0: yung sitwasyong ito?
1: Well, maari pong ano, kasi dahil nga ito po ay itong impeachment trial ay naka-ere, naka-live stream, tingin ko very conscious, very aware ang ating mga senator judges tungkol sa reaksyon ng publiko sa mga bawat pangyayari sa impeachment trial. And they react accordingly. Opo. Kung sa tingin nilang mag-gain ng angry reaction, yung kanila sasabihin, tingin ko nagpipigil rin po sila. So, pero pag tingin naman nila na magiging popular yung kanilang sasabihin, eh doon po sila ngayon magtatanong at tatayo para magtanong. So I think they play up with the ano.
2: Last question ko na lang, Dr. Coronacion, ano, kung ngayon pa lang, masyado na tayong nateteknikalan, tama po ba, doon sa Article 4. So, ang challenge ngayon at parang kailangan talaga nating ma-maintain, Dr. Coronacion, yung ating interest yung sa mga susunod na pong articles, kagaya mamaya, oral arguments tungkol nga po sa tax records and AMLAC. So, paano po ba natin ma-maintain yung ating interest dito po sa prosesong ito?
1: Magandang pinuto niyo yan, ano, Ma'am Heidi, kasi ang susunod na tatalakayin, yung article na I think ang mga ebidensya ay puro numero ang makikita natin, mapapanood natin. So, numbers. Alam niyo naman, pag numbers na pinag-uusapan, hindi ho yan appealing sa publiko. Nawawala agad yung attention.
0: Hindi na napupunta sa iba.
1: Opo, kahit po sa classroom, ano?
2: Opo, taas ang kamay ko dyan. Relate na relate
0: si
2: po Ma'am ako.
0: Heidi, professor, parang nakakunot ang noon nung mag-explain kayo numbers na.
2: So, paano na to?
1: Ayun na nga po, ma'am. Yan ang isang concern. Baka bumaba yung, ano, no, yung level ng attention ng mga tao. Baka lumipat sila sa ibang papanoorin.
0: Diba, ano, Prof. Dennis, this trial is not a 100-meter dash. It's a marathon. Kailangan talaga ng matyaga.
2: Sustenance.
0: At matyaga na monitoring.
2: So, paano nang gagawin natin, Prof. Dennis? At siguro kailangan talaga ng mga experts na maghihimay for us, ano, para mas mailapit bakit ito relevant, diba?
1: Oh, yes, ma'am. Tingin ko, when that starts, baka kailangan na nating imbitahin ay yung mga bank managers, mga bank employees,
2: yes,
1: mga accountants,
2: all right. Mga
1: financial analysts.
0: Parang ano yan, Doc, simplify, please simplify. Hindi namin mag-gets.
2: Thank you, Doc Dennis. Thank you po. At patuloy po namin kayong tatawagan on this matter.
0: Yes, thank you so much. God bless you po, Prof. Dennis.
2: From UST Department of Political Science, ang chairman po nila, si Dr. Dennis Coronacion. At may nabanggit ka kanina, Pastor John, tungkol nga doon sa interes, ano, na mga kababayan natin sa pagsubaybay dito sa impeachment trial. At kasama na rin natin ngayon ang isa pa nating panauhin. Ayan. At kaugnay din ang ating QOTD kanina tungkol sa tiwala at bilib ng publiko sa administrasyon. E batay po sa kanilang dinaos na survey kamakailan ay bahagyang tumaas. So sa kanya na natin hihingan yung mga vital findings po ng Tanghere. Ayan. Si founder and CEO, kasama po natin si Sir Martin Xavier Peñaflor. Sir Martin, good morning.
3: Good morning, ma'am. Just in time ang pagpasok ko po ngayon, sir. Kakadating ko lang po ng bahay. Martin Peñaflor po. Nasa parking pa ako, di na ako pumasok
2: okay
3: sa bahay.
2: Okay lang po yan. Oh, okay. But we can hear you naman po loud and clear.
3: Malinaw naman po?
2: Opo, yes, malinaw yes, na sir. Malinaw po. Yan
3: all
2: lang
3: right,
2: po.
3: Thank you.
2: Can you share with us po ano po yung mga highlights and findings po natin patungkol nga dito sa idinaos po nating survey about the trust and confidence po ng public sa ating current administration?
3: That's a great question. But una sa lahat, Ms. Heidi, pwede ko bang i-shout out yung 1 million users ng Tanghere po na nanonood po ngayon?
2: Hello, good morning.
3: Good morning po sa mga ka-Tanghere po natin. Boss Martin po, CEO po na ng Tanghere. Kami ang biggest research panel in the Philippines with almost 1 million users nationwide. Yung survey na tinatanong niyo po, Ms. Heidi, ginanap po yan. Mainit-init pa po yan. Ginanap po yan nung katapusan ng June. June 23 to 26, it was released a couple of weeks ago. 1,500 respondents

0: Contents. Kailangan po sabihin yung mga details na to. Kasi po, part po kami ng nag-miss ID. Alam ko, pinag-usapan nyo kanina, boring pag-usapan po mga numero po. Numbers. Pero, kailangan po sabihin to kasi kami po yung isa sa mga pioneers ng ethical. When you say ethical, ethical, alam po natin, di ko alam Tagalog ng ethical. Ethical research sa Pilipinas. So, 1,500 respondents, non-commissioned, wala po nagbayad. Ang aming margin of error, 2.77%, oh, nice. At 95% confidence level. Ibig sabihin po nito, kahit ulitin namin to 95 out of 100 times, yan yung resulta na lalabas.
1: Yeah. So, ibig sabihin, non-commissioned survey, hindi kayo tumanggap ng maleta. Yan, parang, ano, to be clear, kasi...
0: Wala pong maleta.
1: Walang maleta, okay.
2: Mataas ang credibility.
1: Ano yung mga salient points ng recent survey ng Tanghere?
0: It's a great question po. So, in terms of the demographics, unahin ko ma'am Heidi yung demographics if that's okay. Para na po alam po natin yung mga pag-uusapan po natin. Doon po tayo umikot sa demographics. So, yung first demographic po, baka sabihin sa Metro Manila lang po ang survey. Hindi po. Nationwide po kami, Pastor John, sa Tanghere. So, 23% ng respondents galing pong Mindanao. 20% galing pong Visayas. So almost half galing sa Vismin. The rest, 12% lang Metro Manila, and then 23% sa Northern Luzon and Central Luzon, and then 22% po sa Southern Luzon, dito po sa amin. Sorry kung madilim po, Southern Luzon and Bicol Region. So, yun po yung breakdown nito. Tapos, tinanong din namin sila sa political affiliation sila. So, ikaw ba ay supporter ng current administration? Ibig sabihin po, tinanong, it's self-identified. We also ask sino yung binoto nila noong 2025, 2022. Dumalabas sa respondents po namin, 15% are supporters of the current administration. 15% only. Ikaw ba ay supporter ni dating Vice Presidente Lenny Robredo or ng Liberal Party? 17%. So 32% sa admin ng Liberal Party. Ikaw ba ay supporter ni Vice President Sara Duterte or di dating Pangulong Rodrigo Duterte? Lumalabas po, 33% supporter nila. So, 32 plus 33. Numbers po, boring po sa mga nanonood. Pero gusto ko lang po sabihin yun. One-third ng respondents are supporters si VP Sara Duterte. So, that's 65%. Yan po ang hatian sa Pilipinas. The remaining are, we call them neutral. Wala po silang pinapanigan. So, may 35% po na neutral. Yun po yung tandaan po natin. Kasi normally po, pag nakikita po yung mga social media posts, ma'am, madaming ha-ha-react. Kasi normally, ang isang political page or isang page, it's inclined to a certain political party, political affiliation yan. So, dito po, pinapakita ko lang po na nationwide siya, wala pong certain political affiliation. Kasi hati yan eh. Hati po yan sa apat. So, lumalabas po sa survey po namin na ginawa, tinanong po namin yung munang buong gabinete as a whole. Gaano kayo nagtitiwala o hindi nagtitiwala? That's a trust rating. We asked the question, Ma'am Heidi, in Tagalog. Gaano kayo nagtitiwala o hindi nagtitiwala sa gabinete ni Pangulong Marcos? Gaano kayo sumasang-ayon sa naging performance sa past 3 months? Kasi we do this quarterly, Ms. Heidi. Ni Pangulong, ng kabinete ni Pangulong Marcos. Pagkatapos po nun, tinanong na po namin lahat ng, if I'm not mistaken, around 27 cabinet secretaries. Tinanong po namin, gaano kayo kapamilyar? Awareness level muna. Gaano nyo kakilala ang cabinet secretary na to? So, 7-point scale. Numbers na naman po. Sorry po sa nanonood. Pastor John. 7-point scale po yan. Gaano nyo kakilala? Tapos, gaano kayo nagtitiwala? Trust rating. At gaano kayo sumasang-ayon sa kanila naging performance? Yun naman po yung performance rating na tinatawag. So, dito po sa survey na to, ang sumagot ng trust rating at awareness rating ay yung... Sorry, numbers po ha. Kailangan kong sabihin to. Ang sumagot po nito ay, ang nagsabi po ay yung net of aware. Ibig sabihin, yung may kilala lang sa kanila ang nagsabi. Nitong, yung tinanong namin, yung nilagay namin sa data, yung may kakilala lang sa kanila ang nagsabi, net of aware. Ang highest awareness rating po, hindi po nakakapagtaka, si Senator Sunny Angara. Birthday niya po pala ngayon. Happy birthday, Senator Sunny. Secretary Sunny. Happy birthday, Secretary Sunny. Siya po yung highest awareness.
1: Sa DepEd.
0: DepEd. Ang next po nito, dating Senador Ralph Recto. Eh, hindi po nakakapagtaka po yan kasi mga dating may hawak na mataas na posisyon
1: so
0: po yung dalawa.
1: So ES siya ngayon eh, Executive Secretary.
0: Uh-huh. Kasunod po ang bagong Secretary po ng Labor and Employment, si Senator Secretary
1: Tolentino.
0: Mataas din po sila. But it doesn't translate naman necessarily, even though mataas ang inyong awareness, gaya po ang pang-apat po si Secretary John Vic Remulla,
1: DILG.
0: It doesn't translate to a high trust and satisfaction rating.
1: Ah, kilala lang.
0: Kilala lang po sila.
1: Okay. Mm-hmm.
0: So, ito po yung lumalabas. Kung pwede ko pong sabihin yung numbers. Mm-hmm. Ayoko i-bore yung mga katanghera at viewers niyo po, Ma'am Heidi. Pero ito po, ang lumalabas, tumaas po ang trust rating at satisfaction rating overall ng gabinete ni Pangulong Marcos for the quarter po ng second quarter. Yung last kasi na survey po namin dito, ginanap po siya isang linggo matapos magsimula ang Middle East War. So, syempre, affected po lahat. DOE bumagsak, wala pong langis, and transportation. Mm-hmm. Lahat po bumagsak noong time na yon. Ngayon po, natapos na po ba? Natapos na po ba ang kaguluhan sa Middle East? Nakita po, nag-reflect na tumaas naman yung numbers.
1: Mm-hmm.
0: Though, we just need to take note that the dissatisfaction rating and distrust rating remains the same, consistent.
1: Oo. Pero sir, yung from 29% to 32%, significant ba yung
0: 32% to 35% din?
1: Significant increase ba yon? Oo. Significant ba yon?
0: That's a very notable increase, ma'am, sa kanilang satisfaction and trust rating. This is driven by, sa statistics may mga sinasabi po na drivers.
2: Yes,
0: ang
2: pinaka-driver
0: po nito ng kanilang pagtaas, yung Luzon.
1: Mm-hmm.
0: The numbers remain constant sa Visayas at sa Mindanao, but the highest increase came from Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, Bicol Region, and Metro Manila. Actually, buong Luzon po tumaas.
1: Mm-hmm.
0: And yung dissatisfaction or distrust, sa Tagalog po, kawalan ng tiwala, kawalan ng satisfaction, kawalan ng paghanga sa kanilang performance, remains the same po.
1: Okay. And syempre, kailangan natin tanungin, ano yung saysay ng ganitong mga survey? Saan ito dapat na inilalapat?
0: Magandang question po yan, Ms. Heidi. Actually, when we presented the survey, ma'am, nirank po namin sila highest to lowest. Para lang po nakasort, highest to lowest. Ang highest po sa tiwala, highest tiwala po pag-usapan po natin. Ang pinaka-mataas na tiwala, ito po, take note lang po. This happened a week or two after the incident, ma'am, sa Tacloban.
1: Oh.
0: Ang highest po na tiwala ng tao, even though it happened, si DepEd Secretary Sunny Angara. Ibig sabihin po, after the incident sa Tacloban, mataas pa din po ang tiwala ng tao sa DepEd.
1: Mm-hmm. Bagamat ang sangkot doon sa insidente ay paaralan.
0: Mm-hmm. Opo. Mataas pa din tiwala ng mga Pilipino sa quality ng education sa Pilipinas at nag-survey din kami, sa tingin niyo po ba ligtas po ang inyong mga anak sa kanilang eskwelahan. Majority po ng mga magulang nagsabi, 80% ligtas po sila. So they see this as an isolated incident. But we're praying po that it will never happen again po.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Gaya po natin mga magulang. So ang highest naman po sa satisfaction, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. So yun po. Do second naman po sa satisfaction si Senator Sunny Angara. So nagkapalit sila. Mm-hmm. Mahalaga po itong malaman kasi nakikita po namin consistent po kasi na in terms of the department na laging mataas, top 5, Pastor John, Ma'am Heidi, ang laging mataas po palagi yung human-centric. Ibig sabihin, yung dama kaagad ng tao.
2: Correct.
0: Ang suporta. Kaya po, mataas po, kung titingnan po natin ang top 5, ang human-centric kasi, ang mataas po dito, DSWD, DepEd, at DOLE. At papapansin po natin, si Secretary Hans Kakdak po ng DMW, mataas din po. Lahat na may kinalaman sa
1: yung direkta, no? Yung public service.
0: Yun po yung makikita po natin. Nasa gitna naman po, always consistent, yung infrastructure na tinatawag. DPWH, DOTR. Ito po yung kahanga-hanga. Sa DPWH, si Secretary Vince Dizon, napansin po namin na Even though lahat yung mga flood control concerns sa DPWH, napataas ni Secretary Vince Deason, again, ang tiwala ng tao, though hindi very significant, tumaas ang tiwala at satisfaction ng tao sa DS, sa DPWH. Mm-hmm. Though it's still a very work in progress po natin.
1: Pa-reveal po yung nasa dulo ng listahan.
0: Ang nasa dulo naman po ng listahan, ito naman po yung tinatawag na back-end support. Ito yung...
2: Wala sa frontline daw, hindi makita.
0: Ito naman backstage. Yung, kumbaga sa system po natin, sa ako, kasi po kami, majority po ng 1,000 kliyente po namin, ay, ito kasi baka, madami kasi nagtatanong, paano yung napupondohan ng survey nyo? May mayigit 1,000 kliyente po kami sa Tangheren na lagi namin sinasurvey. It's our way of giving back, Miss Heidi. So, kahit wala magbayad, we can always run this survey. So, ngayon po, yung nasa dulo po, sa lahat ng negosyo, ang back-end support gaya ng Pilipinas, Department of Finance, DBM. Pumapasok na din dito si SAP, si Secretary Lagdameo, yung mga ganyan po. And DTI, PCO. Though hindi naman ganun sila nagkakaiba ng difference, hindi po ganun kalaki ang difference ng satisfaction and trust. But in terms of back-end, ito yung mga hindi masyadong nafe-feel ng tao ang ganyan nilang ginagawa. Kaya it's really important din to communicate sa tao ano yung mga projects ng bawat department.
1: Okay.
2: Ano po ang pinaka-comment po nyo in terms of implication masasabi nyo sa administrasyon kasalukuyan?
0: Yung implication po nito ay isa-isahin ko po yung data po. In terms of yung mga unahin natin yung nasa taas. Pastor Jan, in terms of yung mga people-centric po, nadadama kagad nila po yan. DSWD, 4Ps, ayuda, dama po nila yan. Mga Grab drivers, pag tinanong po natin, alam nila, nung panahon po ng Middle East crisis, nakakuha po sila 5K. Ng gas. Pero ito po, this is important sa communication. Alam nyo po ba na ang nagbigay sa mga Grab drivers at Lala Move drivers ng kanilang gas subsidy, fuel subsidy, hindi po DPWH, DICT po ang nagbigay. So, yung communication po doon, kailangan ayusin po ang communication para lalo pa pong tumaas ang kanilang trust and satisfaction rating. Sa gitna naman po, i-focus ko po ito, for example, sa, let's say, sa DENR, Secretary Cuna, Juan Miguel Cuna. Mataas po ang kanyang satisfaction at dissatisfaction. Meron kasi, Miss Heidi, yung ibang survey firms, gaya po ng SWS, Pulse Asia, shoutout po sa inyo, meron po silang tinatawag na net rating. Binabawas po nila yung satisfaction at dissatisfaction. Positive pa din po ang DENR. However po, may mga concerns po talaga kasi na dapat directly makaka-apekto sa tao na hindi nila hindi na-address. Kasi although na-address siya ng, let's say, problema po sa tubig sa Bulacan, though na-address naman po siya ng respective division sa tubig, nakalimutan ko yung department na to, but it's reporting directly to DENR, hindi po alam ng tao na it's under DENR.
1: Baka NWRB.
0: Yes, yun po, National Water Regulation. Thank you po,
1: National
0: sa...
1: National Water Resources Board.
0: Resources, correct, ma'am. Thank you po, sa... Thank you po, ma'am. So yung NWRB, it reports directly to DENR. However, people sa Bulacan, they do not know that they report to DENR. Kaya nga po, may mga pag-usap-usap po ngayon na gawin po ang Department of Water.
1: Magkaroon ng
0: so,
1: separate.
0: So, hindi po alam ng tao. Although, nasusolusyonan na po sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Maykawayan, yung problema sa tubig, dapat tumataas na yung satisfaction and trust po nila. But
1: hindi nagre-reflect sa DENR.
0: Hindi po, kasi it's a matter of communication.
1: Alright. Last point ko na lang po, Sir Martin. Sorry, kulang yung oras natin. Hindi pa nga natin na-touch yung survey nyo about impeachment. Sked na lang natin some other day.
0: Yes, ma'am. Pero ito na lang. Ayusin ko na yung studio ko next time.
1: Last ko na lang to, Sir Martin. Ano ang mas tumatatak sa tao? Good news o bad news? Kasi di ba nakaka-affect yon kung paano nila, paano nagiging perception nila, let's say, sa isang department?
0: Malaking magandang question po 'yan. Sa ano po, sa amin po, Any publicity, good or bad, is okay, it's great.
1: Pero nagkaka-recall
0: sa,
1: pa rin.
0: Sa cabinet secretary po, nag-reflect po kasi ang kanilang magandang nagawa, pero oras po na may magawa sila na hindi po nila gusto,
1: burado,
0: hindi gusto ng tao, it stays. I hate to use this example, Mama, kasi alam ko po na maganda po ang ginagawa ng kanyang department. Mm. I really hate to use this example. Pero po, halimbawa po ang Department of Trade and Industry.
1: Mm-hmm.
0: Even though, nung December pa po nasabi ang 500 pesos Noche Buena, maybe it was taken out of context, however, December pa po yan. Mm-hmm. Hanggang ngayon, second quarter po ng 2026, naka-reflect pa din po sa tao ang 500 pesos Noche Buena. Nasa isip pa din po siya ng tao.
1: Mm-hmm.
0: And ito po ang dahilan kung bakit po net negative ang DTI. Although, tumaas na po sila.
1: Mm-hmm.
0: Tumaas na po. Ang DOE, for example, even though na maganda po yung ginawa po ni Secretary Sharon Garin po sa DOE sa pag-angkat ng mga langis galing Russia po para nung panahon po ng crisis sa fuel po ng Middle East, naka-epekto pa din, nasa isip pa din po ng tao na umabot ng 120 pesos ang diesel. Even though bumaba na ngayon na kalahati na, nasa isip pa din sila. Matagal po mawala. Matagal po mawala sa tao yung mga ganun.
1: Kaya dapat talagang pag-usayan, pag-isipan, Sir yung Martin, mga programa.
2: Sir Martin, parang sinasabi mo, ayaw kong hanggang salita, gusto ko nararanasan ko at nararamdaman ko.
0: Yes, sir.
1: Ganun talaga.
0: Yun po ang dahilan. Kaya po, pag tinanong po kayo, na-affiliate ng tao ang DSWD sa kay Senator Bongo sa Malasakit program. Yun is a matter really of communication. Ito yung, if there's one point po na gusto ko pong sabihin po ngayon, yung improvement po sa communication, kung ano po yung mga programa ng bawat department, malaking tulong po yun para lalo pong tumaas ang satisfaction and trust rating ng gabinete at ni Pangulong Marcos. Administration Marcos.
1: Communication na hindi naman EPA levels, ano, Sir Martin. Thank you. thank you, Sir Martin. Next time,
2: Maraming salamat. Pinasaya niyo si at Heidi. Sir Martin, panay numbers yan, pero nakangiti po siya.
0: Nerd po ko sa numbers,
1: Sana all. God bless you. Salamat, Sir Martin, po. Ng Tanghere.
0: See you po next time.
1: Have a great day at sa Tanghere community na nakababat ngayon dito sa ating Facebook Live. God bless everyone. Pastor John, dami nating napag-usapan. Dami pa rin mga feedback dito, pero kapos na po yung ating oras. Naka-standby na ang servisyong OFW, pero di natin papalampasin to pray for our nation. Pastor
2: Amen.
1: John.
2: Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat dahil sa aming pagmo-monitor, nakikita namin na sinasagot niyo po ang aming mga panalangin. Kayong aming pag-asa, O Lord God, patuloy niyong mamahalin, aalagaan, pauunlarin ang bansang Pilipinas as you raise and call Filipinos, specific Filipinos to be your channels and instruments of blessing. Patuloy kami magtitiwala sa inyo. Bigyan niyo po kami, O Diyos, ng pasensyang magintay na may tiwala that you're a God who answers our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Siguro ang takeaway ko sa kwentuhan natin ngayon, Pastor John, yung nandun talaga yung involvement dapat ng mga Pilipino sa mga nangyayari sa ating bayan. Kasi it matters eh.
2: Yes, yes.
1: Diba? Kasi syempre, mararattle din or magiging wake-up call, eye-opener kapag ka nararamdaman nila na hindi tayo satisfied sa performance.
2: At saka ganito eh, kung may balita, oy, bless tayo, may blessing. Ang tanong ng taong bayan, nasaan? So, ang sinasabi sa survey na dumating ba, umabot ba sa kanila? Saan galing? Eh, sinasabi niya, marami actually kumikilos din. You have to give credit where credit is due. Pero kung hindi inform, hindi mapapasalamatan. Yung nag-abot siyang kilala.
1: Tapos yung doon naman sa impeachment trial, kailangan din nating pagtiyagaan. Kapag nagkaroon tayo ng kalinawagan dyan, kaliwanagan dyan, tayo rin po, in the long run, ay makikinabang.
2: Thank you,
1: Reggie Boy. Thank you rin kay Shaira, kay Shekinah, kay Phil, kay Desa, kay Jabez sa ating engineering. at Bukawet Tech People. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor John Castillo po, para po sa Mulat Movement. Ito po yung Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation.
1: Yes, lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Serbisyong OFW.
3: Mapagpalang umaga, araw ng Miyerkules, mga kaagapay. Good morning, good afternoon at good evening sa lahat ng mga nakikinig ngayon, nanonood sa iba't ibang platform ng Far East Broadcasting Company. Diyan man kayo sa Middle East countries, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Well, it's another day para po maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa. Another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap sa magandang buhay para sa ating mga pinakamamahal na pamilya. At balang araw ay muling magkasama-sama. Tuwing araw ng Miyerkules, alam nyo na yan, mga kapatid sa Panginoon, na nagbibiyahe tayo sa iba't ibang bansa upang kumustahin ang mga kababayang namamayagpag sa kanilang mga larangan, ano man ang kanilang mga pagsubok at sikreto at mga tagumpay. Di lamang tayo limitado siyempre sa mga kababayang overseas Filipino workers, maging sa mga Filipinos na nagtatrabaho sa ibang bansa o mga migrant Filipinos. Kaya ito po si Pastor Joe, bumabati po sa inyo. Ngayon, by the way, ay July 15, 2026. Miyerkules nga po ngayon, ano? Samahan niyo po ako sa loob po na isang oras sa makabuluhang mga talakayan at mga kwentuhan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Dito lamang po yan sa ating serbisyong OFW, siyempre ang malayong malaya.
0: Malayo, malaya, kwento ng tagumpay at pakikibaka sa labas ng bansa. Malayo, malaya.
3: Okay, nagbabalik po tayo sa programang ito upang ipagpatuloy natin dito sa 702 DZAS Radio TV ang inyong agapay ng sambahayan upang makausap ang isang kababayan natin. By the way, ito po si Pastor Joe Biasong. Ang ating tampok ngayon sa pagkakataong ito ay isang manggagawa na nandyan sa Australia. Ngayon po ay makakausap natin siya at nagtatrabaho doon. Welcome po natin sa Saludo, Serbisyong OFW. Via Zoom, kasama po natin ngayon si Brother Bassi Escalante. Maaring kayo'y nagulat, ano, dahil familiar sa inyo ang Escalante, ano, dito sa ating sa 702 DZAS. Para sa iba pa mga impormasyon, bago natin siya kausapin, abay siyempre konti munang introduction tungkol sa kanya. Siya po'y nagtatrabaho bilang isang power station operator mechanic. Siya po'y nakatira dito sa Pilipinas sa Cavite. Ano? Nag-abroad po siya since 2000, nag-OFW at nag-stop noong 2015. Dito lang siya nagtrabaho sa Pilipinas noong 2015. Then, bumalik, abay mga kababayan, ito'y preskong-presko pa. Maring nasa transition pa siya ngayon o naninibago pa dahil this year lamang, noong 2026, lang siya na-deploy. 3 months ago pa lang. Kaya kumustahin na po natin ang ating kasama ngayon, ang ating kapatid sa Panginoon, si Brother Bassi Escalante. Magandang araw sa inyo, Brother Bassi.
4: Magandang araw din po, Pastor Joe. Ako nga po pala si Cecilio Escalante. Pero nakasanayang tawagin sa church bilang Brother Basi.
3: Masaya po kami, Brother Basi, na kayo po ay tinanggap niyo po ang aming paanyaya na makausap dito sa ating programa. Kasi pag every Wednesday ay nag-i-interview tayo ng mga kababayan abroad dahil napakadaming natututunan ng ating mga kababayan pag personal na nakakausap natin via Zoom o anumang platform ang gamit. At syempre marami ding mga natututunan kapag nagtatalakay tayo ng isang topic. Pero ito kasi ay talagang mapapakinggan mo mismo sa ating kababayan yung kanilang mga karanasan. Eh ngayon naman, Brother Basi, 3 months ka pa lang dyan. Eh
4: Opo.
3: Una, ano bang oras dyan at kumusta ka na dyan?
4: Advance po dito ng 2 oras.
3: Okay.
4: At awa naman at biyaya ng Panginoon, okay naman po ako rito.
3: Abay, yun po mga kababayan, 2 hours lang, ibig sabihin, alas 6 pa lang dyan, ano, Brother Basi, 6:30.
4: Hindi
3: tama
4: po,
3: ba?
4: Bali, advance po kami rito, advance
3: oh,
4: po.
3: So 10 mahigit, 10 plus.
4: Opo, 10
3: oh,
4: po.
3: Oh. Kumusta naman po kayo dyan sa inyong, una muna, personally, kumusta kayo dyan? Dahil alam ko na sa transition kayo ngayon o sa sitwasyon na 3 buwan ay naninibago kayo ngayon. Ano ba mga adjustment ngayon na sa loob ng 3 months, Brother Basi?
4: Unang-una po, doon sa estado ng schedule ko rito kasi almost 8 years po akong nag-abroad na every 2 months na uwi. Eh ngayon, ang sitwasyon naman dito, every 2 weeks naman ang off, ang day off. Bali
3: Okay.
4: may 2 weeks po kaming duty bago may 2 weeks na off. Eh alam naman natin na tayo mga Pilipino sanay sa mga trabahong bakbakan, kaya malaking pagbabago yung 2 linggong pahinga.
3: Napakaganda naman kung tutusin, kung titingnan na ano, Brother Basi, sapagkat kumbaga yung 2 weeks ay talagang subsob sa trabaho,
4: opo.
3: Tapos 2 weeks naman ang pahingang. Ano, bihira
4: opo.
3: Yung ganyan, Brother Basi, ano? Bihira, kaya nagulat ako na gano'n namang schedule nyo. Ang balikan lang muna natin ang mga bansang pinagtrabahuan nyo at ilang taong kayo. Pakikwento nga ho ng kaunti para may background kami kung saan kayo galing noong 2000 tapos 2015, ano ang mga nangyari.
4: Bali, unang napasabak po ako sa abroad ay noong ipinadala ko ng company namin as trainee sa Japan. Bali, 6 months po to. From April to October noong year 2000. Bago after po noon, pagbalik ko naman doon after ng training, medyo nagkaroon ng medyo hindi magandang pangyayari sa kumpanya. Nagkaroon ng nagkabayaran. Nung nagkabayaran naman yun, nag-decide yung kumpari ko na mag-Saudi. Bali, isa ko sa napili niyang isama sa Saudi. Bali, nag-work din po ako ng almost 2 years. Eh, alam naman natin na medyo hindi maganda ang kalagayan ng mga Pilipino sa Saudi. Kaya hindi na ako bumalik. After noon nga pong hindi na ako nag-Saudi, sabi ko sa mga kasama ko na medyo magbabago muna ako ng linya kasi doon po sa Saudi, ang naging trabaho ko po ay fabricator ng artificial marble. Eh sabi ko na magbabago muna ako ng trabaho, total meron naman akong training ng 6 months ng automotive. Kaya sabi ko itatry ko to. Yun nga, sa tutulong at awa ng Panginoong Diyos, nakapasok ako as apprentice sa isang magandang kumpanya rin naman sa Pilipinas, sa Cummins Philippines bilang helper, bago nung natagalan na naging field technician. Eh medyo nagkayayaan ulit na mag-abroad. may nakapag-tip na mag-apply nga ako na as a generator technician. Ayun, sa awat biyaya ng Panginoon na tanggap, unang naging project ko noon ako'y nasa dito sa kumpanyang to, sa Kenya. Bali, pinadala ako roon ng 3 months. Bago after 3 months, akala namin makakauwi na kami. Dineploy kami ng Dubai. Pinag-process ng Dubai visa. After noon, di tinanong namin yung pinaka-HR namin doon na, "Sir, paano di makakauwi na kami?" Ang sabi naman niya, "Ano ba nasa kontrata nyo? Di binasa na 3 months or upon discretion of your manager." Eh sabi niya, ang discretion ko, ipadala kayo sa Angola. Kaya yun, after ng 3 months, pinadala ako sa Angola for 2 months naman na. Ayun, nagsimula na roon, Angola. Naka 2 years ako ng Angola. Tapos ng Angola, nag-decide yung company na medyo hindi maganda sitwasyon noon panahon na yun sa Angola. Pinalipat kami sa sa Asia kasi nga madali nga raw kami makakapag-blend sa culture doon. Pinadala ko sa Indonesia. Bali, naka 2 years din ako sa Indonesia. After ng Indonesia, binalik na, nagkaroon naman ng shortage ng tao sa Africa uli. Pinadala naman ako sa Senegal. Bali, naka mahigit 2 years din po ako ron sa Senegal. After ng 2 years na yon, doon nga, nagkaroon naman ng global crisis nung panahon yon. Napasama ako sa na-retrench. Nung na-retrench...
3: Anong taon na ito, Brother Basi, yung na-retrench ka? Anong taon yan?
4: Ano na po yun eh, 2013.
3: 2013
4: po. Bali, halos nasa sa last wave na ng ano yun eh, ng tanggalan sa kumpanya.
3: Oho, 2013.
4: Doon napasama.
3: Napansin ko lang na talagang napakaganda ng mga pagkakataon, ano, sapagkat...
4: Opo.
3: Yung mga training mo, iba-ibang mga bansa, well-traveled ka rin, ano, dahil sa training, at syempre nag-gain ka pa ng mga skills o mga kasanayan na naipon-ipon at sa mga iba't ibang bansa hanggang itong 2015. Nung 2015 bumalik ka na ng Pilipinas yan.
4: Opo.
3: Okay.
4: At isa pa po sa magandang blessing ng Panginoon, yung experience sa ibang OFW natin, mostly 2 years sila bago makauwi, pinakamadali 1 year. Sa amin po, every eight weeks on duty bago meron po kaming 2 weeks sa bakasyon,
3: uh-huh.
4: All expense paid po yun.
3: Ibig sabihin, pinauwi kayo ng Pilipinas vacation, on vacation?
4: Opo, as a vacation. Wow. Po yun. With pay, tsaka with pre-airfare.
3: Oo, parang ano,
4: yeah, ang buti po talaga ng Panginoon sa buhay namin.
3: Yes, in bihirang, tama ka, no? Tama ka. Sa tagal kong naglilingkod sa mga overseas Filipino workers, tumutulong sa kanilang mga problema, ang iba ay bukod sa napapauwi ng maaga dahil terminate, no?
4: Opo.
3: Ang iba naman, sobrang haba, hindi naman pinauwi. 'Di ba? Dahil may gusto, nagustuhan naman sila, pero sa part ng isang OFW, hindi madali na hindi ka umuwi, no? Sapagkat kaya nga ang kontrata maximum, Brother Basi, no? Maximum na 2 years. Dahil may wisdom diyan kung bakit every 2 years dapat na nakakabakasyon, dahil sa health condition, dapat nakikita niya ang pamilya, yan ang pinaka-priority. Dapat makasama niya ang kanyang pamilya, then babalik kung magustuhan ng OFW at napagpasyahan ng kumpanya na kunin siya. But in your case, rare yan, ganyang sitwasyon eh. Bihirang pagkakataon na may ganyang manggagawa at kumpanya na napasukan mo, at bukod sa well-traveled ka na, nakakabakasyon ka pa from time to time. Kaya sobrang blessing yan, ano. Okay.
4: At ang isang blessing pa po roon, nakikita yung paglaki ng mga anak.
3: Tama, oo.
4: Kasi saglit lang naman panahon, nakakabalik na uli, magkakasama na uli.
3: Para ka lang nasa probinsya, no, na nagtrabaho, inassign ang kumpanya sa probinsya. Ngayon, Naikwento mo na no yung mga bansang yan, ang mga at lalo na yung mga paraan kung bakit ka nakarating sa mga bansang yan, kalimitan training ang napakinggan ko sa iyo. Eh ano naman ang mga preparasyon? Kasi gusto naming malaman yung preparation mo, yung first kang mag-abroad. Bago ka mag-abroad. That was 20 year 2000.
4: Year 2000 po.
3: Oh, year 2000. Anong una mong naging trabaho sa Pilipinas? Parang hindi ko na-pick up kanina kung naikwento mo.
4: Ang unang naging trabaho po sa Pilipinas, bali naging fabricator po ako noong solid surface para po siyang artificial marbles.
3: Ah, okay.
4: Opo.
3: Oo. Paano mo natutunan 'yon, Brother Brad? Paano mo natutunan 'yon?
4: Ano po, napapasok po ako sa isang pabrika na yun po ang kanilang products. Bali, apprentice po muna hanggang sa na-regular. Yung bago nung maganda ang naging performance, nag-decide yung company na to enhance yung ability ko pa, pinag-training pa po nila ako sa Japan para doon sa product ngayon.
3: Yes. Oo, naalala ko na. No. Ngayon, that time, curious lang siguro ang mga kababayan natin kasi yung time na naglipat-lipat ka sa iba't ibang bansa, pwede ba malaman, Brother Basi, yung ilang taong ka na that time, yung 2000? Kasi ngayon, 2026 na eh. So, sa experience mong yan, marami ka nang napuntahan, marami ka nang naging trabaho. That time, bago ka ma-deploy yung first deployment mo, ilang taon ka na that time?
4: Hindi ko na po
3: Hindi mo na
4: matandaan pero sa
3: matandaan.
4: ngayon po, 56 na po ako.
3: Okay, naku, mahina
4: siguro
3: tayo.
4: Baka mga 30 plus na rin po yun.
3: 30, yeah. May pamilya
4: Oo,
3: ka na
4: 30.
3: That time, no?
4: Opo, meron na po. Bali, si Kyla noon parang nasa sa kindergarten pa lang.
3: Ah, maliit pa.
4: Maliit pa po.
3: Maliit pa,
4: Bulol pa.
3: Ngayon, magaling na magsalita, no?
4: Opo.
3: Actually, nag-host siya minsan dito, eh, dito sa servisyong OFW. At magaling dahil yun pala, ay may background ng tatay ay OFW kaya naman pala nakakamadaling maintindihan niya ang mga nangyayari. Ngayon, sa mga bansang yung napuntahan, syempre na-mention mo yung preparation, yung galing ka dito local, then in-enhance yung iyong capability, pinadala ka ng Japan. Ano ang pinakamalaking sacrifice? I think ito yung kasi okay ka dito sa Pilipinas. Ano ang pinakamalaking sacrifice na ginawa para makapag-abroad? Mayroon bang mabigat na sakripisyo kang ipinagpalit?
4: Yun po, ang malamang isang malaking factor o yung naging sakripisyo, yung malayo sa pamilya. Kasi, imagine po, bali 6 months lang yun. Nung mga unang araw doon, yung unang tawag ko kay Mrs., talagang nakakaiyak. Kasi nga unang-una, yun ang first time na makapag-abroad, kahit pa sabing 6 na buwan lang yun. Mahirap yung lalayo ka sa pamilya mo para maghanap buhay na hindi mo sila kasama. Yun po.
3: Yung pagkahiwalay.
4: Yan, yung pagkahiwalay talaga.
3: Yan ang pinaka matinding masasabi nating sakripisyo na ginawa. Una, hindi tayo sanay, no? Lalo na mga kalalakihan, hindi naman sanay na mahiwalay sa mga asawa o pamilya.
4: Mahal sa buhay.
3: Oh, kaya yan ang sakripisyo. At paano nasagot ni Lord itong para ma-overcome mo yung ganong sitwasyon? Kasi 6 months, tapos ibang bansa naman, tapos ibang bansa naman. Hindi ba lalo na hindi mo maisama ang pamilya, no? Yung 6 months na yon, Brother Bas, hindi mo naisama ang pamilya, di ba?
4: Hindi po.
3: At sa mga bansang pinuntahan mo, dahil mabilisan nga ang lipat din. So, at hanggang ngayon, Brother Basi, hindi mo pa rin kasama ang pamilya mo?
4: Hindi pa rin po.
3: Okay, yan. Mabigat nga yan hanggang ngayon.
4: At ang matindi pa nung mga una, nung mga panahon na yon, hindi pa ganito ano yung komunikasyon natin. Apakahirap pa nung tumawag sa from Japan to Philippines.
3: Ano bang gamit noon? Curious lang ako. Kung yan ay 2000.
4: Nung panahon yun, bali payphone pa.
3: Paypon, yan, tama
4: Paypon
3: yan.
4: pa ang ano,
3: 2000
4: paypon pa
3: paypon.
4: lang ang gamit ng panahon na yon.
3: Nung 1995 ata, cassette tape pa, no?
4: Opo.
3: Mga ganyan cassette. So medyo maganda-ganda na. Medyo expensive nga lang, ano, Brother Basi, ang pagtawag that time sa Japan. Ano, ang gamit nyo, card?
4: Meron pong card bago merong 20 yen
3: 20
4: na
3: yen.
4: inihulog bago i-dadial yung number ng card. For 30 minutes po ang gamit noon. Kaya
3: Oo.
4: limitado rin lang ang usap.
3: Yung mga importante lamang na
4: Opo.
3: mga na pag-uusapan
4: Pag-uusapan.
3: para matipid, no? Ang
4: Matipid.
3: dahil mahal that time, ano. Ayun, sakripisyo. Ngayon naman yung ano ang pinakamahirap na manghamon na kinharap mo sa trabaho. O di kaya mga personal na hamon. Pinakamahirap na hamong hinarap mo. Bukod diyan yung sakripisyo, ano pa kung mayroon man ang pinakamahirap na hamon na kinarap mo sa trabaho?
4: Noon pong sa Japan, alam naman natin na noong mga panahon yun, hindi pa rin naman sila maano sa English. Eh, bago ako naman, hindi naman din ako magaling sa medyo nakakaintindi ng Nihongo. Bali yun po yung language barrier. Merong iuuto sa'yo minsan na gagawin, hindi mo naman maintindihan kung paano mo gagawin. Yun po isa sa mga pinakaano talaga na naging matinding pagsubok sa unang pag-abroad ko.
3: So siyempre i-ano natin medyo palawakin natin ng kaunti yan yung language barrier. Paano mo kino-communicate? Paano ka nagko-communicate yung mga unang mga araw, linggo doon sa katrabaho mo, normally yung katrabaho mo? Paano? May mga Pilipino ka ba rin katrabaho doon?
4: Meron po, bali tatlo kaming Pilipino na ipinadala galing sa isang kumpanya. Bali tatlo po kami.
3: Okay. So tatlo, may kakwentuhan ka,
4: Meron
3: kumbaga,
4: naman po,
3: kung
4: kaya
3: mayroong Pilipino.
4: ay mas matindi po pag may kasamang Pilipino, mas lalong nakaka-homesick.
3: Ay, ganon, ganon. Bakit naman? Bakit naman?
4: Kasi nahahawa yung kasama mo, homesick.
3: Ah, nagkwekwentuhan.
4: Magkakakwentuhan, siyempre, pagka nasa sa apartment na magkakakwentuhan, ayun, hawa-hawa na ng homesick.
3: Nagkakaroon ba ng pagkakataon kayo pa nagkakaiyakan kayo
4: Opo.
3: ng mga OFW, no? Kasi ganun ang mga
4: Opo.
3: ikikwento sa atin. Eh, sabi ko nga, may time nga na ako ay pag nabiyahe sa ibang bansa, araw lang yon, ano? At hindi pa nagtatrabaho, kundi nagtuturista pa at may sadya lang, may gagawin lang. Pero araw lang ay talaga nakaka-homesick na agad. Araw pa lang, how much
4: Araw
3: more?
4: pa lang.
3: Itong mga kababayan natin, kagaya nyo na nagtrabaho, doon sa iba't ibang mga bansang pinuntahan mo, siyempre Japan is yan yung nauna mo, kaya hindi malilimutan niya. How about yung ibang mga bansa na ano mga hamong kinaharap mo? Halimbawa yung sa trabaho, nagkaroon ka ba ng mga hamon diyan na halimbawa hindi mo alam yung trabaho, paano ka nagtagumpay at na-cope yung ganong challenge?
4: Sa trabaho naman po, kalimitan naman po, may mga kasama rin akong Pilipino, kagaya doon sa Saudi, mga Pilipino. Bali, ang medyo naging isang hamon din sa akin doon yung pagkain.
3: Okay. Anong bansa
4: kasi,
3: ito? Anong bansa?
4: Yun sa Saudi po.
3: Saudi.
4: Saudi kasi medyo iba rin ang pagkain nila sa nakagis ng pagkain natin mga Pilipino.
3: No.
4: Lalo yung...
3: Sa Japan, medyo masasarap eh, no, brother?
4: Oh, medyo masarap po doon. Tsaka sa Japan po kasi, nakakapagluto kami. Kami ang bumibili ng
3: okay.
4: Ng pagkain namin, kaya naluluto namin.
3: Nakakapamili ka ng gusto
4: Opo.
3: Mong kainin. How about yung itong Saudi na binabanggit mo? Bakit sagot ng kumpanya ang pagkain? O talagang ang available, yun lang, yung ganung mga
4: Yun lang po
3: pagkain?
4: ang available. May allowance kami. Kami rin ang bibili ng pagkain namin. Kaya lang, siyempre sa... Yung sa schedule, tsaka sa pagod na rin sa trabaho, hindi na rin nakakabili ng iluluto. Kaya nangyayari, doon na lang kami na, ang kumbaga sa atin, fast food, sa kanila naman, bakala.
3: Okay, bakala.
4: Bibili na lang ng kung anong makakain doon.
3: Yung
4: One time
3: available.
4: Na, nakabili ako ng yung gatas. Pag inom ko, kala ko panis. Pala ganun talaga ang lasa nun yung laban. Maasim siya na
3: Basim,
4: lasa
3: basim.
4: talagang panis. Oh.
3: Actually, hindi ko pa nainom yan, Brother Basil. But anyway, part yan ng mga, ano, mga challenges. So pagkain sa'yo, no?
4: Sa pagkain.
3: How about yung ibang mga bansa? Kagay Africa, yung na-mention mo kanina.
4: Sa Africa naman po, wala naman ako naging, kumbaga, matinding pagsubok doon, gawa ng kalimitan din naman kasi ang mga may mga Pilipino rin pong kasama bago yung pagkain, kami na rin ang nagluluto.
3: Kaya ko na itatanong yan sapagkat siyempre bawat bansa may kanya-kanyang sitwasyon na iba-iba. At kailangan yung napapansin natin, bagamat maikli talaga yung time mo para kumbaga nag-a-adjust ka pa lang, then lilipat ka na agad ng ibang mga bansa. And nag-i-enjoy naman, Brother Basi, nag-i-enjoy ka naman sa ganong sitwasyon itong mga nakaraang mga taon.
4: Nag-i-enjoy naman po, unang-una, gawa nga rin ng kailangan libangin ang sarili para sa pamilya. Kaya walang puwang yung hindi maglibang. Kailangan talagang libangin ang sarili.
3: Kumbaga, isasakripisyo mo ang iyong nararamdaman.
4: Opo.
3: Para sa kapakanan ng pamilya, para masuportahan ng pamilya at gagawa ng paraan para malibang din, ano, na sa pamamagitan nitong mga bagay na nakakatulong na matanggal yung mga kaisipan na hindi tama at the same time yung lungkot na nararamdaman.
4: Opo.
3: Ngayon, Brother Basi, sa iyong pagtatrabaho sa ibang mga bansa, paano mo napagtagumpayan yung mga hamon? Ano yung mga aspetong masasabi mong nakatulong talaga sa akin? Nakatulong sa iyo para ma-overcome yung mga, can you give at least one or two or three na mga factors na nakatulong sa iyo para ma-overcome yung mga challenges na kinaharap mo?
4: Ang una-una talagang malaking naitulong yung pananalangin sa Panginoon.
3: Pananalangin. So prayer number one. Oh, okay.
4: Number one po talaga kasi through prayers, makakaramdam ka talaga ng kaginhawahan eh.
3: Mm-hmm.
4: Yung lungkot, mapapalitan ng kasiyahan pagkakatapos mong manalangin.
3: Okay.
4: Mm-hmm. Bago yung pangalawa.
3: Pangalawa?
4: Yun nga, kasi nga, may mga Pilipino rin. Yung magandang komunikasyon, yung magandang pakikisama sa mga kapwa natin Pilipino na doon, nagkakaroon ng pagtutulungan. Kung may trabaho na hindi kaya, mababaka pa ng kapwa Pilipino.
3: Okay, so pananalangin at pakikisama sa kapwa Pilipino, malaking tulong.
4: Opo,
3: ano?
4: Malaking
3: at,
4: tulong
3: pa rin. Sasang-ayon dyan ang ating mga kababayan, mga nanonood ngayon na kapag nasa ibang bansa ka, talagang bukod sa minention mo kanina na lalo mong namimiss ang pamilya mo kasi nagkakakwentuhan, pero isa rin sila sa nakakatulong sa atin para ma-relieve yung ating lungkot at yung ating pag-aalala sa pamilya dahil nagkakakwentuhan, nagkakaroon ng paglalabas ng damdamin at nai-express. At malaking bagay yon sapagkat kapag yun ay inisip, ay aapekto sa ating isip at sa mga pagpapasya. Pangatlo, meron pa ba, Brother Basi?
4: Wala na po.
3: Okay, so dalawa. Dalawa.
4: Dalawa po.
3: So prayer and yung ating pakikisama. Siyempre, Brother Basi, ikaw ay mananampalataya ng Panginoon at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ikaw ba mayroong support system dyan nung nandiyan ka sa ibang bansa? Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makadalo ng mga pagtitipon para sa mga kababayan nating Pilipino din pero mga Kristiyano?
4: Wala po kasi ang nature po ng trabaho namin, bali 7 days ang trabaho bago 12 hours po kami sa site.
3: Mm-hmm.
4: Bali yung buong 8 weeks na yon, ang routine lang namin, site, yung power station tsaka yung accommodation lang po.
3: Okay.
4: Wala po kaming day off doon.
3: Oo. Ang tinutukoy mo, anong bansa yan?
4: Kaya yung doon po sa ano, sa yung Africa, Indonesia.
3: Africa, Indonesia. Okay.
4: Opo,
3: How about ngayon na ikaw ay nasa Australia, tama, no? Australia ka
4: opo.
3: Ngayon. O ano ang paki-picture mo nga sa amin ang gawain mo ngayon diyan sa Australia at ngayon ba anong work mo, pangalawa, nakaka-adjust ka na ba? Anong mga adjustment na pinagdadaanan mo ngayon diyan?
4: Bali, ang pinakamatinding adjustment po na naranasan ko rito, kasi yung halos 8, yung 8 years ko sa pag-abroad, same company, bali ang duties and responsibilities ko as technician. Pero ngayon, pagdating dito, ang nangyayari, operator ako, power plant operator, at the same time, technician.

0: at sundan yung hindi ka nasisihan doon sa isa bagkus naghahanap ka ng mga pagkakataon o matuto sa ibang mga
1: Opo.
0: skills. Kaya on a different countries ay iba-iba yung trabaho mo, parang connect-connect pero hindi mo experience na trabaho pero nagagawa mong pumasok. Anong
1: So,
0: sikreto ni Brother Basi sa ganun? Anong may kinalaman ba yung personalidad mo or ano ang nakikita mong dahilan kung bakit ikaw ay napipili na magtrabaho ng ganun?
1: ang isang nakita ko, isa pong nakita ko, yung willingness na matuto.
0: Yun,
1: Yung
0: willingness na matuto.
1: hindi ako naging komportable doon sa ganitong trabaho lang. Kailangang matutunan ko pa yung iba na ikagiginhawa ko tsaka ikagiginhawa ng pamilya ko. Yun ang isa sa inaral ko muna.
0: Magandang attitude yan, ano? At saka pag-uugali na kasi maraming iba na tumagal talaga sa isang hanap buhay lang o sa ibang skill na meron sila. Wala namang masama doon dahil yan ay maituturing mong parang katapatan, maituturing mong consistent ka sa isang bagay na yung natutunan. Pero iba ding bagay ang matuto ka ng iba't ibang mga skills, kasanayan, na nagpapalago sa iyo bilang individual kasi nakaka-challenge, 'di ba? Nakaka-challenge lalo na kung hindi mo alam, pero
1: Opo.
0: binibigyan ka ng pagkakataon para gawin ang isang bagay at ikaw ay kunin nila at ikaw naman ay tinatanggap mo na pwedeng matutunan. Ano ang inspiration mo diyan, Brother Basi? Ano ang nagiging inspiration mo diyan?
1: Yung ano po, yung kumbaga yung family background, kasi lumaki sa hirap, pinanganak na mahirap, ayokong danasin ng pamilya ko yun. Gusto ko na yung ginhawa na hindi ko dinanas, ibigay ko doon sa mga anak ko naman, na mabuhay sila ng marangya. Hindi naman yung sobrang rangya, kundi yung hindi salat sa kung ano man bagay. Bali ko baga sila yung naging inspirasyon ko na ma-achieve pa yung ibang bagay na ikagaganda pa ng karir ko.
0: So mayroong hugot, no, si Brother
1: Opo.
0: Basi, no, yung kahirapan ng kanyang maring hindi mo man maikwento, Brother Basi, kahirapan ng pamilya mo nung ikaw ay
1: Opo.
0: ikaw ba'y panganay o gitna o bunso, anong mo sa pamilya?
1: Gitna po ako,
0: Nasa
1: pero
0: gitna.
1: ako lang po yung lalaki sa pamilya.
0: Oh. Kaya inasahan ng pamilya mo din, ano, ang tulong mo, alalay mo. Nakaka-inspired, no, na marinig sa isang kababayan nating si Brother Basi, ano, Escalante, na yung kanyang kahirapan ay ginamit niyang inspiration instead na yung kanyang discouragement pagkos maging hamon. Siguro may another point lang ako nakikita, yung siyempre pag ipinadala ka, di ba, from Japan tapos Africa at kung saan mga bansa pa. Siyempre nakikita mo din, Brother Basin, na ito'y progressive naman, ano, yung in terms of bukod sa iba ang trabaho, ibang
1: Opo.
0: propesyon, pero progressive naman yung sweldo. Yun yung
1: Yan
0: gusto ko
1: po.
0: itanong.
1: Yan po.
0: Ayun,
1: Po.
0: di ba? Kasi hindi ka naman papayag na magtatrabaho ka doon sa isang bagay, isang trabaho na mas mababa kaysa iyong pinanggalingan. Tama ba?
1: Bali, nangyari po sa akin yan ganyan. Noong nag-Japan ako, actually, hindi naman po sweldo yung binibigay sa akin. Allowance lang.
0: Aha.
1: May allowance ako bago may sweldo yung pamilya ko sa Pilipinas.
0: Dahil
1: Pero mas
0: training.
1: maganda pa rin.
0: Oh, dahil training, Brother
1: O
0: Basi.
1: dahil training po,
0: Aha.
1: nung nagsara nga yung kumpanya, nag-decide ako na mag-Saudi, doon ako nakaramdam ng disappointment. Sabi ko, ano
0: Okay.
1: ba to? Ang ganda na ng sweldo ko sa Japan.

0: lipat ko rito, ganito lang.
1: Ayo.
0: Kaya nag-decide ako na sabi ko, iiwan ko to. Maghahanap
1: Ayon.
0: ako ng mas magandang trabaho para sa pamilya ko, hindi pwede to.
1: So kaya na ano ko na tanong ko yan sapagkat kalimitan kaya natin tinatanggap ang isang bagay dahil gusto nating mag-progress, umakyat ano,
0: Opo,
1: ating
0: opo.
1: salary at the same time yung even yung position or yung trabaho mismo kasi may mga trabaho talaga mas mahirap, katawan na puhunan at sobrang pagod. Pero sa iyo dahil sa gusto mong ma-experience naman, disappointing dahil yung salary is mas mababa
0: Opo.
1: pero challenging at the same time
0: Opo.
1: dahil makakaranas ka at the same time yung experience din ng ibang bansa, di ba?
0: Opo.
1: Sa ating mga Pilipino, hindi naman lahat ng may pagkakataong makapagtrabaho at makabisita o makapagpunta sa iba't ibang bansa. Pero sa iyo, ay bahagi yon ng yung nag-i-inspire sa iyo para puntahan yung mga yung pagkakataon, yung bukas na pinto, open doors para sa iyong pagtatrabaho. At yun, magandang ano yun, magandang pananaw, ano, magandang masusugan yan ng ating mga kababayan na sa pagtatrabaho abroad, dapat bukas din ang ating pinto. Kahit sabihin mong medyo mababa, pero hindi mo aakalain, Brother Basi, na Australia pala ang destinasyon yan.
0: Opo.
1: Di ba?
0: Opo.
1: So may kinalaman, Brother Basi, yung mga bansang pinanggalingan mo sapagkat ang employer titingnan din yan eh. Malaking bagay yan na tinitingnan nila na, uy, galing na pala ito sa ganitong mga bansa at tiyak alam na nito yung kalakaran o sweldo, medyo malaki-laki na. Parang naninimbang din sila kapag i-hire ka, titimbangin nila din yung pinanggalingan mo at the same time yung position na yung ginampanan para magdesisyon sila ng salary na i-offer sa iyo. Tama. So
0: Actually po, yung 8 years na pag-abroad ko, yung sa Africa, sa Indonesia, isang employer yon. Bago yun ngayon, isa pa rin lang pong employer.
1: oh,
0: Opo.
1: galing, galing naman pala.
0: Tsaka yun ang sinasabi ko na yung kanina, yung prayer, tsaka yung magandang pakisama. Balit po yung naging bunga. Yung
1: Amen.
0: magandang pakisama kasi yung isang Pilipino na nakasama ko sa isang site sa Indonesia bago pagdating sa Pilipinas nung na-retrench ako, na hired ako as a contingent worker, yung tao na yon, yun ang naging supervisor ko sa Indonesia, naging supervisor ko sa Pinas. Siya rin yung nag-recommend sa akin dito na kaya nakarating ako rito sa yun nga sa biyaya ng panalangin at doon sa magandang pakisama. Kaya andito ako ngayon.
1: Amen, amen. Alam mo na picture sa kaisipan ko ngayon na magandang isang napakabait na Basi, Brother Basi Escalante at dahil yung ikot ng mga employer mo o ikot ng iyong pagtatrabaho sa iba't ibang bansa pero knowing na isa lang ang employer mo, the same employer, abay talagang sasaluduhan ka namin dito sa serbisyong OFW sapagkat napatunayan ng employer mo na ikaw ay karapat-dapat kaya ikaw ay inindurso pa ito sa trabaho mo ngayon dyan sa Australia.
0: Opo.
1: Eh, bihira, bihira, Brother Basi, ang ganyan sapagkat alam din ng mga employer no na napakahirap maghanap ng kagaya ni Basi Escalante at naka-jackpot sila sa biyaya ng Panginoon na ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa iba't ibang trabaho at pero na pick up ka ng isang employer na nakita ang iyong potential, ang kabaitan, ang pakikisama. Eh, kita-kita naman ibig sa inyong mukha yung kabaitan mo dahil mananampalataya. Eh, ngayon, lipat ako ng ibang question kasi sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay nabanggit nyo kanina na hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-join sa isang gathering, no? Na isang
0: Opo.
1: fellowship. Eh, ano naman yung naka ano naman yung ginagawa niyong pamalit o hindi naman pwedeng palitan kung tutusin yung pagtitipon, pero yung nagiging source ng iyong kalakasan maliban yung prayer mo at pakikisama in terms of bilang isang Pilipino, eh ano ang masasabi mong kung mayroon pang kahit isa na masasabi mong ito talaga ang naging support system ko. Yung support system, meron ka bang pwedeng banggitin na bukod sa prayer and pakikisama, ang support system mo na nagba-back up sa iyo para manatiling inspirado sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa?
0: Ang isang malaking bagay po na nakita ko na talagang naging support system, yung kagandahan ng social media natin ngayon. Kasi po, meron po sa church po, meron po rin kaming GC, Father's Fellowship GC. Nagkakaroon ng sharing din ng mga blessings, ng mga verses. Yun po, isa sa malaking bagay din. Tsaka isa pa, merong recorded na Sunday worship service na napapanood sa sa FB na nire-record ng church. Bagay yun na nai-stream sa FB na siya namang napapanood ko.
1: Ayun. So merong support system ka. Una, siyempre, hindi mo maring na parang given na sa'yo na ang pamilya, napakahalagang support system.
0: Opo.
1: Pero meron ka pang family of God o itong ministry as your support system, yung ministry, ano? Yung online, pagsamba sa Panginoon online at pag-join sa isang fellowship na napakahalaga na naging tulong sa'yo. Okay. Ngayon naman, iso siguro last na itong katanungan ko dahil ngayon nagtatanong na siguro ang mga kababayan natin. Kung ikaw ay dahil interview ito para mailahad mo ang mga bagay na gusto nating malaman. Kung isang Pilipino ay mag-abroad, ano ang payo na masasabi niyong kailangan niyo ito kung kayo'y lalabas ng bansa? Ano-ano yon? Can you share to us?
0: Ang unang-unang kailangan ng gawin ng isang Pilipino na mangingibang bansa, panatilihin yung yung mabuting komunikasyon sa pamilya. Kasi kaya kami nag-abroad para sa pamilya. Wag sirain yung komunikasyon, magkaroon ng regular na pag-uusap ng mag-asawa. Ganon din yung mga anak. Bago pangalawa, yun nga, yung mabuting pakikisama sa mga Pilipino na dadatngan mo dito sa bansa na pupuntahan mo. Kasi Pilipino pa rin ang tutulong sa iyo kung sakaling magkaroon ka ng problema. Bago pangatlo, yun nga yung simbahan o yung fellowship, hindi na fellowship yung tingin ko kundi extended na ng pamilya. Magkaroon
1: Hindi.
0: din ng regular na pakikipag-usap sa mga kapatid na Kristiyano. At pangapat, yung maghinay-hinay lang sa gastos. Kasi hindi habang buhay na malakas tayo na kailangan din natin paghandaan yung future natin at yung future din ng pamilya.
1: Maganda yung nabanggit mo, no? Maghinay-hinay sa paggastos kasi hindi habang buhay yan, ano?
0: Opo.
1: So yung status mo ngayon diyan sa Australia, Brother Basi, ay siyempre contractual ka rin, di ba?
0: Opo.
1: Okay, mayroon bang nakikita kang possibility ng long-term na employment at para makasama ang pamilya diyan?
0: Wala po kasi unang-una doon sa edad ko na labas na ako doon sa PR program ng gobyerno ng Australia.
1: Okay.
0: Kasi po 56 na ako. Ang nila at least 44 pababa. Ang mabibigyan ng PR status.
1: Okay.
0: Ang
1: So,
0: kagandahan lang, kahit may edad na ako, yung retirement age nila, medyo matagal-tagal pa rin.
1: ano ba ang retirement age na inaallow
0: Ang
1: sa
0: ano po sa company namin, 65 eh.
1: 65 ba? Parang Pilipinas din pala, no?
0: Po, parang Pilipinas din
1: So,
0: po.
1: mahaba-haba, ilang milyon pa ang maiipon ni Brother Basi para umuwi ng Pilipinas. Pero wag naman sagarin, ano? Wag naman
0: Opo.
1: sagarin na
0: Hanggat
1: baka pag-uwi, may tungkod na. Mahirap naman din
0: hindi
1: yon,
0: na
1: ano?
0: mai-enjoy yung
1: Oo,
0: pinaghirapan.
1: yung pinaghirapan mo kasama ang pamilya, I believe na ang pamilya mo, hindi naman yun ang habol lamang
0: Opo.
1: na tungkol sa padala, kundi dahil una, may mga nag-aaral ka pa bang mga anak, Brother Basi?
0: Wala na po.
1: So mga, ilan ba ang anak nyo kung okay lang matanong?
0: Dalawa po.
1: Dalawa lang. Naku
0: Dalawang
1: eh,
0: babae.
1: kayang-kaya naman pala at may mga trabaho na ba yung dalawa, maliban kay Kayla?
0: Meron na po, meron rin po yung
1: Ayan.
0: isa.
1: So, wala nang dahilan para magtagal. Ano? Wala nang dahilan.
0: Kumbaga
1: Okay, so,
0: naghihintay na lang po.
1: siguro sa last na part na natin, dahil medyo baka kapusin tayo ng time, yung binanggit mong mga dapat tanda ng mga Pilipino, kami na-inspire, ano, Brother Basi, sa iyong sharing dahil ito ay makakatulong sa atin upang ma-educate, ma-empower, at saka ma-empower, ma-inspired ang ating mga kababayan sa inyong mga karanasan. Ano ang nakikita ni Brother Basi na taon ng pag-uwi o taon ng bagamat alam ko 3 years ka pa lang 3 months ka pa lang,
0: Years.
1: ano ba ang nakikita mong taon na hanggang dyan ka at time will come makasama ang pamilya at syempre batiin mo na rin ang pamilya mo na narito at mga churchmate na nakikinig sa ating programa ngayon.
0: Sa ngayon po ay ano na ako, 56, siguro po mga 62, year 62, pag nag 62 years old na ako, magpo-forgood na ako
1: Ayan, for good na.
0: para ma-enjoy naman yung pinaghirapan.
1: Oo, kasi alam, ilang taong ka na that time? 62, sabi
0: Ngayon po
1: mo?
0: ay 56 po ako, mag-forgood ako ng
1: Same.
0: 62.
1: Oh, 6 years, tama ba?
0: Pa 6 years po, bali
1: Six
0: 6
1: years.
0: years
1: So,
0: po.
1: bata pa yon, Brother Basi,
0: Opo.
1: actually. Kung makaipon-ipon ng magandang halaga, pwede na magnegosyo sa Pilipinas, o di naman kaya, pwede na mag-enjoy at makakapasok pa ng trabaho yan, ha? Yung ganyang edad na basta may kakayanan at may mga kumpanyang naghahanap talaga ng mga maalam, hindi dahil
0: Opo.
1: sa overage, kundi dahil sa kaalaman, kakayanan na mayroon ng ating mga kababayan kahit nag-abroad sila. Sige, Brother Basi, please greet na yung family mo at yung mga kakilala mo, churchmate na nanonood. Alam ko, may mga nanonood, nakikinig ngayon sa iyo.
0: Magandang umaga kay Mrs. kay Aleli Escalante. I
1: Okay.
0: love you, darling. Bago kay Kayla, kay AC, ingat kayo lagi sa pagtatrabaho nyo. Ganun din sa church, sa buong Carmona Christian Church. Magandang umaga sa inyo at sa CCC Fathers Group.
1: Banggitin mo yung pastor at mga personal na kilala para lalong ma-recognize natin sila.
0: Kay Pastor Eli
1: Sir
0: and
1: Eli.
0: family, kay Ma'am Beth, sa asawa niya, sa mga anak, at sa kay Brother Dennis, kay Brother Nick. Magandang umaga sa inyo.
1: Ayan. Okay, so palagay ko tuwan-tuwa sila ngayon at nabati sila at the same time masaya ang mga kababayan nating nanonood ngayon sa interview natin ngayon sapagkat yung kanilang mga natutunan sa atin, mga experience mo ay talagang nakakatulong para lalong ma-widen ang ating alam mo kahit hindi mo naranasan ng isang bagay pag narinig mo sa isang tao na ganun pala yon para mo na ring naranasan sa isip ganun pala yon, ganun pala yon. Kaya maraming salamat, Brother Basi, sa iyong sharing sa ating programa, Servisyong OFW. At ang panalangin namin ay sana ma-interview ka naman uli namin sa mga darating pang taon, loobin ng Panginoon at nandyan ka pa sa Australia para ma-share mo naman bago umuwi ng Pilipinas.
0: Opo.
1: Ayan, sige.
0: Maraming salamat din po, Pastor Joe, at sa servisyong OFW.
1: Yes.
0: Patuloy na pagpapala ay sumayin niyo. Maraming
1: Maraming
0: salamat po.
1: salamat. Ang aming tinatanggap namin ang mga pagpapalang yan at ganoon din sa iyo. Ang panalangin namin, patuloy kang i-bless ng Panginoon ang iyong trabaho, maging ang pamilya mo dito sa Pilipinas ay i-bless ng Panginoon at soon makasama ka ng iyong pamilya. Yan ang aming panalangin. Maraming salamat sa iyo, Brother Basi Escalante o Brother Cecilio Escalante ng Australia. Magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. Ayan.
0: God bless din po.
1: Mga kababayan, nakasama natin si Brother Cecilio Escalante ng Australia at ating nakausap tungkol sa kanyang pagtatrabaho abroad. At naway na pagpala po kayo ng ating programang ito. Kung mayroon po kayong mga katanungan, ay pwede po kayong direktang mag-PM sa kanya o di naman kaya sa programang Servisyong OFW. Hanggang sa araw po ng bukas muli, ang programang Servisyong OFW magbabalik. At magpapaalam pansamantala, ito po si Pastor Joe Biasong, nakasama natin si Brother Cecilio Escalante, nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers, kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayanan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless you, Brother Basi.
0: Thank
1: God
0: you
1: bless
0: po.
1: You.
0: Thank you.
2: Buenos dias, Islas de Pilipinas.
3: Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
2: Iyel programa Servisyong OFW.
3: Mabuhay po ang Pilipinas.
4: Servisyong OFW.
5: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Awards.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Alam mo ba na pwede mo pa ring mapakinggan ang broadcast ng 702 DZAS kahit nakapag-sign off na ito? Kung meron kang na-miss na episode ng iyong paboritong programa, maari mo pa ring mapakinggan ang replay nito online sa www.febc.ph mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga.
4: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod,
7: Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GZM 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
8: Magandang babae sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin sa ating Women Empowerment ng Family Matters. At syempre kahit Women Empowerment ito, pati ang mga men na i-empower. So good morning sa mga kasama namin dyan sa Pilipinas. Happy Wednesday po. Ito po ang inyong programang Family Matters. Nakatuto ka pa rin sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Sa mga ka-tune in pa lang, isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at syempre po kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa mga naka-tune in, tayo napapakinggan via live streaming sa 702 DZAS radio or sa inyong mobile app. Sa mga hindi pa kami nakikita ng aking kasamang guest co-host ngayon, ay pwede ka namang pumunta sa YouTube or sa Facebook. Hanapin lang ang 702 DZAS FEBC Radio sa YouTube channel. By the way ha, huwag nating kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa aming channel. Ako pa rin po ang inyong Wednesday, Aveline Garcia. At syempre, makakasama natin ang aking good friend, no? Isa po itong nagsimula sa pag-susubaybay sa atin dito sa Family Matters. Nakasama ko sa Proverbs 31. Ngayon ay talagang matinding taga-suporta ng ating mga ministeryo. Isang kaibigan at walang iba kundi napakaganda ng puso, Miss Cleo Alfonso. Hello, Miss Cleo!
9: Hello! Magandang umaga po at binabati ko po kayong lahat ng isang magandang umaga, magandang gabi, kung saan man parte ng mundo. At sa lahat-lahat ng mga nanonood, nakikinig, salamat. Salamat din, Sister Abilene, for inviting me here.
8: Yes, it's an honor, always, no, an honor na makasama ka dito sa ating Family Matters Women Empowerment. At syempre, siguro bago natin sabihin yung ating topic ngayon, no, napakaganda ng ating topic, papasok muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano, kung meron ka dyang Filipino version, babasahin natin yung Book of James, no, chapter 1, verse 5. Sa magandang balita, Biblia, yan ay Santiago 1, versikulo 5. So siguro basahin ko lang yung ating Bible verse sa English. Napakaganda, no? Actually, memoriado. Memoriado ng marami ito sa atin. Ano? Sabi po dyan sa James chapter 1, verse 5, a beautiful, beautiful verse. Sabi po dyan, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Ano, napakaganda, no? Kung sino daw po ang nagkukulang. Ano sa magandang balita Biblia yan, Sister Cleo?
9: Sa magandang balita Biblia, chapter ano nga?
8: 1, verse 5. Oo, Santiago.
9: Santiago. Okay.
8: Oo, yan may Book of James, no? Ang ganda sa English version, no? Pero sa Filipino, napakaganda. Ano yan sa Filipino version?
9: Santiago 1.
8: Oo. Napakaganda niyan. Sabi niya, kung sino man daw, sino ang kulang? yung medyo may kulang, no? Lahat naman tayo nagkukulang, ano? Kung sino daw po ang may kulang, anong gagawin, Sister Cleo? Sino daw ang kulang sa karunungan? Anong pwedeng gawin?
9: Yes, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat.
8: Ganda. Ay, ang ganda, di ba?
9: Ganda, yes!
8: Oo, kung sino man daw ang kulang, tayo naman po talaga, nagkukulang, di ba? Kaya nga, kung sino man daw, if any one of you lacks wisdom or karunungan, no, wag ka nang bumili. Wag ka nang maghanap pa ng kung saan-saan pa. no, tayo daw po ay humingi lamang, no? Humingi lang sa Diyos at tayo po ay bibiyayaan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi daw nanunumbat. Hindi yung, di ba, yung karamihan pagka binigyan, oh, binigyan kita, ha? Binigyan kita, pero ito walang panunumbat ang Panginoon. Di ba? Napakaganda ng ating Bible verse ngayon. Sister Cleo, marami tayo, no? Marami po tayong mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan natin ng karunungan. Paano ka natutulungan itong Bible verse na ito?
9: Ay, naku, napakaganda nito, sis. Talagang ano, hindi mo na kailangan ibilin sa Shopee, hindi mo na kailangan ibilin sa Lazada. Di ba? Talagang ang Diyos, napaka-generous niya. Talagang lumapit lang tayo sa Kanya. At lahat ng kailangan natin, na kay Jesus na. Amen. Diba? Lahat.
8: Oo. Kumbaga, hindi mo na kailangan talagang bumili, no? Or mag-order. Talagang nasa Panginoon talaga natin lamang ito.
9: Yes.
8: At alam mo, ang topic natin ngayon ay wise choices. Blessed lives, no? Kapag ka daw maganda po yung choices natin or wise ang ating choices, magkakaroon tayo ng blessed na buhay, no? At marami pong mga tao na nagkakamali sa decision, no? They're actually committing wrong decisions. And bakit kaya? So, ngayong araw na to ay magbibigay kami ng walong dahilan kung bakit tayo nagkakamali sa ating mga decision or parang hindi naman siguro nagkakamali or probably paano ba tayo gumagawa ng desisyon? What do people use in making decisions? Kasi nga, dito po sa akin pong inaaral, no, pag-uusapan po natin, napakahalaga po nito, eh, no? Araw-araw kasi we make decisions. Maaring maliit, maaring malaki, di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, gumagawa ka na ng desisyon, eh. Babangon ba ako o hindi? Isusnus ko ba yung alarm o hindi? That's decision. And ayon sa pag-aaral, we're actually making thousands and thousands of decisions every day. At hindi lamang yan, no? Minsan, ngayon, nagde-decide na tayo, no? Ngayon, nagde-decide ka ng makinig. Kami ni Sister Cleo dito, nagde-decide din kami ano bang sasabihin namin, ano bang bibitawan naming salita. So, we're actually making decisions every minute, every second of our life. Lives, diba? And araw-araw gumagawa tayo ng decision from what we say, what we do, or where we go. Ano ba yung sasabihin natin? Ano ba yung gagawin natin? Ano ba isusuot natin? Diba? Those are the things, no? Maliit man o malaki. Pero ang nakakalungkot po, maraming desisyon ang nauuwi sa pagsisisi. Or tawag natin dito, regret, no? So there's so many situations wherein nagsisisi tayo, di ba? At nagkakaroon tayo ng pain, nagkakaroon ng broken relationships, no? Bakit? Anong dahilan? No, and today we will enumerate, no, ano ba yung 8 major reasons why people make wrong decisions. Ano ba yung dahilan bakit nakakagawa ang tao ng hindi tamang desisyon? At i-explain po namin ito isa-isa and magbibigay po kami ng mga biblical verses, no, na magsusuporta dito sa mga ito. At susubukan namin na mag-provide ng solution sa bawat wrong reason na meron ang bawat isa. O, Sir Cleo, excited ka na ba dito sa topic?
9: Excited. Ang ganda ng topic.
8: Oo. So, mga kagapay, kumuha na ng ballpen, kumuha na ng papel, because today, we will be doing it one by one. Iisa-isahin po namin, no, itong pong ating topic ngayon na kung bakit ba nakakagawa ng maling desisyon. Kaya ang topic namin ngayon ay wise decisions, no, blessed lives, or why people make wrong decisions. Okay, sige, Sister Cleo, simulan na natin. Ano ba yung unang-unang dahilan kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon?
9: Yes, very common na ito, sis. Number one, the first reason, people make decisions based on speculation. Or assumption.
8: Ano sa Tagalog yan?
9: Sa Tagalog.
8: Nagdesisyon dahil
9: nagdesisyon na yes, na hindi naman tama at nag-speculate lang siya. Nag-akala lang, ganun.
8: Nag-akala. Yes, oo, nag-akala. Kaya ang tawag natin dyan ay nag-desisyon dahil sa spekulasyon. Diba?
9: Yes.
8: Nag-desisyon dahil sa spekulasyon. At marami talagang tao na ganyan, ano? They're actually making decisions based on assumptions. That's the reason why nagkakaroon po ng problema sa buhay, no? At ano ang ating Bible verse that will support that? And ano ba ibig sabihin ng decision dahil sa spekulasyon?
9: Yes. Ang ating Bible verse ng number one, Proverbs 18, verse 13.
8: Okay.
9: Okay. He who answers before listening, that is his folly and shame. Can I read it in Tagalog, sis?
8: Sige.
9: Maganda. Maganda yung Tagalog. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. O diba?
8: Correct. Kasi marami tayo, diba? Yes. Merong sinasabi, no? Or meron tayong kausap. Eh, hindi pa natin natatapos, hindi pa niya natatapos yung sinasabi niya, eh, may sasabat na, no? Adederecho ka na. Kaya nga, napakagandang paalala sa atin ito na huwag tayong magdedesisyon nang hindi muna nakikinig at nagsisiyasat, no? Because God wants us to seek wisdom and not guesswork. Hindi tayo dapat nanghuhula. Nangyari na pa sa iyo yan? Or what can you say about that na karamihan, no, kalimitan ay nagagawa ng maraming tao?
9: Yes. Naalala ko, sis, nung mother ko, tapos yung lola, tatay ko, yung halimbawa meron pinag-uusapan, tapos napasabat ako.
8: Oh.
9: So napagalitan ako, kasi nga ayaw ng matatanda, yung sumasabat ka sa usapan na hindi naman para sa'yo at hindi mo naman nalalaman yung mga punot dulo. Kasi, yes. Bunga ng maling akala na, ay akala ko, kasama ako dun sa usapan. Hindi pala.
8: Correct.
9: Yes.
8: And laging sinasabi sa atin ng mga matatanda, di ba, na wala pang tumama sa maling akala.
9: Yes.
8: kaya nga, ang ganda ng pag-aaral ko dito, no? Ang sabi nga dito, speculation. Ano ba ibig sabihin ng speculation? It means assuming without complete facts. Yun ang speculation. No, gumagawa tayo ng desisyon base sa akala, base sa siguro, or base sa baka ganito. No, and when we decide without the truth, nag-decide tayo nang hindi natin nalaman yung katotohanan, and what will happen to us? We will walk in confusion. 'Di ba? Mas lalong malilito tayo. And that's a reason why na huwag tayo munang magdesisyon, no, nang hindi tayo nakikinig or hindi tayo nagsisiyasat, no, because God wants us to seek wisdom. Naalala ko yung isang babae, no, na pumasok siya doon sa CR ng lalaki, no, and because of that na-judge na siya na may pinuntahan siyang lalaki doon, di ba? At dahil nakita siya doon, ano ngayon ang naging speculation sa kanya na pag-isipan na siya ng masama? Meron ding isang sitwasyon, hindi ko alam kung nangyari sa inyo to, mga kaagapay, na nakita yung isang lalaki na merong kaakbay na babae, no? At tinawagan ngayon dahil, kumbaga, nag-decide siya na i-report doon sa misis. Yung misis, kaibigan niya, no? Ito yung people make decisions based on speculation. So nag-speculate siya, nag-assume siya na palaguyo or other woman ito ng asawa ng kanyang kaibigan. So nag-report na siya at kinuhanan niya ng picture na nakatalikod, no? They're actually inaakbayan. Yung palang inaakbayan niya ay kapatid niya na nanggaling sa ibang bansa at sinundo niya sa airport, no? At syempre, kapatid niya, inakbayan niya, niyakap niya. And because of that, no, nagdesisyon yung nakakita na mag-report na na, uy, merong kasamang babae yung asawa mo. Yung asawa, nagdesisyon din. Nagdesisyon ding magwala, no? So, pagdating sa bahay, no? Pagdating ng asawa, wala na po yung misis dahil nag-al sa baluta na dahil makikipaghiwalay na doon sa kanyang asawa because of that photo, no, na nakita na nakataliko, nakaakbay, nakayakap, eh, kapatid pala noong lalaki. What can you say about this, Miss Cleo, na people make decisions based on speculation?
9: Yes. Ano yun eh, nagiging damage. Nag-damage tuloy yung relasyon. Katulad nun, hindi naman niya alam, hindi naman siya nag-imbestiga. Basta kinuna ng picture, may report agad. Hindi muna siya, ano, nag-react kagad siya at nagsumbong kagad siya doon sa kaibigan niya. Kailangan nagsisiyasat muna. Aalamin muna natin kung ano yung, ano, kung ano yung pangyayaring yon, kung ano yung mga dahilan na yon. Kagad tayong bigla-bigla. Kasi bigla-bigla eh, masyado tayong ano yung kumbaga sa ano parang marites, parang chismosa kagad, di ba?
8: Correct. And at hindi lang yun, ano, pati yung misis ay nagdesisyon din. Nagdecide siya na iwanan yung asawa niya without doing anything, no? So what is the solution here? No, ano ba yung pwede nating ibigay na solusyon lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin na nagde-decide based on speculation? What are the solution?
9: Kailangan muna natin na manalangin muna tayo.
8: Yes,
9: pray muna tayo, di ba? Yes.
8: Oo.
9: Para yun yung magiging guide natin. And alam natin na the Lord will surround us with ano, godly counsels, godly mentors, yung mga godly friends. Yes. Kasi yung assumption natin, masyadong unwise. Hindi natin tinitingnan yung, ano, yung magiging epekto nun na nadadamage yung relasyon ng ating pamilya, ng mga kaibigan. So, kailangan ano, i-replace natin yon na yung truth na yung mga guesswork, kailangan i-replace natin talaga ng, ano, ng patient, listening, yung mga humility, yung mga evaluating before making decisions, yun yun.
8: So, gather facts, no? Ang ganda na sila mo, pray for discernment, manalangin ka ng discernment bago ka magwala, no? Manalangin ka muna, Lord, ano ba itong nakita ng kaibigan ko, ano? I mean, lalong-lalo na ngayon, usong-uso ang AI, di ba, na hindi mo na ngayon malaman kung ano yung totoo. Diba na kayang-kayang kopyahin yung mukha mo, kayang-kayang kopyahin yung boses mo. So pray for discernment, no? Minsan sinisiraan yung kapwa because of that, 'di ba? Na parang mapapaniwala kasi makikita mo parang kamukhang kamukha. So pray for discernment, gather facts, no? And don't rely on assumption. Huwag kang mag-rely doon sa assumption na inakala mo lang, no? Bakit ganun? I-judge mo na kaagad yung tao because of that, no? And of course, not only that, but ask for wise counsel. No? May counsel. Kaya ang ganda ng sinabi mo kanina, Miss Cleo, na maybe it's about time for you to really ask your mentor or ask your ask a counsel na hindi ka basta-basta mag-jump into conclusion, no?
9: Yes.
8: Those are the reasons why a lot of people are making wrong decisions. It's simply because they are acting, they are making decisions based on speculation. At pag yung na ang pinairal mo, mamamali ka na ng desisyon. No? So, ayan. Number two, ano naman ang pangalawang ginagamit ng maraming tao kung bakit sila nagkakamali sa desisyon?
9: Yes. Dito, marami talaga. Parang kasama na rin ako dito, si Sabilin. People make decisions based on emotions. Nagdi-desisyon dahil sa emosyon. Yung paggalit ka, sad ka, or excited, we tend to make impulsive decisions.
8: Ayun, yung parang impulsive, no? Ang bilis mo mag-desisyon. And kaya nga, sabi nga, emotion-driven decisions often lead to regret. Ulitin ko, emotion-driven decision often lead to regret. Yung pagkaganyan, talagang pagsisisihan mo talaga eh, no? Pagkaginawa mo. And then there's a very good Bible verse that will support this. What is that Bible verse that will support that decision based on emotions?
9: Yes. Ang ganda ng ating ano ng ating verse, it's Jeremiah 17 verse 9.
8: Yes.
9: The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
8: Oo, so yung puso daw is deceitful, kaya nga ang ganda ng paalala ng Proverbs eh. Above all else, parang lahat na, guard your heart. Ito yung babantayan mo, for this is wellspring eh. Kaya nga, do not allow emotions to rule over God's truth. No, kasi pag inalaw mo yon, tatandaan mo yung emotions nagbabago eh. Emotions change, but God's word will never change. So never allow your emotions to rule over. No, kasi minsan nagde-decide ka na, nagdududa ka na. Okay, let me give you a classic example, and this is a true story, no? Nangyari yan dyan sa Pilipinas, nangyayari rin ito sa ibang bansa. Pero may nangyari dyan sa Pilipinas na it's because nagmamadali siya, no, nagmamaneho, kinat siya nung isang driver. Sa galit niya, meron siyang sandata, di ba? Meron siyang pumuputok. Alam niyo po, eh, ginamit niya yon. And sometimes, hindi mo alam, kaya pala nagmamadali ito, no? Ang nagmamadali, yung nag-cut sa kanya eh. Kaya pala nagmamadali, eh meron palang anak na dadalhin sa ospital na nag-aagaw buhay na. So minsan, dahil sa emotion, yung galit mo, no? Ay, taka, pambihira, ano to ah? Nakakalalaki to ah. So naiinis siya kasi kinat siya. Nagmadali, talagang humarurot na lang. Magagalit ka. And because of that, it will lead to regret. Nakapatay ka pa, di ba? And there's a lot of situations, no, na nangyayari na nagagalit tayo sa daan, nagre-raise yung ating emosyon. It's simply because pinairal yung ating emosyon. Would you like to add to that, Sister Cleo? And
9: yes.
8: What would be our decision?
9: Yeah, ang ganda nung istorya na talagang ano, yung mga wrong motives, yung wrong desires, yung emosyon natin,
8: yes,
9: it affects our thinking.
8: Uh-oh.
9: Kasi yung heart natin, it represents our inner self, di ba? Kaya yung puso natin, madaling
8: yes,
9: madeceive. Eh. Sabi nga ni Jeremiah, sorry, the heart is deceitful above all. Siya yung pinaka.
8: Uh-oh.
9: Lahat-lahat na, di ba? So, the heart can deceive us by making wrong choices, katulad nung sinabi mo, nagputok, yun, hindi niya alam, meron palang agaw buhay dun sa loob, kaya siya nagmamadali. So, dapat nating bantayan lagi yung puso natin. Kasi nagiging mapusok eh, di ba? Sobrang pusok, pag galit na galit, talagang sumasabog ka na, talagang wala ka ng ano, pagtitimpi. Ta? Ganon.
8: Exactly. Yeah. Oo. Kasi ano eh, napakadelikado no, no? Kaya meron tayo minsan na umuwi yung bata, no? Umuwi yung anak mong babae at umiiyak at nakita mo, no? At sinabi sa iyo, "Nay, buntis po ako. Nabuntis ako ng classmate ko." Diba? So, ano sasabihin? So, pagka nag-decision ka based on emotions, makikita mo yung mga nangyayari sa pelikula, di ba? Na sinasampal, di ba? Sabi nga ng asawa ko, eh, magiging dalawa ang problema mo. Problema mo, number one, buntis ang anak mo. Tama na sana yung problema mong yon at solusyonan nyo na lang yon. Eh, nabuntis na yung anak mo, naglayas pa. No, at hindi mo alam ngayon kung saan mo ngayon hahanapin. Okay na yung nabuntis, I'm not saying tama yung ginawa niya, but the thing is, hindi ka makakaroon ng logical na decision o pag-iisip, no? Rational decision simply because nagwala ka na, naggalit ka na, napagbuhatan mo pa ng kamay yung anak mo. So, what is our suggestion, na solusyon kapag ka dumadating yung punto na nagdedesisyon ang tao based on emotion. What's the solution, Ms. Cleo?
9: Yes, the solution natin siguro, ano, una, mag-pause muna tayo. Mag-stop muna.
8: Oo.
9: Katulad nung ano, naalala ko si Sabilin, yung mga matatanda, di ba may balkonahe. Tapos pag yung halimbawa magpapahinga sila, yung upo dun sa parang silyon ba
8: yun? Ugoy-ugoy.
9: Ganon. Ano na yun eh, way na yun para sila makapag-isip, para makapagpahinga yung isip. Hindi ba napakaganda nung ganon? Kaya sabi nga, ano eh, pause, stop for a while, and doon malilimi mo. Lilimiin mo kasi kung ano yung mga desisyon na dapat mong gawin, and then you pray. It's the best way to pray and ask the leading of the Holy Spirit, ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung ano, kailangan ko ba, Lord, na kalmahin yung puso ko? At
8: yes,
9: talagang ano, hindi ba, na kailangan natin ang Lord lang talaga. Seek God's word to guide and lead us into making a wise decision.
8: Tama, no? So kapag nakikita mo na, ikaw na to, na nagdedesisyon ka na based on emotions, maghulos dili ka kaagapay, no? Sabi nga ni Miss Cleo eh, pause before deciding. Hindi naman ito kailangan mag-decide ka na kaagad eh. Huminga ka muna. Lagi kong sinasabi na kapag ka meron kang hindi magandang na-receive na news, hinga ka muna ng malalim. Count 1 to 10, no? Pause. Count 1 to 10. Sabi nung kaibigan ko, eh kulang eh, kasi galit na galit ako, gawin mo 20. Pag nahirapan ka, magawin mo ng 30. Sabi, pag galit na galit yung 100, di ba? And when you pause, malalaman mo mag-iiba eh. Mag-iiba ang heartbeat mo, mag-iiba yung blood pressure mo. So, pause before deciding, bago tayo mag-pause for break, no? Pause before deciding, and then pray first, no? Pray first, kalmahin ang puso, and let God's word guide your feelings, no? Huwag kang magmadali na mag-desisyon. Okay? So napakaganda ng ating ang dami-dami nakikipag-ugnayan sa atin. Mamaya-maya, babalikan ko at babasahin ko yung mga komento ninyo. Pero kagaya ng sinabi namin ni Miss Cleo, kapag ka nag-decision ka based on emotion, mag-pause muna. So yun ang gagawin namin ngayon. Magpo-pause muna kami kasi baka yung iba sa inyo medyo heightened na ang emotion. Magpo-pause lang tayo for a short break at makinig tayo sa napakagandang awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album na entitled Ako Ay Susunod. Magbabalik pa ang Family Matters Women Empowerment. Diyan lang kayo.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Siyempre, nagbabalik po ang Family Matters and Women Empowerment. Kasama ko po, Ms. Cleo Alfonso. Kami po ay nagdi-discuss dito about wise decisions and blessed life, no? At pinag-uusapan po natin ang walong dahilan, no? Kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon. At meron po kami mga suggestions on what you need to do as a solution, no? Kapag tayo po ay napupunta dito sa sitwasyong ito. So, na-discuss natin, Ms. Cleo, kanina, dalawa, no? Ano yung dalawang dahilan kung bakit ang tao ay nakakagawa ng maling desisyon?
2: Yes, number one, people make decisions based on speculation. And number two, people make decisions based on emotions.
1: Ayan, nagde-desisyon dahil sa spekulasyon. Tapos ang isa naman ay sabi natin ito ay nagde-desisyon ng base sa emosyon. Sana naman ay hindi natin magawa yun at meron po kaming mga suggested solution, no? In order for us to avoid that. Pangatlo naman, no? Pangatlong desisyon. So yung ano naman ito? Bakit minsan mali ito? No? Kala natin tama pero minsan mali. Bakit nagkakamali ang tao? Ms. Cleo, ano yung pangatlong dahilan?
2: Yes, ito yung pangatlong dahilan kaya nagkakamali ang tao na akala nila tama ito. People make decisions based on relationships. Nagdi-decision sila dahil sa relasyon.
1: Ayun, kumbaga sometimes, no, ito yung matindi. Minsan, no, nagdi-desisyon tayo just because or just to please people, no, yeah. O para mapaligaya mo yung tao, yung pamilya mo o yung partners mo kahit na mali. Ayun na, no? Bakit mo inaprubahan 'yan? Eh kulang 'yan sa papeles, eh kumpare ko. O bakit mo binigay yan? Hindi mo pa dapat binigay yung permit na yan kasi kulang siya eh. Ay, kaibigan ko eh. O bakit nauna siya sa linya? Eh, ang haba-haba ng linya eh. Bakit siya nauna dyan? Kanina pa ako nakapila dito. Anak ko eh, nanay ko eh, no? So sometimes people namamali tuloy no, ang kanilang desisyon nang dahil sa relasyon. What's your take on this, Ms. Cleo?
2: Ano to? Talagang hindi magandang choice na talagang mag-gain tayo ng approval ng tao. Kasi iniisip natin yung sasabihin ng tao agad eh, di ba? So kailangan, pag yung may pressure, magtiwala ka lang kay Lord. Kasi gagawa naman ng Lord eh, ng tama para sa'yo, di ba? Kaya,
1: oo. Diba? At minsan, parang gagawin mo yung isang bagay kasi natatakot ka dun sa tao.
2: Yes.
1: No? Gagawin mo, magiging false witness ka kasi natatakot ka. May Bible verse tayo dyan. Ano yung Bible verse natin that will support that?
2: Yes, supporting decision based. Yes, supporting the decision. Proverbs 29:25. Ang ganda ng Proverbs. Ang daming mapupulo talaga ng mga lessons.
1: Correct. Oo. Yes.
2: And then, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord
1: brings
2: is kept
1: a snare.
2: Safe. Yes. Tagalog.
1: Wow!
2: You want me to read the Tagalog?
1: Yes.
2: Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba.
1: Yes.

0: Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Very true.
1: Oo, di ba? Kasi minsan napapangunahan tayo ng takot, no? Ay naku, gagawin ko to kasi baka tanggalin ako sa trabaho. No, kasi kaibigan ko to eh, no? It's actually more on relationship. Pero alam mo ba, kaya pala maraming doktor, kasi marami akong kaibigan doktor. I don't know kung nanonood si Doc Irene tsaka si Doc Kate, nandiyan dyan ba kayo? Marami daw mga doktor na hindi nag-o-opera kapag kaanak nila. No, or tatay nila, or nanay nila. Alam mo ba ang dahilan, Miss Cleo? Bakit ganun, ano? It's not just in the Philippines, but it is worldwide accepted na hindi daw ino-operahan ng doktor kapag malapit sa kanila. Bakit?
0: Palagay ko dahil nga dun sa relasyon nila. Yung relasyon nila na yun yung immediate family nila, di ba? So parang may choice ka na parang masasaktan ka pag ginagawa mo yun mismo dun sa sarili mong pamilya. Nakakasakit ng loob, di ba? Operahan mo yung pamilya mo. So yun, siguro yun. Makokompromise tuloy sila. Parang ganon.
1: Oo. So parang hindi ka ngayon magiging determined,
0: yeah,
1: no, to do the right thing, no, during the, yeah, operation, kasi nisip mo na ko anak ko to eh, di ba? Pero kapag pagka wala kang relasyon, objective ka, you can actually do and make decisions on your own, no?
0: Yes.
1: And dito po siguro ang maganda po dito is choose obedience to God over approval of people. Kaya tayo nakakagawa ng maling desisyon dahil sa relasyon. Like, for example, bakit mo tinulungan yan? Kasi sinuportahan ako niya nung eleksyon. Alam mo yon, bakit mo ginawa yan? Kahit na mali, no? And that's the reason why marami po tayong mga nangyayaring problema sa gobyerno, it's because of utang na loob. It's because of relationship, no? Nagdesisyon ng dahil sa relasyon. And I hope na magkaroon tayo ng tiyatawag nating resolve, no, to do the right thing. Ano ba yung masasuggest mo na solusyon dito sa problemang ito?
0: So, isang magandang
1: go ahead,
0: solusyon
1: Ms.
0: dito,
1: Claire.
0: Number one, i-shift natin yung focus natin sa Diyos.
1: Oo.
0: Kasi if we trust the Lord,
1: correct,
0: at saka yung complete reliance natin, yung talagang doon natin ibibigay sa Kanya, i-lift natin, i-submit natin kay Lord para magkaroon tayo ng wisdom na nagmumula sa Kanya. At yung social pressure sa labas, hindi mo yun makukuha. So, kailangan i-value natin, talagang pahalagahan natin na ang Diyos above everything. Siya lang talaga.
1: Yes.
0: Diba? Siya lang talaga. Stand firm. If others even disagree with that, stand firm. Kailangan talagang matibay tayo.
1: Kasi eh siguro, no? Go ahead.
0: Yeah. Itong verse na to, yung binigay sa atin ngayon, yung 29:25, it serves as a warning eh. Tsaka yung prescription niya for avoiding
1: hello,
0: bad choices.
1: Go ahead, Miss Cleo.
0: Yes. It
1: go
0: gives
1: ahead
0: us warning. Itong ating Proverbs 29, it gives us a warning and a double prescription for avoiding bad decisions.
1: Yes, oo. It's such a beautiful, beautiful Bible verse, no? Yan yung napakagandang paalala sa atin, no? At ito pa, no? Siguro, meron lang akong gustong idagdag dyan. Sabi po dito is ask, tanungin mo yung sarili mo before you make a decision. Does this honor God? Bakit ko papaburan ito dahil sa relasyon? Diba? Nakaka-honor ba to kay Lord? Or am I setting a godly boundaries? So when you ask those questions, hindi ka na magfo-fall doon sa you made wrong decision because of relationship. So do not compromise values for relationship. Huwag nating i-compromise yung values na yon sa ating relasyon. At maganda po, no? Maganda pong lagi nating iisipin na we are here, no? And make decisions as wise as we could and ask the Lord, 'di ba? Sa James chapter 1 verse 5. Pero bago ang lahat, ang dami pong nga nagpapadala po sa atin ng mga pagbate, si Julie Rodriguez nandyan. Pwede kayong magpadala ng katanungan. Nora Cabantog, Virginia Ragub, watching from California. God bless po. Ayan, si Abby Dailo, good morning. Julie, happy anniversary, Julie. Si Julie ang may anniversary, ano? Mary
0: Yes.
1: Ann, Mary Ann Padillo is watching there in Toronto, Toronto,
0: Canada.
1: Canada, no? Sa Canada. Hello, Mary Ann. Ako, yan pala. Oo, Mary Ann, baka para sa iyo to. Huwag magdesisyon ng ayon sa ano, ha? Sa emosyon. So, ayan, hello daw. Hello, sabi ni Janice Selemar. Mamaya, pag-uusapan pa natin yung iba. So, tatlo na yung napag-usapan natin, no? Nagdesisyon dahil sa spekulasyon, nagkakaproblema ang tao dyan. Nagdesisyon dahil sa emosyon. Ang pangatlo, nagdesisyon dahil sa relasyon. Yung pang-apat naman, ano yung dahilan bakit nagkakaproblema ang tao in making decisions?
0: Eto naman yung hindi makapag-desisyon.
1: Go ahead,
0: okay.
1: Ms. Leo. Ano yung pang-apat?
0: Okay. People make decision but not making a decision. Hindi makapag-desisyon.
1: Pag-ingin natin ha, people make decision
0: by not making a decision. Indecisive.
1: Oo, anong ibig sabihin nito? Ano? Hindi makapag-desisyon. Ulitin ko ha, yung apat na dahilan kung bakit tayo nagkakamali, it's because people make decision by not making a decision. Kasi tatandaan niyo po, indecision is still a decision. No? Kaya minsan ang tagal na, no? Hindi natin masolusyunan ang isang problema kasi hindi ka nag-decide. So when you avoid choices or decision, it leads to missed opportunities and spiritual stagnation. If you believe that you need to make a decision, then make a decision. No, wag mo nang patagalin pa. Sabi nga, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Diba? So, but you have to wait for the time, no? You have to wait for the time wherein God is leading you. Meron tayong Bible verse dito sa indecision. Bakit nagkakamali ang ibang tao? Because of indecision. People make decision by not making decision. Tatandaan nyo, decision pa rin yon. What is that Bible verse that will support this, Miss Cleo?
0: Okay. Sabi ni James 1 verse 8. A double-minded
1: man. Go ahead.
0: Man,
1: what is the Bible verse?
0: Okay, James 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways.
1: Yes. Oo. So ibig sabihin, if God calls us to walk in faith, not fear. So indecision. Naalala mo si Peter? 'Di ba?
0: Yes.
1: Nung nakalakad naman siya, sabi niya, Lord, if that is you, no, invite me or call me to walk. Di ba nakapag-walk naman siya? Pero nung huli, nagkaroon siya ng indecisive na siya to believe, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So kaya siya nalaglag. So what is the solution for us, no, in making this? Kasi minsan, meron ka na dapat trabaho, kaagapay, o meron ka na dapat asawa. Indecisive ka eh. Eh, baka naman meron pa ipadala si Lord. Baka naman hindi ito. Eh, sinasabi na sa'yo ni Lord na iyan na eh. Pero nagpatumpik-tumpik ka pa. Or meron ka ng business. Dapat yung business na yan is something that you will do. Pero ayaw mo pa rin. Ayaw mong pasukin because, ay hindi, sige lang. Kasi nagpo-procrastinate ka. No, you don't want to make a decision. So what is the solution so that we will not be double-minded? Go ahead, Ms.
0: Yes.
1: Cleo.
0: Kasi yung double-minded, sis, it's a divided trust in the Lord. Hati yung puso mo, alanganin, di ba? Sasabihin mo, sinasabi mo, Lord, I trust you. Pero deep inside, pero in case na hindi mo kaya, Lord, kaya ko kontrolin yung sarili ko, di ba? So, talagang ano, yung mga solution natin, ito yung mga may papayo natin doon sa mga tao na talagang nagdo-double-minded. Na
1: oh,
0: dapat
1: ano?
0: Ay ganito yung gawin nila. Number one, trust God's direction. Be responsible. Merong wise preparation. So kailangan mag-pray ka specifically and then you decide kung ano yung talagang gusto mo. And sabi mo nga, Number three, stop procrastinating. Kasi red
1: Yes.
0: flag to eh, no? Diba? Red flag
1: Oo.
0: to sa mga nagtitiwala sa Diyos ng lubos-lubos. And then number four, act in faith. Pwede take one step of your surrendered trust.
1: Wow! Take one step of your surrendered trust. That's so beautiful, ano? And tama, kasi when you are divided, you have double-minded, you don't have a vision because your mind is division. There's division in your vision, di ba? So hindi ka tuloy makakapasok doon sa dapat mong pasukin. So tama yung sinabi mo eh, trust God's direction, no? Kapag sinabi na ito na, trust God's direction, decide with prayer. Ang ganda ng binanggit mo, stop procrastinating. No, sinabi na sa'yo na gumising ka na eh. Ande, mamaya na, mamaya na, mamaya na, kaya ko pa, mga 3 oras pa. Diba? So you don't, the reason why you lost that opportunity is because nag-procrastinate ka. Na kung babalikan mo, after 5 years ka na palang hindi sumusunod, sana nagawa mo na. Sana nakatapos ka na. Sana naayos mo yung pag-aaral mo. Sana, alam mo, but hindi mo na magagawa because hindi mo na siya ginawa. So para hindi mangyari yan, gawin natin yung advice ni Miss Cleo about trusting God's direction. Ayan. Number five. Ano naman yung number five natin, Miss Cleo? Bakit ba maraming tao ang nagkakamali na gumawa ng desisyon?
0: Yes. So we are now in the fifth reason why people make wrong decisions. People rush to make decisions. Nag-aapura. And remember, hurrying up leads to mistakes.
1: Grabe, no? Totoo yun. Na, ewan ko kung narinig mo yung quotation na haste makes waste. Oo,
0: yes.
1: Dalawa. Oo, di ba? Haste makes waste. So, yung isa kanina, nagkakamali siya kasi sinabi na ni Lord ayaw niya. Ito naman, hindi pa sinasabi ni Lord, tumatakbo ka na. Diba? So, ito yung nagmamadali ka. No? Hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral. No? Nakita mo yung crush mo. Abe, gusto mong magtana na. Diba? So, people rush to make decisions. Nag-aapurang mag-desisyon. Ay, nako. Nagkakaproblema yan kapag nag-aapura ka. And hurry makes mistakes. Kapag ikaw ay nagmamadali, nako, baka magkamali ka. Dahil minsan, hindi mo na alam yung ano eh, hindi mo na alam yung tamang step, pero tumakbo ka na, diba? So, haste makes waste. Ano pa? Rushing prevents careful thinking and prayer. No, kasi wala, hindi ka na nagkaroon ng panahon para magdasal, hindi ka na nagkaroon ng panahon para mag-isip. Pinairal mo na naman yung pagmamadali, no? Ano ang Bible verse natin dyan, Miss Cleo?
0: Bible verse natin is Ecclesiastes 7:9.
1: Ano yan? Ano
0: okay.
1: Yan?
0: Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools.
1: Ayan, nagmamadali, hindi lang sa desisyon, nagmamadali kang nagde-decide kang magalit, di ba? So, hindi rin maganda. By the way, mag-hello lang ako kay Marlene Suarez. Hello, sisters! Rosana Gayas, nanunood din. Ayan, thank you though for greeting, sabi ni Julie. Ayan, at syempre, nanunood sa atin ang Proverbs 31 Women Group. Hello, Proverbs 31 Women. Okay, so, yan, no, do not be hasty in spirit. So, tatandaan po natin, God's timing is always perfect. Nainis ka sa boss mo, nagmadali ka, nag-resign ka na. Eh, hindi pala yan ang will ni God para sa iyo, no? Tatandaan natin, kailangan natin yung gabay ng Diyos, no? Kasi ang paniniwala ko, waiting is always a part of wisdom. When we wait, there's actually wisdom in that. So tatandaan natin yung balance, ha? Yung kanina na pag-usapan natin, kaya nagkakamali ang tao because of indecision. Hindi talaga siya nagde-decide. Hindi nga siya nagde-decide manalangin, eh. 'Di ba? Ito naman, nagmamadali siyang magdesisyon, kaya siya nadadapa. What is the solution that we can offer to our audience, Miss Cleo?
0: Yes. Yung solution natin, number one, slow
1: Hello,
0: down.
1: Miss Cleo, go ahead.
0: Yes.
1: Ano yung solution natin?
0: Solution natin, yung pinakamaganda.
1: Ayan, medyo nawala yata si Miss Cleo. Andiyan ka pa ba? Ayan.
0: Yes.
1: Oo.
0: Can you hear me?
1: Oo.
0: Can you hear me now, sis?
1: Okay, anong
0: Okay.
1: solution?
0: Slow down.
1: Yes, ayan, I can hear you.
0: Yes. Kailangan mag-slow down. Kasi yung hurrying up, it leads to mistakes. Maraming pagkakamali, di ba? And then seek God's timing.
1: Yes.
0: Every opportunity is not required to get your immediate action. Wisdom discerns timing.
1: Correct.
0: Kailangan yung timing. Yung timing ni Lord ang talagang maganda at mabuti. Kasi yung minsan may nagdi-decision tayo, eh, hindi na, anong, tama naman. Pero yung pala, wrong timing. Wrong timing ka. Nagtatanim ka, hindi pala yun dapat yung oras na yon. Nagpakasal ka, yung tagulan, tapos hihingin mo, wag sana umulan, eh tagulan nga eh. Di ba? So number three, think before you act. Do not act too quickly.
1: Oo, tayo, mali, no? Iba, yung iba sa atin, act before they think. Pagkatapos sila mag-act, ay, mali yata.
0: Kaya naisip
1: Eh, kasi
0: mo na
1: nagmadali
0: nagawa mo
1: ka
0: na.
1: mag-act.
0: Yes.
1: Oo.
0: And
1: Go ahead,
0: then,
1: go ahead.
0: And then do not decide under pressure. Choose patience over urgency. Kasi kailangan mo mag-reflect, kailangan mong protektahan yung gagawin mo na talagang decision. Kailangan wag yung ano yung because of your emotion, speculation, yung ganyan, yung napag-aralan natin. Kasi yun yung mga time na talagang kailangan natin si Lord.
1: Correct.
0: Oh.
1: Ang ganda, no? Nakakailan na tayo? Nakakalima na, no?
0: Lima na, yes.
1: Nakakalima na. People rush to make decisions, yung number five natin, nag-aapurang mag-desisyon, kaya nagkakamali. Yung number six naman natin, ano yung number six na dahilan bakit nagkakamali ang tao sa paggawa ng desisyon?
0: Okay, ang ganda nito sis, yung panganim na dahilan. People decide when they are tired. Yung pagod ba? Yung overfatigue ka na? Because fatigue weakens judgment.
1: Totoo yan, no? Kaya nagkakamali mag-decide. Bakit? Kasi po, tired na. No, that's the reason why ako, pagka meron akong gustong pag-usapan naming mag-asawa, minsan inaantay ko yung umaga. Diba? Inaantay ko yung umaga na naka-rest na, nakatulog na, at least malinaw ang isip, no? Na bago ka mag-desisyon. Kasi minsan sa gabi, parang with all the things that happen during the day, parang medyo hirap na. Pero right timing pa rin. Tama yung sinabi mo eh. Fatigue weakens judgment. By the way, kung may mga katanungan kayo, padala lang kayo ha sa ating pong Facebook at sa ating YouTube channel. Padala lang po tayo. Okay. So, yun, no? Ang ganda ng paalala sa atin na fatigue weakens judgment. Pag pagod ka, kaya, di ba yung tatay, minsan kapag kinausap ng anak at pagod, naiirita. So we choose convenience instead of wisdom, no? When tired, we choose convenience instead of wisdom. Parang mas madaling magalit, no? Kaysa sa mag-seek ng wisdom. So the long and short of it, ayaw mo na because pagod ka na. And that's the reason why may sabat tayo eh. Kaya meron po tayong, that's the reason why kailangan nating i-honor yung ating Sabat. No? Because hindi pwedeng grind tayo ng grind ng Monday to Sunday, wala na tayong pahinga na kung saan ay magkakaroon tayo ng breathing. What is the Bible verse that will support that? Yung people decide when they are tired.
0: Okay. Ang ganda nito sis, favorite ko to. Isaiah 40:31. Those who wait on the Lord shall renew their strength, and they shall mount with wings like eagles. They shall rest, not be weary, and they shall walk and not faint.
1: Ang ganda!
0: Okay. Tagalog, sis.
1: Oh, Tagalog. Ano sa Tagalog?
0: Yes, ang ganda. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. sila'y lalakad, ngunit hindi manghihinal.
1: Yes, that's a beautiful, beautiful Bible verse, Miss Cleo, ano? Rest is actually a spiritual wisdom, and
0: Yes.
1: God restores clarity when we wait on Him, di ba? Alam mo ba yung mga eagles? Yung eagles, kapag ka sila ay napahinga, nagkakaroon sila ng tinatawag na second wind. No, na talagang mas nakakalipad sila, mas nakakalampay nila yung kanilang wings, no? And that's the reason why when you rest, those who wait on the Lord shall renew their strength. So, tatandaan ninyo, rest is not a waste. It's actually a spiritual wisdom because during that time, God will restore the clarity in your mind. So, pagkapagod, ano sabi ni Vic Garcia, pagpagod, magreklamo, magpahinga. Sabi niya, pagod ka lang. Pagod ka lang. So ang solusyon, ipahinga mo lang. Di ba? Magpahinga ka lang and you will gain clarity. So what's the solution when you're tired and you need to make a decision? What's the solution?
0: Ang solution natin, rest before
1: Go
0: deciding.
1: Go ahead, Miss Cleo. Yan, what's the solution?
0: Okay, rest before deciding. Kailangan nating magpahinga. Sabi nga ni Sir Vic, kailangan mong magpahinga. Kasi pagod ka lang, kaya ganon, di ba? So, and then avoid big decisions when you feel exhausted or you are deeply, talagang depleted na talaga yung ano mo, yung energy mo. And then pray for strength, sleep, and reflect.
1: Oo, sabi nga ng isang pastor, eh, one of the most spiritual thing though that you can do is to sleep. because when you rest, you're actually giving everything to the Lord. Na Lord, alam ko, ikaw yung bahala. And then I have the faith to believe that you can make way. No, even if there seems to be no way. So if you're tired, pahinga muna. Sabi nga, pagpagod, huwag magalit. Huwag magreklamo. Magpahinga. No? We need that. O, sabi ni Benny, there is no wasting in waiting with God. Sabi naman ni Josephine Uson, good morning. Sabi ni Julie naman, full support ang Proverbs 31 women. Thank you so much po. Maraming salamat. Okay, so that's one of the reasons. Mamaya, raratsyadahin namin ulit yung mga dahilan, no? Kung bakit nagkakamali ang maraming tao in making decisions. It's because of all of those. So number 7, why people make wrong decisions? Ano naman yung number 7? Nako, ito yung pinaka-importante.
0: Yes, ito yung pinaka-importante. This is the second to the last reason.
1: Yes.
0: People make decisions without God's guidance. Walang bendisyon yung desisyon na ginagawa natin.
1: Ayon, desisyon na walang bendisyon.
0: Bendisyon.
1: Oo. So tatandaan natin po mga kagapay ha, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Ulitin ko, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Tatandaan nyo, maraming, there are things that seems right to man. Di ba? May mga bagay na tingin nating tama, but it leads to death. No, mukhang tama itong gagawin mo, pero hindi mo alam, papunta na pala yan sa kamatayan. Papunta na pala yan sa masama. So when God is excluded, decisions lack direction and blessing. And we have a Bible verse that will support that. That is actually, ang tawag namin dito is Instagrammable Bible verse because memorized ng marami ito. Pero sana po ay gagawin natin. What is that Bible verse na para hindi ka maging desisyon na walang bendisyon? What will be the Bible verse that supports that?
0: Yes, the Bible verse is Proverbs 3. Verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Diba? Napaka-famous.
1: Ang ganda.
0: Instagram.
1: Oo. Ano sa Tagalog yan? Sige nga, basahin mo nga sa Tagalog version, Miss Cleo. Oo. Kasi ang ganda niyan eh. Parang trust in the Lord with all your heart. Hindi niya sinabing trust in the Lord with some of your heart. With all. At alam niyo po, tinignan ko po sa dictionary ang meaning ng all. Ang meaning ng all ay all. Diba? So all, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag daw tayong magtiwala sa ating sarili. Ano ba sa Tagalog yan? Sa ating sariling pagkakaintindi. Sige nga,
0: Yes.
1: Sister Cleo.
0: Okay, Proverbs 3, 5 to 6. Kaya huwag ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang ganda!
1: Oh, bakit nga hindi ko na-memorize sa Tagalog yan? Ang ganda-ganda sa Tagalog, di ba? Talagang para daw tayo ay gabayan sa ating tatahakin. So, a decision without prayer, a decision without God is a direction without God, di ba? A decision without prayer, yung pang sumugod ka na lang nang hindi mo na ipanalangin. No? Lord, tatalon ba ako dito? Pag sinabi ni Lord na tatalon ka, mapoprotektahan ka. Pag hindi niya sinabing tumalon ka, baka mabalian ka, di ba? So, wag sana natin gawin yung desisyon na walang bendisyon. Marami pong taong nagpapakasal dahil feel lang nila, trip lang nila. They will go to Las Vegas, they will have this overnight wedding, di ba? So, pupunta doon. At para bang sandaling-sandali, nagpunta lang sila sa drive-thru, di ba? Na yun na magpapakasal. And then, after about 14 hours, ayaw na nila, they will file a divorce. Hindi eh. Kasi that is a decision without prayer. And that is actually a direction without God. So, what is the solution so that we will not enter into the trap of decision without God or without the guidance of God? Miss Cleo?
0: Yes. Ang ganda nito sis, it calls for a daily surrender talaga. We should pray. Kailangan natin talaga ng manalangin at talagang hingin yung guidance ng Lord. And then seek His will. Kailangan i-align natin yung puso natin. Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin sa oras na yon? And then, talagang kailangan nating mag-dig deeper, read and meditate His Word. Hindi yun lang yung basta nakapagbasa ka, tapos-tapos na yung parang ritual. It's not. Kailangan nating i-meditate maigi. Ano ba munguyain natin yung salita ng Diyos na talagang ano ba yung pinapahayag niya para sa atin. And lastly, ask the Lord, what do you want Jesus to do for you, to do?
1: Yes, oo. Minsan nga meron akong binabasa na parang book ng mga maliliit pa yung anak ko. What would Jesus do? So, tama yun. Pray first, seek God's will, read the Bible, ask a question, Lord, what do you want me to do? Ano bang gusto mong gawin ko, Lord? No? At ano ba yung, kung si Jesus, ano gagawin niya dito sa sitwasyon ko? Okay, beautiful, beautiful. And lastly, bago tayo mag-close in prayer, ano yung last na dahilan bakit ang mga tao ay nakakagawa ng masamang desisyon or mali na desisyon?
0: Okay. And this number 8, last natin, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema, walang sistema, at without a clear process, decision become chaotic and emotional.
1: Totoo yan. Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 14 verse 40, ano sabi ng Bible, Miss Cleo?
0: Yes. Let all things be done decently and in order. God
1: yes.
0: is a God of order and not confusion.
1: Correct. Kaya nga, maganda ang solusyon dyan is mag-create tayo, no? Mag-create tayo ng decision process.
0: Yeah.
1: Ano yon? Pray? Think, consult,
0: consult
1: decide.
0: And decide.
1: So mag-pray muna, di ba? And then pagkatapos mo mag-pray, isipin mo, magnilay-nilay ka sa mga sinabi ng Diyos sa'yo, no? And then consult the Lord properly, no? And then you make a decision. So minsan kailangan natin ng sistema, no? Kung pinapakita sa'yo ng Lord ang wisdom to write the pros and cons. But more than that is the system to know the standard. And our standard is the Bible. That is the standard, no? Pag sinabi ng Bible na give and it will come back to you, that's a standard, no? You make a decision because the Lord is telling you, no? Sinabi sa'yo ng Lord na magbigay ka, maging pagpapala ka dito sa taong ito. So, I think it's about time for us to really put a system, but putting a system means giving also the perspective of the Bible. Diba? So, isa-isahin lang natin, alternate lang tayo, no? Sabi natin kanina, meron tayong mga kababayan, no? Even kami, tayo na marami tayong mga nagagawang maling desisyon. At itong mga maling desisyon na to ay nagagawa natin nang dahil sa mga dahilang ito, no? Number one, nabanggit namin kanina, people make decision based on speculation. Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. Akala ko, siguro, no? So, wag nating gagawin yon. So, people make decision based on speculation. So, don't do that. Number two, Miss Cleo?
0: People make decisions based on emotions. Yan, yung emotion nila, ang pinapairal nila.
1: Oo. So, nagalit, nagwala. Sa kaya nga sabi, huwag ka magdidesisyon kapag kahit na masaya ka. No? Kasi baka mali yung decision mo sa sobrang tuwa mo. Ay, naibigay mo ng lahat, hindi pala panahon para ibigay mo ang lahat, 'di ba? Okay, Number three is people make decision based on relationship, no? Nagdedesisyon dahil sa relasyon. And minsan, nakakapag-decide tayo and please people, friends, family, or partners, even if it's wrong. So make sure that you don't make decision because of relationship. Number four.
0: Yes. People make decisions by not making a decision. Hindi makapag-desisyon. Indecisive, yung hindi niya magawa na mag-desisyon ng sarili. Double-minded man.
1: Oo, double-minded, ano? Kaya nga kinakailangan, tatandaan po ninyo, because indecision is actually a decision. No? Kapag hindi ka nag-decide to follow God, decision na rin yun. Ang ganda ng sabi ni Benny, sabi niya, don't make decision but make a godly and timely decision. That's very good. Sabi naman ni Emmy, good AM po, ganda po ng topic para sa akin yan. Sa akin at sa aking anak, pakisama sa prayer na ma-enlighten siya ni Lord sa aming mga maling decision. Ayan, rest is an antidote to exhaustion. Ayan, very good ha, ang ganda-ganda ng feedback mo at yung mga input, Benny. Okay, people make decision by not making a decision. Tama yun, no? So, number five is people rush to make a decision. Kaya nagkakamali, nag-aapura eh. Nag-aapura mag-decide eh. Tatandaan nyo, haste makes way. So, always remember, do not be hasty in spirit. God's timing is always perfect. Waiting is a part of wisdom. Number six, Miss Cleo.
0: Number six, people decide when they are tired. Dapat pahinga muna. Pahinga. Rest and pray and reflect.
1: Correct.
0: Yes.
1: Because always remember, fatigue weakens judgment. Humihina ang ating judgment pag pagod tayo. Sabi nga nung isang preacher na aking napakinggan, ang sabi niya ay, when fatigue sets in, faith walks out. Diba? When fatigue steps in, faith walks out. Nawawala dahil pagod ka na. Okay, number seven, people make decision without God's guidance. Yan ang sinasabi kong decision na walang bendisyon. Kaya nagkakamali eh, walang bendisyon. So, always remember that when God is excluded decisions, when God is excluded in a decision, naglalak po yan ng direction and blessing. Okay, number eight tayo, Miss Cleo. Ano yung number eight natin?
0: Yes, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema. So, kailangan yung mga pros and cons ng lahat, kailangan ito yung maging gabay natin. At para yung Ang dami kasing boses ngayon na nagsasalita. Pero
1: Correct.
0: kailangan, kaya hindi ba, hindi tuloy magkaintindihan. So kailangan may sistema ka, organized decently and in order. At yung order na yon,
1: yes,
0: yung word of God.
1: Correct. Oh, Miss Cleo, bago tayo mag-closing prayer, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin today. What is your final message at ano yung takeaway mo dito sa mga napag-usapan natin? Very shortly lang.
0: Yes. Nawa makatulong sa lahat yung mga napag-usapan natin, yung mga mahalagang solusyon, yung mga katuruan na binahagi namin. At una, yung talagang true wisdom comes and begins with God. Talagang yun yung kailangan natin. Put God always
1: at
0: the
1: Miss
0: center.
1: Cleo, nandiyan ka pa ba? Ayan.
0: Yes. Put God every day at the center of every
1: Ayan.
0: Decision. Yes. At nawa, talagang ano, isipin natin, remember, God is a God of order and not of confusion. So value doing things decently, with integrity, with purpose, and preparation. Wise decision reflect reverence for God. Sabi nga ng 1 Corinthians 14:40, talagang kailangan yung godly order ay kailangan. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng making a wise decision. Making this wise decision, it flows with prayer, with peace, with counsel, and special alignment in God's heart.
1: Wow! Thank you so much, Miss Cleo Alfonso! And of course, sa mga kaagapay ko na nanonood at nakikinig sa amin ngayon, isa sa pinakamagandang desisyon ay ang magkaroon ng Panginoon sa iyong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa broadcast na ito. Ikaw kaagapay, sumunod ka lamang sa isang panalangin kung gusto mong makagawa ng tamang desisyon. Panginoon, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin niyo po ang aking puso. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat at namatay ka at nabuhay muli para sa akin. Isang desisyon na papasukin ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen, amen!
0: Thank you, Sis Abilene!
1: Yes, yes, thank you so much. Maraming salamat mga kaagapay sa pagsama niyo sa amin ngayong Wednesday, Laza Pilipinas. Salamat din ang mga nakasama ko diyan sa One Corporate Center. At hindi ko na mababanggit, no, napakadami po ninyo diyan sa production tech, sa RTV team, sila Eileen, mga kasama namin sa BXE transmitter. Kasama ko si Miss Leo Cleo Alfonso sa aming topic na Wise Choices, Blessed Lives. Ito po, ako po si Abilene Garcia at ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you.
0: God bless you.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas@febc.ph.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
3: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

O tara na mga kaagapay, welcome po sa programang Entrepinoy Espesyal. Magandang Wednesday morning kaagapay. Talaga ba Wednesday pa lang? Wednesday pa lang, ang dami-dami nang nangyayari. Ikaw ay nakasubaybay dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, inyo pong napapakinggan. Dito po yan sa inyong paboritong himpilan, 702 DZAS. Good morning mga kasama natin, mga kaagapay na ready na umunlad at magtagumpay sa buhay. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig sa 702 DZAS. Kami po ay saludo sa lahat ng mga Pilipino. At syempre, tayo ay napapanood sa YouTube channel, sa Facebook page, at sa 702 DZAS sa radio app. Alam niyo po, kahit saan po kayo pumunta, sa iba't ibang panig man ng daigdig, mapapakinggan ang 702 DZAS sa pamamagitan ng ating radio app. Kailangan lamang ng cellphone. Halos lahat naman yata tayo ay mayroong cellphone. At just download the iOS o kaya naman po sa iOS or sa Play Store, no? Apple App Store pala. Ante, tama, Play Store. Ayan, hanapin po yung 702 DZAS na orange logo. Kung kayo naman ay Android, ayan, Google Play Store ang inyong i-download. Ayan, kumusta po kayo mga kaagapay? Kasama natin sa control, si Reggie Boy, the G-Boy. Si Birthday Boy, happy birthday Reggie Villena sa control. Siya po ang ating masayahing pilot, ayan, for many years. Kaya kung meron po kayong mga pabati kay Reggie, paahatid nyo na po at binabasa niya, inaabangan niya yung mga comments po ninyo. Yan, ang ating faithful na kamanggagawa. Kung wala po si Reggie, wala po akong mikropono. Kaya po, thank you so much sa ating G-Boy, Reggie Boy. At babatiin din natin ang ilan pang mga nagsa-celebrate ng birthday. Ayun, no? Now,

0: This is your birthday song, Noemi Locinada, Melinda Ramo, Roselina Guevara, Sinad Salonga, Jean Lacap.
1: Happy birthday!
0: Yes, Maya De Jesus, Michael Grafilo, Richelle Antonio, Kaloy Dino, Kuya Kaloy. Happy birthday, Ate Lynn De Guzman. Happy birthday at ang ating partner sa Heartline, si Doc Adrian Gayataw. Happy birthday. Sana po ay bigyan kayo, sabugan kayo ng Lord ng maraming reasons para ngumiti. At syempre, sa lahat po na nagse-celebrate na kanilang wedding anniversary. O yan, sinabi na po yan ni Reggie Boy, the G-Boy. Hindi ko na sasabihin kung ano yung G. At sa... Ayan si Ate Flora Velasco. Ate Flora, share mo ba to sa amin? Lunch niya ay sinigang na hipon with talbos ng kamote and pako. Hindi, pako. Ayan. Pako, bihira lang tong tumubo eh. Ah, bihira lang. Tama, bihira lang tumubo din. At bihira lang din siya mabenta sa amin, sa palengke, sa karuhatan. Ayan, ewan ko ba kung bakit. Mahirap yata itong hanapin. Anyway, mag-share na po kayo ng inyong lunch menu kasi kami dito sa DZAS, masarap ang aming pananghalian, masarap ang aming pagsasalu-saluhan in a little while. Oo, mamaya makikita nyo rin sa video yan. Ate Thelma, ayan, may bati na sa'yo, Reg. Si Reggie Boy, the G-Boy, may have many more birthdays to come with good health. At ang dami niyang emoji. May cake, may gift, may pasabog, may lobo. Ayan. Happy birthday. At pakinggan na po natin ang ating baon for today.

0: It's Baon Time!
1: Happy Wednesday, kaagapay! Isang ina ang nagtaguyod sa anim niyang anak tungo sa pagtatapos sa kolehiyo sa pamamagitan ng matiyagang pagtatrabaho bilang labandera. Naglabas si Malu Sorteza para sa limang bahay araw-araw upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito ay matapos mawala ng trabaho ang kanyang asawa. Sa kabila ng hirap, sama-samang tumulong ang buong pamilya sa pamamagitan ng pagtitinda at maliliit na gawain para maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga anak. Lahat ng anim na anak ni Malu ay nakapagtapos ng kolehiyo, kung saan ang ilan sa kanila ay naging guro, seaman, manager at Coast Guard officer na pawang bunga ng sakripisyo at pagtutulungan ng pamilya. Kaagapay, patunay ang kanilang kwento na ang tagumpay ay maaaring maabot sa pamamagitan ng sipag, pagkakaisa at walang sawang paniniwala sa edukasyon. At yan po ang ating baon. Ako po si Shaira Gabornes.
2: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.

0: Para po sa ating Action Line, ang ating partner Sammy sa Merchandising and Radiator Shop Incorporated. Ayan, kailangan po nila ng company driver, helper o pahinante. At syempre, kailangan nila ng radiator technician at welder. Ulit po, company driver, pahinante, radiator technician at welder. Ang number po ay 0917-831-6621. Sa Paranaque po ito, kaya kung kayo ay taga-South, ay it's a good opportunity para po sa mga pwedeng mag-apply. Also, kailangan din po ng isang company rin, business South, bandang South Art Ministry. Yung art, ministry ay one word. Ministry sa dulo ay three, puno, instead of T-R-Y. So, art ministry. Graphic designer ang kailangan nila. Mag-email po sa njordan.artministry@gmail.com. Lahat po yan ay one word. njordan.artministry@gmail.com. Tapos, may isa pa po, ang Mission to the World, Philippines, nangangailangan ng, lahat bandang South, female social worker. Kailangan po nila ay Christian, actively involved in a local church, registered social worker, at dedicated sa trabaho. Ang area of assignment, barangay, market area, Santa Rosa, Laguna. Malapit ito sa bahay ni na Brian De La Cruz. Ayan, mag-email po sa, ito ha, letter lang. So, A-H, Alpha Hotel, A-H at M-T-W-P-H. As in Mission to the World Philippines, or A-H at M-T-W-P-H.org. Ayan po ang kanilang email address. And lastly, araw-araw po nating ina-announce itong ating opening po, production technician, dalawa po ang kailangan. Isang staff assistant, kailangan din po namin yan. Mag-email po kayo, recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Opo, yan. And then, ang Church of the Nazarene nagpapa-anyaya para sa kanilang seminar. Ang title ay Arise. At ito ay sa temang Christ-Centered Home. Speakers sina Mr. Mark Cabanda, Dr. Nativity Petaliar, Reverend Jordan Escusa, at Attorney and Ate Maloy Salumbides. Ito na po yan, Sabado. Diyan po sa Taytay, sa Asia Pacific Theological Seminary sa Taytay, Rizal. Yan po, 9 a.m. to 5 p.m. Okay po, para sa detalye, maaari po kayong mag-visit na lang sa kanilang Facebook page, Church of the Nazarene, o kaya kung masascan niyo yung QR code. Naka-post po ngayon sa ating Facebook page. Okay, at si Ate Perlita Novello, good morning, happy Wednesday daw. At bumabati rin si Kuya Epifanio Salvador, good morning. Si Leonida Rubio, hello po, happy birthday sa aking anak, Sammy Davis. Ang ulam nila ay boneless bangus with sibuyas and kamatis. Meron siyang leche flan, tapos may pitong klase ng gulay. Wow, sarap naman yan. At si Ate Faustina Habla, nakikinig habang naglalaba. Aba, habang naglalaba. Okay, ang yaya ng mga apong maliliit. It's okay. Okay. Siya ang naglalaba. Okay. Habang kasama niya ang kanyang mga apong maliliit. Lunch check! Adobong baboy! Ayan. Si Sonia Casera, good morning po. Ayan. From Narzagaray, Unchangeable God Commission Church. Shout out kay Pastor DG and Pastora Thess. Good morning po. Si Malen Nazareno, good morning. Ang ulam ni Ate Thelma, pahabol, ginisang Baguio beans, fried scrambled egg, ensaladang pipino. Ang dessert ay cassava cake. Pwede ba kay Reggie itong Baguio beans na ginisa? Pwede. Si Minda Lopez, ang ulam po namin ay chop suey at pritong manok with. Oh, napakayaman ang kanyang saging, senyorita. Pakibati po ang mga taga SEMI o CEMI, Merciful God, Bagalang Church. Maya payaba kekongan. Si Kajan, hello Kajan, good morning.
1: Hi po.
0: Imbitado ka raw sa birthday ni Reggie. Punta ka dito Kajan. And thank you rin pala mga kaagapay, si ating kaagapay, Reverend Jebo Banzuelo ay nagpapasalamat po sa atin sa mga nakidalangin, ano, nakipag-intercede para sa kanyang kagalingan. We praise God na successful po ang surgery ng ating kaagapay. Amen. Sa kamalayan. Yes, we rejoice with you, Pastor Jebo, patuloy kang magpagaling. Okay, si Venus Aguinaldo. Ha, good afternoon. Happy birthday po sa amin ng anak ko. Aba, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Sabay sila. Ang galing naman nun. Birthday mo ng anak ka. Tapos naglaba ako at ulam namin ay pansit po at pritong baboy. Wow! Happy birthday! Ang sarap naman ang inyong pananghalian kon handa. At tayo po ay meron pong makakasama ngayong araw na ito. Siyempre, mai-inspire po tayo sa kung paanong tinatag ng Panginoon ang kanilang negosyo. In a little while, we will be talking to a couple na ang kanilang business ay may kinalaman sa aming pananghalian ngayong tanghali. Ayan. At yung pangalan ng kanilang negosyo ay ipinangalan sa kanilang mga anak. Ayan, si Venus Aguinaldo, sabi niya, dito po kami sa San Jose City. Ang name pala ng anak ko ay John Jasser Garcia.
1: Hi po!
0: Hello! Happy birthday, John Jasser. Si Dolores Ohano, good morning po. Ang ulam po namin ay ginisang ampalaya at avocado na may gatas at yelo. Sarap yan. Meron siyang dessert. Kakaiba talaga tayong mga Pilipino. Eh, kasi yung avocado sa atin, nilalagyan ng gatas. Oo, sa ibang bansa, iba yan. Nilalagyan nila. Ginagawa nilang side dish sa atin, dessert. Oh, why not, diba? At kasama na po natin ang mga may-ari sa likod ng Larry's Pizza. Si Ma'am Maiko Osio and Sir Mandy Paral. Magandang araw po.
2: Good afternoon po, Miss Jo.
0: Good afternoon.
3: Hello po, Miss Jo.
0: Good afternoon. Medyo nalito lang ako. Parang yung Maiko, ikaw. Parang yung Mandy, ikaw.
3: No? Actually, lahat naman.
0: Abuti naman pala may mga karamay ako. At pabatiin natin, syempre, si Hillary. Hi, Hillary.
4: Say hi
3: to them.
4: Say hi
3: to
0: the mic. Kaway-kaway na lang. Ayun, nag-hi. At si Dolores Ohano, pabati daw ang kaniyang anak na si Mikey. Si Ate Rosalinda Manzano, ang kaniyang lunch ay picadillo. Okay. At Sir Mandy, ikwento niya nga po sa amin, paano nagsimula itong negosyo po ninyo?
3: Yun nga po, during pandemic, actually ma'am, nasa event industry po kasi kami.
0: Okay.
3: So, nung time ng pandemic, so nag-stop yung event kasi nga bawal lumabas. Yes po. So, pero bago nun, may background naman kami sa pizzahan. So, why not, naisip namin.
0: Paano ka nagka-background sa pizza?
3: Bago po ako naging seaman, parang nag-ano po ako ng pizza sa isang pizza store. So parang okay. Doon ako nag-start. Dalawa 'yun eh. Isang yung red tsaka yellow.
0: So alam mo ko paano gawin.
3: Yes ma'am. So may ano naman, may background.
2: May know.
3: I know how.
0: Okay. So ganun din si Ma'am Maiko.
2: Bali, ako naman, ma'am, ang background ko, yun, nasa events kami. Bali, nasa catering events. Tapos ako, before catering, sa isang coffee shop naman, Color Green. Kaya yun, from color there, kung ano yung knowledge namin dun sa mga experiences namin from our jobs, so pinagsama lang namin. So we have coffee, we have pizza sa store namin. So
0: yung mga expertise ninyo.
2: Opo. Mm-hmm. Tapos kung ano yung gusto naming lasa sa product, so yun yung in-enhance namin during pandemic na wala kaming ginagawa. So kaya nabuo si Larry's Pizza.
0: Si Larry ay galing sa pangalan ni
3: Hillary Lauren. Larry yung nickname niya.
0: Apo. Kasi sa ibang bansa may Larry's Pizza na sikat eh, di ba? May double R yun.
3: Double R. Oh.
2: Eto ma'am, isang R.
0: Isang R lang. Oh. And bago kayo, so si Mandy, tapos si ma'am Maiko ay...
2: Ano na ako nun ma'am? Bali may catering na kami.
0: Catering. Yun yung... nung nag-asawa na kayo.
2: Apo.
3: Yes, ma'am.
0: Okay. Paano nga pala kayo nagkakilala?
2: Ayun, ma'am. Sa school kami, magka-classmate. Magka-seatmate kami.
0: Saan kayo nag-aral?
2: Lyceum, Manila.
0: Ah, okay.
2: Lyceum University, Manila. Ayun. Tapos, yun. That's 2007. Hanggang sa kinasal kami, 2014. Mm-hmm. Ayun. Tapos yun, sabi namin gusto namin mag-asawa ng early kasi para magkaanak kami ng maaga.
0: Ilan taon ba kayo nun?
2: Me 24, siya 25.
0: Oh.
2: Yes. Kaso si Larry, so parang binless kami after 5 years pa. So hindi din agad. Ayun.
0: Pero madali na yon para sa iba na naghihintay din ng anak, ano, 5 years. Although yung 5 years is really a long wait.
3: Yes. Yeah, akala namin ganun lang kadali.
2: Oo, kasi parang sa iba, parang, let's go, anak tayo, now, na.
3: Parang ganun lang.
0: Tapos sa inyo na nahirapan kayo.
2: Opo, so nagpa-alaga kami sa doctor. So meron akong isang pregnancy, pero ectopic to, walang heartbeat. Nung nagpa-ultrasound. So yung second, yun, siya na. Finally, after a year,
0: siya na.
2: Siya na.
0: Oh, galing. Pero habang naghihintay kayo, ano yung naging perspective mo, Ma'am Maiko?
2: Sa akin, siguro, sabi nga nung husband ko na parang okay naman kung tayong dalawa lang.
0: Oo.
2: So, it's a blessing naman na magkasama tayong dalawa. Pero kung may anak tayo, syempre, it's a bonus na lang. So, nagpatalo sa lungkot. Kasi yung iba kasi nalulungkot pagka, syempre.
0: Pero nakakalungkot naman talaga, to be honest, diba?
2: Mm-hmm. Kasi parang every month, magche-check ka kung positive ka ba.
0: Tapos naka-ectopic ka pa.
2: Mm-hmm.
0: How was it?
2: Buti na lang, thank you Lord, at hindi na kailangang iras pa.
0: Ah, okay.
2: So, natural ko siyang nailabas naman. Mm-hmm.
0: Yung ectopic yata ino-opera eh. Kasi iba yung daan eh.
2: Yung, ano bang tawag doon? Ectopic ba? Ay, sorry.
0: Blighted ovum
2: pala, sorry. Ectopic pala yung sa labas ng...
0: Oo, sa fallopian tube.
2: Apo.
0: Ay, si wala talagang heartbeat.
2: Walang heartbeat.
0: Kaagapay pag blighted ovum, ano. May pagbubuntis, pero walang development ng bata. Yes. Pero syempre masakit at mabigat din naman yun. Nabanggit nyo pandemic. Pre-pandemic si Sir Mandy. Mag-asawa na kayo nun.
3: Yes,
0: si Man.
3: Yes,
0: si Ferrer.
3: Nasa event na rin ako, ma'am.
0: Nag-resign
3: ako ng maaga.
2: 2014.
3: Nag-workout kami.
2: Hanggang 2015 lang siya, ma'am. Parang nag-isang sakay lang siya. Tapos sabi ko, stop ka na
0: habang yung iba, ang gusto talaga nila, yung makaipon.
2: Yes.
0: Pero kayo,
2: lakas ng loob lang ang puhunan.
0: Lakas ng loob. Bakit nag-decide ka na dito na sa Pilipinas, Sir Mandy?
3: Kasi after namin ikasal noon, actually, nag-ipon lang para sa magpakasal.
2: Ah. After then, nun, wala na.
3: After nun kasi.
2: Mahala na okay, sila. Okay, itinas lang namin.
3: Hindi kasi, yung business kasi, parang ano eh, okay naman eh. So parang why not tutukan
0: ituloy
3: na lang
0: na
3: namin.
0: Lang. Oo. O, kasi wala pa naman.
2: Oo, bali that time pala kasi yung catering kasi is our family business. Mm-hmm. So yung sa amin nag-umpisa kami ng photo booth.
3: Yeah.
2: Yan yung in-star namin. Photo booth. Tapos nung nag-stay na siya dito, nag-aral siya for photography. Mm-hmm. Tapos yun nag-start up na din kami ng photo video na ano na
0: business.
2: Ano business.
0: Oo. Tapos itong lahat ng ito nung pandemic close.
3: Yes. Opo. Kasi yes. Sobrang ano talaga, bawal.
2: Oh, bawal kasi.
0: Oo.
2: So before nung pandemic nung nag-close na lahat, ang nag ang tawag dito, ang nag-ooperate lang yung catering which food. Is nag-start kami na mag-deliver sa
0: ayun na.
2: Oo, nagparang frozen
0: mga pagkain.
2: Ano tawag doon? Frozen ulam. Mm-hmm. 'Yon kasi nga bawal lumabas noon. So lahat siya yung driver ng ano, siya nagde-deliver kasi wala
0: ano
2: talaga mga
0: niluluto mong ulam noon.
2: Ano ma'am, mga the usual yung mga Bicol Express, mga lutong ulam talaga.
0: Bagay sa may sanay naman kayo sa catering, sa sanay sa batch
2: opo.
0: Cooking.
2: At saka ang dami nung time na yon, ang dami talagang tao ng catering.
0: Mm-mm.
2: So hindi naman sila umuwi or hindi namin sila pinaalis doon sa ano, naka-in-house kasi sila sa amin. So sa amin din sila nakatira.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, syempre, paano nga naman namin masusurvive kung walang event? Tas, anong papasahod namin?
0: Anong papambuhay niyo sa kanila din, di ba?
2: So, talagang nag-isip kami na kung anong gagawin para, ang tawag dito, para yun, para masurvive lang namin tong ala namin, saglit lang. Ilang months lang, 2-3 months.
0: Lahat tayo, akala natin, saglit lang.
2: Grabe, hindi namin akalain na ilang years. Pero, thank you Lord din kasi during pandemic, yung kapatid ko kasi meron siyang venue.
0: Mm.
2: So, yun naman yung
0: venue na.
2: Na parang yung mga nag-held ng events, maliit lang siya, mga 50 to 100 persons lang ang kasya.
0: Uh-oh.
2: So, that time, doon naman siya nag-boom kasi may mga nagpapakasal na 20 packs lang, 10 packs lang. Oo. So intimate gatherings lang.
0: Anong tawag doon yung mga restricted pa?
2: Oo. Ano, kumbaga micro wedding ang tawag. 'Yon. So doon from there nabuhay ulit yung business, events namin. 'Yon. Thank God naman po, nagtuloy-tuloy naman siya.
0: Ayun. Ang galing, may pinalit agad si Lord. Ano? Although hindi ganun kalaki doon sa inasahan ninyo. Pero was there a point in your lives na napatanong ka, especially ikaw, Mandy, dapat yata sumakay na lang ako ulit sa barko.
3: Oh, kasi yung may mga kasama ako na tuloy-tuloy yung sahod kasi nakakulong sila doon sa ano sa barko. So parang kita paano, may sahod pa rin.
0: Mm-mm.
3: Unlike doon sa amin yung nangyari, as in talagang tumigil din yung events. So, dumating naman yung point na yun. Pero wala, ano lang, laban eh, nandito na tayo eh.
0: Mm-hmm.
3: So, yun, thank God nga na may binigay siyang alternative. So, doon nabuo si Larry's Pizza.
0: Mm-hmm.
3: So, parang, yun. So far naman, hanggang ngayon, andun pa na si Larry's Pizza. So, nakakatuwa na.
0: Paano nabuo siya?
2: Bigla lang namin naisip na ano. Tara, gawa tayong pizza.
3: Di pero kasi ano eh, di ba, every, nangyari, pag bumibisita ako dati sa inyo, di ba, gumagawa kami ng pizza, parang...
0: Pati crust?
3: Yes, ma'am. Sa amin po. Sa amin talaga.
0: Kasi iba yung crust niya eh. Parang yung crust niya doon sa pinanggalingan niya.
2: Ay, pero iba to.
3: Pinaghalo-halo. So, parang yung preference na lang namin. So,
2: parang yung, Italian / American / ano, kasi, ganun, iba-iba talaga siya. Yes.
3: Pati kasi yung lasa, ayun namin yung parang sobrang matamis na.
0: Actually, tikman ko na to, in-interview niya siya sa patok eh, si Brian. Laban Sir na Brian. Laban dun sa mga sinabi niyo na, lover siya. Sabi ni Venus Aguinaldo, wow, ang sarap po ng pizza. Ganun din sabi ni Lena Osyo. Wow, ang sarap ng Larry's Pizza. Sabi ni Lizelle Pitoon, "Hi, Maiko. I'm listening and watching. When Hi. I heard your name," kilala mo siya.
2: Yes, hello po.
0: Ayan, may palak. Si Alma, watching from San Pedro, si Venus Aguinaldo, sabi niya, "Tunay na pag may tiyaga, may sabihin at kasama si Lord." Oo. Yes. And, puti nga kayo, natatakam lang sa tingin. Ako pati amoy.
2: Oh, kanina sa kotse.
0: Oh, my God. Oh no. Nahihirapan ako dito. Pero ang bango niya talaga. Hindi, ibig kong sabihin kanina yung sa crust niya, hindi nalalayo yung quality niya doon sa ganong standard. Kasi iba yung pizza na crust na regular. Yung yes. Hindi siya yung, hindi ko ba alam, hindi ko ma-describe.
2: Mga ano ba? Mga parmesan.
3: Siguro feeling ko mga
2: yung usual
3: mga
2: na.
0: Yes, yan. So, ganun yung in-expect ko kasi yung box niya parang hindi siya kilalang name. To be honest, no? Mm-mm. Pero nung tikman ko, laban ng lovers.
2: Yes, wow, thank you po. Oh.
0: So, maganda, masarap, totoo naman yung kanilang sinasabi. Pero, ano yung, nung itinaas nyo sa Panginoon, lagi yun na may mention na papasalamat kayo sa Panginoon for this wisdom. Was there any challenges na hindi nyo makakalimutan during the startup of this business?
2: Siguro, ma'am, yung ano, siyempre, nung umpisa kasi, hindi naman masyadong madami yung clients agad. Siyempre, hindi ka pa naman kilala.
0: Kilala, oo.
2: So, parang for the first few months, parang panghihinaan ka kasi talaga ng loob.
0: Mm-mm.
2: Pero, nakakatuwa lang din kasi kahit mga onti pa lang yung mga clients namin before, bumabalik at bumabalik talaga sila. So, madami kaming mga repeat clients.
3: Yes. Yun ang nagpapalakas ng loob namin.
2: Oo, nakakatuwa po.
3: Kasi parang mas maraming repeat kaysa sa parang ano
0: hindi na umuulit.
2: Hindi umuulit.
3: Kasi nakakatakot sa business eh. Yung parang puro na lang isa bago, lang. Puro na lang bago.
2: Oo. Parang isang beses lang.
3: Oo, oh, I mean, puro bago. So,
0: puro bagong mukha yung nag-order. Yes. Oo. Ikaw ba yung sekreto sa likod ng, chef sa likod ng mga recipe nito?
3: Kami. Kasi parang ano eh, gagawa ako, tapos titikman nila or approve niya ba? Parang ganon.
0: So, ikaw yung gourmand. Wow.
3: Wait, taga-tikin. Sa approval.
2: Ito. Pag gusto niya.
0: Pag gusto niya, approve to.
2: May ganon po kasi kami before, nung nag-start
3: baby
2: kami.
3: Siya, baby.
2: Baby pa lang siya noon. Wala, 1 year old na ba siya? Or mag-1? Basta 1 year old, no?
0: Teka, paano siya nangyari? Di ba, ano, yun nga, naiwan ako doon sa kwento na yun. Nag-wait kayo, tapos hindi naman kayo nagpa-work up.
2: Nagpa-work up pa rin kami, ma'am. After nung first pregnancy. Tapos yun, nabuo siya finally after a year. Tapos,
0: Nang work up
2: po. Tapos 2019, ako nang anak sa kanya. Tapos parang...
0: Parang halos sabay nung business.
2: Yes. Tapos September siya. And then April kami nag-start neto.
0: Eh, baby pa siya noon.
2: Baby pa. As in.
0: Oo. Oh, oh, kaya pandemic demanding baby. Pa yun. Yung year. Yung months na yun, ano? So, paano mo na-juggle yung time mo?
2: Ano po, thank you Lord po. Meron po kaming mga support, family support system.
0: Mm-hmm.
2: So, habang ginagawa namin yung, ito, yung Larry's Pizza, nandyan yung family ko, family namin. Kasi that time, nakatira kami sa family ko, sa mother ko, tas yung mga kapatid ko. So, pag kailangan ng ano, alaga, ma!
0: Naku, ay gusto-gusto naman ng lola yan.
2: Dari! So, yun, syempre, ang tagal kasi nung agwat nung nila magpinsan. So, dalawa lang kasi sila. Yes. Yung first kasi, mag-18 na kasi. Malayo na, tas siya mag-7. So, talagang baby, super baby to nung pagdating.
0: Oh, hindi sorry. Na daw siya baby. Oh. May nagpo-protesta dito. And ano yung pinakamalaking challenge bukod sa nagsa-startup, which is understandably hindi kilala ng mga tao, bukod doon may mabigat ba, mahirap na magbibigay din ng insight sa mga gusto na magsimula ng ganitong klaseng negosyo?
2: Siguro, ma'am, ako financially. Yung starting, kasi yung pandemic kasi hindi naman namin siya na-foresee. So,
0: yung parang wala naman naka-foresee.
2: Oo. Yung events kasi parang kami, in-expect namin meron kami on, ano
0: lagi.
2: Yung pera
0: kasi di ba sa events may kasal
2: yan,
0: yung kinasal magkakaanak may
2: yan,
0: binyag
2: yan ganyan may ganyan kami ma'am
0: mayroong reunion birthday
2: ayun so biglang na cut off yun so syempre ang mga bills andiyan
0: hindi naman nag-cut di ba
2: hindi naman nag-cut so siguro most yun ang ano na namin
0: pinakamabigat
2: ikaw ba daddy anong na, ano mo doon nung time na yun
3: hindi siguro yung struggle nga ng ano yung tulad kayo yung sinabi mo na yung mag-start up nga na hindi ka pa kilala yung parang hindi mo alam kung ano itutuloy mo ba to or ano
2: tapos nung time na yun kasi ma'am dahil wala naman kaming savings na gagawa kami ng ang tawag dito ng business So, nagbenta siya ng iba niyang mga gamit from the photo and video niya na mga camera, mga lenses.
0: Mga gadgets.
2: Yes. Yes. So, nagtira lang kami ng ilan kasi para naman mag-work pa rin kahit
0: Gagamitin niyo pa rin naman.
2: Oo, gagamitin. So, before parang tatlong camera, tapos naging isa na lang dahil nagbili ng mga, para makabili kami, maka-start up kami nito kasi kailangan namin ng mga ref, yung oven, ma'am, thankfully yung sa catering kasi nagamit namin. Oo, nagamit namin bago kami bumili ng sarili namin. Mm. So yun.
0: Mga magkano yung ganyan na startup business?
2: Yung sa amin ma'am, nag-start kami ng mga 30,000 siguro ma'am for the mga ingredients.
0: Payat pa yun, wala pang
2: wala
0: equipment.
2: Wala pa yun ma'am, wala pang equipment.
3: Make sure nga, ano lang yun, maliit tapos mano-mano pag madami.
2: Oo ma'am. Yeah. May time kami na mano parang isa o dalawang beses lang yun nangyari kasi sobrang mano-mano talaga
0: masa talaga
2: tapos bumili kami ng maliit lang na mixer na parang
3: pang 1 kilo lang
0: hindi rin naman yun kakayanin para sa masang maramihan
3: habang tumatagal medyo dumadami so kailangan manumanuhin para isang bultuhan.
0: Oo.
3: Bago pa makabili ng malaking
0: So ngayon, mixer. Meron na kayong meron malaking na, mixer.
2: Opo, may malaking mixer na. Tapos may mother ref na kami din na malaki. So kasi para nag-stock na kasi kami ng
0: mga dough
2: for the day. So yun, kaya nakakatuwa naman po.
0: And yung kung babalikan yung mga naging business niyo noon, catering, events, would you rather do that or mananatili kayo sa Larry's Pizza?
3: Sorry, parang natanong natin yan no, kagabi. Kung ano ba yung plano namin?
2: Napag-usapan namin yan kagabi.
3: Parang bigla lang
2: namin. Bigla lang namin napag-usapan.
3: Parang ano kasi, parang gusto namin i-ano parehas.
2: Mm-mm.
3: Pero yung Larry's kasi, parang gusto namin mas lumaki pa sana.
2: Mm-mm.
3: So, yun yung inaano namin ngayon na mapagawa namin yung store or yung trailer kasi yung food parang siyang food truck ma'am
0: food truck
3: So parang gusto namin siguro ano franchise or darating din kami doon sana parang ganoon
2: yun ma'am may inumpisan kami last year yun yung food trailer nga so yun yung parang umpisa ng nagta-trial kami for franchising kasi yun yung gusto naming ilabas na parang kahit saan nila ipuesto
0: pwede.
2: Kasi yun nagkaroon kami ng experience before naggawa kami ng isang branch nag-branch out kami so yung mga pinagawa namin doon sa branch na yun hindi kasi namin nadala nung umalis na kami doon sa unit. Mm-hmm. So ngayon, parang kaya naisip namin yung trailer.
0: Yun, kahit saan.
2: Kahit saan. Lahat ng gamit mo. Yes. Yeah. Kunwari, hindi ka malakas
3: sa area.
2: Mm-hmm. So pwede mo ilipat
3: pag
2: sa
3: iba. Pag ginatak mo yun, lahat ng pinagawa mo o nilagay mo, madadala
2: nandun
3: mo.
2: Lang.
3: So parang, yun yung ano. Isa rin yung sa naging problema namin dati. Dahil parang, pinush lang namin yun, hindi lang pinag-isipan. Kaso, yung target kasi namin is mga B or C na market.
0: High-end.
3: Kaso, lagi nilang tanong, may parking ba kayo?
2: Oo,
3: so, yun yung naging struggle yung namin doon sa isang area
2: parking.
3: Na yun.
2: Walang parking. Hindi namin napagtanto na dapat nga pala may parking.
3: So, yun. Importante talaga yung target market and place.
0: Okay. Nung nagsisimula ang Larry's Pizza, ano ang mga tinda ninyo?
2: Ano ma'am, nag-start kami pizza lang. Pizza lang muna.
0: Tapos ilang flavors?
2: parang four flavors. Four flavors lang kami.
3: Yung usual. Yung, Hawaiian.
2: Hawaiian, pepperoni, all cheese, tsaka... may isa
3: yung
2: pa.
3: Ano, parang ultimate.
2: Bacon natin. And cheese. Bacon and cheese. Wala pang ultimate. As in, super basic. Super basic lang, ma'am.
3: Lang.
2: Tapos from there, yun, nagdagdagdag na kami ng mga flavors ng ano, lalo na yung mga parang nagte-trending din ng mga flavors din. So,
0: like
2: yun,
0: itong
2: ito,
0: spinach.
2: Ito, super...
0: Yan, masarap yan.
2: Super,
0: promise.
2: Ano namin to, bestseller.
0: Ah, bestseller ngayon. Yes. Okay. Saan nga itong Larry's Pizza?
2: San Pedro, ma'am. San Pedro, Laguna.
0: So, ito na yung trailer.
2: Ano yan, ma'am? Yun yung main store namin.
0: Ah, ilang branches pa meron ng Larry's?
2: Ngayon kasi, ma'am, ang tinira namin, yung main branch lang.
0: Mm.
2: Before, meron pa kami dalawa. Meron kami parang food park at saka, anong tawag dito? Yun, yung sa San Vicente nga. Parang San Pedro area lang din, mm-hmm. parang sa bayan.
0: Mm-hmm.
2: So ngayon, tinanggal namin yon, nag-focus kami doon sa main store. Plus, doon sa kapatid ko kasi may restaurant din. So kami din yung nagsusupply. Tapos at the same time, ma'am, yun, yung trailer, yun yung wina-workout namin ngayon. Para at least kung saan man na pwesto, pwede kami pumwesto.
0: Okay. Ayun. Saan ngayon ang Larry's?
2: Yung trailer, ma'am. Oh. Ngayon, ma'am, actually mamaya, magche-check kami ng ano, nagche-check kasi kami ng kung saan namin
0: main
2: niya.
0: Branch. Sorry, yung main
2: branch. Yung main
0: para
2: branch.
0: Doon sa mga gusto na
2: San Pedro, bumisita. Ma'am, sorry. San Pedro, Laguna, sa Block 2, Lot 6, Nara Road, San Antonio, San Pedro, Laguna. Pwede siyang ma-search sa Google Maps or Waze.
0: Ano landmark? Ay,
2: landmark niya yung venue din. Katabi rin kasi ng venue ng kapatid ko, Archie's Events Place.
0: Okay.
3: Nasa Grab din naman tayo.
2: Nasa Foodpanda and Grab din kami, ma'am.
0: Oh, ayan. I see. Sakto kasi ngayon, no?
2: Lunchtime, lunch break.
0: Pananghalian. And ano-ano, mga flavors ng pizza natin?
2: Ayun, ma'am.
0: Mula sa dating apat, ngayon
2: as of today, nasa 12 or 14 na.
0: Kabisado mo ba?
2: Sige, ma'am. Kabisado ko yan. Margarita, Veggie Delight, Creamy Spinach, 4 Cheese, Pepperoni and 3 Cheese,
3: Larry Supreme.
2: Hawaiian, Larry Supreme, Bacon Mushroom Burger,
3: Truffle.
2: White Truffle Mushroom, Bacon Jalapeno, Garlic Shrimp, Cheesy Garlic, Ultimate,
0: na
2: nasabi ko na ba? Ultimate?
0: Hindi pa.
2: Ayun, Ultimate, 13 lang pala. Yes, perfect.
0: Ikaw, ano favorite mo doon, Mandy?
3: Yung pinakasimple po talaga is margarita. As in,
0: yung may tomato.
2: Yes, ma'am,
3: basil lang. As in, basic lang talaga siya.
2: Actually, parehas kami, ma'am. Kahit saan, margarita lang kami.
3: Pag
2: kasi,
3: nagde-date kasi kami, pag pizza yung craving, yun lang talaga. Yun,
2: kasi parang
0: doon. At saka ang social ng lasa niya, margarita.
2: Parang doon kasi malalasan yung tunay na lasa ng pizza. Kasi pag may toppings, medyo hindi mo na mapapansin yung lasa. Kasi,
0: mas more on olive oil yun, ano?
2: Opo, yes, olive oil.
0: And olive oil and tomato. Basil. Naglalaro sila.
2: Opo, and lasa, basil yan.
0: Margarita. Yes. Ako gusto ko yung ano yun, spinach.
2: Opo. Ito, spinach, second. Pero margarita
0: top
2: na lang.
0: Top 2. Tapos sabi mo, nag-evolve kayo from just pizza. Merami pa kayong products.
2: Ano po? Now po, meron na kaming chicken wings.
0: Wow.
2: May pastas na rin po kami.
0: Mm-hmm.
2: Aglio olio, pomodoro and carbonara. Tapos may drinks na rin po kami.
0: Mm-hmm.
2: May coffee, non-coffee, may milk tea. Ano po meron tayo? May mga side dishes, mga fries, nachos.
0: So ano na, pwede na talagang full meal, ano?
2: Yes,
0: okay. And ito ay matatagpuan sa Grab.
2: Sa yes. Grab and Panda po. Food Panda.
0: Okay. Naku, natatakam na yung ating mga kaagapay. Ayan. And ano ang pangarap mo pa, Mandy, sa negosyo mo na ito, na Larry's Pizza?
3: Yun, yung magkaroon pa siya ng ano, lumaki, yung main branch mas lumaki pa. Tapos yung trailer sana, ano pa, makarating pa kahit kung saan-saan.
0: Mm-hmm.
3: Yung kumbaga, sa bawat ano siguro ng na may parang Larry's Pizza, para siyang ano, paano ba? Bawat sulok ng bansa. Parang doon naman eh.
2: No, dream ayan. Big tayo.
0: Oo, oh, tama naman. Ikaw?
2: Ako ma'am, siguro, ang dreams ko. Actually, ang ano ko lang naman ngayon, ang prayers ko na lang naman ngayon, good health. Good health and world peace.
0: Uy, meaningful yun.
2: Yes, kasi ngayon, sa stage ng buhay ko ngayon as myself. Ha? Parang masyado na akong, thankful na kami kung anong meron kami. Mm-hmm. So, kung ano ibibigay ni Lord, ni Papa Jesus, thank you. Thank you kami every day.
0: Dumaan kayo sa pandemic. Ito ay pandemic business. Mm-hmm. Dumadaan tayo ulit sa another crisis, which is yung oil, di ba? Oil crisis. Kumusta kayo?
2: Ayun, ang taas ng gas.
3: Ay, yung gas, oo.
2: Actually, yun. Kasi yung mga customer kasi namin, as much as possible, ayaw namin sa kanila ibato yung burden.
0: Oo.
2: So, nag-add lang kami ng minimal lang naman na delivery fees, lalo na yung sa mga malalayo. Naintindihan rin naman nila kasi mataas nga talaga kasi yung gas.
0: Mm-mm.
2: Pero yung products naman namin, nag-stay naman siya ng price.
0: Wow.
2: So, hindi kami, kaya ngayon parang sinasabi nila, ba't ang mura nyo pa rin?
3: Saka yung pagluluto, salitan, yung electric
2: at gas. Oo, yun, nagsalitan kami kasi yung store namin naka-solar. So,
0: wow!
2: Yung warehouse kasi tsaka yung store namin iisa lang nung yung sa catering kasi yung warehouse. So salitan pag umaga naka sila electric. Pagka gabi naka gas na
3: pero,
2: sila.
0: Kasi wala nang araw.
2: Wala.
3: So nung time na yun sobrang mahal talaga ng gas eh.
2: Oo.
3: As in
2: sobrang ang LPG sobrang taas as in.
0: Ngayon mataas pa rin naman.
2: Mataas pa rin pero bumaba na siya.
0: Mm-mm.
2: Buti naman.
0: Oo nga. And yung mga ganitong klase ng prinsipyo sa pagninegosyo, malaking tulong yan, lalo na sa mga market, sa public. Kasi yung ganitong mindset na hindi mo ipapaburden sa iyong consumer, sa iyong customer, yung markup, and you manage the pagtaas lang ng presyo ng iyong produkto is one way of ministering to your customers and telling them na we also care for you.
2: Yes.
0: And isa sa mga nabanggit nyo rin kanina na minintain nyo yung inyong mga manpower, yung team ninyo sa inyo, considering na meron din silang sarili-sariling mga family na kailangan kumita. Ano ang gain nito sa inyo?
2: Siguro loyalty ng mga staff. Kasi talagang di namin sila pinabayaan nung pandemic. So, naintindihan rin naman nila yung situation. So, parang nag-ano na lang kami na, half muna yung sahod.
0: Mm-mm.
2: Kasi syempre, wala naman talagang events.
0: At saka kitang-kita naman yun.
2: Oo. Pero ano kasi naman sila, anong tawag dito, libre naman kasi sila ng lodging, ng food.
0: Mm-mm.
2: So, I mean, para sa kanila, ano na rin yun?
0: Benefit na rin.
2: Benefit kasi hindi na nila iisipin.
0: Mm-mm.
2: Ayun, loyalty at saka talagang naandyan din talaga sila para sumuporta sa amin.
0: Mm. Kasama niyo pa rin ba ang ilan sa kanila?
2: Yes po. Actually, lahat sila kasama pa rin
0: namin.
2: Wow!
0: Talagang family yan.
2: Yes, as family na sila. Kasi yun sa catering business, 16 years na po kasi yung catering. Mm-hmm. Yung mga tao namin doon, actually, may isa doon, 16 years na din siya, magsi-16. Kasi from the start, kasama na namin siya. Ganon sila katagal. Ganon ka-loyal. Kaya, thankful din kami sa kanila kasi di nila kami iniwan.
0: And, Mandy, mensahe mo sa mga maliliit na negosyante, sa mga Pilipino gustong magnegosyo dito sa Pilipinas. May pag-asa ba sa pagninegosyo sa ating bansa?
3: Yes, ma'am. Ano naman po? Tuloy-tuloy lang. Kumbaga, tiwala lang sa product mo eh. Ganun talaga eh. I mean, hindi naman, ang business naman is para siyang hindi siya sigurado. Pero as long as nagtitiwala ka, di naman laging Pasko. I mean, di naman laging mataas. May mababa. Pero as long as nagtitiwala ka at masaya ka sa ginagawa mo.
2: Yes.
0: Yan. Yan.
2: Yun ang tutuloy importante. Pa rin yan. Masaya ka sa ginagawa.
0: Mm-hmm. Yung happiness is a decision. It's a choice, di ba? No matter what happens, ay mananatili siya. Siyempre, yan ay sa biyaya din ng ating Diyos. Maraming salamat, Miss Maiko and Sir Mandy.
3: Thank you, Miss Jo.
0: Paral. And ang gayahan niyo sila na bumisita sa Larry's Pizza. Sabi ni Kira, sample. sabi ni Ajay Darwan, Larry's Pizza number one. Ayan, at si Ate Karen Damian is praying for you. Okay, wow, Miss Maiko.
2: Ano po, mga kaagapay, saan ba?
0: Ayan.
2: Hello po, mga kaagapay. So, i-visit nyo po kami sa aming main store sa San Pedro, Laguna. Pwede, may dine-in din po doon kung gusto nyo. Mas masarap po ito kung i-dine-in. Mainit kasi fresh from the oven. So, if ever na wala naman po kayo sa area, you can just message us through our Facebook page. So, pwede po kayo mag-order doon. Nagde-deliver po kami through third-party couriers. So, nakakarating po ito kahit saan. Hanggang norte.
3: May mga
2: oo, sa, ano ba yan? Sa Caloocan, sa Navotas, yan. Umaabot din to Tagaytay area. So, kahit saan po kami. Basta naaabot ng mga, ano, mga lalamove, ganyan.
0: Mm-hmm.
2: So, ano, pwedeng-pwede to. So, ayun. Tapos, ito po, ma'am, iyayabang ko na lang
0: sige.
2: Din. Kasi, itong dough namin, kahit na matagal na to, kahit next day mo pa siya kainin, okay pa yung dough nito. Mm. Eh, yun yung parang feedback sa amin lagi. Kasi, yung iba daw na pizza store, parang matigas na siya agad. Mm. So, ito, malambot pa din. So, yun.
0: Ayan, why not, ano? Subukan nyo po, Larry's Pizza, atin pong nakasama, nag-share po ng kanilang best practices sa pagninegosyo. Thank you so much.
2: Thank you so much, Miss Jo.
0: Thank you rin kay Hillary.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: Future CEO. Okay.
3: Thank you.
2: You say thank you there, oh, in the camera.
0: Ayo. Meron siyang small thank you. Ayan, at salamat po sa inyo kaagapay for tuning in. Thank you rin sa ating mga nakapag-chat, nag-engage. Maraming salamat po sa inyo. And patunay po itong ating mag-asawang kanilang testament ay ang negosyo di lang sa nasusukat sa dami ng kita, kundi sa sipag, sa integrity rin sa pagninegosyo at malasakit. Yan, ang big word sa kanila, malasakit sa mga kamanggagawa, sa mga taong pinaglilingkuran. At panibagong sikreto sa matagumpay na pagninegosyo ang ating natutunan mula po dito sa ating programang Entrepinoy Espesyal. At salamat din sa ating mga nakatuwang. Thank you kay Brian De La Cruz. Thank you kay Reggie Boy, the G-Boy. Thank you rin sa ating Bukawa Transmitter site sa RTV. Maraming salamat kay Eileen. At ako po ang inyong nakasama dito po sa programang Entrepinoy Espesyal. Alam niyo na po ang aming pananghalian ngayong araw na ito. Tutok lamang po kayo sa iba pa pong mga kaganapan dito po sa 702 DJAS FEBC Radio TV.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal.
6: La la la la la la la la.
7: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
8: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
7: Ganun?
8: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
9: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
10: Music. Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
11: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Si Yahweh ay matuwid at sa gawaing mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay ang sa kanya ay sumusunod. Mga awit 11:7. Ako po si Hannah Gabriel. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking patotoo kung paano ko po naranasan ang kabutihan ng Diyos. Pakinggan po ninyo.

0: Hana, marami akong napaan ng pugita ngayon.
1: Talaga? Akin na at nang madala ko sa palengke. Ipapamalit ko ng bigas kay La Green. Matagal na siya nagtatanong kung namamana ka pa sa madaling araw ng pugita. Pulutan daw kasi ni Cario. Dahil birthday ni Cario, ito daw ang ipapalit sa kinubang aso. Kasi pinagbawal ng gobyerno na bawal magkatay ng aso.
0: Eh kung ako na lang kaya ang magdala mismo sa bahay nila. Para hindi ka na pumunta ng palengke. Alam ko, pagod ka sa paglalaba.
1: Ako na lang. Baka maaya ka pang makipaglasingan. At saka malamang maarbo lang ito ng mga kaibigan ni Cario na mga sunog baga. Ikaw nga ang pagod at kulang sa tulog. Kagabi ka pa nasa dagat. Tara at magkape ka na.

0: Naku! Hindi daw nagtinda sila Green ngayon. Dahil birthday nung asawa. Paano na itong pugitang dala ko? Kanino ko ibibenta ito? Matumal pa naman ito. Bigay ng pusit at alupihang dagat. Mabili dito. Pero itong pugita, bira ang kumakain dito sa baryo.
1: Pugita ba yung paninda mo?
0: Ay, opo, pugita po. Sariwa po. Kahuhuli lang ng mister ko po. Napana niya.
1: Naku, masarap yan. May pagdadalhan ka na ba niyan?
0: Naku, sa totoo lang po, meron sana. Kaso, di po nagtinda. Bakit po? Kumakain kayo ng pugita?
1: Oo. Sige, papakyawin ko ng lahat yan. Magkano ba yan?
0: Po? Talaga po? Sige po, ibibeto ko po sa inyo ng mura lang po.

0: kakaiba ka mahal sa lahat.
1: Diba, sabi ko naman sa'yo, lahat ay matututunan. Gaano man kahirap, basta kasama kita.
2: Hindi ba nakahalata na inutusan kita at isa ka sa mga tauhan ko?
3: Madam, pang-famas ang arte ko. Kaya malabong makahalata ang unikaiha mo.
2: Tinalikuran niya ang marangyang buhay na para sa kanya. Ipinagpalit sa lalaking mahal niya.
3: Eh, madam, ano ang gagawin ko sa pugita? Kumakain ba kayo nito?
2: Hindi. Ikaw, baka gusto mo. Iuwi mo na yan. Baka gusto ni Mang Peter, yung driver mo.
4: Uy, Ma'am Cora! Dito talaga kayo namamalengke?
3: Oo, Hana. Kasi mga sariwa ang laman dagat na tinda dito. Ano ba yung tinda mo ngayon?
4: Walang pugitang napana si Dario, yung asawa ko. Pero alupihang dagat ang tinda ko. Namuhunan lang ako para kahit papano kumita. Kaso matumal. Halos lahat ng tindera dito sa palengke, alupihang dagat ang tinda. Kaya mahirap sa akin dahil wala akong pwesto.
3: Ah, ganun ba? Di sa'yo na ako bibili. Suki mo naman ako. Ilang kilo ba yung lahat? Papakyawin ko na.
4: Po? Sure po. Bigay ko po sa inyo ng mura. Naku, salamat talaga, Ma'am Cora.

0: Ano yung tinda ni Hannah? Mga alakdan ba yan? Baka makamandag yan. Mamatay ka pa.
1: Madam, alupihang dagat ito. Masarap ito, madam. Ito yung kinain natin sa Singapore.
0: Kinakabahan ako sa mga tinda ng anak ko. Baka sa susunod na itinda nito, serena na.

0: Mahal, di ka pa natutulog?
1: Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Hindi ka pa ba matutulog? May problema ka ba?
0: Wala naman. May lulan kasi ako kanina sa bangka at nagpahatid sa isla. Mga born again sila. At yung pastor na nagbayad sa akin sa upa sa bangka ay nakangiting nagsabi na mahal daw ako ng Panginoong Jesus. Nag-iwan siya sa akin ng Biblia. At may minarkahan siyang talata. Binasa ko. At nakasaad dito, sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
1: Nasaan na yung Bible para mabasa ko rin?
0: Naiwan ko sa bangka, pero saglit lang kukunin ko.
1: Naku, dinanghali na ako. Ginabi na kasi kami ng uwi. Sarap kaya makinig ng salita ng Diyos na ibinabahagi ni Pastor.
2: Eh, kasi ikaw eh, ang bagal-bagal mo kumilos.
1: Pero teka, kilala ko itong kotseng nakaparada. Kotse ito ni Mama. Oh, si Mang Peter ang driver. Anong ginagawa nila dito sa palengke? Hindi kaya natuklasan na nila na dito ako sa baryo ito dinala ni Dario?
3: Mang Peter, naku, late na tayo.
1: Ha? Si Ma'am Cora? Ang sakay ng kotse?

0: Hana, mahal.
1: Sorry talaga.
2: Naiinis ako sa'yo. Matagal mo na palang alam na si Ma'am Cora ang tauhan ni Mama.
0: Pakinig ka muna sa paliwanag ko. Huwag kang mainis. Alalahanin mo, mga born again na tayo. Sinadya kong kausapin ng Mama mo nung nakaraang buwan. Hindi siya galit at hindi kanya babawiin sa akin. Pero may kondisyon. Kung papayag akong tatanggapin ang pera galing sa kanya, pambili ng bangka para may sarili na tayong bangka. Lahat kasi na napag-usapan ninyo ni Ma'am Cora mo, nang suki mo. Nakakarating ang report sa Mama mo. Yung dumaing ka ng naawa ka sa akin dahil sumasideline lang ako sa pagbabangkero. Kaya naisip ng Mama mo, bilang tayo ng bangka. Tapos yung binigay ko sa ipamumuhunan mo sa pagkakaroon ng pwesto sa palengke, galing lahat sa Mama mo. Kasi naawa na ako sa'yo. Tsaka naisip ko na Blessing na rin sa atin to. Nanalangin tayo na magkaroon ng sariling bangka at puhunan. Yun, kinalabit ng Diyos ang Mama mo. Saka sa kanya galing ang biyaya ng Diyos.
2: Nako! Kung hindi lang kita mahal na mahal, sarap mong i-adobo na parang pugita!
0: Pugito? Lalaki ako. Ang pugita babae.
2: Patawa ka! Sige na! Tawagin mo na yung biyena mong pinaglihi sa tipos. Pababain mo na ng kotse at kakausapin ko na. Alang-alang sa Panginoong Jesus, sa pag-ibig ng Diyos.
3: Salamat, anak. At pinatawad mo akong sa aking pagiging strikta. Sa pakikialam ko sa lalaking mahal mo.
2: Matagal ko na kayong pinatawad, Mama. Pasalamat na nga rin ako kasi kung hinayaan ninyo ako at di kayo humadlang sa amin ni Dario, maaari pang hindi kami nagkatuluyan nito.
0: O nga po, Mama. Maganda rin ang kinauwian ng pagigipit niyo po sa amin. Laking tulong po ito sa amin. Dahil pala, kung nagkataon, iniwan din ako ni Hana. Gaya nung iba po niyang boyfriend.
3: Tapos na yan, ha? Nagkasundo-sundo na tayo. Hindi ko kayo pipilitin na doon kayo tumira sa atin, Hana. At sa tingin ko naman, masaya ka na rito sa buhay. Pero huwag mo namang ipagkait na di ko kayo tulungan. Hayaan naman ninyong ipadama ko sa inyong dalawa ang pagiging ina ko.
2: Okay lang po yun, Mama. Uli lang lubos na rin kasi itong si Dario. Pero kung gusto po ninyong tumulong sa aming mag-asawa, hindi po namin kayo tatanggihan. Kayo na po ang mag-sponsor sa aming dalawa ni Dario kasi pareho po kami mag-aaral sa Bible School habang wala pa kaming baby.
3: Masaya ako maging bahagi ako sa inyong pagmi-ministeryo, mga anak.
0: Purihin ang Diyos!

0: namin mag-asawa ay halos di namin maipaliwanag. Mismo ang numero unong kaaway ko sa aking buhay, sa aming pamilya, ang aking mama. Kontra sa lahat kung gusto, ang siya pa ang naging supporter namin mag-asawa sa aming pagmiministeryo. Nagagamit ang aming kayamanan na naiwan ni Papa sa mga gawain ng Panginoong Jesus. Hanggang sa aming pagsunod sa panawagan ng Diyos na maging missionary kami sa lugar ng Europa. Purihin po ang Diyos ng buhay!
1: Si Yahweh ay matuwid at sa gawaing mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay ang sa kanya ay sumusunod. Mga awit 11:7.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalaglagot. Kasaysayang patotoo ni Hannah Gabriel. Mga nagsiganap:
3: Marjorie Maglinte,
4: Yul Servo Nieto,
5: Eva Morataria Gomez.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ang oras, 1:33 ng hapon.
4: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Magandang tanghali, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 15 ng Hulyo 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
5: Balita.
3: Grave threat at sedition complaints na isinampa sa DOJ walang kinalaman sa impeachment process ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Narito ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
6: Kasalukuyang nakabinbin para sa final review ng Department of Justice o DOJ ang sedition at grave threat complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Itong pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Nilinaw din ng kalihim na ang kasalukuyang impeachment process ay hiwalay at independent o walang kaugnayan sa assessment sa isinampang kaso sa DOJ laban sa Vice Presidente.
7: So we just need to wait. As soon as we have something definite, we will let you know. Tingnan din natin ng maigi, no? Yung impeachment process ay ibang proseso, di ba? Yan ang proseso niyan ay para mapanagot ang isang impeachable officer pag mayroong basehan, di ba? At yan nga yung dinidinig ngayon ng impeachment court natin, ng Senado. Sa Department of Justice, ang pananagutan ng mga kriminal ay base sa pananagutan ng kriminal na batas. At yan ay may hiwalay ng paglalakbay. So, ang pag-aaral ng Department of Justice ng ating mga panel of prosecutors para dito ay may hiwalay na biyahe, no? So, at gagawin namin ang ayon sa aming mga.
6: Ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
5: 702 Balita.
3: Pagtanggi ng defense panel ng Vice Presidente para sa kahilingan ng House Prosecution sa Bank, AMLOC at BIR Records, kwinestyon ni Deputy Speaker Paulo Ortega. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
8: Kwinestyon ni Deputy Speaker Paulo Ortega ang pagtanggi ng defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa kahilingan ng House Prosecution Panel para sa Bank Records, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Bureau of Internal Revenue o BIR Records. Sabi ni Ortega, simple lang ang tanong ng ordinaryong Filipino kung walang itinatago, bakit takot sa Bank Records? Nilinaw ng mababatas na hindi sinasabi ng prosecution sa Senate Impeachment Court na hatulan si VP Sara base lamang sa aligasyon. Ang inihiling anya ng prosecution ay payag na access sa mga ebidensya para makatulong sa paghahanap ng katotohanan. Kung ang argumento ng defense ay wala namang mapapatunayan ang mga bank records, AMLAC reports at tax records, sinabi ni Ortega bakit kailangan pigilan ang paglalabas ng mga ito. Ang impeachment niya ay hindi para protektahan ang mga dokumento. Ang impeachment ay para protektahan ang tiwala ng taong bayan sa mga opisyal ng gobyerno. Giit pa ni Ortega, kung naniniwala ang defensa na walang makikitang mali, wala silang dapat ikatakot sa katotohanan. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
5: 702 Balita.
3: Malacañang iginiit na ang Vice Presidente ang kailangang magpaliwanag sa inihayag na kill plot laban sa Pangulo. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
9: Nanindigan ang Malacañang na mismong si Vice President Sara Duterte Carpio ang dapat magpaliwanag sa kanyang mga naging pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa naging statement ng pangalawang pangulo na wala umanong ebidensyang sumusuporta sa reklamo sa kanya ukol sa grave threats na bahagi ng Articles of Impeachment. Ngunit inihayag ni Castro na kung papansinin, hindi dinideny ng kampo ng defense panel ang pagbabanta, ngunit nilalapatan lamang ito ng katwiran o justification sa impeachment trial. Ayon kay Castro, mismong ang bise ang nagbanta, kaya ang kampo nito ang obligadong magpaliwanag at magpatunay sa justifiable reasons sa kanyang mga binitiwang pahayag at ginawang pagkausap sa isang tao na may kapasidad na pumatay sa Pangulo. Iginiit din ni Castro na hindi na kailangang magharap ng House Prosecution Panel ng dagdag na ebidensya ukol sa issue. Matatandaan na hindi na tinuloy ng prosecution team ang pagpapatawag kina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello para mapibilis ang takbo ng impeachment trial. Anila hindi na kailangan ang sasabihin ng dalawa dahil mistulang pinatotohanan ng defense team ang banta ng bise nang gamitin din ito sa trial ang ilang bahagi ng video na pinag-uusapang online press conference ng pangalawang pangulo kung saan binitiwan ang mga banta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating Speaker of the House. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: 702 Balita.
3: Pagkansela sa pagsalang sa witness stand ni na Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello usaping praktikalidad at hindi pagkatakot ng prosecution ayon kay Representative Zia Alonto Adiong. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
10: Sinabi ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adiong na ang pagkansela sa pagsalang sa witness stand ni na Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello ay maingat na pinag-isipan at pinag-usapan ng kanilang hanay. Sa isinagawang press briefing ng House Prosecution Panel kanina, bago ang opisyal na pagsisimula ng Day 6 ng impeachment trial, ipinahayag ni Adiong na hindi nila nais na humaba pa ang proceedings. Hindi anya sila natatakot at sa katunayan, matagal na umanong napaghandaan ang mga gagawin sa bawat hakbang ng impeachment. Dagdag pa ni Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinakikinggan ng prosekusyon ang hiling mismo ng impeachment court at ng taong bayan na gawing mas mabilis ang proseso, kaya't ito ang kanilang ginagawa. Una nang sinabi ng prosekusyon na ang papel ni na Lopez at Bello ay upang maging corroborative witnesses na magpapatunay na totoo ang grave threats na ginawa ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ngunit base sa kinahinatnan ng sesyon kahapon, wala na umanong issue sa authenticity ng video ng press briefing na ginamit mismo ng depensa at ng presensya ng grave threat mula sa pangalawang pangulo. Payag naman ni Representative Isabel Maria Zamora, araw-araw ay nagkakaroon ng pagpupulong ang prosekusyon at nag-a-adjust sila depende sa development ng impeachment process, kaya hindi talaga maiiwasan ang mga bigla ang pagbabago. Samantala, ilan sa mga inaasahan sa ika-anim na araw ng impeachment trial mamaya ang oral arguments sa hiling ng prosekusyon na ma-issuehan ng subpoena ang mga bank records, AMLAC records at pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ni Duterte Carpio, asawang si Attorney Manases Carpio at kanilang mga negosyo. Sa tanong kung ano ang kahalagahan nito, sinabi ni Tolosa na dapat makuha ang mga naturang tala ng maaga upang masigurong hindi magkakaroon ng delay sa mga ebidensyang ipepresenta, bagay na pinaniniwalaan nilang ginagawa na ngayon ng depensa. Anya, naniniwala siyang walang nakikitang rason para hindi ito payagan ng impeachment court. Ngunit sakaling mangyari, marami po umano silang inihandang ebidensya para mapatunayan ng issue sa unexplained wealth na itatalakay sa pangalawang article of impeachment. Shekaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
5: 702 Balita.
3: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
11: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
12: Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702
12: DZAS. Agapay ng sambayanan.
14: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 42 minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
15: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapakinig sa iba't ibang plataforma po ng ating himpilan. Diyan po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio, sa ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, tayo rin po ay inyong makakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS FEBC. Kaagapay, yan po ay libre nating ma-download o ma-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaagapay, kasabay din po niya ang kanilang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Ngayong hapon na ito, kaagapay, ang tatalakayin natin at tutuklasin ang usapin po sa volunteerism sa rehiyon po ng Mimaropa. Ito nga, kaagapay, ay sa mga nakalipas po natin ay magtatalakayan tayo sa iba't ibang rehiyon. Kung paano nga ba nagtutulungan ang pamahalaan, mga institusyon at mga mamamayan upang isulong ang volunteerism bilang isang mahalagang development strategy. Malalaman natin dito yan, mga kaagapay, sa Mimaropa ay mayroon pong matibay na pundasyon ng volunteerism na pinapatunayan ang kanilang pagkakakilala sa volunteers at institusyon at lumawak ang suporta sa iba't ibang sektor. Ngayon naman, mga kaagapay, mula tayo sa antas ng pulisya at rehiyon ng planning at dadalhin natin ang ating talakayan sa antas ng lokal na pamahalaan. Magkakasama po natin, mga kaagapay, ang isang volunteerism sa Mimaropa. Ito po ay ang LGU Bansud Oriental Mindoro. Sila po ay kilala ng PNVSCA noong 2025 bilang Outstanding Local Government Unit Provincial Learning Hub dahil sa kanilang strong institutional support for volunteerism, learning initiative at syempre po participatory local governance. Yan, kaagapay, ang ating tatalakayin sa usapin po ng volunteerismo. Makakasama po natin ang Municipal and Planning Development Coordinator ng Municipal Government of Bunsod ng Oriental Mindoro. Walang iba, mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Binibining Mediatrix Losterio. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
1: Magandang hapon po, Sir Brian.
0: Yan, bago po tayo magsimula, Ma'am Meds, baka meron po kayong mga nais batiin o mga nais pong i-shoutout na mga pangalan.
1: Yes, sir. Thank you for that opportunity. Binabati ko po, syempre, ang aking mga kasamahan dito sa Municipal Planning and Development Office, ang aking mga kapartner pagdating sa pagtataguyod ng volunteerism dito sa aming local government. Of course, our Municipal Mayor, Honorable Mayor Ronaldo Morada, ang ating sangguniang bayan sa pangunguna po ng ating Municipal Vice Mayor, Honorable Alma Mirano, the department heads po. At syempre, I would also like to give my shout out po sa ating cluster head ng Provincial DILG. Hello po, Sir Ariel Regino. And of course, to my family po and friends, thank you so much po for tuning in.
0: Yan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Mediatrix. Ma'am, una sa lahat, napakaganda ng pangalan na Mediatrix. Sabi ko nung una, totoo ba to o Mediatrix ba to o Mediatrish? Ma'am, napakaganda ng pangalan mo. Saan ba nagmula to?
1: Thank you. Sir, actually, yan po ay sabi ng mother ko, meron daw siyang professor nung siya'y nag-aaral. Siya po ay isang doktor. Si Doktora Mediatrix daw po yun. At yun daw ay matalino. And she's hoping na ang kanyang magiging anak ay matalino din. Kaya siguro ginaya niya at inadapt niya yung pangalan ng kanyang professor.
0: Nakakatuwa naman. So, ma'am, okay lang ba na i-address kita ng Ma'am Meds?
1: Yes po.
0: Okay. Yes. Para sa sobrang haba, ma'am, baka dun sa pangalan mo palang mag-overtime tayo.
1: Ay, yes.
0: Sige po, ma'am, bago tayo magsimula, pwede bang ikaw muna, ma'am, sa personal mong katayuan dyan at sa personal mong karanasan, ilang taon ka na ba sa usapin ng volunteerism at paano nagsimula sa iyo ang kwentong volunteerism mula sa puso mo?
1: Ayan. Sir Brian, and also to our listeners, ang volunteerism po ay nag-umpisa sa puso ko. Siguro, yung early age, kung saan namumulat na tayo na to share, di ba? To share what we have. So, naimulat tayo ng ating mga magulang sa ganoong advokasya. And pagdating naman doon sa formal na pagsusulong ng programa, ito po ay talagang, sabi niya, dibiban nating na-implement at itinaguyod year 2024. Yeah. Year 2024 po yun, when I was assigned as the volunteerism focal person po of the municipality of Bansud. So, yun po ang naging umpisa na nung ating journey in promoting volunteerism as a way of life and also as a development strategy.
0: Nako, kaagapay, alam nyo ba na ang Mimaropa ay nasasakupan po ito ng Region 4B, kaagapay. Yes po, hindi po A, ito po ay B na kung saan kasama nga po dito ang Mindoro, na kung saan ay nahati po yan, Mindoro Oriental at Mindoro po syempre Occidental. Pero sa pagkakataon na to, ang tatalakayin po natin ay ang Oriental Mindoro. Ang gusto ko pong itanong po sa inyo, Ma'am Meds, kamusta po yun ang inyong naging journey? Paano po nagkaroon ng proper implementation o paano po na-institutionalize ang volunteerism sa inyo ngayon na kayo ay isang LGU? Kung mapapansin natin, pwede naman mauwi ito na ang LGU naman talaga ay dapat tumulong at dapat maging takbuhan po ng pagtulong. Pero iba po kasi ang volunteerism, higit pa to sa pagtulong. Ito po ay kusang loob na kung saan dapat nating malaman na ito ay hindi binabayaran, hindi bayaran. So paano po nagsimula ang lahat?
1: So, paano nga po ba nag-umpisa ang volunteerism sa bayan ng Bansud? Ano? Pwede naman siyang gawin nino man, di ba po, in an unofficial way. Kaya lang sabi nga, mas maganda kung naka-embed na siya dun sa mismong government system, dun sa sistema na meron kami. So, ang pamahalaang bayan po ng Bansud ay naniniwala na mahalaga yung role ng bawat LGU sa pagpo-promote ng bayanihan. Sabi nga, bakit? Gaano siya kahalaga? Kasi kami yung malapit sa mamamayan. We are the frontliners. So, ang LGU, meron siyang kakayahan to create an environment kung saan yung pong volunteerism ay hindi lang basta naghihikayat ng mga volunteers, kundi kusang loob na sumusuporta ang mga tao at pinapamahalaan ng maayos ng gobyerno yung programang ito, and of course, most importantly, napapanatili natin ito. Kumbaga, sustainable yung implementation.
0: Kumbaga, hindi nahihirapan kasi pamahalaan at gobyerno to, mga kaagapay. Kaya siguro napadali din dahil nga sa platformang meron sila na nasa pamahalaan. And ma'am, sa pagkakataon na to, syempre ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ay malaki talaga ang maiaambag. Nakita ko to, ma'am, sa mga iba't iba naming nakausap, sa iba't iba naming mga organization na tinalakay, lalo na ito man ay mapa-eskwelahan, mapa-LGU, mapa-iba't ibang organisasyon. Ma'am, kamusta yung sila ay nagkaroon ng proper integration dito sa inyo pong LGU? Naging madali ba at mas naintindihan ba natin ang usapin ng sa volunteerism?
1: Yes, sir. Kumbaga, very big part ng aming journey ay yung guidance po ng PNBSCA sa amin. Unang-una, yes, nag-institutionalize kami. Madali na naman po para sa mga LGU mag-issue ng executive order, di ba po? Ah, yes, that's institutionalized in our LGU through an executive order. But that's it. Pero, the difference na nandiyan si PNBSCA to guide us is that we were capacitated nagkaroon kami ng in-depth knowledge, ano ba talaga yung volunteerism? Hindi lang siya simpleng bayanihan. Siya pala ay malaki ang maitutulong sa pagpo-provide ng services sa ating community in a holistic approach. Kumbaga, hindi lang si LGU, kundi lahat ng community stakeholders ay katulong natin sa pagpapaunlad ng aming bayan sa tulong po ng volunteerism. So yun po yung every step of the way, nandyan si PNBSCA to guide us from the learning materials that we can provide dun sa aming mga constituents hanggang dun sa mga best practices na pwede po namin ma-adapt sa aming pamamahala. So ganun po sila, ganun nila kami iginide, and that that made promoting volunteerism even more easier for us po.
0: At sana lahat ng LGU sa bansa, naalala ko tuloy nung nakausap ko po si Executive Director Donald Gawe. Sabi ko, sir, darating ba na sa pagkakataon na ang buong Pilipinas ay kailangan maging partner ng PNVSCA? Yun ang kailang pangarap? Yun yung kanilang ano, adhikain na maging partner talaga ang lahat ng LGU, paaralan, maging iba't ibang institusyon, bahagi ng PNVSCA? Kasi kung makikita natin dito mga kaagapay, imagine na ang volunteerism ay hindi lamang po yan sa loob ng paaralan sa isang subject na kung saan aarali mo sa isang buong termino, kundi mawala man ang subject na ito, mawala man ang usapin na ito, pero makikita natin na malaki ang impact nito dahil hindi lang siya pang sandalian pero nagkakaroon siya ng mainstream. Ibig sabihin, nakikilala. Pag sinabing mainstream, mas tinatanyag, nagkakaroon ng forma, mas nagkakaroon siya ng itsura. Kaya gusto kong tanungin, ma'am, ano yung mga naging konkretong programa po ng LGU po ng Bansud na kung saan ipinakita na ang mga programang ito ay bunga ng volunteerism at hindi lang ng isang LGU?
1: So, paano ba namin siya inumpisahan? So, mag-uumpisa tayo doon. Ano po? So, unang-una, we recognize volunteerism as a development strategy. Paano po? We adopted at the local level through a Sangguniang Bayan Resolution, yung Republic Act 9418 o yung tinatawag natin Philippine Volunteerism Act of 2007. It is very important na nare-recognize din po, hindi lang kami as implementing office, kundi nung ating local leaders, yung volunteerism program itself. Why? It will be much easier to get their support sa ating pong, una-una syempre, sa pagpupondo. It's very important, di ba po? If our leaders understand and appreciate the program, it is way better po. At nandun yung suporta nila all throughout the implementation of different programs, projects, and activities. Mm-hmm. And then what we did next, we created an office specifically for volunteerism itself. We designated a volunteerism focal person. And in addition to that, I also designated a volunteerism coordinator. Mm-hmm. Para mas madali po yung collaboration,
0: yes,
1: networking with other, di ba po, with other agencies. And then what's next? Pangatlo po, syempre gagamitin po natin. Sabi nga, ang kaunlaran po, ang pagpapaunlad sa isang bayan, hindi lang po gobyerno ang may responsibilidad, di ba? So, ang mga tao, nandiyan yung tinatawag natin responsible citizenship. So, we encourage the participation of the civil society organization. So, highly mobilized po ang ating People's Council, and they are very participative in the implementation of our volunteerism programs and activities. Sino pa po ang kasama natin? We have our partners from the national government agency. We have the educational institutions, the DepEd, we have our TESDA, and of course, our Polytechnic University of the Philippines. And then, we also encourage the participation of the private sector, religious sector, and of course, our kabataan. Kasi syempre sila yung magtutuloy ng programa. And it's very important that sa kanilang murang edad ay na-appreciate na nila at hindi mawawala yung ating, sabi nga, ipinagmamalaking ugali ng mga Pilipino na bayanihan po. And yun po, we also ensure that our plans and programs are included in our major development plans, including the Comprehensive Development Plan, Annual Investment Program to secure funding in our annual budget. So yun po. And then, we structured our program kung promotion ba yan, kung participation ba yan. So with meticulously prepared and outlined our activities na sa tingin po natin in order to ensure na mas magiging holistic po yung implementation niya. And syempre po, ang pinakamahalaga diyan is to recognize yung ating mga volunteers na kumbaga wala na nga tayong ibibigay sa kanila. Sabi nga, volunteerism, we do not require any form of payment, but a simple appreciation is very much appreciated po ng ating mga local volunteers. So, yes, we are giving quite fund for our annual recognition of our volunteers po.
0: Mm-hmm,
1: so that's
0: mm-hmm.
1: our framework and our LGU when it comes to volunteerism, sir.
0: Mm-hmm, mm-hmm. At thank you so much po sa pagmamalaki po ng inyo pong local government unit po. Kaagapay kayo din, ikaw man ay nasa labas ng Metro Manila, nasa loob ka man po ng NCR, kaya mong tulungan ng LGU mo. At sa lahat po ng mga local government unit po ngayon, tingnan natin to kaagapay na isang challenge na ano ba ang kaya naming i-offer sa kapwa naming kalungsod, kapwa naming kasiti, na para makita nila na ang volunteerismo ay hindi lamang to dahil nagustuhan lang. Hindi, kaagapay, programa to. Isang matagal po na panuntunan, isang matagal po na direksyon na dapat to ay naia-apply, na ipapasa natin, hindi lang dahil tayo ay LGU, kundi kaagapay, ito po ay bahagi po ng usaping pagpapaunlad sa sarili nating bayan. Ma'am, gusto kong itanong po sa inyo, no, ano pa ba yung mga pagbabagong nakita nyo doon sa mismong paraan nyo ng paglilingkod? Ano ba, ma'am, yung nakita mo na kahalagahan ng volunteerismo, lalo na kung ito ay sa paglilingkod sa inyong lokal na pamahalaan, at paano nakikilahok ang community? Hello po?
1: Paano po ba na, hello?
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Go ahead.
1: So, paano ba sila nakikilahok, no? So we have this different sets of activities na naka-program na siya prior to the planning or implementation year, ano po. So they are able to participate in those activities para sa mga kabataan, education, participatory governance, and social delivery, social services delivery. So ano po ba yung difference yung institutionalized siya or dun sa isang simple, dun sa nakaraan na hindi ganon ka-embed? Kumbaga, pwede naman natin siyang gawin na ad hoc lang or from time to time, pero iba po yung kaibahan nung siya ay regular program ng ginagawa ng pamahalaang bayan. So ano po ba yung naging institutional changes noon para sa amin? So for one time, for example, one time mobilization, pwedeng, maisip lang natin, sige, mag-conduct tayo ng feeding program, di ba? So instead of that, nagkaroon na po ng sustained engagement yung ating mga mamamayan. So kumbaga, some of them, they are really looking forward to the next activity. And then some of our sponsors, some of our volunteers, sila na rin po mismo yung nagtatanong, in what way can we provide our services? And then, before, there are fragmented initiatives. Watak-watak, iba-iba. Kanya-kanya po tayo ng provision ng mga volunteering activities. Unlike ngayon, it is much better because it is coordinated. So kung si private agency, si private organization, they will be conducting volunteerism, ino-course train na po niya sa LGU. So, and nagkakaroon tayo ng database, ano na ba yung mga services na ina-provide natin sa mga tao. And then, before, ang volunteers is just an extra help, di ba po? Pero ngayon po, sila po ay development partner na natin. And then, limited po ang documentation. Before, after the activity, tapos na siya. Pero ngayon, nahihimay-himay na natin sino yung volunteers na nag-participate, sino yung naging beneficiaries natin, how much have we provide using the funds that we generated from the donations, and so on. And finally, recognition after the activity. So ngayon naman po, yung recognition is already built in the system. So yun po siguro yung nakikita ko na different from what was and what do we have now, na siya ay institutionalized na po. And of course, when it comes to the delivery, marami po tayo na ipoprovide na services through the volunteerism program kasi mas meron na po tayong framework na sinusundan.
0: Mm-hmm. Kaya mahalaga talaga na ano, kumbaga parang blueprint o framework na sinusundan kasi imagine ka agapay na hindi ka na lang gumagawa ng programa. Hindi ka lang gumagawa ng masabing proyekto lang dahil napilitan. Pwedeng let's say that word, no? O di kaya dahil kailangan lang ng activity sa nagpapakita ng pagtulong. Hindi ka agapay. It's more than that. It's more than the opportunity to help, but it's more than to be, alam mo yon, na parang to be equipped, to be empowered by using your platform as a local government unit, lalo na dito sa ginagawa nila Ma'am Meds dito sa Bansud Oriental Mindoro, na kung kakikitaan natin ito ng malaking perspektibo, nakakagawa tayo ng isang impact na kahit maliit pero kapag nagsama-sama, lumalaki, nagkakaroon ng transformasyon. Hindi lang dahil gusto, pero ginagawa ito ng nasa sa ayos at ginagawa ito ng maayos. Ma'am, pasensya na dahil nakuha po ng balitaan natin ng mga ilang oras. Pero ma'am, sa pagkakataon na to na nabanggit ko nga po na ang local government nga po, lalo na po dyan sa munisipalidad po ng Bansud Oriental,

0: Nakakatuwa. Ano po? Isa pong malaking karangalan para sa aming munti, di ba? Munting pamahalaang bayan yung pagkilala na iginawad sa amin ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency bilang Outstanding Local Government Unit Provincial Learning Hub when it comes to volunteerism. Ito po ay para sa amin, ito ay nangangahulugan na ang aming mga karanasan po, yung aming mga sistema na itayo, ano, unti-unting nabuo ay maaaring magsilbing inspirasyon po sa ibang mga LGU na kagaya namin. At ito din ay motivation para sa amin para mas pag-ibayuhin namin ang aming mga ginagawa. Subalit, also, hindi naman po ito nangangahulugan na kami na yung may pinakamagandang model when it comes to volunteerism. Sabi nga, di ba? Ang sabi ni Alex Ayala, kapag nagwagi, hindi titigil, di ba? So, it is also a motivation for us to improve more and to explore other opportunities for improvement when it comes to volunteerism program. So, sa katunayan po, sa ngayon, naniniwala kami na lahat ng local government units ay may kanya-kanya na pong karanasan dito, may kanya-kanya silang innovation, may mga best practices sila na maaari po nilang ibahagi. Kaya po yung pagiging provincial learning hub namin, hindi lamang po ito tungkol sa pagtuturo. Ito ay maaari din kami mismo ay matuto at sila ay matuto rin mula sa amin. So handa po kami sa lahat po ng mga LGU, handa po kaming ibahagi yung aming mga natutunan from PNVSCA sa pangungunan ng ating Executive Director, Sir Donald James Gawe. And then, we are open for collaboration also. So, hindi po natin kailangan makipag-compete from other LGUs bagkos ay kailangan natin makipag-partner sa kanila. Ano po, para mas strengthen natin yung ating mga policies in place, yung ating mga programs na para naman po sa ating mga communities. So, siguro po, because of that, we are encouraging yung ating mga LGUs, not only here in the Mimaropa, ano po, wag po silang matakot na simulan yung kanilang volunteerism journey. Just trust us, we've been there. Nag-umpisa din po kami sa executive order lang. Ano po? So, hindi po kailangan maging malaki agad yung ating program. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng malinaw na pananaw. Ano ba yung gusto natin for our LGU when it comes to institutionalizing volunteerism? And not only institutionalizing volunteerism, but to provide better services to our community through our volunteerism program po. Kasi napakarami pong benefits ang makukuha natin kung i-involve natin ang ating community, ang ating mga volunteers sa pag-provide po ng mga programa para sa ating mga mamamayan.
1: At yun naman po yung ating pong mission dito. Ang ganda nung sinabi, pupulutin ko lang kaagapay ang sinabi ni Ma'am Mediatrix na hindi natin kailangan magkompetisyon kundi ang kailangan natin ay kolaborasyon sa mga iba't ibang sangay ng pamahalaan ng gobyerno. Dahil nga, totoo nga naman kaagapay na nagsimula lamang din sila sa isang executive order na kung saan ito ay pamantayan. Ngunit kung titignan natin dahil sa mga maliliit na hakbang nakagawa sila ng isang malayong pamantayan, isang malayong sabihin natin na step para magkaroon sila ng ganitong uri po ng pagbibigay ng karangalan. Kaya naman, sa lahat ng LGU, nasa labas man ng Metro Manila o nasa loob man ito ng Kalakhang, Maynila, lahat po tayo ay may responsable, lahat po tayo ay may responsibilidad sa loob ng ating kinalalagyan o kinalulugaran dahil po tayo pong mga tao ay naka-innate po sa atin ang tumulong, magbigay ng tulong at magbigay sa higit na nangangailangan. Kaya naman mga kaagapay, muli na kasama ko po ang isa po, sabihin na po natin, mga bayani sa likod po ng kailang ginagawa. Muli kaagapay, na kasama ko po ang Municipal Planning and Development Coordinator ng Municipal Government

0: Permit of Bansud Oriental Mindoro, muli ipinapakilala ko po si Binibining Mediatrix Losterio. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Meds.
1: Thank you so much po, Sir Brian, and thank you din po sa ating mga tagapakinig, and we are hoping po that somehow we were able to inspire you, ano po, and nabuhay ang pagiging matulungin natin sa ating mga kapwa Pilipino po.
0: Mm-hmm. Kaya naman kaagapay, ano pang hinihintay mo? Ikaw na nag-iisip paano ba makakatulong, una, tignan ang iyong misyon, tignan mo ang iyong purpose sa buhay at tignan kung ano ang magagawa mo. Maliit man ang nasimulan pero kapag yan ay nagsama-sama, naniniwala ako na ang katagumpayan niyan ay hindi lang makukuha sa isang beses. Sabi nga nila, the key for mastery is through repetition. Mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast dyan po sa ating production side ni Kuya Reggie Villena, sa ating pong RTV team na sina Ate Aileen Valdez at syempre si Jabez Mancho at syempre sa assistant ni Dessa Magtunaw. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS-FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Alam mo ba na ang 1062 BXKI Marble ang kauna-unahang regional station ng FEBC Philippines? Itinatag ito noong December 19, 1964 sa South Cotabato. Unang nag-broadcast ang DXKI sa wikang Ingles at Pilipino at sa mga dialektong Ilocano at Ilonggo. Ang missionary engineer na si Dick Rowland ang tumayong unang station manager ng himpilang ito. Ngayon, ang DXKI na binansagang The Friendly Voice of South Central Mindanao ay patuloy pa rin sa pagbo-broadcast ng mga programa sa mga wika at dialektong Ingles, Filipino, Ilonggo, Ilocano, Cebuano, Caraya, Akyanon, Manobo, Tiboli, Blaan, at Teduray.
5: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
6: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
7: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Kaagapay tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang inyong makakaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante at usapang mental health wellness po tayo ngayong araw at ating pong pag-uusapan ay patungkol sa internet gaming addiction. Kaya kung meron po kayong katanungan tungkol sa topic na yan, very timely, no, kaagapay, eh ipadala nyo na po sa ating himpilan sa pamamagitan po ng ating ongoing Facebook live streaming sa 702 DZAS FEBC Radio Facebook page. Tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, maging sa mga inyong mga car stereo at syempre sa ating 702 DZAS mobile app. Happy listening po sa inyong lahat at muli kaagapay ang ating topic, internet gaming addiction. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, eh ipadala nyo na po yan dahil maya-maya po ay makakasama po natin ang Open Minds Foundation para bigyang linaw nga po tayo tungkol dito sa ating topic. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Hello, hello po sa inyong lahat. Ngayon naman kaagapay, tungo na po tayo sa ating Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Kagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan mayroon po tayong libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. At muli, ang ating pong topic ay internet gaming addiction. At gaya nga po ng nabanggit ko kanina, eh meron po tayong makakasama dito po sa ating programa. Mula po sa Open Minds Foundation, ang palagi po nating kaagapay dito sa Doctors Online, ang kanilang president, si Sir Ed Isidro. Good afternoon, Sir Ed.
3: Good afternoon, Kayla. Magandang hapon sa iyo.
0: Magandang
3: hapon
0: po.
3: Magandang weather. Pero mas maganda ka sa weather.
0: Ay, salamat okay po, Sir Ed. At kami po ay muling masaya, Sir Ed, na makasama po kayo dito sa Doctors Online. Pero bago po tayo magsimula, ay pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga kaagapay, ano po ba ang Open Minds?
3: Yan. Ang Open Minds ay isang support group. Okay, para sa mga taong may sakit sa isip. Ito'y tinatagpo ng 2001 December ng mag-inang Mrs. Rosita Nasal at ng kanyang anak na psychiatrist si Mrs. Simone Nasal Simone. Yan ang kanyang anak. Tinatag namin yan, kasama na namin yung si Army Martinez, si Donette de Guzman, at inyong lingkod ngayong hapon, Ed Isidro. Ang aming pong layunin ay simple lamang nung tinatag namin ito. Ang aming layunin ay magbigay ng sapat na kaalaman tungkol sa sakit sa isip sa mga taong nakikinig. Ang malaman ang sakit sa isip para malaman ng mga tao ay nagagamot. Maraming nagagawa para dyan sa sakit sa isip. Kaya huwag kayong matakot. Alright? At ang sakit sa isip ay di dapat ninyo ikahiya. Okay? Para yung ibang sakit na nakikita natin at ito'y nagagamot sa daan doon sa mga tumutulong sa atin ng mga psychiatrist na magiging nagiging guest dito. Okay. At meron po kami programa kasama ng DCAS. Matagal na kami kasama ng DCAS since 2007. Yung programa namin na dito, once a month, nag-discuss kami ng isang topic sa mental health. Ngayong hapon nga, sinabi ni Kayla, ang ating topic ay itong internet gaming. At ngayong hapon din, meron tayong guest na psychiatrist. Ang pangalan ng ating guest psychiatrist ay si Doktora Elaine Romano. Ang tatawag ko sa kanya ay si Doktora Elaine. Si Doktora Elaine ay may degree sa medicine at sa general adult psychiatry. Okay? At ito ay meron pang subspecialization. Ito ay child and adolescent psychiatry. Ma-notice ninyo mga kasama na yung kanyang subspecialization ay napakahirap niya kasi maraming nasakakasakit na mga bata pero kukunti lang yung mga nag-specialize sa child adolescent psychiatry. Siya ay member ng Philippine Psychiatric Association. Member din siya ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. At siya ay member ng Albine Medical School. Okay. Siya ay medical specialist sa Bicol Medical Center. Training officer din sa Bicol Training Center. Okay. At saka siya ay served as a medical officer sa Veterans Memorial Hospital at saka sa Philippine Children's Medical Center. I want you to take note that marami siyang affiliations sa mga organisasyon tungkol sa children. Okay. At ngayon ang pag-uusapan natin ay itong sinasabi nilang internet gaming addiction. Ito ay malaking problema ngayon. Lagi ninyo naririnig siguro ito ngayon na nangyayari. Kaya papaliwanagan tayo ni Doktora Ella at kung ano ba talaga ito at ano magagawa natin tungkol dito. Dr. Ella, may we call you Dr. Ella?
4: Hello, good afternoon po. Yes,
3: okay.
4: Dr. Ed.
3: Okay, go ahead. You can introduce yourself if you want to, but ano ba talaga itong gaming addiction? Napakalawak yes, itong topic na ito. Go ahead.
4: Yes. Opo. Actually, sa panahon po natin ngayon, di ba malaking factor na po ang internet. No? Okay. So dito na din papasok aside from mobile or online gaming, pati din po yung paggamit ng social media. Aha. So meron po tayo tawag na internet gaming addiction. So kaya po siya sinabing addiction kasi nagiging excessive or sobra na po yung paglalaro sa internet to the point na nawawalan na po ng control yung bata over it. So initially siguro po ginagamit siya as a form of entertainment pero pag nagsimula na po kasing makaapekto po siya halimbawa sa pag-aaral, sa tulog, sa kain, no, or even yung pag-regulate po nila ng emosyon, doon na po siya nagiging problematic.
3: Yeah. So yung sakit na yan o okay, itong disorder na yan, marami nang apektado. Lagi ko naririnig yan sa mga news, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa Australia, sa England, sa United States, napakarami. Ano po ba ang mga simptomas ito at kung ano ang pinanggagalingan nito?
4: Yes. Oh.
3: Go ahead, Doctora. Leila, meron tayong konting difficulty sa...
0: Yes, Sir Ed, opo. Babalikan po natin na maya-maya po, no, si...
4: Recognize na rin po siya ng disorder.
0: Apo, Sir Ed, balikan po natin maya-maya no, si Doc Ella habang inaayos po ang linya po niya sa Zoom. Pero sa ngayon, Sir Ed, ay siguro tungo po muna tayo sa health tips habang inaayos po ang linya ni Doc Ella. At sa pagbabalik po natin ay pagpapatuloy po natin ang ating discussion. Samantala, kaagapay, nandito po muna ang health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break nga po, ay pagpapatuloy po natin ang discussion kasama si Sir Ed Isidro at ang ating special guest. Diyan ka lamang, kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
5: Kaagapay, minsan hindi natin maiiwasan na may makakasalamuha tayo na mentally challenged person. Sa katunayan, hindi lahat ng tao ay may kaalaman sa kung paano sila pakitunguhan. Paano nga ba natin sila mauunawaan ng walang panghuhusga? Isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, unawain ang kanyang mental age at hindi tumingin sa pisikal na katangian. Pangalawa, maging mapagpasensya. Pangatlo, huwag magagalit sa hindi katanggap-tanggap niyang pag-uugali. Pang-apat, ipakita ang iyong interes sa kanyang sinasabi o ginagawa. Pang-lima, maaaring magbigay ng challenging task para sa kanyang mental capacity. Pang-anim, maging kalmado at ngumiti madalas. At pang-pito, makipag-usap ng hindi nagtataas ng tinig. Ang artikulong ito ay hango sa drprem.com at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.

0: Nagagamot ba ang HIV?
1: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Sa Himpabawi, mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Doctors Online.
4: Kagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama pa rin po natin si Sir Ed Isidro kasama si Dr. Elaine Romano para pag-usapan nga po ang internet gaming addiction. Sir Ed, ipagpatuloy po natin ang ating discussion.
5: Okay. Maraming salamat kayo. Doktora Ella, pwede na tayong pumasok ulit.
6: Ay,
5: siguro po. Ano ba itong internet gaming addiction? Pwede niyo kusahan ulit? Ano ba talaga ito? Tayong,
6: opo. So, meron po tayong tinatawag na internet gaming disorder. So, ito po, nakalagay, kasama na rin po siya sa classification doon po sa tinatawag nating DSM-5 or Diagnostic and Statistical Manual ng Mental Disorders at saka po ng ICD-11. So sa internet gaming disorder, dito po nagkakaroon po ng mga simptomas ang isang tao, no, na unang-una po hindi mawala sa isip nila yung paglalaro ng internet game, no? So, lagi po yung nasa isip po nila, hindi siya nawawala, no? Tapos, pangalawa, nagkakaroon po sila ng tinatawag na withdrawal symptoms. So, mga ilang oras lang, isang araw lang po na hindi nakapaglaro, nandun na po na-obserbahan na hindi mapakali, irritable, very restless, or minsan malungkutin, no? Tapos, isa pa pong symptoms niya, yung paggamit po, yung oras ng paggamit ng internet, sobra-sobra na po, no? Excessive na po yung oras ng paggamit, no? Tapos nagkakaroon din po sila ng mga attempts na i-control kasi kumbaga po nagkakaroon din po ng awareness na alam na po nilang problematic pero hindi po successful yung attempt nila na kontrolin po yung paglalaro, no? Tapos nagsisimula na rin po itong maka-apekto sa mga pang-araw-araw po nila. So yung mga bagay po na ginagawa nila before, mga hobbies, mga ibang activities, ngayon po hindi na nila nagagawa yon kasi mas naka-focus na po sila sa paglalaro sa internet, no? Tapos nagkakaroon din po ito ng epekto, of course, lalo sa mga bata sa pag-aaral, no? So hindi na po nakakapag-focus, hindi na po nakakapag-concentrate. Tapos pwede rin pong gumaba yung performance po nila sa eskwelahan. So yung grades, no? Kapag sa adult naman po, yung sa trabaho, apektado din naman po, no? So kadalasan din po ginagamit nila yung internet as a way of escape. Or minsan po para makaramdam po sila na masaya or makalma po yung sarili po nila, no? May iba din po na ang nangyayari, dinideny po nila na meron silang problema. No, so kahit napapansin na po ng ibang miyembro ng pamilya, tinatry na po silang i-convince na magpatingin, tulungan po yung sarili, pero para sa kanila, hindi po nila nakikita na problema na po pala ito.
5: Kaya, Doktora Ella, yan ay nag-uumpisa, siyempre, palagay ko, i-confirm ninyo, nag-uumpisa yan dito sa nilalarong cellphone. Dahil pagka may cellphone na isang taon, nilalaro nila, automatically, napupunta sila sa yung sa mga gaming, no? At pagka nalagay doon sa gaming, may nabuksan sila, gustong-gusto nila, doon na nag-uumpisa yung interest. Kaya ang kinag-uumpisahan niya lahat ay yung cellphone, di po ba?
6: Yes po. Tama din po yun, no? So kasi ang mga bata po ngayon, di ba, as early as mga younger adults, younger adolescents po sila, meron na po silang mga cellphone, di ba po? Ang internet, ang social media, di ba po ang ginagawa po niyan is to connect or i-engage po tayo. Pero kapag naging excessive po siya or sobra-sobra, doon na po siya nagiging problematic, no? Especially po sa mga bata kasi yung brain po nila nagde-develop pa rin po, no? So lalo po yung parte ng utak po nila na responsible for the impulse control or decision making, nagde-develop pa rin po. So kapag naglalaro po sila ng games online, ang games po, nakaka-trigger siya ng reward, no? Yung reward chemical sa brain yung tinatawag po nating dopamine, no? So aha, ang tendency po, opo, mas nagiging hook po sila sa paglalaro. So repeated activation ng dopamine can also lead sa long-term po na changes sa brain, kaya minsan mahirap na po siyang kontrolin or tanggalin po.
5: Sa inyong practice, doktora, pwede kayo nga marami kayong nakikita apektado nito. Usually, yung mga naapektado ba niyan, usually, anong age bracket at ano pong sex? Lalaki, babae, o third sex? Ano sa experience ninyo?
6: Actually, halo na rin po eh, yung mga apektadong mga bata, no? Kadalasan po, mga adolescents around na sa as early as 12 to around 18 po, no? Pero hindi lang po kasi, minsan po kasi yung paglalaro nila or addiction sa internet or social media, kadalasan po, symptoms lang din po siya ng iba pang condition. So possible po na meron din pong ibang condition yung bata na naka-aggravate po. Kaya mas nagiging addicted po sila sa internet or social media po. So important din po na i-explore, baka may ibang mental health condition din po yung bata. Kaya mas nagiging vulnerable sila na maging addicted po sa internet, gaming, or social media po.
5: So in other words, bago natin mapapatingin yan, eh, nakikita ninyo yung mga simptomas. Yung sinabi nga ninyo, yes, simptomas na lagi nakadikit sa cellphone, sa internet, sa games. Doon sa, yes, cellphone ho, mga usually, ano, mga ilang oras bago talaga makikita mo na medyo addicted na? Kasi luwan na ba siya? Go ahead.
6: Yes po. Sorry, wala po kasing kumbaga standard na time or duration. Pero mas makikita po natin yan kapag very much preoccupied na po sila sa paggamit ng cellphone, no? Kumbaga po, may mga kailangan silang gawin sa school, hindi nila nagagawa kasi minuminuto, check po nila yung cellphone po nila, no? So may iba din po na nagsisimula na rin pong maapektuhan even yung daily activities po nila sa bahay. So yung mga household chores, hindi na nagagawa kasi nga preoccupied na po sa paglalaro or pagse-cellphone. So maraming factors din po yung kailangan pong itingnan po para masabi po natin na addicted na po talaga yung bata.
5: So in other words, pagka medyo nakikita na yung mga sintomas na yan, ang first order of the day ay dapat humanap tayo ng pagdadalhan itong bata na suspecha natin ay meron itong konting addiction para magkaroon, yeah, ng professional help. Dahil sa pagkasalita ninyo, mukhang hindi ito basta-basta mahahandle ng parents alone. Kailangan merong outside help o merong kayong may mag-a-advise at may tutulong. Tama po ba yun?
6: Opo, tama po yun, sir. No, so, kumbaga po, maraming factors na nakaka-contribute kung bakit nagiging vulnerable po ang bata sa isang internet gaming addiction. So, syempre po, malaking factor po yung environment nila sa bahay, especially yung mga parenting styles, no, yung family dynamics, no. So, lalo kasi mga magulang po yung unang nakaka-encounter or nakaka-obserba ng mga pagbabagong behavior na to. So dapat po yung mga parents, may mga simptomas silang kailangan nilang i-watch out for or obserbahan. So yung tinatawag po nating mga red flags, ito po yung pag nagiging irritable po yung bata. Halimbawa, tinatry nilang kontrolin ang paglalaro or pag-internet, tinatry po nilang ilimitahan, pero nagiging irritable po yung bata or may times po na nagwawala, ganyan po, mga red flags na po yun. No? Iba pa pong symptoms or red flags includes po yung minsan nagsisinungaling na po yung bata about gaming time. No po, nagsisinungaling na po siya. So may mga pagkakataon din po dahil na po sa sobra-sobra yung paglalaro, late na po natutulog, hindi nakakatulog ng maayos, no? So mapapansin din po, syempre apektado din po ang school dahil preoccupied sa paglalaro, hindi na po nakakapag-focus sa pag-aaral. So may tendency po, may possibility na bumaba po yung grades po niya, no? Tapos kung maobserbahan din po natin na halimbawa, dati very outgoing po yung bata, mas gusto niyang nagsispend time sa family, sa mga kaibigan sa labas, pero ngayon parang mas preoccupied po siya na nasa loob lang, nag-i-internet lang, naglalaro lang, mga red flags na rin po yun, no? Tapos po, yung tinatawag po nating emotional dysregulation, meaning po parang hirap silang kontrolin yung emotions. No? Mabilis magalit, mabilis umiyak, nagkakaroon ng depression or even aggression. So ito po yung mga red flags na kailangang bantayan ng mga magulang. So kapag ito po naobserbahan, baka kailangan natin pong dalhin po yung bata at mapacheck upan po para maagapan po natin.
5: Ayun. Ngayon, doktora, isang napapansin ko, kuminsan nagugulat ako. Pagka kumakain ako sa isang restaurant, may isang lugar dyan na kumakain yung pamilya, makikita ko may mga kasama mga bata. O kaya yung mga adolescent, siguro yung talagang batang bata, makikita ko may hawak ng cellphone. Batang-bata pa. Sa okay, hindi ako nakahawak ng cellphone hanggang mga 15 years old ako. Pero yung batang-bata, nandun, hawak na yung cellphone habang kumakain lahat at wala na, hindi na nakikihalubilo yung bata. Yun pa ay madalas mangyari na ngayon yan.
6: Yes ayun. Po. Opo. Kasi kahit mga dahil, elementary students, may mga cellphone na rin po sila.
5: Dahil po, na tinanong ko nga yung akong kaibigan. Ako, bakit yung anak ko batang bala pang 2 years old, may hawak ko ng cellphone? Eh paano, Tito Ed? Pagka umiyak yung bata, pagka binigay ko yung cellphone, wala nga, titigil na. Kaya, binibigay ko yung cellphone. Eh ang daming nangyayari yan. Eh once na binigay mo yung cellphone sa bata, inumpisahan, naku, nanay ko. Yun ang problema. So, may mga payo ba kayong maibigay sa mga magulang? Lalo na yung mga meron pala nagkakaroon ng anak. At dahil siguro doon mismo control mo na yun or you can start to minimize. Dahil nakikita ko, talagang nagiging widespread.
6: Opo, totoo po yun, Sir Ed. Minsan po, ginagamit na po parang babysitter yung cellphone para lang po kumalma yung bata or huwag masyadong umiyak, no? Kaya lang po, syempre, nakaka-interfere din po ito dun sa development ng bata, especially po sa mga younger kids na di ba mas kailangan po nila yung physical na socialization or interaction. Affected din po, no? Kaya lang din po, ang problem din kasi sa panahon po ngayon, di ba yung paggamit ng cellphone, parang nagiging normal na din kasi po siya eh. May mga patients po akong na-encounter na even sa school po kasi ginagamit na rin po siya. Halimbawa sa mga GC, pag-send ng mga homeworks. So mga factors din po ito, no? Although nakakatulong po yung cellphone, pero kailangan po natin bigyan siya ng mga boundaries or limitations, no? So, dapat hindi rin po kasi ma-compromise yung ibang aspect ng development ng bata, no? So, in terms po sa mga recommendation po sa magulang, syempre, kailangan po natin bigyan ng limitation, magbigay po ng screen time rules. Halimbawa, dapat wala pong gadget kapag kumakain, homework time or bedtime, pero dapat po ito na mirror din or namo-model din po ng magulang, no? So kung halimbawa bawal sa bata ang cellphone habang kumakain, dapat nakikita din niya ito sa magulang niya na hindi rin po nagse-cellphone habang kumakain, no? Tapos maganda rin po na meron pong space sa bahay na tinatawag pong parang device free zones, such as yung bedroom or yung study area po nila, no? Na which should be screen free or gadget para din po nakafocus sila sa pag-aaral po, no? Tapos maganda rin po na i-encourage po sila ng mga offline activities, no? Mga hobbies, games, ganyan po. Kasi pagsasabihan lang po yung bata na huwag ka mag-cellphone, bawal ka mag-cellphone, pero hindi natin sila bibigyan ng alternative activity, ang tendency po nila magiging preoccupied pa rin sila sa paggamit ng cellphone. So dapat po meron din po silang mga ibang physical activity po, no? Tapos maganda rin po na mas nakakapag-interact sila with children their age, mga peers nila. So may face-to-face interaction, nakakapag-socialize, no? Tapos sa pag gamit po ng cellphone, kailangan din po kasi maintindihan ng bata na hindi lang siya privilege, but it is also a responsibility. So, kailangan din po sila maturuan about yung internet safety, yung mga etiquette in terms of using social media, sa games, no? Kasi ang nangyayari po ngayon, di ba, sa social media, uso na rin po yung cyberbullying. Anything pwede mong sabihin kasi hindi na po nakikita nila face-to-face yung tao, no? So, mabilis silang magbitaw ng salita kahit napakasakit, no? So, kailangan din po, ma-educate din po sila regarding that. No? Tapos, important din po na namamodel din po ito ng family, ng parents din po. Kasi kadalasan po, di ba tama po yung sabi ninyo, pag nakikita natin yung isang family sa restaurant, halos lahat sila may kanya-kanyang cellphone. So, wala po masyadong interaction. So, yung quality yun, time po ng... Opo, dapat wala po sanang cellphone.
5: Yung doktor, at kung papansinin ng mga nakikinig, lagi nangyayari yan sa kainan. Nandun yes. Sa isang lugar, isang pamilya, nakayupo lahat. Yung pagkain, nandun na. Hindi pa ginagalaw, pero nakayupo. Kinikinan yung cellphone. Lapit, malamig na yung pagkain pagkatapos. Ngayon, yung isang kaibigan ko, tinatanong ko, medyo successful yung parenting nila. Kapag ano bang ginawa mo dito sa mga anak mo? Yung sinabi ninyong nag-i-establish ako ng schedule para dito sa mga anak ko. Yung schedule na yan ay, okay, from let us say, from 5:30 to 6:30, pwede kang gumamit ng cellphone mo. Pagdating ng 6:30, kailangan maghanda na kayo para kumain. At saka, even before that, meron silang time talaga na mag-aaral. Sabi ko, yes. Sinasabi niyo sa mga anak ninyo, oo, oh, eh, masusunod ba? Hindi. O, paano mo magagawa para masunod? Sabi, simple lang, Ed. Kunin mo yung cellphone sa anak mo. Anak, kukunin ko yung cellphone mo nagnon between 6:30 hanggang 5:30 at 6:30. Okay? Paggamitin mo yung cellphone mo, pagkatapos yan, yung cellphone mo, nasa akin na muna. Kaya, hindi nila magagalaw. Okay. And it has to develop as a habit. Consistent yun, ano, doktora? Yun ang napakahirap. Pati, siguro, yung addiction
6: kailangan
5: yan. Go ahead, doktora. May sasabihin
6: yung
5: po, Dora.
6: yes po, tama po yung sabi po ninyo, kailangan po kasi maging consistent po yung gano'n, no? So important po na maliliit pa lang po yung mga bata, meron na po silang routine na gano'n po yung may time po sila for cellphone, may time po for studies, tapos may boundaries po. Kasi habang lumalaki, ma-inculcate po yan, magiging habit po nila yan, no? Mahirap po kasi kapag mas adult, a younger adolescent na sila, mga preteens, tapos saka natin i-implement yung ganyan. Medyo mahirap na rin po sila pasunurin. So, kailangan din po maging firm yung parents, pero dapat consistent po between parents, no? Sa mommy at daddy, kung ano yung pinapatupad ni mommy, dapat pareho din po kay daddy or even kay lolo at lola. So, dapat po consistent all throughout the family yung mga ganong routines po.
5: Kung ang nagiging mahirap dyan, si Lolo at si Lola. Dahil
6: yes.
5: Si Lolo at si Lola, gustong-gusto, pinoprotekta yung kanilang mga grandchildren. Huwag mong sasabihin yan dito kaya, no? At kawawa naman yung anak mo. Ayun
6: opo.
5: Nga, eh, pagka nagsalita na si Lolo, wala akong magagawa.
6: Yes so, po, hindi po natin maalis
5: doktora,
6: na hindi nila ma-spoil.
5: So, in a nutshell, talagang kailangan pag ata natin ito. We have to do something about cell phone usage. Number two, kumuha ka ng activity o schedule kung kailan gagamitin ang cell phone. At kailangan, these parents must show example to the kids.
6: Yes.
5: Yan. Ngayon, yan ay sa mga bata. Ngayon, siguro premature ito, pero hindi po ba dito sa matatanda, maski sa gaya ko, na-addict din dyan sa cellphone, sa social media. Kasi isang napapansin ko ngayon, yung mga ibang mga countries, ng Australia, gaya ng United Kingdom, gaya ng US, inumpisahan na yung 16 and below, hindi pwedeng pumasok sa social media. At parami ng parami, ang countries na ginagawa ito na part of the law. Ngayon, dito sa atin, wala. Pero halimbawa, ang isang tao, 16 years old, nag-addict na. Ano ang ating gawin? Dahil marami na sa atin, over 16, na may addict na, pero hindi pa siguro napapansin. Ano ang mga critical symptoms? At ano ang pwedeng gawin immediately by them and by the people around them?
6: Opo. Tama po yung sabi po ninyo, Sir Ed. So, krampat na din po even sa adults, no? Yung internet gaming addiction. So, even online gambling din po. Part din
5: yun.
6: Po yan ng addiction, no? So, kailangan din po natin yung mga red flags na sinasabi once it starts to affect how they function. Halimbawa, especially for adults po, no? Sa trabaho, papansin po ninyo na parang sobrang excessive na yung paggastos doon lang sa internet game or even sa online to the point na nagkakaroon na po ng maraming utang, nakaka-apekto na po sa relationship po nila within the family dahil nga po doon sa mga financial burden na naaano dahil sa excessive na paglalaro or pag-gamble online. So, mga red flags na po ito na kailangan po ng na magpakonsulta na po sa specialista, no? So, usually, sa mga ganitong condition, apart from affected po yung functioning nila, naka-apektuhan na din po pati po yung tulog, yung appetite po nila. May iba po, pati yung pag-alaga sa sarili, hindi na po naaasikaso ng maayos
5: yes.
6: Kasi very focus na po sila sa paglalaro sa online games, no? Tapos may iba din po na umaabot po sa punto na nagkakaroon na rin po ng mga tinatawag na psychosis, hallucinations, yung mga na boses kasi hindi na po nila na-distinguish kung ano pa po ba yung totoo versus yung doon sa online po. So pag ganyan po yung mga na-obserbahan, kailangan na po yan matingnan ng espesyalista.
4: Opo, Sir Ed, Doc Ella, yes. Napakahalaga po no ng ating mga ibinabahagi po sa ating mga kaagapay tungkol nga po dito sa ating topic. Pero limited lang po ang ating time. Siguro po panghuli na lang po, ano po ang ating maibibigay na reminder po para po sa ating mga kaagapay, lalo na po dun sa mga magulang pagdating po sa paggabay po nila sa kanilang mga anak tungkol po dito sa internet gaming addiction.
6: Apo. So important po na although nakakatulong po yung internet, yung cellphone, yung social media, kailangan po may limitasyon po siya, no? Kailangan po i-educate po yung mga bata sa tamang paggamit ng internet, ng social media para din po maprotektahan din po sila. So important din po na namo-model po ng magulang yung mga gusto nilang maintindihan ng bata. So halimbawa, kung pag-limit ng cellphone, dapat nakikita din yun ng bata sa magulang po nila.
4: Maraming nga salamat po Doc Ella and Sir Ed. Panghuli na lang po ay baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong mag-reach out po sa inyo. E paano po ba kayo makokontak, Doc Ella and Sir Ed?
5: Doon sa pag-contact sa amin, ibig ko lang i-announce na starting siguro within the next 60 days, ang Open Minds ay mag-uumpisa na naman ng face-to-face open forum. Yan ay 1.5 hours to 2 hours on a particular na meron kami iimbitay na psychiatrist, si Dr. Ella, si Dr. Jason, magsasalita tungkol sa isang topic on mental illness, on mental challenges. We'll talk about that siguro mga 20 minutes pagkatapos karoon ng open forum face to face. Yan, gaganapin sa isang lugar dito sa Quezon City. Pupili kami ngayon ng isang ospital na magagamit namin ng conference na doon magkakaroon ng pulong-pulong parents, mga bata, mga kaibigan, libre pupunta roon para magkaroon ng forum and we will talk. Pero magiging importante ay hindi Zoom. Face to face. Uulitin namin within the next 60 days. Kaya, doktora, pati ikaw, alam ko nasa Bicol ka eh. Pero mapakalayo. Pero, baka gumamit, we will be able to use your specialties by using probably Zoom and we will project it in the conference room. Maririnig mga tayo. Pero yun ang isa. Alam na gagawin men. And we will be, Kayla,
4: opo,
5: we will be sitting down with DZAS to arrange this so it will also fit into your scheduling and what you want from us. We are meeting on that last week, so we're meeting now regularly on how to really get this. Dr. Ella. Ella, yes, since 2007, before COVID, we had these face-to-face meetings at the Quezon City General Hospital. It was very effective and we worked with DZAS along these lines. So we will reinstall that program.
4: Okay.
5: But we need a little time. Sorry, Kayla. Kinuha ko yung oras mo.
4: Okay lang, sir. Maraming salamat po, Sir Ed and Doc Ella po sa inyong panahon para po makapagserbisyo po tayo sa ating mga kaagapay. Thank you so much po and God bless you.
6: Thank you po.
4: Mga kaagapay
5: Dr. Ella,
4: po.
5: Thank you.
4: Thank you so much po. Mga kaagapay, atin nga pong nakasama si Doc Ed, si Sir Ed Isidro ng Open Minds Foundation and si Dr. Ella Romano mula sa Bicol Medical Center. Tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Salamat din sa aking mga nakaagapay sa broadcast. At sa iyo kaagapay, salamat po sa pagtutok dito sa Doctors Online. Tandaan po na ang inyong mental wellness ay singhalaga ng inyong physical wellness. Muli ako po ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAS. Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

Happy Wednesday afternoon, kagapay! Grabe, today ay July 15, 2026 and well, ngayong July, we are still officially halfway sa taong 2026. Kumusta ka naman dyan, kaagapay? Sana eh okay ka lang. Chillax ka lang dyan, kaagapay, kung nasan ka man ngayon. Eh, kahit gaano ka busy ang iyong naging araw, huwag kakalimutang uminom ng tubig at magbaon pa rin ng payong dahil

0: Oh, diyan baka agapay, kumusta po sa inyong location, ano pong weather, at syempre anumang weather yan, kaagapay, eh, huwag pong kakalimutan, no, na uminom ng vitamins.
1: Yan.
0: Diba? Lalo na sa mga kaagapay nating sakitin, mabilis, alam mo yun, pag nagbabago yung weather, nagbabago din yung ano.
1: Present.
0: Oh. Hindi na pala ako lalayo. No? Yung kaharap ko na pala yung kailangan ko paalahanan. Oh, no? Pero yun nga, kaagapay, dala-dala din kayo ng vitamins kasi nga uso sa panahon ngayon ang sakit. At kung meron man kayong hindi nararamdaman, no, or nararamdaman na hindi maganda, aba, baka God is reminding you na magpahinga.
1: Oo,
0: diba? Mo, take a pause and break. Huwag natin niya ipagkait sa ating mga sarili, no? Kasi as much as we want, no, na magpursige, magpush, gaya magdrive, eh kailangan din natin magpahinga. Diba? Kailangan natin ipahinga ang ating mga sarili. And speaking of pahinga, kung ikaw ay naka siesta mode. Ayan. Pero sana hindi. Samahan mo kami ngayon.
1: Huwag
0: kayo matulog.
1: Yes.
0: Ayan, kaagapay, muli ako po si Absidy Ferrer Tabo at makakasama mo kami ni Wen ngayong Wednesday Love hanggang 4 ng hapon. Kaya wag po kayo matutulog, ha? Huwag niyo kami tutulugan.
1: Kaagapay, samahan mo kami, ha? Sa susunod na isang oras. Curious ako, kaagapay, kapag ganito pabago-bago ang panahon, ilang beses mo na kayang pinabalik-balik ang sinampay? Kayo ba, pag ikaw ba, kayo ba yung naglalaba?
0: Oo, naglalaba.
1: Sinasampay niyo pa rin ba sa ano?
0: Oo naman.
1: Traditional sa sikat ng araw.
0: Oo naman.
1: Iba pa rin,
0: nakakatuwa nga. Oo, mas nakakatuwa kapag talagang mainit yung panahon. Kasi iba talaga yung tuyo na tinuyo ng ano, init ng araw.
1: Yan.
0: Compared dun sa mga artificial, yung dryer lang.
1: Oo.
0: Hindi masyadong fresh.
1: Yan, tama yan. Kaya curious ako kapag ganitong pabago-bago yung panahon natin.
0: Oo.
1: Alam natin, pag nakakita tayo ng mga maliliit na patak ng ulan, tatakbo na agad tayo sa sampay.
0: Oo, diba? Hindi mo alam kung saan mo siya ikukubli. Pero yun nga eh, kaagapay. Kaya nga nabuhay ang mga dryer, no?
1: Oo, diba? Oo,
0: it comes in handy
1: dryer.
0: Talaga na may dryer tayo.
1: Oo, totoo naman talaga yan. Eh, kaagapay, sabi nga ni Ab kanina, eh, kung ikaw ay may karamdaman ngayon, we pray for healing sa mga nakakaramdam ng hindi kaaya-ayang pakiramdam sa mga kanilang mga katawan. Siguro, pause for a break muna at magpahinga. Ayan, at uminom ng gamot kung kinakailangan.
0: Totoo.
1: Diba? Eh, bago pa man tayo mapunta sa kung saan, binabati natin, happy listening sa mga nakikinig sa kanilang mga PM Radio. Kaagapay, kung ikaw ay nakikinig din sa ating online streaming through febc.ph, sabayan din tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702-DZAS FEBC Radio, at sa ating YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Grabe, growing ang ating community dyan sa YouTube with a total of 54,200
0: wow
1: subscribers. Kaagapay, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel, i-search mo lang sa YouTube ang 702-DZAS FEBC Radio TV, yung may icon ng DZAS, at merong more than 54,000 subscribers. Hit the subscribe button at ang notification bell na makikita sa tabi niyan para ikaw ay laging notified every single time na tayo ay live na napapakinggan dyan sa ating YouTube account.
0: Yes, ang galing naman. Kabisado-kabisado mo yung mga dapat ipaalala
1: mm-mm
0: sa ating mga listener, no? Hindi lang i-follow, no? Huwag lang din i-click yung like. I-click nyo na din yung notification bell.
1: Yes, yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Para hindi kayo mahuhuli sa mga updates ng inyong agapay ng
1: as a vlogger. Narinig ko lang sa mga vloggers yun.
0: Diba? Kaya nga eh, yun nga yung napansin ko. At syempre, plug na rin natin ang ating 702DZAS mobile app.
1: Yan.
0: Dahil isa rin yung kapamaraanan, kaagapay, para naman updated ka, no? Hindi ka mahuhuli sa mga programs na hatid ng 702DZAS. At ang kinagandahan niyan, 24/7 ninyo ma-access yan. As long as meron po kayong internet connection, may data po kayo, or wifi, diba? Kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi, iyan, hanggang madaling araw,
1: yan,
0: pwede kayong makinig dyan.
1: Oo,
0: kaya i-download
1: diba
0: nyo na yan sa Google Play Store or sa Apple App Store. Libre lamang po yan.
1: Grabe. Dito nga, chine-check ko sa ating mobile app. Meron tayong total of 36
0: wow
1: listeners sa
0: hello
1: ating 702DZAS mobile app. Available.

0: Kulto ka Agapaya both sa Google Play Store and Apple App Store. So yan, ginawa na natin lahat ng kaparaanan para ma-reach ang ating mga kaagapay. Kaya naman nagpapasalamat kami dahil kasama ka namin for more than 78 years.
1: Yes, diba? Grabe. No? Imagine, wala pa tayo sa mundo nun. At talagang itinatag na, nilagay na ng Lord itong ministeryo ng FEBC. At talaga nagpapatuloy lang ito sa kanyang lakas. Diba? At nandun tayo sa mission na maiparating ang gospel of Christ, syempre until all have heard, diba? To communicate Christ in our world, diba? At yun nga, bueno, tulad na nabanggit mo earlier, nasa kalahati na tayo ng July. Grabe, no? Parang kakasimula lang ng July nung nakaraan.
0: Na, ang bilis nga ng July ngayon, no?
1: Yung mga buwan ngayon, parang ambibilis.
0: Ambibilis nila.
1: Oo. Naalala mo ba nung bata pa tayo, di ba parang napakatagal ng isang buwan.
0: Yes.
1: Tapos natatandaan ko dati, pag Christmas party or kaya magbabakasyon, nag-iiyakan pa kami ng mga kaklasik ng elementary.
0: Bakit?
1: Nakala mo naman, di ba na isang taon kami hindi magkikita. Parang dalawang buwan lang naman yung bakasyon natin. Diba?
0: Grabe yung attachment, no? Tapos nakakatawa pa, magkapitbahay lang.
1: Nakala mo magwawalay ng napakatagal, no? Pero ngayon, na adults na tayo, tapos talaga ang dami nating ganap, kaliwat kanan, hindi nga natin namamalayan, no? Napakabilis na ng mga buwan. At yun nga, nasa half na rin tayo ng year 2026.
0: Kamusta, Aba? Yung first half ng 2026.
1: Ayun.
0: Ng isang absidi pre-tabwa.
1: Ayun. Paano ba? By God's grace. Oh, by God's grace, ito, nagpapatuloy pa rin tayo, diba? Pero yun nga eh, nakakatawa lang kasi syempre, 'di ba, pag unang buwan ng mga taon, 'di ba? Kunyari January, nandiyan yung mga goals mo na magbabawas ka na sana sa sugar, medyo babawas-bawasan mo na yung kanin mo para at least 'di ba makapag alam mo, mabawasan mo lang yung weight mo kahit papaano. Pero hindi eh. Isa yung sa mga bagay na hindi ko napanindigan.
0: Ay naku, bakit parang nagbabawasan yung mga listeners natin dito sa live streaming? Parang ayaw nyo yung narinig yung sinasabi ni Ab.
1: Feeling ko guilty rin. Ang iba.
0: Balik na lang daw sila pagkatapos.
1: Pag hindi na ganito ang usapan. Pero ikaw, Wen, kumusta? Ang iyong, so far, ang iyong kalahating taon. Kalahating taon.
0: Halfway, naku, halfway of the year. Nabanggit mo nga to sa ano namin eh, Circle of Care na meeting kanina. Na halfway of the year 2026, napakadaming transition.
1: Yes.
0: Sa aking life, of course, sa aking civil status.
1: Oo, diba?
0: Unang-una sa lahat. At yung mga paglipat din ng mga team as far as our work here dito sa 702DZAS is concerned. So, may mga bago tayong season na pinasok ngayong early part of 2026. And honestly speaking, kaagapay, it's a bit overwhelming, lalo kapag sabay-sabay na nangyayari itong mga transitions na to. Pero I was reminded dun sa sinabi ni Pastor Ronald Llobrera kanina sa aming COC na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran na noon na tayo ay challenge sa mga maliliit na bagay, diba? Ay the same God na ating pinaglilingkuran sa mga bagong bagay na ating, sa mga bagong endeavors na ating pinapasok at nilalagay tayo ng Panginoon. So yun, I am very at peace right now knowing na patuloy naman tayong isusustain ng Lord kung saan niya hahayaang itapak ang ating mga paa, di ba? So kaagapay, kung ikaw ay overwhelmed sa mga pinagdaraan, mga kaganapan sa iyong buhay ngayong unang bahagi o unang part ng taong 2026, huwag mong kalimutan na kasama mo ang Panginoon sa journey mo, sa bawat hakbang na iyong tinatahak, di ba?
1: Totoo yan, no? Napaka-comforting truth naman nung sinabi ni Pastor Ronald, no? The same God na sumama sa atin noon is the same God na sasama rin sa atin sa mga panibagong yugto pa ng ating buhay. At yun talaga yung assurance na meron tayo at ating pangahawakan dapat. Diba? At yun nga, kaagapay prayer namin, no? Na kayo ay nasa maayos na kalagayan at ang bawat isa ay maglaan, no, ng panahon to make the most of the days, 'di ba? Na kung nasan tayo ngayon at sa mga paparating pang mga araw, no? Huwag natin i-take for granted yung mga araw na yan, diba? And for some of us, siguro eh, naging fruitful na agad ang first half ng taong 2026. Eh di, aba, diba? It is something to be thankful for, diba? At talagang marapat na i-celebrate. Kasi, ano yan eh, dito man makikita yung faithfulness, diba? Faithfulness ng Panginoon. Noon, ngayon, hanggang bukas, magpakailanman, diba? Kaya, yan, celebrate small wins.
0: Yan.
1: Kahit gano'n ba yan, kaliit or kalaki, marapat na ipagpasalamat yan at ipag-celebrate, diba?
0: Yun. Kaya naman kaagapay, hayaan mong marinig to sa galing sa amin, ha, na proud na proud kami sa'yo.
1: Aww.
0: At sa mga small achievements na iyong nagagawa sa iyong buhay. Kaya naman, ikaw ay maging proud din sa sarili mo dahil you made it happen and you made it happen together with God. Para naman sa iba, baka naging extra challenging ang unang kalahati ng taong ito, eh, reminder for us na laban lang kaagapay. Every day is a brand new day for us to rise again and do better. Diba? Ang mercy and grace naman ng ating Panginoon ay palaging brand new every single morning we wake up, eh, diba? Kaya naman, kaagapay, rise up and be reminded and know that the Lord is for you.
1: Amen. Amen to that. At yun nga, when, no, kanina nabanggit natin na July. July ngayong buwan. Ngayong buwan.
0: Yes.
1: Kumbaga ngayon ay July. At syempre, meron tayong alam na sinaselebrate tuwing July, sa mga schools, syempre lahat tayo napagdaanan yan at minsan nakapag-costume tayo na tayo'y isang patol. Kangkong, papaya.
0: Paano yung pangkong? Kagapay, nag-costume ka ba nung ano, nutrition month na kangkong? Pag nag-costume ba na kangkong na gulay sa nutrition month, isang bugkus ba?
1: Ang hirap naman kung isang ano ka lang, isang dahon ka lang.
0: Ang funny nung kangkong.
1: Yung kasi una ko naalala eh. Pero yun nga, nabanggit mo na, nutrition month.
0: Yan.
1: Ang ating ino-observe tuwing ngayong July. Yeah. At kaagapay, yun. Gaya nga nang nasabi namin kanina, minsan bang nagsuot ka ng costume ng mga gulay, mga fruits, yeah, 'di ba, no? At magandang reminder din ng celebration na ito kasi syempre paalala sa atin, 'di ba? Ito 'yung kailangan talaga nating araw-araw na ipaalala sa ating sarili, no? Na kumain tayo ng tama, no? At i-maintain natin ang healthy lifestyle. Ayan, grabe, tamang-tama tayo for today's video.
0: Nako, nakita ko yung kaagapay natin nagluluto ngayon ng instant noodles. Ini-stop niya.
1: Napatigil siya, no? Iinom pa, ano pa lang siya, magsisip pa lang sana siya doon sa soft drinks niya. Na-realize siya, ay, hindi na pala. Anyway, ayan, bago pa man tayo, no? Kung nasan man tayo kaagapay, eh, yan nga, may kinalaman dyan. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Hindi about gulay, ha?
0: Baka hindi about gulay, yes.
1: About pagiging healthy. Ayan, dahil napakaganda na ating question of the day. At ano ba to? When?
0: Ito nga, kaagapay. Speaking of healthy, gusto naming malaman, galing sa'yo, share mo na ang iyong kasagutan sa ating tanong na, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka?
1: Ayun. Ang smooth pala, no? Ang smooth lang, diba? Smooth healthy lang, nutrition month, being healthy.
0: You see the connection? Oh. It's connecting.
1: Oo, ngayon, aalamin natin kung paano mo masasabi na nasa healthy relationship ka. So, kaagapay, iwan mo ang iyong pangmalakasang sagot sa aming pangmalakasang question of the day. Ulitin lang natin. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
0: Gusto kong hindi nagpapatalo dito si Kuya Vincent Garcia sa ating comment section. Sabi niya dito, kagabi, ang ulam nila ay bahay kubo, pinakbet.
1: Wow!
0: Hindi na kontento sa isang gulay.
1: Oo, 'di ba? Pinaghalo-halo niya.
0: Pinaghalo-halo. Lahat la kasama doon. No?
1: Oo, panalo.
0: Panalo.
1: Pero ako gusto, mas gusto ko ang chop suey.
0: Ako din.
1: Oo, 'di ba? Lalo na pag may mini corn ay panalo.
0: Ah, gusto ko 'yung mini corn.
1: Mini corn, hindi ko alam tawag, may tawag ba doon particular?
0: Mais.
1: Basta yung maliit na.
0: Basta yung maliit. Anyway, Kagapay, bago pa tayo mapunta sa kung anong pagkain at ulam yan.
1: Yes.
0: Again, ating question of the day. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Reminder lang, Kagapay, na all forms of relationships naman ito. Sa panahon kasi ngayon, maraming standards ang nakikita natin, especially online sa social media, tungkol sa love and relationships. Mm-hmm. Alin nga ba sa ating mga nakikita ang totoo? Lahat ng magiging sagot nyo sa ating question of the day ay welcome. Kaya naman, sagot na, paano mo nasabi o masasabing nasa healthy relationship ka? In the meantime, magbe-break lang tayo real quick. Sa mga nakatutok sa radyo, stipot lang kayo dyan at pakinggan ang hininda naming awitin to remind you of God's amazing love. Dyan ka na kaagapay, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: At kayo pa rin ay nakatuned in dito nga sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang magandang awiti mula sa Papuri 24 entitled Sukdulang Pag-ibig.
1: Yes, at meron tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? So yan, patuloy ang encouragement namin sa inyo mga kaagapay. Iwan nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: At earlier this morning, pinost na natin yung ating question of the day sa ating Facebook page. At meron tayo dito mga ilan-ilan na nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Once again, sa katanungang, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Unang-una na, si Kuya Jasper Bautista, sabi niya dito, relationship siguro, I guess, ni Kuya Jasper with his mom and with God always. Ang siguro ang priority, ang tinutukoy dito ni Kuya Jasper para ma-inspire at ma-guide si Kuya Jasper sa tamang direksyon sa buhay. So I guess ang pinapriority ni Kuya Jasper nga ay ang relationship niya, una with God, and pangalawa ay with kanyang nanay.
1: Ayun. Thank you so
0: Thank
1: much.
0: Thank you, Jasper.
1: At ito, galing kay Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, nasa healthy relationship siya. Or, nasa healthy relationship ka if Jesus Christ is the center of the relationship. Ay, oo naman.
0: Yes.
1: Totoo po yan. Definitely
0: sa lahat
1: ng
0: relationship,
1: oo.
0: Sa romantic, di ba?
1: Oo, totoo yan. Kaya, thank you so much, Kuya Vincent.
0: Si Alcor, ano to, EJF.
1: Ayun.
0: Sabi niya dito, si Ate Alcor, me and my husband and my good children here, sila daw ay masaya at malusog ang kanilang family. Kasama si God at ang kanyang mga apo.
1: Aww.
0: God bless po. Ayan.
1: Diba? Kompletong-kompleto sila with mga apo pa.
0: Oh, healthy relationship talaga kapag ano eh. Masaya at siguro malusog na din.
1: Diba? At eto, galing naman kay Briggs Berina. Sabi niya, healthy kung sa kabila ng bagyo sa relasyon ay di matitinag ang pagmamahalan. May hirap at sakit pero magkadaupang palad pa din sa pagpapatuloy. Wow naman, parang vow to ha.
0: Oo,
1: at ang resulta sa iba ay makikita ang pagsama ng Diyos. Kaya nagiging encouragement ang mga pangyayari at Diyos ang pinupuri. Ayan. Parang ang napipicture ko dito sa sagot ni Briggs ay yun nga, yung relasyon ng mag-asawa. Diba? Especially kapag nadadaan ka na sa mga trials ng buhay. Diba? Dati, kung nasanay ka, ikaw lang mag-isa. Wow. Diba? Single ka pa. Diba? Parang hinaharap mo ang mga challenges mag-isa. Yes, syempre kasama natin ang Lord. Pero nakakatuwa lang na in this life, eh meron ka ng ka-journey, 'di ba? At yun din yung taong binigay ng Lord sa iyo. 'Di ba? So ayun lang, nakakatuwa imaginein yung itong sagot ni Briggs.
0: Yes, at nilarawan niya nga yung journey. Ayun, na parang journey na hindi kumbaga darating ang panahon na meron ka mga storms in life. Diba? Totoo, parang weather natin lang ngayon, diba? Napaiba-iba. Hindi naman na guaranteed talaga na every single day a bed of roses.
1: Ay, oo, totoo.
0: bed
1: of roses with yung thorns.
0: kasi nilinaw na petals lang. Totoo yung kaagapay, di ba? Bed of roses naman siya, pero kasama yung tangkay na may tinik.
1: Oo, hindi po diba? Natanggal. Yes.
0: Nakakatawa yun. Pero totoo, di ba? So, hindi siya guaranteed na parang, kumbaga, parang glitz and glamour, talagang in good times palagi ang relationship. Of course, darating yung mga pagkakataon na matcha-challenge ang relationship na meron ka with someone. Kaya dito papasok yung sinabi ni Kuya Vincent Garcia na dapat ang pinaka-sentro ng relationship na meron tayo ay ang Panginoong Hesukristo.
1: Yes.
0: Diba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Eto naman, sabi ni Kuya Jonathan Clerigo, "Happy Wednesday. For me, nasa healthy relationship ka if both are open to listen, whether problems man iyan or insights from a devotional material or good news or mayroon man nais itanong without any judgment."
1: Napakaganda. At yan din talaga yung isa sa mga dapat, no, na meron sa isang relasyon. Na you are open or you are free to open up sa iyong partner or kahit sa iyong loved one, sa family mo. And makakasiguro ka or may assurance na there's no judgment. Oh. Diba? Kumbaga safe space nyo sila. Diba?
0: In return, dapat siguro ka-absidy, ano, maging ano rin tayo. Good listener din tayo, di ba? So, kung comfortable man tayo na mag-open up sa ibang tao, eh magkaroon din tayo kaagapay na ng eagerness na pakinggan.
1: Yes.
0: Ayan, mga sentiments ng mga taong nakapaligid sa atin. Most especially siguro kapag nanonotice natin na yung taong yun eh hindi naman normally ganun. Na hindi common para sa kanya ang bigla-bigla na lang mag-open up sa mga personal matters sa kanyang buhay. Kung ikaw kaagapa, pinagkatiwalaan ng isang tao sa mga bahagi ng kanyang buhay na hindi niya normally sinishare sa iba, that's something na ano, iti-treasure mo talaga, di ba?
1: Totoo, di ba? Isa yan sa dapat nating i-cherish at i-treasure, no? Kung may ganun kang klaseng tao sa buhay mo. At maging ganun ka rin para sa iba, di ba? At ito, sagot naman ni Ate Maricar Loriaga, para sa kanya, masasabi niyang nasa healthy relationship siya kapag si Jesus ang sentro ng relasyon. At syempre, sa pagbabasa din ng Word ni God. At syempre, hindi lang doon nalilimitahan, dapat may application din sa ating pamumuhay. Diba? Nakikita yung ating binabasa. Hindi lang tayo puro basa. May correct application din.
0: That's right. Naku, importante yan. Kasi syempre, dapat yung mga nababasa natin sa salita ng Diyos, magkaroon ng manifestation sa way of living natin. Actions man natin yan.
1: Walk the talk.
0: Ayan nga. Exactly. Ito naman, binabati natin si Ati Lulu Jarabes Taplera. Sabi naman ni Ati Tess Dionela Estanislao, "Pinagpalang Wednesday po sa lahat. Para sa akin ay kung tanggap ang pagkatao ng asawa o anak o kahit sino pa, kayang unawain, pinapalampas ang maliliit na issues ng isang relasyon. Sa mag-asawa naman, kasi kasama mong tinanggap ang mga kahinaan ng iyong asawa. Normal lang na may hindi pagkakasunduan. Minsan dahil magkaiba ang pinagmulan at pagpapalaki."
1: Ayun. Oo. At talagang kailangan magkasangga, no? Magkaagapa yung mag-asawa sa ganito. Kasi nga, syempre, hindi talaga madali magpalaki ng anak. Diba? At talagang kailangan, ano sila, team. Diba? With the Lord, syempre, sa tulong ng Panginoon. At ito si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, masasabi niyang nasa healthy relationship siya kapag hindi daw stress at hindi daw toxic. Ayan. So, ano kaya mga indicators?
0: Kaya nga, siguro ang gusto next question of the day natin sa susunod na episode, paano mo manasabing stress ka sa relationship?
1: Baka marami ding sagot, no?
0: Baka maraming sagot, no? Magandang diba? Pag-usapan
1: controversial yan. Controversial yung ganyang mga katanungan.
0: Pero diba? Ikaw, Ab, kapag kung ikaw...
1: Sige, pwede naman. Pero
0: kung ikaw ang tatanungin, siguro, paano mo malalaman na nai-stress ka na sa ano relationship or may mga yun mga stress indicator sa relationship na meron ka?
1: Stress siguro doon ako magpo-focus sa paano ko malalaman kung toxic yung relationship. Kasi 'di ba pag stress parang part naman talaga
0: kahit hindi sa relationship. Oh. Lahat ng aspeto ng buhay.
1: Sa lahat ng aspeto ng buhay, di ba? Parte ang stress.
0: Mm-mm.
1: Pero pag ito, siguro pag toxic, malalaman ko or masasabi kong toxic ang isang relasyon kapag nako-compromise na yung values mo.
0: Yeah.
1: At higit sa lahat, syempre, kapag nalalayo ka nung relasyong yun kay God. Yun. Kumbaga,
0: diba?
1: Alam mo yun.
0: Malinaw na ano yun, ah? Standard yun.
1: Oo. Diba? Diba? Hindi na naaayon sa kung paano dinesign ng Lord yung relasyon. Yun. So, dun ko masasabi na, ay, toxic na to.
0: Yes.
1: Hindi na to kalooban ng Lord.
0: Kasi bago ka naman pumasok sa relationship na yun, I'm pretty sure meron ka ng established value sa buhay mo. Eh, diba? Na ito yung, kumbaga, pamantayan.
1: Pamantayan. Yes.
0: Kung ba, basihan mo na ito yung mga tama, diba? Ito yung mga hindi tama. At kung pag may pumasok ka sa isang relationship, tapos na-notice mo na, ay, yung tama para sa, ay, hindi tama para sa akin, bakit parang tama sa kanya, diba? So, parang doon na papasok yung conflict, diba? Magandang, ano yun, siguro, sabihin ko naman, batayan.
1: Oo.
0: Batayan, or kumbaga, way of weighing things.
1: Yes.
0: Kung nararapat pa bang ipagpatuloy. Oy, ang relationship na yon despite those differences.
1: Mm-mm.
0: Diba? O, diba? Ang ikli lang ng sagot ni Ate Mercy.
1: Pero ang dami natin take away.
0: Salamat, Ate Mercy, sa iyong kasagutan. Ito naman, si Simonette Ocampo. Kapag umaayon siya sa ipinag-uutos at gabay ng salita ng Panginoon.
1: Ayun. Tama.
0: Thank you po.
1: Agree po. Ito si Ate Lala Pagdanganan. Sabi niya, masasabi daw niya na siya ay nasa healthy relationship kapag meron daw peace and prosperity. Ayan. So, oo nga, no, isa din nga yan sa mga bagay na pwede maging indicator. Pero, syempre, no, sa isang relationship, hindi, gaya na sabi natin kanina, di ba, hindi siya bed of roses.
0: Yeah.
1: Pero bed of roses with thorns. Okay.
0: So, at times, nawawala yung peace.
1: Oo. Pero ang tawag dito, makakasiguro tayo or pwede natin panghawakan yung assurance na yes, there are times na walang peace dun sa isang relasyon, pero ang panghawakan natin yung peace that surpasses all understanding.
0: Yeah.
1: Diba? Ito yung binibigay ng Lord, hindi ito yung binibigay ng estado nyo, ng sitwasyon nyo, ng mga gamit ninyo or material na bagay sa buhay nyo. It is only found or makakamit lang natin yung peace na ganon if we anchor our relationship kay Christ.
0: Tama. Diba? Kasi yung peace that surpasses all understanding. Kumbaga, kahit anong nangyayaring kaguluhan sa paligid mo, diba?
1: Yes, so lalo na ngayon. Para may hugot eh.
0: Hindi totoo, di ba? Na kahit, ano ba, kabi-kabila na babalitahan nating mga yan sa politika, di ba? Magkakaibang kulay, samahan pa ng mga conflicts na na-encounter natin sa ating trabaho, tapos may mga family problems din tayo.
1: Doon pa lang eh. Di ba? Doon pa lang, wala na agad yung peace eh.
0: Nawala
1: diba?
0: Na agad yung peace kasi sobrang overwhelming na mga bagay na ito. Pero yung peace that surpasses understanding, regardless of those situation, alam mo na yung kapanatagan na yung puso ay nanggagaling sa Panginoong Hesukristo.
1: Yes, amen.
0: Yun. Ito naman, sabi ni Ate Len Dizon. Aha, anumang relasyon, mag-asawa o sa mga anak, sa kakaibigan man yan, kapitbahay man yan, kailangan ang sentro ay ang Panginoon.
1: Yun.
0: At pag-ibig, lagi ang mamamayanin sa puso ng pamilya, kaibigan at kapwa. Yan, malusog ang lahat ng relasyon kapag meron tayong relasyon sa Panginoon.
1: Yun, amen. At talagang ano eh, maganda rin talaga no kapag mamahalin natin yung mga tao sa paligid natin sa lente ng Panginoon. Kasi kung sa lente natin, ay wala. Hindi natin kaya, 'di ba?
0: Yes.
1: Talagang yung ano lang talaga, yung overflowing love lang ng Diyos na binubuhos niya sa atin. Kaya tayo kaya din natin magmahal. Kaya din natin i-extend yung pagmamahal na 'yon. Diba?
0: Yeah.
1: At ito lang, natatawa lang ako sa sagot ni Ate Marisa Cruz Alcanar. Sabi niya, healthy relationship daw kapag hindi na stress. Ganun yun. Parang linya mo yun. Ganun yun.
0: Ganun yun.
1: Pero yun nga, stress.
0: Oo. Well, siguro, I guess. Pero kasi may tinatawag naman tayo na stress management.
1: Ayun, oo. Kaya siguro nabuhay or nabuo yung stress management. Para matuto tayo, i-navigate ang buhay kasama yung stress. Kasi siguro, nasa pagmamanage din talaga yun eh.
0: Ng stress. Siguro sinasabi doon na inevitable. Inevitable. Hindi na maiwasan na makaka-encounter tayo ng mga stressful situation. Siguro, lalo na kapag may mga bago tayong na-encounter na situation na hindi tayo familiar.
1: Yes.
0: Diba? Unless parang nag-decide ka na kaagapay to remain stagnant sa kung nasaan ka ngayon. Pero of course, growing tayo, being tayo eh. Diba? We are conquering new heights, encountering new situations in our lives na nagdadala ng stress sa ating buhay. Ibig sabihin, yung stress talagang darating at darating sa buhay natin.
1: Ayan.
0: Importante na magkaroon tayo ng kakayahan na i-manage ang mga ito at hindi totally maka-apekto sa iba pang aspect ng life natin.
1: Yes, definitely agree.
0: Ayun.
1: Sino pa next natin? So, ito rin, nakakatuwa din sagot na itong next
0: sabi?
1: Natin. Ayan, galing kay James Gideon Tinsay. Mm-hmm. Sabi niya, masasabi niya na nasa healthy relationship na siya. Pag lagi daw pinapakain at nabubusog ka naman.
0: Gideon, di kami naniniwala. Hindi kami naniniwala sa part na yan, pero pag gusto mo siyang patunayan,
1: pwede kami
0: maaari naman nating i-test ang iyong teorya.
1: Kung totoo ba?
0: Oo. Your thoughts dito sa statement ni Gideon.
1: Sa akin, siguro mas mapapadalas lang yung kain mo.
0: Yan. Oh. Mas masarap kasi na merong kasabay kumain na
1: diba?
0: Someone you love.
1: Totoo. Dati kasi nung pa lang kami, boyfriend, girlfriend pa rin kami ng husband ko. Siyempre, di ba, parang hindi naman kayo magkasama. Tapos, parang limited lang yung mga napupuntahan ninyo. Ganyan. Eh ngayon, magkasama na kayo sa buhay. Kumbaga, pwede nyo i-try kung saan-saan. Fast food, restaurant na gusto nyo sabay, alam mo, i-try. At nakakatuwa lang, di ba, parang mas nagigihiyang ka na.
0: Yun, that's right.
1: So yun, that's the joy. That's the joy.
0: Siguro hindi lang sa pinapakain ka ng ng taong yun kasi tinilibre ka, 'di ba? Pero the idea of having someone na kasabay mong kumain kahit sa simpleng pagkainan nga lang, 'di
1: ba? Mga fishball, quick ay panalo.
0: Oh.
1: Pang merienda, nagugutom na tuloy ako.
0: So yun Gideon.
1: Pero yun Gideon, pag napadaan ka,
0: yes, bisita ka minsan. Thank you, Gideon, sa pagpapadala ng iyong kasagutan. Sabi naman ni Ara Negad, I guess ito yung yung parang isa sa mga interested na makasama natin dito sa 702DZAS, si Ara. Sabi niya dito, when there is peace, single daw siya at sabi lang daw yun ng nanay.
1: Ayun. Eh di at least, di ba? Na i-communicate or na-i-communicate. Ang tawag doon, at least nakita na agad ni Ara na pag may peace, yun ay isa sa healthy indicators na nasa healthy relationship ka.
0: Oo.
1: Diba? Peace that surpasses all understanding.
0: Pero siguro, kapag pumasok ka sa relationship tapos na-notice mo na sa pagpasok mo, walang peace.
1: Maraming hurdles. Hadlang.
0: Siguro magandang reminder din sa atin na tayo mismo ang maging tagapagdala ng mag-uphold ng peace sa relationship. Diba?
1: Kasi may bringer, no?
0: Diba?
1: The bringer of
0: the
1: peace.
0: The bringer of peace.
1: Hadlang.
0: May salita bang bringer? Anyway. yun nga kaagapay. Sa mga lugar, mga pagkakataon na aware tayo na itong area na to or kapag itong nakausap ko itong taong to, lagi itong galit eh. Lagi itong may sentiment sa buhay, laging may reklamo, laging may complaints, rants, and all that. Maganda, hindi naman sinasabi na huwag ka makipag-relationship dun sa taong yun dahil puro negativities ang naririnig mo mula sa kanya. Magandang makipag, in fact, it's a challenge for us na makipag-relationship doon sa taong yon at maging tagapagdala ng peace doon sa relationship na mabubuo mo together with that person. Who knows, di ba? Mm-hmm. Ikaw ang makapag, maging dahilan para ma-open ang kanyang eyes. Diba? Sa mga areas na hindi niya nanonotice na, ay, masyado na pala akong magagalitin, masyado na pala akong maraming run sa buhay.
1: Mm-hmm. Uy, ang gandang reminder niya na, kaya isa sa mga bagay din, no? Pag-pray mo, di ba? Mali mo, may kakilala ka, may nakasalubong. Nakasalubong? Bakit?
0: Magagalitin ka, no? Madami kang run sa buhay.
1: Random naman, no? Hindi, ito, kidding aside, baka meron kang family member or meron kang kaibigan, may loved one ka na baka ikaw yung gamiting instrumento ng Lord, 'di ba? To bring peace, to bring love dun sa buhay ng taong 'yon, 'di ba? Kaya 'yun, maging open lang tayo sa mga ganung opportunity na binubuksan ng Panginoon, 'di ba?
0: Kasi baka minsan nagiging close-minded na tayo masyado. Oh. 'Di ba? At nagkakaroon na tayo ng prejudice towards other people na kapag naka-encounter ako ng magagaliting tao, never ako makikipag-deal sa kanya, 'di ba? Mm-hmm. Pero pwede tayong gamitin ng Panginoon to help that person be a better version of him or herself.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Sino pa ang next natin?
0: Ito naman, meron pa tayong isa dito sa ating post kaninang umaga, sabi ni Kuya Gerald Kenneth Potente, para sa kanya, madali, pero mahirap daw bilang kabataan, lalo na sa larangan ng pag-ibig, na madalas daw nauuwi sa away, yan, sa pamilya man yan, o sa kaibigan, ayun, sabi niya dito, mula lamang sa Panginoon ang magandang relationship, I guess, ang tinutukoy dito ni Kuya Gerald. At sabi niya, masaya lang dapat. Your thoughts, Ab, dito sa masaya lang dapat?
1: Masaya lang dapat? Hindi.
0: Hindi po ganun. Ideal siya, pero...
1: Ideal siya, pero the reality is hindi laging masaya. Pero nagmamatter kasi na kahit hindi masaya, hindi maayos, or hindi palaging, yun nga, bed of roses without thorns, yan, is kasama mo pa rin siya. Diba?
0: Oh, I agree kasi. Totoo naman na, alam mo yun, parang, no, hindi po laging masaya.
1: Oo, yung hindi lang siya nandyan for convenience, diba? Kumbaga, kasama mo siya any hurdles ng buhay mo, yes. 'Di ba? Pareho kayong magta-thrive kasama ang Lord, 'di ba?
0: At bukod doon, abe, may parang kapag mas lalong nakikilala mo nga 'yung tao, napapansin mo na 'yung mga pagkakaiba nyo at mas nagiging vocal ka na galit ka sa kanya. Na hindi mo gusto yung ganitong ginawa niya.
1: Oo.
0: Diba? And kapag nalagay ka sa sitwasyon na ganun, hindi po siya masaya.
1: No.
0: Hindi siya kasiya-saya, diba? Hindi siya kainis-inis, kagalit-galit, diba? Yun yung mga emotion na mararamdaman mo kapag napunta ka sa mga ganong situation.
1: Mm-mm. Pero ang kinagandahan naman nun, kapag nasa ganun kayong situation dalawa, pareho kayong napuprun.
0: Yan.
1: Kasi nga, diba, yung marriage, parang ano yan eh, lifelong pruning journey.
0: Lifelong pruning journey.
1: Oo, hindi pa siya finish line. Nakala mo natagpuan mo na si the one. Yes, natagpuan mo na. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Diba? Patuloy kayong pinuprune ng Panginoon. Patuloy kayong pinapalago ng Panginoon sa mga pagdadaanan pa ninyong dalawa. Wow.
0: Right. Nakakatawa yung comment dito ni Kuya Vincent.
1: Ayan, yes guys. Ano ba yan? Sige, basahin mo.
0: Healthy po ba ang relationship kapag gulay ang ulo?
1: Pwede rin. Kasama yan.
0: Depende po kung masarap yung pagkakaluto.
1: Na talaga magiging healthy ka.
0: Yes.
1: No? Pwede, di ba?
0: Oo, di ba? Siguro magiging healthy siya kapag yung luto naman na ulam na yun. gulay man yan, o kahit sabihin na natin iba pang putahe, ay galing dun sa taong minamahal mo at nagmamahal din sa'yo.
1: Yes, diba? That's the important part, diba? Kahit ano man ang ihanda, ihain, diba? Appreciate
0: yes,
1: it.
0: Yes, minsan nga, kahit aminado tayo na hindi masarap yung luto niya, talagang, sobrang sarap. Pero masarap yung, nakikinig si Ella ngayon, masarap yung luto lagi na asawa ko.
1: Ayun. Very good.
0: Paalo pag uwi.
1: Tagot ka sabi mo, hindi pala masarap. Ha? Wala kang ulam ngayon.
0: Ang marami nagpadala ng bago pa tayo mapunta sa mangyayari sa akin mamaya. Marami nagpadala ng sagot. Masahin natin real quick dito lang sa ating ongoing life.
1: Yes.
0: Again, Kagapay, question of the day. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Sino ba ang pwede nating basahin dyan?
1: Ayan, basahin muna natin yung mga bumabati. Yan, si Kuya Vincent Garcia. Umaga daw sa kanila at maaraw malamig.
0: Hello
1: at na nagawa daw siya ng pizza bread for breakfast. Wow na man. At si Rest Valdo, sabi niya, good afternoon, isang maaliwalas daw na araw, watching siya from accounting office daw sa LGU Pura. Ayan, hello po sa inyo.
0: Ayan, binabati din natin si Ate Helen Alaurin, good afternoon, nakikinig mula sa Calaguas, Vinzons, Camarines Norte. Ayan, sino pa? Ito naman, si Chloe Ramirez. Sabi niya dito, Ab, wala daw kasing ampalay yung chapsuy kaya gusto mo.
1: Pwede.
0: Pero ang sagot niya sa ating question of the day, siguro daw malalaman na nasa healthy relationship ka kapag nag-grow kayo individually and as a couple.
1: Yun.
0: At kapag nag-glow ka.
1: Ayun, oy, ang ganda to. Isa to sa magandang indicator, no? Dahil nga dapat yung ano, kumbaga parang kahit yun nga nasa marriage or married ka na, hindi siya dapat maging hindrance na mag-grow ka individually. Diba?
0: Akala ko dun sa mag-glow.
1: Pwede rin.
0: Yes.
1: Go glow grow. Yeah. Nutrition man tayo.
0: Pasok.
1: Sige, go.
0: Pero dun kasi sa glowing part, di ba? Kapag, alam mo, nasa healthy relationship ka, isa rin, ano, siguro indicator, kapag mas inaalagaan mo yung sarili mo.
1: Ah, yes. Oo. Yung hindi mo nalilimutan yung worth mo. Mas lalo pang ikaw, alam mo yun, napapaalahanan na you are this, kanya.
0: Oo, di ba? You take care of yourself better. Mm-hmm. Why? Kasi, alam mo na merong mag-worry, mag-aalala, kapag hindi mo inalagaan yung sarili mo ng mabuti.
1: Yes. Oo. Yung ganda nun ah. Thank you, Ate Chloe.
0: Thank you, Ate Chloe. Marami pa na nagpadala
1: si Kuya, ano, si Kuya Angel Villaflor Gorospe. God bless daw. Maging si Kuya Reynaldo Rentigrado. Good PM. Watching daw siya sa kanilang bahay. God bless din po. Si Ate Irene Tiu Libres. Ayan, nasa Saudi Arabia. Nakikinig. Hello po sa inyo.
0: Yan, happy listening po sa inyo, Ate Faustina, Frankie Habla, basahin lang natin mabilis si Ate Elisa Del Torre Raffol, nakikinig naman mula sa Cainta, Rizal. Sabi niya, in good health and sa hirap ng buhay na palagi kayong magkasama, may away at bate at magkasama kayong family sa church din daw kapag kayo ay nagsa-Sunday worship. Hello po.
1: Hello po. Si Kuya Federico Termulo Jr. Sabi niya, hello. Ah, healthy. Healthy po ang relationship. Kahit gulay ang ulam, basta may pork. Hindi pala sagot.
0: Naguluhan ako doon.
1: Di ba pala yun? Pero ito, bumabati ng good PM si Ate Remy Ibardeloza. Ayan. Hello po sa inyo. Si Emmanuel Barco, sabi niya, when both of you could withstand or outgrow each other's shortcomings and imperfections with patience, that is when you are in a healthy relationship. Further, when both of you learn to yield with what the Lord wants in your relationship.
0: Beautifully said, Kuya Emmanuel. Ito naman si Akoni. Para sa akin, Ate Joy of Dubai na Dubai UAE ang nagpapadala ng kanyang kasagutan. Nakikita sa inyo ang fruit of the spirit. Love, mm-hmm. joy, peace, patience, kindness. Kahit may challenges, may inner peace ka pa rin. Binabati niya ang colorful friends na sina Renzi, Eva, Lai, Melissa, Jean, Aileen, especially kay Mabel Grace Soriano na malapit nang mag-asawa kay Tito Will. At hello din kay Mama Ila Soriano of Valenzuela, Philippines. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Happy listening po. Ito, last na. Babasahin natin kay Lirsp. Sana basa ba? Tama, basa ko. Lirsp Serrano. Ayan. Sabi niya, malalaman mong nasa healthy relationship ka kapag hindi lang care ang naibibigay, kundi meron ding reverence na naibibigay sa both side. At kung naipapakita ang totoong kayo, yung pagiging makulit, witty, and pabebe. Kasama talaga yun, oo. Oo nga naman, kasi package yan, di ba? Hindi pwedeng, hindi mo to gusto, tas ito.
0: Yeah, correct.
1: Part and parcel. Ayun. Thank you po.
0: Thank you po. Naku, daming nagpadala ng kanilang mga kasagutan at sadyang mabilis ang ating oras. Overall, we can say na bilang mga tao, tayo ay relational beings.
1: Yes.
0: Diba? Mahalaga sa atin that we get to have a good relationship with the people around us. With that, kaagapay, allow us to leave you with a beautiful verse sa Ecclesiastes chapter 4, verse 10. Sabi doon, two are better than one. If either of them falls down, one can help other up. Beautiful verse kaagapay, no? To remind us that relationship is meant to build up and not tear us down.
1: Ayun, napakaganda, no? To build up and not to tear us down. Ayan, maraming salamat mga kaagapay sa pakikipagkwentuhan nyo sa amin ni Wen ngayong hapon. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga sumagot sa ating question of the day. Ayan,
0: thank you
1: so much po. At sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, maging kay Jabez Mancho. At sa ating Bukawe Transmitter Site team, thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcd Ferrer Tabua.
0: When Mark Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited.
1: Bye!
2: Inspirations Unlimited. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawe, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page.
3: Ito ang 702-DZAS.
4: 702-DZAS.
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Mula sa 702-DZAS. Agapan ng sambay na narito na ang programang mag-uugnay sa iyo. Tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
6: Happy listening sa inyo. Kami po ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
7: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belita. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng ABP o ng Kapisahan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Pero bago naming ipagpatuloy ang ating pang-diskusyon sa araw na ito, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Colossas chapter 3 verse 14. Ang sabi po, at higit sa lahat, taglayin ninyong ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa.

0: kayo po ay aming inanayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mga komento, gayon din, ano, lalo na mga legal na katanungan, maaari niyo po ay padala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, ay please like and share. At sa ating pong pagbabalik, ay dadako na tayo kaagad sa ating unang segment na punto per punto segment. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load, at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
5: Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona nasagutin ang iyong mga katanungan.
0: Ayan, so meron tayong isang listener na nagpadala ng kanyang katanungan. Kaya pakinggan natin itong ating unang question.
6: Magtatanong lang po sana about scam. Nag-invest po kasi yung friend ko sa kaibigan niya na may business ngayon. Nakakulong na po yung nag-invite, estafa case. Gusto ng friend ko kunin na invest na pera pero ayaw ibigay. May contract po siyang binigay. Ano na po ba dapat gawin? Mag-file na po ba ng kaso?
0: So yan, ano, may kinalaman na naman sa, alam mo, medyo maraming mga scam, ano, pa rin na nangyayari. Kaya again, isang panawagan pa rin habang narito tayo sa topic na ito na huwag pong basta makiklik ng anumang mga link na ipinapadala po sa inyo sa cellphone, etc., sa email, na kung huwag po agad maniniwala. Ano. Ngayon, dito naman sa katanungan sa atin, eh, nag-invest siya. Nag-invest, ano, at ngayon, yun daw nag, siguro nag-invite for investment, may kaso na, may estafa. So, meaning to say, eh, na-scam nga, according sa kanyang katanungan, eh, parang gusto na nilang kunin sana yung na-invest nilang pera, ano, at may contract naman daw, pero ayaw na nga ibigay sa kanila. At yun nga, nang sabing nag-scam, allegedly, eh, may kaso nang hinaharap. So, anong dapat kong gawin? May file, may kaso ba na pwede silang i-file? Gayong meron ng staff a case, di ba?
5: Yeah. Eh, ang tanong po una dyan, yung kaso po ba na yan na naka-file for staff, ay kayo po ba ay kabilang dun sa yung
0: private
5: reklamo po?
0: No.

0: yung ano dyan, yung kaso po ba na ito ay kasama po ba siya doon
1: Oo.
0: sa nag-file? Kasi kung
1: Yes.
0: hindi po, na nakakulong siya dahil sa iba pa na pang-estafang
1: Kaso,
0: ginawa niya sa
1: oo.
0: ibang tao, ay kinakailangan po siyang mag-demand ng kanyang sarili in writing at mag-file din po ng kaso kung kinakailangan. Either civil case po or criminal
1: Yes.
0: case.
1: Yes. Para ang korte mismo ay ma take note niya, no? Malaman niya na meron pala pang ibang nagkiklaim, no?
0: Tama.
1: Para po maproteksyonan din yung inyong interest. Pero ganun pa man, maganda yung sinabi ni Attorney, no, na demand letter muna. Oo, at baka naman doon pa lamang ayun na niya madagdagan ng kaso niya, hindi ba?
0: Yes.
1: Bayaran na lang niya, ibalik na lang niya yung nakuha niya dito sa kaibigan nitong nagpadala sa atin ng katanungan. So, ayan. O, ito, mayroon pa tayong isang katanungan mula sa ating listener, kaya pakinggan natin ito.
2: Meron pong lupa sa probinsya na nakasangla sa akin, e benenta sa iba, at di sinungguni sa akin. Meron po ba akong habol na may balik po kasi nakasangla sa akin? Salamat.
1: So, ito ay may kinalaman naman ano, sa isang property na isinanla sa kanya, pero naibenta rin sa iba yung same property, no? And of course, dahil ito lamang yung ibinahagi sa ating kwento o salaysay, eh hindi naman nalinaw sa atin kung yun pa talagang may-ari nga yung nagbenta at nagsanla sa kanya. At isang mahalaga din bagay yung tinitingnan natin, ano? Ito po bang sanlaan na nangyari po sa pagitan ninyo at itong isang taong ito, yung may-ari ng lupa, eh naka-annotate ba?
0: Yes.
1: Yung sanlaan, yung mortgage, doon sa titulo ng
0: titulo.
1: Lupa.
0: Kasi po, ang pagpapa-annotate po na tinatawag, ibig sabihin yung isinusulat doon sa likuran ho ng titulo ng lupa na meron hong sanlaan na nangyari o yung lupa na yon na kung saan yung lupa na kung saan yung titulo na yon ay nire-represent niya, yung lupa na yan, ay nakasulat doon sa likod ng titulo na yan na itong lupa na ito ay nakasangla. Na in case na ito ay ibenta sa iba, hindi ho pwedeng sabihin ng pinagbentahan na hindi niya alam na ito po ay nakasangla. At kung ito po ay ibibenta at bibilhin po noong pinagbentahan, ay siya po ay bound by the annotated mortgage na pwede pa rin po siyang i-foreclose. Ano? Pwede po pa rin siyang rematahin kung sakaling hindi ho magbayad sa utang. So kung hindi ho ito naka-annotate doon sa titulo at kasi dahil hindi ho ito na-submit sa Register of Deeds, ay maaari nyo pa rin hong sigilin yung taong nagkautang po sa inyo. Dahil nananatili pa rin naman siyang may utang. Eh baka nga ngayon mas mabayaran na kayo kasi naibenta na niya yung lupa.
1: Oo, yes. At yung kasi kung kaya nagsasanla eh, hindi ba? Yung property na yun ay collateral or yun ang parang nakaprenda na panagot kung hindi mabayaran yung pagkakautang. Kaya nga po, bagamat na ibenta yung sinasabi yung property na isinanda sa inyo bilang collateral sa utang, eh dapat po masingil nyo pa rin yung pagkakautang sa inyo. Ano po? At demand
0: tama.
1: Letter po, demand letter
0: yes.
1: Para po malinaw na may pagkakautang sa inyo at dapat na niyang bayaran at due
0: opo.
1: And demandable na po yung pagkakautang.
0: Yeah. Kung sakali hindi ho kayo bayaran dahil sinabi wala silang pera, eh pwede rin ho silang ninyo silang kasuhan ng civil or criminal diyan dahil ibinenta po nila yung security ho, no, yung lupa na nagsisecure sa kanilang utang. Ano po, pero tingnan nyo ho muna, baka naman ito hi makapagbayad. Ano po, kung hindi ho, eh pwede ho rin ho kayong humingi ng daños permiso sa kanila pong ginawa.
1: Ayan, kailangan sa korte na yun talaga. No? Kaya
0: opo, opo.
1: Nawa po, doon pa lang sa pagpadala ninyo ng demand letter, eh mabayaran na po
0: na
1: kayo at masettle na po iyang pagkakautang na yan. Ayan, so meron tayong isang katanungan, ano, at medyo nababahala yung nagpadala sa atin ito. Kasi 1 month ago, naglalakad po ang lalaking anak ng aming kapitbahay, papunta pa po doon sa kanilang isang bahay. So, may dalawang bahay, ano, itong kanilang kapitbahay. Sa pagpunta po nitong lalaki sa kabilang bahay, naglalakad siya. 2 a.m. at sa paglalakad niya, may isang tanod ng isang barangay.

0: Kaya na nadaanan niya na biglang nagtanong sa kanya kung saan siya pupunta. Magalang naman daw po siya sumagot at tinanong uli ano ang address ng bahay niya. Pero dahil dalawa nga ang bahay nila, yung lalaki hindi agad nakasagot sa tanong ng tanod. At nagtanong daw tuloy itong lalaki bakit siya tinatanong ng tanod kung meron bang kahinahinala sa kanya. Kasi panay daw ang tanong sa kanya. Ang sabi niya, pwede naman siyang kaptapan o tingnan ang kanyang dalang gamit if naghihinala yung tanod. Hindi naman po siya pinansin, ngunit yung tanod tumawag ng pulis at pinipilit siya na pumunta sa barangay. Tama po ba ang ginawa ng tanod? Buti na lamang po natawagan nitong batang lalaki ang kanyang mga magulang at bago pa siya nadala ng tanod at ng mga pulis sa barangay. So sa Makatwid, dumating marahil yung mga magulang at nalinaw na anak nga nila ito at talagang pupunta lamang sa kabilang bahay kung kaya naroon naglalakad ng 2 a.m. ano? Dahil doon, hindi na nadala yung bata sa itong lalaki doon sa barangay. Ang sabi niya, gusto pa raw sana ng tanod na kunin yung kanyang cellphone, ngunit ang sabi niya, private property yun.
1: So, oh, yan. Ako, napaganda ng kanyang katanungan. Kasi there are several constitutional rights,
0: yes,
1: and na mga at mga rules ng arrest at search and seizure and stop and frisk na tinatawag na pwede natin mapag-usapan dito. Una, yung tanong niya, is tama ba yung ginawa ng tanod na para nagsuspecha lang, no? Kahina-hinala.
0: Yes.
1: Na siya ay
0: pinanong,
1: merong gagawin doon na hindi tama. Una sa lahat, huwag ko kayong papayag na kayo po ay arestuhin na wala pong warrant na tinatawag. Dahil po ito po ay ayon po sa inyong constitutional right ng Section 2 ng Article 3 na kung sinasabi na ang bawat isa ay meron pong karapatan sa kanila pong autonomy, privacy, at na sila din po ay hindi po arestuhin ng wala pong valid warrant. Ano po? So yung ginawa po na kayo po inimbitahan o yung bata po ay inimbitahan mismo po doon sa barangay, no? Ang tanong po ba ito po ba ay arrest na o ito invitation? Eh mukha hong sa inyo pong pagpapaliwanag sa inyo pong katanungan, ito po ay invitation lamang. So kapag invitation po ito, maaari niyo po itong tanggihan. Okay, kaya ho, hindi rin ho kayong maaaring pilitin. Ano po? Mm-hmm. So, hindi ho, at mukhang hindi naman ho kayo pinilit, pero kung meron ho pamimilit na nangyari, ay yan po ay arrest na tinatawag. At pwede nyo sabihin, bakit niyo kami inaaresto? Hindi niyo kami pwede i-deprive ang aming liberty kung wala po kayong proper na warrant po. Ngayon, pero attorney, binanggit niya kanina, mm-hmm, na willing naman siyang kapkapan.
0: Oo.
1: Di ba? So, bakit hindi na lang siguro frenisk siya, ano, siya ay kinapkapan? Eh, ang tawag naman doon, consented search na tinatawag. Ano?
0: Parang we need na yung right niya doon eh.
1: Oo. Pero dapat mo doon sana ay pinayagan mo yan dapat ng otoridad na tingnan, kapkapan. Pero kung sakali pong hindi ho kayo pumayag na kahit magpakapkap, eh pwede ho ba kayong pilitin na kapkapan kayo? Ang sagot po doon ay hindi rin, no? As a general rule, hindi ho kayo pwedeng pilitin na i-search without your consent kung wala rin po itong warrant na tinatawag po
0: search warrant
1: sa atin pong sa atin na galing po mismo sa korte. Ano po? So kung ito po ay meron silang hinala ang suspetsya, meron naman mga exception. Ano po? Sabi ho ng Korte Suprema, yung tinatawag na stop and frisk search na ginagawa mismo ng pulis kasi merong kahinahinalang galaw o yung tinatawag na genuine reason. No? Hindi siya basta suspetsya lamang na walang dahilan. Ano? Dapat genuine, totoo na meron silang basihan kung bakit nila nais pigilin ng isang tao at i-frisk. Frisk, yung kumbaga kapkapan. Ano po, hindi naman ho search na thorough. No? Kapkap lang. No? Dapat may genuine reason. Otherwise, ay bawal din po kayo pong kapkapan, ang inyong pong katawan kung wala
0: Yes.
1: po silang makatotohan ng dahilan o makatotohan ng
0: Mahalaga yan.
1: Hindi ho basta, hindi ho pwede yung suspecha lamang, no? Sabi ho na korte, meron dapat isang genuine reason. Yan ang ginamit mismo ng Korte Suprema, genuine reason requirement for a stop and frisk rule. So ang kung ako po yung tatanungin ninyo, kami po ni Atty. Chona, ay tama ho yung ginawa po ninyo na hindi ho kayo pumayag. Ano po, na madala. Dahil ito po yung imbitasyon lamang. Ano po? At suspecha lamang po ito at wala naman po silang preba.
0: At hindi naman pwedeng basta kunin yung cellphone, ano?
1: Ay, mas lalo na yun. Ayun po ay pagnanaw na.
0: Oo. Hindi ba? Yes, kung kaya't mabuti na lamang po ay may intervention kaagad dumating yung mga magulang. Alam mo, medyo ano rin, ano? Pagkama, siyempre, alam natin yung mga karapatan natin. Pero iba yung pag-iingat din po. Kasi, siyempre, iba rin ang ating panahon sa ngayon. At lagi yes. patnubay ng Diyos po, ilagi nating talagang hinihingi. Ano. Ayan, so mayroon naman isang katanungan din dito na may kinalaman naman sa mga ano to, mga parte-parte ano ng property. Sabi niya, as ko lang po, dalawang magkaparte ang lolo ko, may naiwan silang lupang dalawa at nakapangalan sa kanila ang titulo. Parehas na po silang patay, pinaparte-parte na po nung kabilang side ang lupa, hindi po kami binigyan ng kaparte, wala rin kaming perang panggastos. Medyo marami pa po tayong lilinawin dito, no? Unang-una, yung titulo, sabi niya, nakapangalan po pareho, no? Doon sa inyong mga lolo-lolo. So, sa mga twin, eh, hindi naman po. At kung kayo ang mga tagapagmana, eh, dapat po, meron muna extrajudicial settlement of estate na dokumento.
1: Yes.
0: Kung iyan po ay isang pagkakasundo na, no? Na magkakamag-anak, mga tagapagmana, na hatiin na lamang, ano? Nang hindi na daraan sa korte. Kaya nga po, extrajudicial, ano? Eh dapat po dumaan muna sa ganoon na pinag-usapan ano ang mga ari-arian, sino ang mga tagapagmana, paano hahatiin. At nakalagay po sa dokumento yon. At mula po roon, eh syempre magbabayad po ng estate taxes. Hindi po naman basta-basta iyan maisasalin sa mga tagapagmana nang wala naman pong pagbabayad ng karampatang buwis. At mula rin naman doon, ano, attorney, kasi misa talaga nangyayari yan sa magpapamilya, merong may kaya na gumastos para doon sa pag-aasikaso nitong estate, ano, o yung mga ari-ari ang naiwan ng mga magulang o mga lolo-lolo, eh, pwede naman na merong isa na parang mag-a-advance ng payment, subject na lamang to reimbursement later on kung depende po sa mapag-uusapan. Pero hindi po naman tama na yung mga ibang tagapagmana, eh, mawala ng parte. Kasi po batas na nagsasabi na bawat compulsory heir o tagapagmana, may legitimate pong tinatawag. It is a legal term na ang ibig lamang pong sabihin, eh, ang batas na po ang nagtatabi no mismo, no, ng, o nagsasabing ang bawat tagapagmana may parte. Ano, at kung magkano, ano yan, eh, depende po yan sa naiwan. Ano, at, pero ang batas po ay nasa panig ng lahat ng tagapagmana at hindi po maaaring meron tawag natin ma-echa puwera o ma-left behind. Ano?
1: Yes.
0: Lahat po ay dapat na merong parte dahil kayo ay tagapagmana. Maari pa rin po habulin riyan, habulin yan at questionin yung naging, di ba, pagkakaroon ng mana ng ibang mga kaanak o ng, merong ibang hindi naman nakatanggap.
1: Kaya tandaan po natin yung sinabi nga po ni Attorney Chona, yung pinarti-parti po nung kabilang grupo na sinasabi ninyo, yung parte ng lolo ninyo na hindi naman sa kanila ay bawal po yan. So tingnan ho natin muna eh, hindi ho natin alam kung paano ho nila nagawa yun legally o baka hindi naman ho pala talaga na pagpartihan at hindi na patituluhan. Kasi kung ginawa ho nila ito sa pamamagitan ho ng legal document o pinalabas ho nila na kayo po yung mga pumirma doon ho at na hindi naman, eh yan po ay falsification din po ng public document at ito po ay mayroon hong karampatang penalty po ng pagkakakulong. Ano po? So check nyo ho yan mabuti dahil may karapatan ho kayo doon sa iniwan ho sa inyo ng inyong pong lolo.
0: Ayan. So may isang katanungan pa. Ano sabi niya? Yung anak ko po kumuha ng hulugan, second hand na sasakyan, at nagkaroon po ng lapse sa payment, dalawang buwan, Feb and March. Pero sinikap niyang mabayaran ng April. Binayaran niya yung 2 months, pati yung tubo, yung pong 42,000 ay naging 54,000. Binayaran po, so clear na, wala nang mga lapses sa monthly, naghuhulog. Pero ngayon pong September, hinatak o kinuha yung sasakyan dahil meron daw pong court order na kunin na yung sasakyan. Ano ba ang dapat kong gawin? Di po ba pag nagsettle na ang account, di po ba dapat ang financing ang makikoordinate sa legal department nila?
1: Nako, eh kasi hindi humalinaw, sinabi niyo po itong second hand, ano po?
0: Oo.
1: So, ibig sabihin, baka ho ang may original na may utang ho dito ay yung inyo pong pinagbilhan ng motor, no? Ng sasakyan. At kung kahit kayo po ay nakakapagbayad doon ho sa inyong pinagbilhan, eh hindi ho natin alam kung ito po ay naibabayad naman ng tama doon ho sa kanyang pinagkautangan. Kaya ho minsan, kapag tayo po ay bumibili ng second hand na sasakyan at yung atin hong pinagbilhan, no, pinagbibilhan, ay nakasanla naman sa pangalan niya sa bangko yung sasakyan na yan, ay hindi naman ho alam ng bangko na kayo na ho ang bumili doon sa inyo pong pinagbilhan. Kasi sa isip ho ng bangko, eh, ang property po na yan ay doon pa rin sa nagsanla sa kanila. Ano po, kung lalo na kung ito po hindi pa rin ho nakarehistro sa inyong pangalan.
0: Yes.
1: So, kung ito po ay sinasabi ho natin na hinahatak na, no? Eh meron ho kayong karapatan siguro na singilin ho yung inyo pong pinagbilhan ng sasakyan. Kasi siya naman ho dapat ang nag-ayos niyan. At kung kayo naman po ay
0: nakapagbayad
1: naman sa tamang panahon, sa tamang halaga, ay dapat ho eh hindi ho kayo nagkakaproblema ng ganyan. Kaya para sa ating mga nakikinig ha,
0: yes,
1: siguraduhin niyo po na kapag kayo po'y bibili ng second hand na sasakyan na ito po'y sangla doon ho sa bangko, sa financing company, ay siguraduhin niyo po na either rinirecognize ho niya nila kayo na kayo na po ang bagong bumibili.
0: Yeah.
1: O kaya naman meron ho malinaw talaga na usapan na kung saan ang nagbenta sa inyo ay tunay na hinuhulugan naman ang mga utang na nakalagay sa bangko dahil kayo po ang mahahatakan ng sasakyan niya.
0: Ayan. So, ito na lamang yung ating oras na nalalabi, no, para sa ating Payo de Asunto segment. At ganun pa man ay sa mga hindi po nakapakinig ng ating kasagutan, maaari pa niyong balikan ang ating naging kasagutan sa 702-DZS-FEBC Radio o sa ating mismong FB page, ang Tapas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi po namin nasagot ang inyong pong mga katanungan, abangan po ninyo ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga legal concerns po ninyo, mag-message po kayo lamang sa aming Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong audio o mga video messages.
0: Yes.
1: Para ho sa inyong mga katanungan ay marinig rin ho natin dito. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa isa pang programa na amin pong ginawa dito sa Tapas ng Batas. Salamat sa iyo pong katapatan sa amin sa nakalipas na mga taon, panahon. Lord, that you have always been faithful, and we pray, Lord, na kayo po ang siyang patuloy na magpaalala sa bawat isa na ikaw ay tapat at hindi ginagbabago. Turungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo, Lord, sa lahat po ng nangyayari sa buhay po namin sa bawat isa. O Diyos, na mayroong katanungan legal, mga pinagdadaanan. Father, we pray that you will be their righteous judge, that you would be our defender, Lord.
0: Yes.
1: Dahil hindi mo po kami pababayaan, Panginoon, di kalilimutan, O Diyos. Sa iyo po namin isinasaguni at tinatagubili ng lahat-lahat. Ito pong aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amin at amin. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan po ng GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyo lahat. Masamahan kami muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at pintilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
1: takampi mo ang batas.
2: Tabas ng batas!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Good news to our Filipino Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702-DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702-DZAS.
5: Hi! Bakit naman ganon?
6: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
5: Wala po, Mami.
6: Nagugutom ka na ba?
5: Hindi po, busog po ako.
6: Eh, anong iniisip mo?
5: Naiinip po kasi ako, Mami.
6: Saan ka naiinip?
5: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
6: Ah.
5: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
6: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
5: Bakit iba-iba po?
6: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
5: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
6: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 15 sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
3: At Absidy Ferrer Tabua.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagpayag ng impeachment court na maisabpina ang bank, AMLAC at BIR records ni Vice President Sara Duterte Carpio, mahalagang paraan upang mailabas ang katotohanan ayon sa prosecution.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi apektado sa mga survey results kahit pabahagyang umangat ang satisfaction rating nitong Hunyo ayon sa Malacanang. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagpayag ng impeachment court na maisabpina ang bank, AMLAC at BIR records ni Vice President Sara Duterte Carpio, mahalagang paraan upang mailabas ang katotohanan ayon sa prosecution. Panig ng depensa tutol dahil pinipigilan umano ang due process. Ang ulat mula kay Shikaina Abalon.
4: Sinimula ni Representative Chel Jocno mula sa prosekusyon ngayong araw ang oral arguments hinggil sa hiling ng kanilang panig na payagan ng impeachment court na maisabpina ang mga bank records, anti-money laundering council o AMLAC records at pagbukas ng BIR box na naglalaman ng mga tala ni Vice President Sara Duterte Carpio, asawang si Attorney Manases Carpio at kanilang mga negosyo. Ayon kay Jocno, pangunahing susi upang malaman ang kabuuang katotohanan kung papayagan ng impeachment court na makita ng publiko ang naturang mga record. Anya, tanging ang impeachment court lamang ang may pambihirang kapangyarihan at jurisdiksyon na gawin ang naturang aksyon. Kahit mismo ang Bank Secrecy Law ay nagsasaad ng provision na maaaring makuha ang impormasyon kung hilingin ng impeachment court. Ganun din anya ang Data Privacy Act na pumapayag makuha ang mga tala kung may ma-issue sabina. Dagdag pa ni Jocno, hindi totoong irrelevant ang mga records bago pa maging vice-presidente si Duterte Carpio dahil ayon sa mga tala, mula 2007 hanggang 2013 kung saan namuno sa Davao City ang pangalawang pangulo, tila nagkaroon ng biglaang paglobo sa ari-arian nito. Patunayan niya ito na pagiging unfit ng vice-presidente sa posisyon, gayong may ganito itong history. Bukod pa dito, sinabi rin ni Jocno na nagawa na ang naturang pagtingin sa mga kagayang datos noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Tinapos ni Jocno ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pag-uulit na ang paglilingkod sa bayan ay pampublikong tiwala na dapat protektahan. Kaya tinihimok ang Senator Judges na gamitin ang kapangyarihan alang-alang sa katotohanan. Sa kabilang dako, hindi naman pumabor dito si Defense Counsel Spokesperson Attorney Michael Poa dahil anya pinapawalang visa nito ang due process at wala umano itong kaugnayan sa kasalukuyang impeachment trial. Ani Poa, tila pamumulitika at fishing expedition lamang ang inisyatiba, lalo pat walang ni isang financial record na nailagay sa isinampang reklamo noong ihain ng alegasyon, partikular sa Sabalia at Cabrera complaint. Hindi anya maaari ang mang-akusa agad at saka pa lamang maghahanap ng patunay pagtapos. Diit pa niya walang kaugnayan sa impeachable office na duration ng mga tala ang mga record na ipinapasabina dahil umano ang mga talang ito ay noon pang hawak ni Duterte Carpio ang posisyon sa Davao City na hindi umano impeachable. Kaugnay nito, nagkaroon din ng recess sa Senado upang bigyang daan ang caucus ng Senator Judges hinggil sa magiging desisyon sa hiling ng prosekusyon. Shikaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Deputy Speaker Jeffrey Conghun nanawagan sa defense panel na panindigan ang mataas na panuntunan ng profesionalismo at courtroom decorum. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Nanawagan si Deputy Speaker Jeffrey Conghun sa defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na panindigan ng mataas na panuntunan ng profesionalismo at courtroom decorum. Matatanda ang binawala ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Jesus Cudero si defense lawyer Mark Binruan na huwag magbitaw ng mapang-alipustang pahayag dahil marami rin sa abogado na tumatayong senator judges at hindi niya alam ang nakuhang grado ng mga ito sa bar examination. Sabi ni Conghun, hindi may iwasang sumalamin sa kanilang kliyente ang inaasal ng mga tagapagtanggol. Reaksyon ito ni Conghun laban sa defense panel na direktang panlalait, pangiinsulto at personal na komentaryo sa kapwa niya abogado sa loob ng courtroom. Aniya, hindi may iwasang magtanong ang publiko kung ito rin ba ang uri ng asal na kinakatawan nila at bilang abogado, may pananagutan silang itaguyod ang dangal ng profesyon at ng kanilang kliyente. Hindi anya ito ordinaryong courtroom kundi isang constitutional tribunal na itinatag ng saligang batas upang magpasya sa isang pinakamabigat na usaping pampubliko sa demokrasya ng bansa. Gayun pa ng mambabatas, milyong-milyong Filipino ang umaasa sa mga institusyon ay kikilos ng may digdingdad, professionalismo at paggalang. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nailipat na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kustodiya ni Senador Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Kasunod ito ng pagpapaalam ng Philippine General Hospital sa Antigraft Court na walang finding sa kondisyon ni Marcoleta na nangangailangan ng hospitalization. Matatandaang dinala ang senador sa ospital noong nakalipas na linggo matapos makaranas ng hypertension at mild pneumonia. Nakatakda naman ang pre-trial sa August 10 para sa kasong plunder, ugnay ng kabiguang ideklara ang 75 million pesos campaign donations.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi apektado sa mga survey results kahit pabahagyang umangat ang satisfaction rating nitong Hunyo ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Hindi apektado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagtaas o pagbaba ng kanyang rating sa mga survey. Ito ang iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro makaraang mag-improve ang public satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong ikalawang quarter ng 2026. Bate sa survey ng Social Weather Stations o SWS, gumanda ang net satisfaction ng Pangulo sa neutral na negative 7 nitong June kumpara sa negative 15 noong Marso. Lumabas sa survey na 38% ng adult Filipinos ang satisfied sa trabaho ng Pangulo, ngunit mayroong 45% na dissatisfied at 17% ang undecided. Sa Palace Press Briefing, binigyang diin ni Jose Castro na nakatuon lamang ang pansin ng Pangulo sa pagtatrabaho at hindi sa mga sinasabi ng surveys. Nilinaw naman ni Castro na hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey dahil nagagamit din anya ito para matukoy ang mga dapat na isulong o baguhin sa gobyerno. Inulit ni Castro na hindi apektado ang Pangulo, gumandaman o hindi ang kanyang survey ratings, lalo na't hindi naman ito tatakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential elections. Ayon sa SWS survey, ang pagbaba ng dissatisfaction at pagtaas ng satisfaction ratings sa Pangulo ay naitala sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagmungkahi ang isang maestrado ng Korte Suprema na masigpitan ang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan upang masigurong tama ang paggastos ng mga pondo. Sinabi ni Associate Justice Raul Villanueva sa pagpapatuloy ng oral arguments na mabuting suriin ang mga resibo sa mga proyekto gaya ng flood control, partikular ang mga progress billing na basihan sa paglalabas ng pondo para sa mga infrastructure project at kung ilang porsyento nang tapos. Ayon naman kay Solicitor General Darlene Berberabe na kinatawan ng gobyerno bilang respondent sa mga petisyon na umiiral ang maraming batas para tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Presidential Advisor Mel Senen Sarmiento itinalaga bilang pinuno ng Government Peace Panel for Bangsamoro. Para sa detalye, nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang.
6: Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento bilang chairman ng Government Peace Implementing Panel o GPIP for the Bangsamoro Peace Process. Ang anunsyo sa appointment kay Sarmiento ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bilang pinuno ng GPIP, pangangasiwaan ni Sarmiento ang implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro kasama ang Moro Islamic Liberation Front, ang makasaysayang 2014 Peace Accord. Ang nasabing kasunduan ang tumuldok sa armadong labanan sa Mindanao at nagbigay daan para sa paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang pagtatalaga kay Sarmiento ay nataon 2 buwan bago ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections September 14 kung saan maghahalal ang mga botante ng pinakauna na 80-member Bangsamoro Parliament matapos ang transition period ng rehiyon. Si Sarmiento ay matatanda ang nagsilbi bilang dating Interior Secretary at hinirang ni Pangulong Marcos bilang Peace Advisor nitong Abril. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: DOJ at OPAPRU lumagda sa kasunduan para sa pagbuo ng Technical Working Group para marisolba ang mga community-based conflicts sa pamamagitan ng pagpapatupad ng hustisya at pangmatagalang kapayapaan. Ang report hatid ni Lynn Garcia de la Cruz.
7: Lumagda sa makasaysayang kasunduan ng Department of Justice o DOJ at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na lilikha ng Technical Working Group para sa pagresolba sa mga community-based conflict. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na magkatuwang ang DOJ at OPAPRU na bumuo ng task force para sa draft guidelines para sa community conflict cases. Ayon sa kalihim sa nasabing Memorandum of Agreement, ay layo na mapagsama ang katarungan at peace building efforts, particular sa mga komunidad na may insidente ng clan feud at iba pang kaguluhan karamihan sa Mindanao.
8: This is especially challenging in community-based conflicts deeply rooted in historical grievances. Prosecutors must uphold the law while navigating circumstances well beyond a legal complaint. Therefore, through this agreement, we are forming a technical working group to develop prosecutorial guidelines for handling these specific cases. These guidelines will provide clarity and consistency, reflecting the realities on the ground while remaining firmly anchored on the Constitution and due process.
7: Ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida, samantalang kinagalak ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, Mel Senen Sarmiento, ang nasabing partnership kasama ang DOJ para mapagtibay ang rule of law, mapalakas ang komprehensibong peace process. Anya, bukod sa DOJ at OPAPRU, suportado rin ito ng local government officials, traditional at religious leaders.
9: Restoring communities, restoring trust, and strengthening the bonds that unite our people when communities are reconciled. We lay the foundation for stable governance, sustainable socio-economic development, inclusive economic opportunities, and an improved quality of life for every Filipino. This is the enduring peace we are committed to build.
7: Ang naging pahayag ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento. Ang nasabing Memorandum of Agreement ay alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 at ng National Action Plan on Unity, Peace and Development 25 to 2028. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Magiging posisyon ng pamahalaan sa plano ng Estados Unidos na maglunsad ng kampanya para buwagin ang International Criminal Court, pinag-aaralan pa ng pamahalaan. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Inihayag ng Malacañang na pinag-aaralan pa ng administrasyon ang maaaring maging epekto ng sinasabing balak ng Amerika na maglunsad ng maigding na kampanya para mabuwag na ang International Criminal Court o ICC. Ito ay sa paniwalang matinding banta ang ICC sa soberanya ng Estados Unidos. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Clear Castro na pag-aaralan ng gobyerno ang maaaring maging epekto nito sa bansa at sa pagpapatupad ng ating batas. Dagdag ni Castro, kakausapin pa lamang ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa bagay na ito. Ayon kay Castro, hintayin na lamang ang magiging anunsyo ng DFA sang-ayon sa saloobin ng Pangulo. Una rito, binatiko si Senadora Amy Marcos ang tila pagkikipit balikat umano ng pamahalaan sa nabanggit na plano ng US. Ayon sa Senadora, nagdudulot ito ng diplomatic at visa issues at kinuwestiyon ang patuloy na pag-iwas ng administrasyon na suportahan ang paninindigan ng US. Dagdag ni Senator Marcos, ang pag-atras ng US sa suporta sa ICC ay walang epekto sa Pilipinas dahil hindi nakasapi ang bansa ng naturang international organization. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 69 centavos.
3: Canadian dollar 43.86 pesos.
2: Australian dollar 43 pesos and 1 centavo.
3: Singapore dollar 47.78 pesos.
2: At Saudi riyal 16 pesos and 42 centavos.
0: Hudya ng pag-asa.
3: Mula sa mga Kawikaan 21 verse 21, ang lumalakad sa daan ng katuwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan.
0: Hudyat balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balita, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 15 sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
3: At Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
0: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Real Travels.
10: Value for money.
0: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy for this episode. And guys, nakaka-excite your episode natin for today's video because right now guys, in our Dubai Travel Series, we are currently here guys sa biggest mall in the world which we call the Dubai Mall. Nandito tayo currently sa labas ng Dubai Mall. It's a really sunny day actually. Para lang tayong nasa Pilipinas in terms of the weather. But the difference is malamig yung simoy ng hangin dito. And guys, it's a very beautiful view outside here, Dubai Mall. Kasi if you can see, no, yung buong place nito, it's actually a whole city that's dedicated for tourists kasi ang daming mga pwedeng lugar na pwede kang magpicture. And for today's episode, yung gagawin natin is we will explore the biggest mall in the world, which is the Dubai Mall. It's actually a mall that is 13 million square feet wide. Ganun kalaki guys, parang siyang isang city. And it's actually 9 times bigger than the Mall of America. Kaya we will show to you today guys the things that you can do in the world's largest mall, which is the Dubai Mall. And right now, isi-share ko sa inyo guys one of the best things that you can do in Dubai Mall, all for free. Dito pa lang sa outside, sa exterior ng mall na to, makikita nyo guys kung gaano kalaki yung park sa labas ng mall na to. And we will explore yung mga things that you can do in Dubai Mall for free. And we will start by going inside. And yun, let's go. Without further ado, let's go. And pasok na tayo sa Dubai Mall, guys. And yan, guys. Ayan, nakapasok na tayo sa Dubai Mall. And tara, let us go to the free things na pwede natin gawin in Dubai Mall. This is the first ever free thing that you can do dito sa Dubai Mall, which is to visit the Dubai Aquarium. Guys, this is such an amazing aquarium. It's actually the world's largest suspended aquarium. Kaya nakakatuwa, guys. Also, it's home to 140 plus marine species. So, if nakikita nyo, guys, yung video, super daming types of mga isda and other underwater creatures. Like, nakaka-mesmerize sila tingnan. Kasi not only fishes yung makikita mo, guys, merong mga stingray, guys. May mga stingray, guys, and may mga sharks. Tas ang cute lang nila mag-swimming talaga. So, yun, guys, ha. Don't forget to visit. Pay a visit dito sa Dubai Aquarium. Here in Dubai Mall. And yun, guys, no, after minutes of walking from the Dubai Aquarium, andito na tayo sa second free thing that you can do in Dubai Mall. The Dubai Mall waterfall is actually a very, very big waterfall, guys. Parang ang liit-liit ko. Actually, itong waterfall na to, nasa atrium siya ng Dubai Mall. Nakakatuwa kasi it's a big waterfall na merong mga sculpture of divers na nagda-dive pababa. Ganon. Tapos nakakatuwa because if you would look at the waterfall, parang gumagalaw yung divers kasi sa likod niya, moving yung water because waterfall nga, no? Pero maganda dito, maganda talaga siyang spot to take pictures. It's a really nice spot to just relax. It's made up of a 24 meter tall cascade of water that is dotted with sculptures of pearl divers. So yun, guys, if nakikita niyo yung mga sculptures sa video, they are actually made of fiberglass and they are actually designed to create a sense of movement and dynamism. So grabe, pag nakita niyo tong waterfalls na to sa totoong buhay, if you're here sa Dubai, parang gumagalaw talaga yung mga divers na pababa dito sa waterfalls. And grabe, nakaka-mesmerize tingnan sa sobrang laki nitong waterfalls na to. It's actually ilang floors yung sinasakop nitong waterfalls. It's not only one floor but multiple floors hanggang sa pinakababa. Ito. And grabe ang lamig dahil katapat natin yung waterfalls, guys. At the moment, ang lamig talaga dito. Like yung hangin, yung aircon ng mall, tapos katapat mo pa, puro tubig. Ayan. Tsaka napakabango. Kala mo nasa beach ka. And yun, guys, the next free thing that you can do is to see the Dubai Mall Dino. So, guys, dito sa mall na to, meron silang literal na life-size dinosaur skeleton sa loob. As in, literally, pwede ka talagang makakita ng napakalaking dinosaur skeleton dito sa mall na to, guys. And nung nakita ko talaga, sabi ko, ay, parang wala ako sa mall, guys. Para ako nasa museum. So, yun pala, when I was looking at the information dito sa dinosaur na to, 2008 siya na-excavate sa US. During this time, ang dami daw dinosaurs na na-excavate in this location. Nasabi daw nila na matay tong dinosaur na to because of drought. So, sobrang tagtuyo. That's why yung dinosaur na to hindi na kinaya. So yun, nag-pass away siya. Na-excavate nila yung bones ng dinosaur na to. I think 80 to 90% daw yung pagka-complete ng structure nitong dinosaur skeleton. Tapos yun, guys, nakakatuwa. Kasi it's really amazing talaga dito sa mall na to. You can see different types of attractions and exhibition here. Na para kang nasa museum talaga. So saan ka nakahanap, guys, ng mall na may malaking aquarium, may malaking waterfalls, may malaking skeleton ng dinosaur. O, diba, guys? Sa Dubai, walang yan makikita. So, yon. It was a nice sight, the skeleton. And talagang, ano, it's a good informational spot. Actually, madaming mga bata dito nagpapapicture. And makita mo talaga na sa gitna talaga siya ng mall. And by the way, the skeleton, guys, is 25 feet. So, 7.6 meters high siya. So, ganun siya kalaki, guys, yung dinosaur na yun. Next free thing to do dito, guys, is to actually witness the Dubai Ice Rink. So, anong gagawin dito, guys? Of course, iwi-witness natin yung napakalaking ice rink dito sa Dubai. It's an Olympic-sized ice rink. And grabe, sobrang laki talaga niya. Parang isang football field yung laki. And super ganda niya tingnan from the upper floors ng mall. Just to people watch and look at the people doing ice skating. So if fan ka guys to observe people, I think this is a nice spot to watch. People talaga yan, just observe. And also if hindi ka fan ng ice skating just like me, I think okay na okay talaga mag-watch na lang from a distance. And I tried ice skating twice kasi my whole life guys. And nahirap ako guys, wala at akong sense of balance. So I think ice skating is not for me. I think I'll just watch and observe. So yun guys, it's a nice thing, it's a very unique thing dito sa Dubai Mall kasi napaka humongous, napaka large talaga, napaka giant nitong ice skating rink nila. So yun guys, it's Olympic sized, you could take a photo of it, pero kapag gusto nyo mag ice skating, pwede naman kayo mag ice skating for you to try kahit ano, kahit mag skating kayo from the west side to the east side dito sa ice skating rink na to, talagang makikita mo kung gaano siya kalaki. So yun guys, another free thing to do is to explore Dubai Mall's Chinatown. So imagine you guys, itong mall na to, meron silang dedicated section ng mall called Chinatown. So, big deal yon sa Middle Eastern part of this country. So, they needed to create a Chinatown, which is nice kasi it's a place na they collated all the Asian restaurants and shops. And guys, it's a very Instagrammable place. If you can see in the video, they have lots of installments where you can take pictures. Pagpasok talaga guys, tingnan nyo naman, nagpicture agad ako. It was so nice. And when I entered, ito yung sa left side. Ay, sa right side ng mall guys, meron silang napakalaking neon signages. Sa right side naman, meron silang orange and yellow lanterns, guys. Para ka nasa Disney movie. Ganun yung peg niya. It's really nice. Para siyang elevated na Binondo. Ganun. Para siyang Binondo premium. It's very colorful and they have a lot of Instagrammable spots too. Aside from the neon lights and the lanterns, they have a sakura tree, they have a lot of wall mural paintings na mga Asian houses. They have art installments like this one. Ito, this is a big moonlight guys. Sobrang ganda. And yun, super nakaka-relax lang dito sa Chinatown. And yun guys, meron silang parang Asian na vibe. Super, super nice here in Chinatown. And yun guys, no, medyo paggabi na, and this is actually the perfect moment na makita itong pinaka-bonggang free attraction when you go to the Dubai Mall. And this is actually the Burj Khalifa guys. This is one of the pinaka-masayang things na gagawin mo talaga when you go here to Dubai. You will see the largest building in the whole wide world. Kaya guys, yung pumunta kami dito last year, talagang tumingala kami talaga ng bonggang-bongga kasi sobrang taas nitong building na to. As in, grabe. And right now, since it's our second time na dito guys sa Dubai, hanggang ngayon, na-amaze pa rin kami. To be honest, na-mesmerize pa rin kami when we look at the Burj Khalifa. Kita nyo naman guys, it's really a nice building. And hindi lang yun guys, it's not only a sightseeing attraction, itong Burj Khalifa na to. When you look at the Burj Khalifa, meron din kasabay na fountain show. Ayan. So, abangan natin guys yung fountain show ngayon. And perfect na perfect season to kasi Christmas, ang daming taong nag-aabang. Kita nyo ba guys sa video, sobrang daming tao. Hanggang dulo pa yun guys, yung mga tao na nag-aabang for the free fountain show. It's an everyday scene na magkaroon ng ganito. Kadagsa, kadami ng tao just to witness the beautiful fountain show here sa may Burj Khalifa. And ang maganda, katapat lang niya talaga yung Dubai Mall. Paglabas mo, ito na ang Burj Khalifa. And yan guys, parang ito na yung start ng fountain show. From bottom to top yung Burj Khalifa, actually parang nagiging projector pala siya. Parang nagiging LED wall siya kasi may pinapakita na video. Ayan. Video ng ano, ng outer space. And ang galing lang kasi nagiging projector pala yung Burj Khalifa. Ayan. So, let's wait for the fountain show. Sabi nila maganda daw to with matching music pa daw. And right now, ang daming tao talaga, guys. Excited din sila sa fountain show. ilang thousands din talaga yung people dito na nagwa-watch ng Fountain Show. As in, sobrang abang na abang sila, guys. So, kala mo Pasko na. So, yun, guys. Let us see and watch the Fountain Show. Every 5 minutes siya, by the way. The Fountain Show here sa my Burj Khalifa, guys, na libre, it's actually every 5 minutes. So, nakakatuwa kasi talagang hindi mo siya mamimiss itong Fountain Show na to. Nagsistart siya kapag evening na, and then every 5 minutes, nagre-repeat lang yung show. So, yun, guys. As in, pwede mo siya panoorin pa ulit-ulit. As many as you like, no? As long as you like. So, yun. Sarap lang din to, guys, na place para tumambay. It's like the equivalent of the Victoria Harbor ng Hong Kong. Kung sa Hong Kong, Victoria Harbor yung inaabangan nila na parang mga dancing symphony of light, so Fountain Show, parang equivalent to that. Dito sa Dubai, it's the Burj Khalifa and the Fountain Show near Dubai Mall.

0: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay! Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po! Ito po si Dennis Campanier at ngayon po ay July 15, 2026. Kumusta po kayo ngayon mga kaagapay? Ngayong, naku, pabago-bago ang panahon.
2: Oo.
3: Sabi nga, tag-ulan na, di ba? Pero minsan, ramdam mo pa rin yung grabing init, lalo na sa tanghali.
2: Yes.
3: Alam mo, isa nga po yan sa mga bagay na hindi talaga natin kontrolado, yung panahon.
1: Yes, totoo yung sinabi mo, Papa. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin ang hindi talaga natin kontrolado. Pero ang maganda po dyan, anuman ang ating sitwasyon, may Diyos tayo na siyang may hawak ng lahat ng bagay at kontrolado niya lahat. Kaya siguradong merong blessing na pwedeng ma-enjoy sa mga panahong gaya nito.
3: Ah, yes. At ang maganda sa blessing ni God, hindi siya limited sa finances o material blessing. Dahil higit pa sa material ang kaya niyang ibigay.
2: I-agree ako dyan. Kaya nais kong ma-encourage tayong lahat sa Philippians 4:19 sa Tagalog. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
3: Amen!
2: Amen!
3: Amen! Hindi mauubusan si God ng pagpapala sa kanyang mga anak. Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio
3: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
3: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms, kagaya po ng Spotify.
2: Mga kaagapay, nais ko pong basahin ang inyong mga messages na ipinadala sa amin last Wednesday. Sisimulan natin sa mga nag-comment at napagpala sa kwentong papuri ng ating tampok last Wednesday na si Jean Rojas. Mula kay Jojo Simbulan ang kanyang sabi, thank you Ate Jean sa life testimony mo, napagpala ang marami at isa na ako doon, patuloy lang. At si Guy Santos ang sabi, gandang hapon Campanier family. Ang ganda ng testimony ng guest, lahat din ng song line up sa Diyos ang papuri. At nangungumusta din kay Jean, si Nancy Lan Shin. Sabi niya, hi Jean. Ayan, hello po sa inyo Jojo, Guy at Nancy.
5: Hello!
2: At tulad po ninyo na blessed din kami sa kwentong papuri ni Jean Rojas last Wednesday. God
5: yes,
2: bless you!
5: God bless you! Sabi naman ni Leonida Rubio, ako po ay nakikinig mula umaga hanggang gabi. Since 1987 pa ako listener ng 702 DZAS. Acts 16 verse 31 ang verse ko for my family. At salamat sa dakilang katapatan ng Panginoon sa nakaraan kong 76 years
2: wow!
5: of God's faithfulness last June 28. Wow! Belated happy birthday
2: belated
5: po sa inyo.
2: Belated happy birthday
5: noong June 28, Lola Leonida. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumain nyo at ganun din sa inyong family.
2: Yes.
5: God bless po.
2: God bless po.
5: Shoutout din sa mga kaagapay natin sina Ferdy S. Jota, Prel Manalo Aquino, Ernesto Masangkay, Lena Don Reyes, Nora Cancela, Rowena Malyari, Roberto Manyebo Jr., Ernesto Pascual, Jose Verweco, Precious Sablazo at James, Christian, and Orlando Ambagan. Happy listening po sa inyo!
2: Happy listening po!
6: Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Ngayong araw na to, maririnig natin ang kwentong papuri ng ating kapapuri na pinagpala ng Diyos pagdating sa talent ng pagsusulat at pag-awit din.
3: Yes!
6: At wow, sa dami ng kanyang mga naisulat at inawit para sa papuri, hindi po sapatang isang Miyerkules para sa kanyang mga kwento. Kaya makakasama pa po natin siya. Hindi lang po ngayong araw na to, kundi sa mga susunod pang Miyerkules.
7: Wow!
6: Yan nga po ang ating kapapuri na si Rading Humakyo. Kaya dyan lang po kayo mga kaagapay. Stay tuned po!
7: Yes, stay tuned po mga kaagapay. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 18, ang Uwian Na. Yan po ay inawit ni Eugene Gailaw at ni May Ann Casal, sinulat ni Paul Armisen, at ang ibigay na inawit ni na Charmaine Manalo Campanier at ni Ermi Domingo Ligda, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Susundan niya ng dalawang awitin mula sa Papuri 24, ang Bagong Awit, inawit ni na Pastor Romel at Susan Guevara, sinulat ni Pastor Hernan Baluyot at purihin siya na sinulat ni Ken De La Rosa at ni John Roland Villarreal, inawit ni na Aya at Misha Valencia at ni Zia at Yanza. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay! Ito rin si Charmaine Manalo Campanier, kasama ninyo.
3: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier. Hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para nyo pong maipabot sa amin.
2: Galit ka ba?
3: Di naman masyado.
2: Ang din eh.
4: Gano'n niya lang ka gusto mabasa yung mga comments.
3: Kasi gusto ko talaga mag-comment sila sa Facebook para maipabot nga po sa amin ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay 702-DZAS-FEBC Radio. At pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
5: 0916-296-6620
3: at sa Smart
5: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong kwentong papuri. Ang inyong mga kwento ay pagpapala sa aming lahat. Talagang nakaka-inspire pong marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers, at ng papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang kwento kung bakit yun ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at maiplay na rin ang favorite song ninyo. Hihintayin po namin yan para ma-feature dito sa Papuri Program.
2: At gaya po na nabanggit ko kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kapapuri na si Rading Humacio. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
6: Magandang araw po sa ating lahat mga kaagapay. Ako po si Rading Humacio. Tunay nga pong kagalakan at pribilehyo para sa akin na maibahagi ko po sa inyo ang ilan sa mga awitin na ipinagkaloob ng Diyos upang maihayag ang kanyang kadakilaan at pagmamahal sa pamamagitan po ng musika. Masaya po ako na ang mga awitin ito ay nagiging instrumento para magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat nakikinig. Narito po ang ilan sa aking mga awitin. Ito po yung Dahil sa iyo o Diyos na nagmula po sa unang salmo. Natatandaan ko po ito nung sabay po kami na narito na aking asawa, si Rina Humacio. Ang kanya pong awitin ay purihin at sambahin. Napakasarap pong isipin na kami po ay sabay na nanalo rito. At hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin po namin ang awitin ito sa pagpupuri sa kanya. Pangalawa po yung unang pag-ibig. Kajuwit ko po rito yung pamangkin namin si Roxanne Lansangan. Ito po ay naging theme song sa Heartline. At ang ikatlo pong awitin ay nagmula po sa Kasalan 2, Pangako ng Pag-ibig. Inawit po sa atin ni Ruben Laurente. Salamat po sa Panginoon. Nais ko lang po magbigay ng encouragement sa lahat po ng mga nakikinig. Ito po ay dahil po sa mga pagbabago o mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Isipin na lang po natin na may isang pag-ibig na hindi kailanman nagbabago. Ito po yung pag-ibig ng ating Diyos. Sa mga panahong masaya tayo, di po ba nandyan siya? Sa mga panahong mabigat ang ating dinadala, ay nariyan pa rin po siya. So ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating mga nagawa o pagkukulang. Kahit nagkakamali tayo at minsan ay nalalayo sa Kanya, patuloy pa rin niya tayong minamahal at tinatanggap. Siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas kapag tayo ay napapagod. Siya rin po ang nagbibigay ng kapayapaan kapag tayo ay nababalisa at ang pag-asa kapag tayo ay nahihirapan na. Kaya anuman po ang ating pinagdaraanan ngayon, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa atin ng buong buo at walang kondisyon. Isang pag-ibig na hindi kumukupas, hindi nagsasawa at mananatili sa bawat yugto ng ating buhay. at sa mundong punpuno ng pagbabago, napakasarap malaman na ang pag-ibig ng Diyos ay laging maasahan at mananatiling totoo kailanman. Nawa sa mga awiting ito ay mapagpala po tayo. Sa Diyos ang papuri!
2: Ay, totoo nga po yung sinabi ni Kuya Reding. Hinding-hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ano man ang ating nakaraan o maging ang ating kasalukuyan, pati na ang hinaharap, hinding-hindi magbabago ang kanyang pag-ibig.
1: Heto, atin ang pakinggan ang mga awiting nabanggit at isinulat ni Reding Humakyo. Simulan natin sa Dahil sa Iyo o Diyos mula sa unang Salmo, inawit ng Papuri Singers, sinulat ni Rading Humakyo, na susundan din ng Purihin at Sambahin na mula rin sa unang Salmo album na sinulat naman ng kanyang may bahay na si Rina Humakyo. Susundan pa ito ng unang pag-ibig na isang Heartline theme song na inawit ni Rading Humakyo at ni Roxanne Lansangan at ang pangako ng pag-ibig mula sa Kasalan 2 na inawit ni Ruben Laurente. Ang lahat ng yan ay dito lamang

0: thought on 702 DZAS.
1: 702
0: DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Sa pagbabalik sesyon ng impeachment court ngayong araw, inanunsyo ni impeachment presiding judge Francis Escudero na ipagpapaliban ng senator judges ang pagdesisyon hinggil sa hiling ng prosekusyon na maisabina ang bank, AMLOC at BIR records ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio, asawang si Attorney Manases Carpio at kanilang mga negosyo. Ani Escudero na pagdesisyonan ang lahat ng senator judges na kailangan pa nila ng mahaba-habang oras para tingnan at pag-aralan ang mga komplikadong issue. Dahil dito, ilalabas ang naturang desisyon sa Lunes at mabibigyan pa anya ng pagkakataon ng senator judges na magtanong hinggil sa paksa. Samantala, binigay ni Lead Prosecutor Representative Jervel Luistro ang panibagong listahan ng witnesses para sa Article 4 na kanilang i-withdraw o hindi na isasalang sa witness stand. Ito ay ang mga sumusunod na anim na individual: PNP Firearms and Explosive Office Representative, dalawang journalist na nakasama sa November 23 online press con, Sheriff Abe Andres, kaanak ng mga biktima ng threat o pagbabanta at isang psychiatrist. Sinabi rin ni Luistro na si NBI Director Melvin Matibag na ang huling magiging testigo ng prosecution na haharap sa witness stand sa Martes, Hulyo 21. Kasabay nito, ibinahagi na rin ang mga susunod na testigo para sa Article 1 tungkol sa confidential funds. Sila ay sina Marivic Pareha ng Legislative Archives, dalawang land bank employees at Violeta Constantino. Hiniling na rin ang pag-issue ng subpoena para sa mga individual. Sa paglilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero, unang mabibigyan ang pagkakataon ng prosekusyon na ipresenta ang testigo sa lahat ng mga articles of impeachment, sumunod ang tugon ng depensa sa lahat ng mga artikulo na tatapusin sa botohan ng senator judges hinggil sa impeachment. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Maliwanag na wala kahit anong ebidensya na susuporta na mayroong pagtatangka o pagbabanta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Binigyan punto ni Attorney Benjamin Tolosa, legal spokesperson at counsel para sa House Prosecution, ang Oplan Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ayon sa testimonya ng prosecution witness na si NBI Regional Director Jeremy Lontok sa Senate Impeachment Court. Sa testimonya ni Lonto, ang operasyon ay pagpaslang sa pamilya Romanov sa Russia, subalit nagpapahiwatig na ang dapat na pagbabanta ay direktang tumutukoy sa first family, hindi sa pangalawang pangulo. Sabi ni Tolosa, maliwanag na ang Romanov na ito ay isang pananakot sa buhay ng first family. Sa paglilitis, binanggit din ni Lonto, ilang beses inimbitahan ng NBI si VP Sara upang magbigay ng informasyon para imbestigahan ang alegasyon, subalit hindi ito tubugon sa paanyaya kaya't hindi na nagkaroon pa ng mas malalim na imbestigasyon dito. Inimbitahan din ng ahensya si Princess Maui, isang pro-Duterte blogger na nag-blog sa umano'y Oplan Romanov sa kontrobersyal na online press conference upang makakuha ng impormasyon ang mga investigador. Hindi rin nagpa-unlock ng paanyaya si Princess Maui. Sabi ni Lontok, nananatiling bukas ang case build-up ng NBI. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
5: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

0: KBS. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Mga kagapay, maligayang Miyerkules po. Kayo patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier at heto po sina
3: Dennis Campanier po ito.
4: At si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 po ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
5: 702-DZAS-FEBC Radio.
4: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
5: 0916-296-6620
4: at sa Smart,
5: 0999-223-5675.
3: Itutuloy ko ang pagbati sa mga mahal nating kaagapay na patuloy ang mainit na suporta sa ating program. Shoutout kina Jessica Jeng, Jonathan Clerigo, Epifanio Salvador, Jeff T. Dizon, Albert Cubang, Mon Pascual at R.D. Alister Abante. At sabi rin ni Emmy Agustin Bugarin, I like your song lineup, very inspiring. May God bless you. Thank you po.
2: Thank you po.
3: At si Faustina Frankie Habla sabi, gandang hapon Campanier family. Date na kasi, nagluluto ng dinner pero nakikinig naman sa radyo. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Thank you Campfam. God bless and keep safe always. Hello po sa inyo.
2: Hello.
3: Emmy. God bless po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Happy listening.
2: Yes, thank you so much po sa inyong mainit na pagsubaybay. At heto naman ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kapapuri na si Rading Humacio. Ito po ang kanyang sabi. Shoutout kina Pastor Ike Serapio, Pastora Gigi Serapio, my network and cell leader Rino Gonzalez, and closed cell members, my cell group Peter, Mark, June, Noy, Herbert, and Willie. Hello to my wife Rina and daughters Kathleen and Cessa, my grandchildren Erin and Caleb, son-in-law Herbert, my brothers and sisters and in-laws, my music ministry leader Lizette Janicio, and praise and worship team. Ganun din sa CBCH and CBCM family, G12 family, CBCOCI, FCC family, and JCCM family, CBCH P12 men and women, and kay Pastor Pong Clemente at kay Pastora Ella Clemente.
3: Happy listening po sa inyo. God bless po.
2: God bless. Ngayon ay pangungunahan po tayo sa panalangin ni Rading Humacio.
6: Mga kaagapay, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan at pagmamahal na patuloy naming nararanasan sa bawat araw ng aming buhay. Idinadalangin ko po ang bawat tagapakinig na nakasama namin sa mga sandaling ito. Naway pagpalain mo sila at ang kanilang pamilya. Bigyan mo sila ng kalakasan sa gitna ng mga hamon.

0: Salamat! Muli po nating makakasama si Kuya Rading sa mga susunod pang Wednesdays ng ating program. God bless you po!
1: God bless you po!
0: Kuya Rading, at ganun din kay Ate Rina at sa inyong family.
2: God bless!
0: Mga kaagapay, atin nang namnamin ang message ng songs na ito. Sisimulan ng dalawang awitin mula sa Papuri 22, ang kay Jesus pa rin, inawit ni Mon Faustino at ni Trisha Amper Jimenez, sinulat ni Abraham Gorospe Jr. at ni Micah John Sanchez, at Minamahal Ka, inawit ni Kathy Go, sinulat ni Mario Laharca, nasusundan ng Kapayapaan Mo mula sa Papuri 23, inawit ni Dina Armisen, sinulat ni Paul Armisen, at ang Sandigan mula sa Papuri 24 na sinulat ni Gerard Gudes, Carla De Los Reyes at Marcos Alcantara na inawit ng Soul Lotion Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier po.
1: At dalangin nga po namin na kayo'y na-encourage sa kwentong papuri ng ating kapapuri na si Rading Humakyo kanina. Kami po rito ay nakaabang sa inyo mga kagapay sa inyong mga kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs at maaari niyo po niyang i-comment ngayon sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio
1: or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming pumaitampok dito sa program.
2: Yes, mga kaagapay, advance thank you po sa inyong
3: thank
2: mga ipapadala.
3: Thank you.
2: Nakaabang po lagi kami rito. Atin ang pasalamatan, yung mga nakaagapay natin sa broadcast, Dennis, Trish.
3: Yes.
2: Maraming salamat kay
4: Kayla Escalante.
1: Thank you, Kayla.
2: Thank you din sa ating production technician sina
4: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena.
1: Salamat po.
2: Thank you rin sa ating broadcast engineer na si
4: JV Tabwa. Thank you.
2: At maging sa mga nandyan sa ating
4: Bokawe Transmitter Site.
1: Salamat po sa inyo lahat dyan.
3: Bago po tayo magpaalam, gusto ko po ulit kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat po sa inyo sa patuloy ninyong pakikinig ng bago ko pong awitin na Di Minamadali. Yan nga po ay napapakinggan na sa lahat ng mga music platforms tulad po ng Spotify. Ito pong awitin na ito ay sinulat namin ni Sok Villanueva kasama po si Thyro Alfaro. Thank you very much po uli, Panginoon, sa pagpapalang ito sa Diyos ang papuri.
1: Yes, thank you, Lord.
3: Thank you po.
1: And speaking of pagpapala, balikan natin ang pagpapalang mula sa salita ng Diyos, ang Philippians 4 verse 19 sa Tagalog, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pakinggan po natin ngayon ang Di Minamadali, inawit ni Trisha Denise kasama si Thyro Alfaro at sinulat ni Sok Villanueva, Trisha Denise at Thyro Alfaro. Ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. Kumusta na, mga kapatid? Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners natin sa radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras, dahil iba't ibang istasyon. Salamat po. Salamat din sa mga taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagpapatuloy po natin ang ating mga pagtatalakay at sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin ang pananampalataya at problema. Kayo ho ba'y maraming problema? Ano? Magandang tanong, ano? Para bang gustong isagot ng iba, eh pastor, kailan ba nawala? Yan naman ang reality, ano? Ang sabi nga nila, hindi naman nawawala, pero minsan matumal, minsan sunod-sunod, minsan sabay-sabay, para bang, but wait, there's more. Ayan. Pero nais po natin pag-usapan to dahil sabi nga natin, nandyan po ang realidad ng problema. Ngayon, ito pong ating pagtingin sa problema o yung perspective at saka yung ating pagtugon sa problema ay dalawang mahalagang bagay dahil kung paano po natin tinitingnan ang problema ay nakakaapekto po sa kung paano natin siya haharapin. Di ho ba? At the same time, syempre, yung ating reaksyon, kung anumang klaseng reaksyon ang ating gagawin sa panahon ng problema, yan po ang magde-determine kung ano po ang magiging outcome pag tayo po'y humaharap sa problema. Kaya napaka-importante na matutunan natin yung biblical perspective. Ano ba nasa isip ng Panginoon nung tayo po ay pinadalhan ng problema? So, unawain natin yan dahil sabi nga, God is good and God is good all the time and all the time God is good. So, definitely, kung merong problema, hindi po nawawala yung katotohanan ang Diyos ay mabuti. Pero paano ba natin i-reconcile yung God is good all the time tapos merong problema sa ating buhay? Ayan, pag-usapan natin yan. Very interesting. So, unawain po muna natin, ano? Sinasabi sa atin sa James chapter 1, verse 2 to verse 4, pag meron daw tayong problema, it is an opportunity for great joy. Okay? In essence, ang tinuturo niya sa atin, it is an opportunity for great joy because it is an opportunity to grow. Pagkakataon yan para tayo po ay lumago. Di ho ba? So, mahalagang maunawaan natin ito, mahalagang ating maintindihan, makita, upang sa ganoon tayo po ay makatugon ng tama sa mga problemang dumarating. Kaya po, mahalaga na ating makita yung biblical perspective at saka biblical teaching sa problema so that we can benefit from problems. So, unawain muna natin, saan ba nanggagaling ang problema? Kasi isang mahalagang bagay yan eh. Sabi nga sa James 1:5, this is in the context of problems. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So in other words, kung meron pong ginagarantiya ang Panginoon na siguradong ibibigay pag tayo po ay merong problema, eh yan po yung ating karunungan na kailangan. Bakit? Una, kailangan po natin ng karunungan so that we can diagnose the problem. Saan ba nanggagaling? Yan nga ang sabi natin kanina. So, tingnan po ninyo, no? May mga pagkakataon po na yung problema natin ay self-inflicted. Kadalasan, pinili natin, maybe because we lack information, tingin natin tama na yung ating desisyon, di ba? Kaya nga sa Proverbs 3:5-7, pinapaalala sa atin na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Importante yun eh. Kasi ang ibig sabihin po noon, darating at darating ang mga sitwasyon na kung saan sa ating limitadong pananaw at pagkaunawa, tingin natin okay na, tingin natin tama na. Pero ang reality po, maaaring sa tingin natin yon, pero hindi talaga yon ang pinakamainam. At may mga pagkakataon na kung ano yung mainam, hindi yon ang gusto natin. Kung ano yung hindi makabubuti, yun naman ang gusto natin because we have a sinful nature. So yung wisdom to diagnose the problem, because if you fail to diagnose the problem properly, you will not be able to solve the problem sapagkat mali ang diagnosis, di ho ba? Parang sa mga doktor, di po ba? Kaya pag sila po ay nag-check sa atin, they ensure na yung pong diagnosis is correct. Sapagkat yung treatment nakabase po sa diagnosis. Sa mga problemang dumarating, kahit sa mga mekaniko nga eh. Pag nagdala ka ng sasakyan, sa isang pagawaan ng sasakyan, makikita mo na yung pag-diagnose ng problema, doon nakasalalay kung ano yung gagawin. Ang mahirap po, pumunta ka, may pinagagawa ka, may ginawa, pero yung problemang luma, nandun pa rin. Di ba? So, kailangan ma-diagnose ng tama. So, yung diagnosis is important. Yan ba ay dahil ginusto mo? O yan ba ay dahil ginusto mo dahil pinabayaan mo? So, in other words, hindi mo man directly gusto yan, but because you decided, you chose to be negligent or complacent, ayan ang naging resulta. So in essence, yung pinili mong pagiging negligent ang nagdala sa problemang pinagdadaanan. Kaya muli, napakahalaga po that we properly assess, no, yung ating sitwasyon so that we can give the right solution. So yung wisdom kailangan talaga eh, dahil ang problema po, hindi sa lahat ng pagkakataon naiintindihan natin yung problema eh. In fact, pag mali ang diagnosis mo, minsan nandyan yung problema. Either dinedeny mo, o kaya sinisisi mo yung iba, o kaya ayaw mo mag-take ng responsibility. Hindi ba may kasabihan sa English, it takes two to tango. No? Ibig sabihin, maaaring may kasalanan nga din naman yung iba, pero it is also possible na ikaw din, meron ka ring participation. So, yung proper diagnosis po is very important para makita natin kung tayo nga ba may kasalanan. So, what do we do? Kung hindi tayo, what do we do? Kung tayo po ay partially responsible, what do we do? Di ba? So, diagnosis. Pangalawa, yung discernment. Ano? Yan nga po is part of that is admission of your responsibility. And then pangatlo, yung directions as we go through trials. Kasi po, pag dumating ang problema, minsan talagang magulo isip natin eh. Lalo na pagka sabay-sabay o kaya matindi yung problema. Yung shock nandun eh, hindi ka makaisip ng tama, minsan hindi ka makakain ng tama. At pag hindi ka makakain ng tama, it further complicates the situation. Bakit? Kasi dahil hindi ka makakain ng tama, eventually, nagsasuffer ka physically, emotionally, and even mentally. At ang resulta po niyan, lalong mali-mali ang ating mga kapasyahan, di ho ba? O kaya nadadagdagan pa yung problema, nagkakasakit tayo. So yung direction gives you a clear step-by-step procedure para sa ganoon po, sa halip na mapadami natin yung problema, nasusolusyonan natin. Kasi minsan ang nakakalungkot eh, yung reaction natin ang nagpapalala doon sa problema eh. Diba? Minsan naiinis tayo dahil may problema. Tapos nainis ka sa taong walang kinalaman sa problema. O bandang huli, may problema ka ng dati na dagdagan pa ng kaaway. Nagkaroon ka pa ng kaaway. O kaya may problema ka na nga, mali ang iyong mga desisyon na sumunod. So you create more and more problems. Or sometimes mali yung iyong solusyon, it solves the problem temporarily, but in the long run, it creates more problems. So kailangan talaga natin ng direction. Hindi ba pagka merong kang ginagawa, yung direction basically tells you yung mga steps on how to do something right. Okay? So, importante yung direction. And then, syempre, wisdom to develop. Para po sa ganoon, matuto tayo mula sa pinagdadaanan. Kasi may mga problema na kaya problema, hindi tayo lumalago. Diba? Yung bang same problems from time to time, yun at yun ang problema mo. Eh pagka hindi ho natin talaga hinarap yan, yun at yun pa rin ang magiging problema natin. The same problem again and again. Siyempre habang lumilipas ang buhay, nadadagdagan pa ng iba pang mga problema. Ang nakakalungkot po, yung dating problema, problema mo pa rin because you do not grow. Tapos dagdagan pa ng bagong problema na sariwa na dumarating sa ating buhay. Ang saklap, di ba? Ang reality po, some problems are still in our lives. But if we grow, hindi na natin sila kinoconsider as problems. Part of life na lang dahil yung capacity natin has increased. Parang ganito, no? Halimbawa, yung bills ay problema para sa'yo. So, hindi naman nawawala yung bills. Nagbabayad ka ng tubig, babayad ka ng kuryente at iba pa. Ngayon, kung yung capacity mo to pay ay tumataas, bagamat nandyan pa rin yung bills, pero hindi mo na siya pinoproblema because your capacity has increased. At hindi lang po pera pinag-uusapan dito pagdating sa buhay. Yung capacity natin sa iba't ibang paraan. We have to increase that, we have to grow that, so that eventually, ma-outgrow natin yung mga problems at hindi na natin ito itatrato bilang problema because we can basically handle them. Yung dating mahirap, nagiging madali kung yung kapasidad mo umaangat. Okay? Sumunod, hindi lang po yung identification ng problem. Sometimes, gusto rin natin ma-identify hindi lang yung kung ano yung problema, kung ito ba ay primary or secondary problems. Ayan. Minsan kasi kung secondary problem ito at hindi natin ina-address yung primary problem. For example, minsan po ay meron tayong relationship issues. Di ba? Mga relationship issues. Akala natin yan ang primary problem. Pero baka naman ang primary problem is unforgiveness. Secondary problem yung relationship issues na nagpapatuloy. Or maybe the primary problem is pride. At ang secondary issue po ay yung relationship problems. So, to be able to discern and know what is the primary and secondary problem, na-address mo siya properly. And by addressing it properly, you solve the problem. Diba? You create the appropriate solutions. Yun po ang mahalaga doon. So, kaya nga, napakahalaga yung wisdom talaga na binibigay ng Panginoon. Ngayon, aside from that wisdom that we need, ang Bible po ay tinuturuan din tayo ng tamang perspektibo. Kaya nga sabi sa atin, whenever you face trials of any kind, di ba? Consider it an opportunity for joy. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, dumating ang problema, pagkakataon niyan para tayo po ay lumago, matuto. So, ibig sabihin, kailangan baguhin natin. And the first thing we need to remember about problems is that problems are beneficial. Pwede tayong matuto dyan. Sabi nga ng author na si John Maxwell, sometimes we want to learn from success. Eh kaya lang daw, ang problem sa success, it's very rare, di ba? Kukunti at saka bibihira yung mga success, lalo na pa nag-uumpisa ka pa lang. So ang pinaka-common are mistakes, errors. So what if you can actually learn from errors, learn from mistakes, and then extract the principles that will help you become better. Then eventually, it will lead to success. So napakagandang bagay po. Ano? Ang mga trials na yan are beneficial. Kaya nga, sabi sa atin, it is an opportunity for great joy because basically, it is an opportunity to grow. Ayan. Yung growth is desirable. Pero yung process po is you have to respond properly sa problems. Kaya kung tama ang pagtingin natin sa problems, it changes how we respond to problems. Minsan kasi ang totoo po, pag pinangibabawan tayo ng takot kaagad, ano eh, yung tinatawag nilang analysis paralysis, yung bang iniisip mo palang tulala ka na, hindi ka na maka-respond ng tama, yung bang overwhelmed ka na, kasi iniisip mo palang yung problema, parang tingin mo, hindi mo nakakayanin. Nangyayari naman yan talaga. So ang kailangan po nating gawin, mga kapatid, ay harapin natin ito, i-deal natin ito, para sa ganoon, masolusyonan natin ng tama. So, perspective, ano po ang susunod na pag-aaralan natin? Aside from perspective, we have to learn about proper reaction. So, perspective is how you look at the problem. And the Bible tells us, problems give you an opportunity for great joy because they give you an opportunity to grow. Ngayon, ito po ang isang realidad pa. Although, yung mga problema po, they give us an opportunity to grow. Ang reality, hindi naman lahat na nagkakaproblema lumalago. Tama ba? May mga iba, they become bitter. Some people become better. Some people, status quo. As is. So ngayon, ang katanungan, bakit may natututo? Bakit may hindi? Bakit may mga tao na dumaan sa pagsubok, naging mas mainam? May mga tao po na wala ng trabaho. Tapos nagkaroon po ng mas mainam na hanap buhay after nawalan ng trabaho. Bakit po? Because they responded properly. May mga tao po nagkaroon ng karamdaman, but after that sickness, they became better. O bakit? Bakit nagkakaganon? Bakit may mga taong mas nag-i-improve sa kabila ng mga pinagdaanan? Pero totoo din na may mga tao na lalo pang sumasama ang ugali, pananaw, o kaya ay yung kanilang buhay dahil po sa kanilang sitwasyon. Ang susunod po is response. Yan. Paano tayong tutugon? Yan po ang nagbibigay ng difference between people who benefit from the problem and people who don't. Yung ating response. At sa Bible po, ang ginamit na word is endure. Endure. Bakit mahalaga yung endure? Kasi po, pag sinabi nating endure, bagamat paminsan pag sinasalin sa Tagalog to, ang ginamit tiis. Ang hindi ko lang gusto dun sa implications ng word na tiis, minsan po may dating siya na parang passive lang tayo, hayaan mo lang na mangyari. Actually, yung idea po ng enduring ay hindi po yung passive eh. Ang ibig sabihin po niyan, you also learn from the process, you develop in the process, and you become better, you grow. Hindi po yung parang naghihintay lang tayo, no? At yun nga, kagaya ng sinabi ko, passive lang tayo. Meron pong nangyayari pagka tayo po ay nag-endure. So ano pong kailangang matutunan? The first one is right attitude. Kailangan tama yung attitude natin. Isa yan eh. Ang totoo, minsan yan ang sumisira sa atin eh. Pag mali ang attitude, umpisa pa lang, talo na, di ba? Negative na agad tingin mo. Pangalawa, umpisa pa lang, pati yung relationship, sira na. Bakit? Kasi negative nga ang pananaw mo, pati yung pakikitungo mo sa mga tao, negative na rin. And some people are actually on an emotional disadvantage pag may problema kasi andyan na yung problema, negatibo na, tapos nauna yung negatibong damdamin, kaya ang resulta, negatibo rin. So right attitude, sinabi nga ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Sa 1 Thessalonians, ang sabi naman niya, be thankful in all circumstances because this is God's will for you. So ibig sabihin mga kapatid, yung right attitude has nothing to do with circumstances. Akala kasi natin yan ang magkaugnay eh. Pero hindi, ang tinuturo sa atin ng Bible, hindi yan nakaugnay sa circumstances. It is rooted on something deeper and better, something more stable and something reliable and something that will be beneficial. So yan po ay ang Panginoon sa ating buhay, yung kanyang mga pangako. Kaya kailangan po, right attitude. Tinuturuan tayo na kahit may problema ka, be joyful, be thankful, be prayerful always. Pangalawa, aside from right attitude, yung tinatawag na right recourse. Ayan. Saan ka tumatakbo pag may problema? Ano ba ang course of action mo? Naku, iba-iba eh. Iba, naglalasing. Okay? So, pag naglasing, lasing ka na, may problema ka pa rin. Pag nahimasmasang ka, kasi ang ginagawa po ng mga ganyang approach, temporarily, you become numb to the problem. Nagiging manhid ka eh, kasi lasing eh, di ba? Okay, na naging manhid ka, pansamantala. Pag nahimasmasang ka, yung problema mo dumami. Kasi hindi mo naman sinusolusyonan eh. O, isa yan. Some people would deny the problem. So, akala nila by denying the problem, they solve the problem. But actually, by denying the problem or the existence of the problem, sometimes yung problem lalong nagko-complicate. Hindi mo ina-address eh. Buti pa yung problem, nag-grow. Ikaw hindi. So, bandang huli, lalong nadedehado ka dahil yung problema mo lumalaki. Okay, so ang kinakailangan po natin, right recourse. And God has given us all the invitations we need in the Bible. Sinasabi niya sa atin, ano? Philippians 4, 6 and 7. Do not worry about anything. Do not worry. He's commanding us not to worry. Sabi niya, instead, pray about everything. So in other words, yung worrying is a choice. To come to God is a choice. To not to come to God is also a choice. So ibig sabihin yan, yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan po nating piliin na huwag mag-alala at magtiwala sa ating Panginoon. Ganda no, may invitation. Yung mga napapagod at nabibigatan, there is also an invitation, come to the Lord. And then sinabi niya sa atin, cast all your cares upon Him because He cares for you. So yan po ay mga imbitasyon ng Panginoon. Huwag mong sarilinin. Ilapit mo sa Panginoon. Take this as an opportunity to come to God, surrender to Him, and then submit to Him as you go through the process of being molded into the very image of God through your challenges and difficulties. So right recourse. Ano ba yung ginagawa mo pag may problema ka? Sundin mo yung imbitasyon ng Panginoon. Pangatlo, at napakahalaga din, right resolve. Yung Philippians chapter 4 verse 8 is a very beautiful reminder. Sinasabi niya, whatever is true, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is praiseworthy, etc., think about these things. Ganda nun eh. Kasi pag talaga namang negatibo inisip mo, bakit may mga tao na hindi namang gumagawa ng masama, pero pagka nagipit, nagagawa yung masama. Hindi naman gumagawa ng masama, pero pag nagigipit, napapaisip ng negatibo. Because we allow negative things to dominate in our mind. Yan po ang problema. Kaya the more you entertain that, the more it becomes a reality. Eh wala ka ibang ginawa kundi isipin yung problema. Wala ka ibang ginawa kundi isipin yung negatibo. Namaya, yung dating iniisip mo lang, ngayon pinaplano mo na. Ang masakla pa, yung dating iniisip mo lang, pinaplano mo na, mamaya ginagawa mo na. And we don't want that. Hindi dapat. So, yan po. Right resolve. I will choose to think about things that are praiseworthy, things that are positive. And then lastly, right relationship with God. I-maintain yan. Kasi minsan yan ang problema eh. Yung bang meron na nga tayong pinagdadaanan, pinapabayaan pa natin yung ating relationship sa Panginoon. Yung relationship na yon will help you to understand God's will ensure that you are ready for God's work, will make you sensitive to God's agenda in your life, and will help you to have spiritual strength as you go through the trials. Right relationship. Kaya pag pinabayaan mo yan sa gitna ng problema, para kang may sakit na ayaw mong palakasin yung immune system, di ba? Kaya nga pag may sakit tayo, no, yung mga tao pag nagregalo, mga prutas, mga vitamin, supplement, yan. Bakit? Kasi nga gusto nila i-boost yung ating immune system. Kasi mahirap yung may sakit ka na, wala ka pang gana, ayaw mong kumain, ayaw mong pilitin. So bandang huli, ayan, nanghihina tayo. Pero kung gagawin naman natin yung party natin, ano mangyayari? Yeah, we become better. So, ang challenge po sa atin is make sure that you maintain the right relationship with the Lord as you go through trials. Hindi lang habang may problema. Palagi, kahit may problema. Okay? So, sana po mga bagay na to maging pagpapala at gabay sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon ng problema. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam. at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.ph.
3: Ito ang 702-DZAS.
2: 702-DZAS.
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Ilang mga ngaral na ba ang patuloy na nagkamali dahil sa papuri na kanilang natatanggap mula sa tao? Hindi lingid sa ating kaalaman. Maraming mga mangangaral ang pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang katangian na kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Subalit kung hindi maingat ang isang mangangaral tungkol sa bagay na ito, ang papuri na nanggagaling sa ibang tao na dapat sana ay sa Diyos ay kanilang inaari. Minsan ay may isang pastor akong narinig. Nag-uumpisa pa lamang siya sa pagpapastor noon. Bata pa siya at nasa kasibulan ng kanyang paglilingkod. Kahanga-hanga siya sa kanyang husay sa pangangaral dahil sa husay ng kanyang pagsasalita ay napakalinaw ng kanyang paliwanag sa salita ng Diyos. Dahil dito ay hindi may iwasan na makatanggap siya ng papuri mula sa kanyang mga tagapakinig. Minsan ay kinamayan siya ng isang dumalo sa pagsamba. Pinuri ang galing niya sa pagsasalita. Sumagot ang pastor at kanyang sinabi ang mga katagang, "Maraming salamat. Kung susuriin ay walang mali sa kanyang tugon. Subalit para sa akin ay para na rin niyang inari ang nararapat na para lamang sa Diyos." Tunghayan po natin ang kaisipan ni Pablo tungkol sa bagay na ito. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa unang minsahe na matatagpuan sa Unang Korinto, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang Tatlo. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Ikalawang Korinto, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang Tatlo. Ang una nating paglalakbay sa aklat ng Korinto ay dapat nating malaman na ang may akda ng liham na ito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Isinulat ni Pablo ang Unang Korinto noong siya ay nasa Epeso, kung saan nagkaroon siya ng napakalawak na gawain. Ganito ang kanyang sinabi sa Unang Korinto, Kabanatang 16, ikasyam na talata. Malaking pagkakataon din sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang. Ako ay naniniwala na napakalawak ng gawain ni Pablo doon sa Epeso. Tunayan, sa Epeso nagsimula ang magandang balita na napakinggan ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Ako ay naniniwala na wala na marahil gaganda pa sa kalagayan ng ministeryo na kanyang ginawa kung ihahambing sa ibang lugar na naihayag ang salita ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ni Pablo sa kanyang sinabi na malaki ang pagkakataon din sa ating gawain. Dahil sa gawain iyon, hindi madali para kay Apostol Pablo na iwan ang Efeso at magtungo sa Korinto. Sa Korinto naman matatagpuan ang kaumpisa pa lamang na gawain. Makikita sa iglesyang iyon ang mga mananampalataya, ngunit patuloy pa rin silang nabubuhay sa gawa ng laman. Tulad nila ay mga bata, nais nilang dalawin sila ni Pablo, ngunit ang totoo, nangangailangan lamang sila ng pansin. Kailangan nila ng pagkain at tulad ng isang bata ay nais nilang mapalitan ang kanilang kasuotan. Sa aking palagay ng mga pagkakataong iyon, sila ay tulad ng bata na nabasa ang kanyang kasuotan. Umiiyak na tulad ng isang sanggol. At nang hindi nga makarating si Pablo, sila ay nagdamdam. Dahil dito ay isinulat ni Pablo ang kanyang unang liham at sinabi niya na darating din ang panahon at makakarating ako riyan. Nanatili si Apostol Pablo sa Efeso nang humigit kumulang sa 3 taon, ngunit hindi siya nakarating sa Korinto. Ito ang dahilan na nabahala ang mga taga roon. Sa halip, inutusan niya si Tito na magtungo doon sapagkat hindi siya makararating. Kasama ni Pablo si Timoteo sa Efeso noong mga panahong iyon. Nilisan ng dalawa ang Efeso at nagtungo sila sa Troas at doon nila hinintay si Tito upang makipamalita kung ano ang nangyayari sa Korinto. Basahin po natin sa aklat ng Ikalawang Korinto, Ikalawang Kabanata, talatang 12 at 13 na ganito po ang sinabi. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Nang hindi makarating si Tito, nagtungo si Timoteo at si Pablo sa Filipos. Doon nila natagpuan si Tito at nagulat tungkol sa kalagayan sa Korinto. Maganda ang balita na kanyang sinabi tungkol sa Korinto, na ang mga taga-Korinto ay tapat na sinusunod ang mga tagubilin ni Pablo tungkol sa kasagutan sa kanilang mga katanungan na ating napag-aralan sa aklat ng unang Korinto. Sa Filipos, isinulat ni Pablo ang ikalawang Korinto. Bagamat hindi niya nadalaw noong una ang Korinto, ay nais pa rin ng mga taga-Korinto na ang kanilang apostol ay makarating upang siya ay makapiling. Ganun pa man, nagkaunawaan ang mga taga-Korinto at si Apostol Pablo. Sa kanyang ikalawang liham ay inimpisa ni Apostol Pablo sa maayos na pananalita ang kanyang liham para sa mga taga-Korinto. Isinulat niya ang totoo niyang damdamin. Mas makikilala natin ng lubusan si Apostol Pablo sa liham na ito kaysa sa unang sulat niya sa mga taga-Roon. Tinalakay sa ikalawang Korinto ang kalagayan ng paglilingkod sa loob ng iglesia, samantalang ang unang Korinto ay tumatalakay sa kalagayan at pagwawasto sa mga suliranin ng iglesia. Naglalaman ang ikalawang Korinto ng mga personal na problema. Mahirap balang kasi ng aklat na ito, subalit mapapansin po natin ang mga tinatalakay ni Pablo sa bawat kabanata. Sa unang kabanata ng aklat na ito ay tinalakay ni Pablo ang kaaliwan na kaloob ng Diyos sa mga balakin sa buhay.

Sa talatang ito ay mapapansin po natin na isinulat ni Pablo ang liham na ito na may karapatang bilang apostol. Ako ay naniniwala na ang bawat mangangaral ngayon ay may kalayaan at karapatan na ipangaral ang salita ng Panginoon. Wala ring saysay kung nangangaral tayo ng salita ng Diyos kung ang mangangaral ay hindi nakatityag sa katotohanan na kanyang ipinangangaral. Kung wala rin lang katiyakan ng katotohanan ang kanyang ipinangangaral, mas mabuti pang marahil na magtinda na lang siya ng diyaryo o maghanap ng ibang gawain, sapagkat hindi siya karapat dapat sa gawain ng Diyos. Noong mag-umpisa ang pag-uusig sa mga mananampalataya, sinabi nila, "O Panginoon, Ikaw ang Diyos." Kaibigan, kung hindi ka nakatitiyak na siya ay Diyos, hindi ka rin nakatitiyak sa kahit na ano. Subalit ang mga mananampalataya noon ay tiyak nila ang tungkol sa sinabi ng Biblia. Ito ang kanilang naging gabay sa buhay sa lahat ng pagkakataon. At si Pablo nga ay sumulat na mayroong karapatan at kapangyarihan. Niloob ng Diyos na si Pablo ay maging apostol. Wala nang tataas pamarahil sa ganitong kalagayan. Ito ay isang karapatan at may kalakip na kapangyarihan mula sa Panginoon. Kung ang iyong buhay ay nasa kalooban ng Diyos, malinaw na pangahawakan mo ang katotohanan ito. Kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, nakatityak ka na nasa mabuting kalagayan ng iyong buhay. Marahil meron kang dinaramdam sa panahong ito. Kung ito ang kalooban ng Diyos sa iyo, masasabi mo na ito ang tamang lugar para sa akin. Sa unang talata na ating pag-aaralan, ay binanggit ni Apostol Pablo ang mga kataga na ating kapatid na si Timoteo. Napakasarap isipin ang katotohanan ito. Si Timoteo ay isang kapatid na mananampalataya. Isa itong katotohanan para kay Pablo at para sa kabuuan ng iglesia noon sa Corinto. May mga pagkakataon na tinatawag ni Pablo si Timoteo na anak sa pananampalataya. Ganoon pa man, sa tuwing sumusulat ng liham si Pablo para sa mga mananampalataya, ay palagi niyang binabanggit si Timoteo na malapit sa kanya. Isa ito sa mga hinahangaan ko kay Pablo. Palagi niyang inilalagay sa magkapantay na katayuan ang kanyang sarili at ang mga mananampalataya. Binanggit din ni Apostol Pablo sa unang talata ang mga katagang sa iglesia sa Corinto. Ang tinutukoy na iglesia ay ang iglesia ng Panginoon. Maraming tao ang nagsasabi ng mga katagang tulad nito, ang aking iglesia o di kaya ay ang aking simbahan. At kung minsan sa kanilang mga pagkilos at gawa ay makikita na talagang inaaringan nila na ito ay kanilang iglesia. Nakakalimutan nila ang katotohanan na ito ay iglesia ng Diyos o ng Panginoong Hesukristo, kung saan tinubos niya ito ng kanyang sariling dugo. Kaibigang nakikinig, yamang tinubos tayo ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Isang pagtubos na hindi mababayaran. Nawa ay maging maingat tayo sa paggamit ng mga katagang tulad nito. Huwag nating aariin ang iglesia o simbahan sapagkat tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na magmay-ari nito tulad ng sinasabi sa unang kabanata. Binanggit ni Pablo ang ganitong mga kataga sa iglesia sa Corinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Ang iglesia ng Diyos ay hindi lamang matatagpuan sa Corinto. Matatagpuan din ito sa buong Akaya at ngayon nga ay matatagpuan na ito sa buong mundo. Noong panahon ni Pablo o saan man maihayag ang mabuting balita ay nagpapatotoo ang mga tao na naligtas. Ibinabahagi nila ang karanasan ng kaligtasan na kanilang natanggap. Isa sa aking mga kaibigang mangangaral ay nakarating na sa makabagong lupain ngayon ng Akaya. Ayon sa kanya ay napakagandang bansa ang Akaya. Matatagpuan daw sa lugar na iyon ang pinakamagandang ubasan. Makikita rin sa lugar na iyon ang magagandang bulaklak. Ayon sa kanya ay para niyang nakita ang mga mananampalataya noong panahon ni Apostol Pablo na nalilinlang

0: at nahuhulog sa kasalanan sa lungsod ng Korinto. Ngunit noong maabot ito ng magandang balita na dala ni Pablo, nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Nagkaroon ng liwanag ang madilim na kalagayan ng kanilang buhay at kaluluwa. Mula sa buhay na makasalanan ay nanumbalik sila sa Panginoong Hesus. At ang mga mananampalatayang iyon ay hindi na natiling tahimik at sinarili ang kaligtasan na kanilang naranasan. Humayo sila sa lahat ng sulok ng Akaya at nagpapatotoo tungkol sa karanasang ito. Marami ang naligtas para sa Panginoong Hesus. At sa talata na ating nabasa ay makikita po natin na nangusap si Pablo sa kanilang lahat na nakaranas ng kaligtasan sa mga hinirang ng Diyos. Isa itong kahangahangang kalagayan. Subalit dapat nating tanggapin ang katotohanan na isa sa mga iglesia na tinutukoy ni Pablo ay ang iglesia sa Korinto. Kapahayagan ito ng iglesia sa iyong lupang tinubuan. Ang mga simbahan na iyong nakikita ngayon na nangangaral ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus ay matatawag na iglesia ng Diyos. Huwag po nating kalilimutan ang katotohanan ito, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang talata na ganito, "Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo." Malimit gamitin ni Pablo ang ganitong uri ng pagbati, ang pagpapala at handog, ang kahangahangang handog ng Diyos para sa mga mananampalataya. Sa ikatlong talata ng unang kabanata sa aklat na ito, ay mababasa po natin na sinimulan ni Apostol Pablo na talakayin ang kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Ganito po ang kanyang sinabi, "Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan." Sa ibang sali ng Biblia ay hindi mababasa ang katagang purihin. Subalit ang sasaliksikin nating mabuti ang kataga sa orihinal na salin, makikita natin na tinutukoy din nito ang tungkol sa papuri. Tulad ng unang kataga na binanggit sa ikatlong talata, purihin natin ang Diyos. Kaibigan, gaano ba tayo katapat sa pagpupuri sa Panginoon? Ayon sa talata na ating nabasa, ay ganito po naman ang sinabi ni Haring David. Basahin po natin sa mga awit, 34 na kabanata, unang talata na ganito ang sinabi. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Sa mga sinabing ito ni Haring David, ay masasabi ko na kung ikaw ay tunay na matuwid, ay hindi mo magagawang magreklamo sa kalagayan sa buhay. Nararapat lamang napapurihan natin ang Diyos sa anumang kalagayan sa buhay. Ganito po ang sinabi ni Haring David sa mga awit, kabanatang 50, talatang 23. Ang parangal na nais ko na sa aking ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa sinabi ng talatang ito, ang Diyos ay Ama. Ito ang Kanyang katangian, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niyang Kanyang bugtong na anak. Si Kristo ay naroon na noon pa mang una. Ang dahilan kung bakit naroon na siya bago pa man nag-umpisa ang lahat ng bagay, ay hindi dahil sa ipinanganak siya ni Birhen Maria, kundi dahil sa isang katotohanan na siya ay Diyos na naroroon na noon pa. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, ikalawang kabanata, talatang 6-7. Na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Si Kristo ang anak na magpawalang hanggan, at ganoon din ang Diyos Ama, siya ay nagpawalang hanggan. Ang anak at ang ama ay kapwa magpawalang hanggan. Sa talatang ito ay tinawag ni Pablo ang Diyos na Ama ng awa at Diyos ng kaaliwan. Nais ko pong bigyan ng paliwanag ang mga katagang ito, pag-ibig, awa at biyaya. Naging bahagi ng buhay natin ang tungkol sa pag-ibig. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay hindi maaring walang alam tungkol sa pag-ibig. Sa bawat kalagayan ng tao ay may sariling paliwanag tungkol sa bagay na ito. Malimit ay dito nakikilala ang Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Tunay nga na mahal tayo ng Diyos. Napakainam na isipin na tunay nga na iniibig niya ang tao. Katunayan, hindi natin maipaliwanag ang taas, lalim at lawak ng kanyang pag-ibig. At kung masusukat lamang natin ang pag-ibig ng Diyos, marahil ay mababagabag ang ating puso. Mahal tayo ng Diyos, kaya't iniligtas niya tayo dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano ba ang biyaya? Ito ang hindi mapapasubali ang kabutihan ng Diyos sa tao. Ipinapakita nito na walang ibang batayan ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya't iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil siya nga ay mahabaging Diyos. Dahil dito, nagbigay siya ng isang tagapagligtas, at ang anumang nasa sa atin ngayon ay bunga ng kanyang habag. Kaibigan, kailangan mo ba ang habag mula sa Diyos ngayon? Kung kailangan mo ito, lumapit ka sa Kanya. Hindi mo masusukat kung gaano kalawak ang Kanyang biyaya. Katunayan, ito lamang ang tangi mong kailangan ngayon. Subalit, hindi ka karapat-dapat na makamit ito. Ako man ay hindi karapat-dapat sa lahat ng nasa sa akin ngayon. Wala akong maituturing na pag-aari dahil ang lahat ng nasa sa akin ay bunga ng Kanyang kagandahang loob. Ang kalikasan ito ng Diyos ang siyang nagtalaga sa akin na mangaral sa pamamagitan ng radyo. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na iniabot sa akin ng Diyos ang Kanyang dakilang habag at ako ay patuloy na nangangaral dahil dito. Kaibigan, nais kong malaman mo na mayroong tunay na kaaliwan sa Diyos. Subalit meron ding kaaliwan na nagmumula sa tao. Kaaliwan na puno ng pagpapaimbabaw. Malimit kung naririnig ang mga katagang ito. Niloob ng Diyos na mangyari sa akin ito, kaya't buong puso ko itong tatanggapin. Subalit kung hindi nila kayang tanggapin ang mga pangyayari sa kanilang buhay, ay ito na ang dahilan ng kanilang paghihimagsik sa Diyos. Ang mensahe na nais kong sabihin ay ang maging tapat tayo sa Panginoon. Kaibigan, sabihin mo sa Kanya kung ano ang iyong nararamdaman. Sabihin mo sa Kanya na hindi ka masaya sa mga nangyayari sa iyong buhay. Katunayan, alam ng Diyos ang lahat ng ito. Alam niya ang laman ng iyong isipan. Nais ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ito ng tuwiran. Dahil sa Kanya ay meron tayong kaaliwan. May mga nagsasabi na ang kaaliwan ay tulad ng isang musika na kinapapalooban ng iba't ibang himig o nota. Maraming anyo ng kaaliwan ang hinahanap ng mga tao ngayon. Sa aming lugar ay merong tinatawag na kaaliwan sa tabi ng lansangan. Subalit para sa akin, kailanman ay hindi ito matatawag na kaaliwan dahil wawasakin nito ang isang pamilya. Binabalingan nito ang ipinagbabawal na gamot bilang kaaliwan, subalit napatunayan na walang kaaliwan na masusumpungan sa mga bagay na iyon. Sa orihinal na salin ng Biblia, ang kaaliwan ay may kahulugan na patnubay. Sa ganitong anyo, natin mailalarawan ang banal na Espiritu. Siya ang ating katuwang o katulong nang ipinangako ng Diyos na Kanyang susuguin ang banal na Espiritu. Ganito ang Kanyang sinabi sa mga alagad at sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 18. Hindi ko kayo iiwang mangungulila, babalik ako sa inyo. Sa orihinal na salin, ang katagang mangungulila ay may hahalintulad sa isang sanggol na nawalan ng mga magulang. Tulad siya ng isang batang nasa bahay ampunan. Kaya't sa talatang ito ay parang sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi ko kayo iiwan tulad ng isang bata sa bahay ampunan na iniwan ng mga magulang. Susuguin ko ang isang papatnubay sa inyo. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Ganito po ang kanyang binanggit sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 16, Talatang 7. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Kaibigang nakikinig, hindi lamang siya tulad ng magulang na handang halikan ang galos sa iyong mga tuhod. Siya isang katulong, nagbibigay kalakasan, manananggol at kaaliwan. Siya ang nagpapalakas sa akin. Siya ang pumapawi sa aking kalungkutan at takot at pinapalitan ito ng kapayapaan. Siya ang umaaliw sa akin sa panahon ng matinding suliranin ko. Ganito ang sinabi ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 30, 10 talata. Kaya't ako ay dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Yahweh, ako ay pakinggan, mahabag ka. Yahweh, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Ito ang hinaing ng isang kaluluwa na nangangailangan ng mga aliw. Ang Diyos ang lahat ng kaaliwan. Kaibigang nakikinig, bakit hindi mo hanapin sa Kanya ang kaaliwan sa oras na ito, iyong matatagpuan? Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral, tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, dumudulog, nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay, makapangyarihan at dakila sa lahat. Ikaw, Panginoon Diyos, ang nakakabatid, nakakaalam sa bawat kalagayan at pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon Diyos, sa banal na Espiritu na minsan ay iyong sinugo sa amin, Panginoon, upang hanggang ngayon, Siya ang aming katulong, Siya ang aming kaaliwan. Siya ang nagtuturo sa amin sa panahon ng mga pangangailangan. Hindi kami pinababayaan. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang patuloy naming gabay. At sa oras na ito, Panginoon, aking idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Itinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Abutin mo po ang kanilang kalagayan sa oras na ito. Kung sakali mang meron silang mga mabibigat na mga suliranin, Panginoong Diyos, ang sinabi mo'y magsilapit kayo sa akin, kayong nabibigatan at nahihirapang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat, Panginoong Diyos, at kami po iyong pangunahan sa mga panahong ito. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na kami ay iyong dinirinig at tutugunin ang aming mga panalangin, sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangin at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: The more I understand about the greatness and majesty of Almighty God, the less likely I'm going to be to get enamored with who I am. The closer I get to God, the more I realize how far away I still am.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.

matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang Ebanghelyo ay isang masusing pagtuturo na maaaring marinig, maintindihan at matutunan. Ito ang ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Kulosas upang hindi sila malihis sa turo ng mga false teachers. Kayang-kayang ipaliwanag ng mga mananampalataya sa Kulosas kung ano ang Ebanghelyo. Kaya mo rin bang ipaliwanag kung ano ang Ebanghelyo? Kung ano ang nilalaman nito? Kung ito'y iyong narinig, naintindihan at natutunan, ano ito sa iyo ngayon? Ano ang kahalagahan nito sa iyong buhay? Ano ang kahalagahan nito sa Ebanghelyo? Narito po si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Gospel is a Body of Doctrine That Can Be Learned.
1: Tingnan niyo, may connection to sa susunod na salita, verse 6 pa rin. Since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Yung salitang understood dito, importanteng salita na naman ito. Sabi ng Enhanced Strong's Dictionary. Ito nakalagay doon. Ibig sabihin ng Greek word na epiginosko, to become thoroughly acquainted with, to know thoroughly, to know accurately, know well. So yun ang ibig sabihin ng understood. Sabi pa ng isang lexicon, yung tinatawag na BDAG. Ito yung pinaka-authoritative na, kumbaga, Bible dictionary ngayon ng mga New Testament Greek words. Ito ang ibig sabihin. With the preposition, making, ang ibig daw sabihin nitong epiginosko, sabi niya, ibig sabihin nun, making its influence felt, know exactly, completely, through and through. Yun yung klaseng knowledge ang pinag-uusapan dito, yung understanding. Talagang alam na alam mo lahat ng aspeto. Sabi ni Dick Lucas sa commentaring Bible Speaks Today, pakinggan nyo, sabi niya, the description here is quite emphatic. Understood, yun yung salitang tinututukan natin, being a strong word implying that their grasp of the truth was a firm one. They had a full appreciation or advanced knowledge of it so that this was no ordinary or superficial level of understanding. Kita niyo, yun yung pagkakaintindi nila. Nung narinig nila yung Ebanghelyo, inupuan nila yon, lalo pa nilang pinakinggan yung mga lectures na may connection doon, hanggang sa maintindihan nila ng buong buo, eto pala ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Kaya tinan nyo ang translation sa Amplified Bible. Tinan nyo, sa Colossians chapter 1 verse 6, sa Amplified Bible, ganito ang pagkakatranslate. Sabi doon, yung last portion, and understood the grace of God in truth. Tapos merong brackets para i-clarify ano ibig sabihin ng understand dito. At ito'y nakalagay sa brackets. Becoming thoroughly and deeply acquainted with it. Kita nyo? Yan ang ginawa ng mga Colossians. Dahil ang Ebanghelyo is a body of doctrine, hindi ito yung pinaliwanag lang in 5 minutes na madalian, na Romans Road approach. I'm not saying that's bad. Sinasabi ko lang, ito ginawa dito eh. Merong parang may systematic presentation na teaching na ginawa dito na naintindihan nila ng mabuti kung anong Ebanghelyo. Mga tao ngayon, pag tinanong mo, anong Ebanghelyo? Ewan. Hindi alam ng marami, ano Ebanghelyo? Pero mga Colossians, they understood thoroughly. They understood well. Now, isa pang salita. Learned. Tingnan niyo naman ang verse 7. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. Ang ganda na naman itong salitang learn dito. Sabi ng Word Biblical Commentary, ito, the term learned probably indicates that Epaphras had given them systematic instruction in the gospel rather than some flimsy outline, and that these Colossians had committed themselves as disciples to that teaching. Tingnan nyo, yung salitang learned ay ibig sabihin, merong systematic presentation ng ebanghelyo. Pag sinabing learned, ito ang dahilan kung bakit si Pablo sa Ephesians chapter 4 verses 20 and 21, tingnan nyo, binanggit niya na naman yung salitang learned dito, pero tingnan nyo yung proseso, paano sila nag-learn, sabi na Ephesians 4:20 to 21. But that is not the way you learned Christ. O, anong proseso? Paano ba namin natutunan noon si Jesus Christ? Sabi verse 21, assuming that you have heard, anong hearing to? Ito na naman yung heard with understanding, hindi yung nadaanan lang ng tunog yung tenga nila, pero hindi naman nila naintindihan, hindi yun ang heard dito. Yung heard, this is hearing with comprehension. Tapos dagdag, you have heard about Him and were taught in Him as the truth is in Jesus. You were taught. Yung salitang taught doon, yung turo doon, is systematic presentation of the truth. Hindi ito yung madalian, kundi talagang masusing pagtuturo. So again, ano pinapakita nito? The gospel is a body of doctrine that can be taught, it can be heard, it can be learned. Alam niyo siguro, yung iba, at this point, no, sabi nila, okay, so, ano ngayon? Ano ngayon itong mga sinasabi mo mga terms? Ano significance nito para sa aming buhay ngayon? Alam niyo, kung yan ang nasa isipan ninyo, yan ang tanong ninyo, actually, medyo ganyan din ang iniisip ko nung una kong binasa itong Colossians 1:5-7. Nung nababasa ko itong mga words na to na tulad ng nakita natin, hindi ko sila masyado napansin. Hindi ko napansin yung heard before, word of truth, heard, understood, learned. Ano? Oo, kung nabasa ko yon, ano ngayon? Anong kahalagahan nun sa buhay ko? Anong kahalagahan nun sa ebanghelyo? Diyan ngayon tayo papasok sa sermon ni Martin Lloyd-Jones. Kasi nung hindi ko pa siya naririnig at nabasa ko lang itong verses 5 to 7, walang tama ito sa akin. Wala masyadong dating. And then, nabasa ko yung chapter 3 ng libro ni Martin Lloyd-Jones, Love So Amazing. Nung nabasa ko yon at nakita ko yon, parang, wow, ito pala ang halaga nito. Now, siguro, alam niyo sa totoo, medyo nagdadalawang isip ako kung isi-share ko to sa inyo o hindi. Kasi hindi ko sermon ito eh. Sermon ng ibang tao to eh. Pero sabi ko, gawin ko na rin. Kasi ang laking blessing na nagawa ni Martin Lloyd-Jones sa aking buhay. At hindi lang sa aking buhay. Kaya may Soli Deo Gloria Christian Church ngayon. Dahil nung merong krisis na hinaharap, nung ang leaders natin at ako ay kabilang pa dun sa dati nating iglesia, at ang krisis ay may connection sa ebanghelyo, ano ba yung ebanghelyo? Nakatulong ng malaki si Martin Lloyd-Jones una sa akin at shinier ko sa iba, naliwanagan din ng lahat. Ano ba talaga yung laman ng ebanghelyo? Paano ba mag-share ng gospel? Kaya nagkaroon ng Soli Deo Gloria Christian Church. Because of the gospel. Dahil sa pangunawa namin sa ebanghelyo, dahil sa tulong ni Lloyd-Jones. Now, gusto ko sabihin sa inyo, hindi lahat ng turo ni Lloyd-Jones ay tinatanggap ko. Pero pagdating sa ebanghelyo, talagang Lord, thank you sa taong ito. Namatay siya noong 1981. Pero ang tinig niya ay naririnig pa rin. At least ako, naririnig ko pa rin. Meron akong alam na iglesia na ang kanyang pinagmamalaki, kaya natayo ang kanyang church at yung mga churches sa kanila, eh dahil sa Macarena. Sabi ko, parang mas maganda yata na masabi ko, ang church namin na itayo dahil sa gospel, hindi dahil sa Macarena. Bahala na sila doon kung anong tingin nila doon, pero ako, yung gospel ang importante. Yung turo ni Pablo ang importante. Okay, ngayon, pakinggan ninyo itong sermon ni Lloyd-Jones. Ito sabi ni Lloyd-Jones sa kanyang sermon on Colossians chapter 1 verses 5 to 7, ang title na binigay ng libro tungkol sa kanyang sermon, The Body of Doctrine. Ito sabi niya, Paul's words here are of crucial importance, and that is why I call your attention to them. There is much confusion at the present time as what is it that constitutes the message of Christianity. And these words in the Apostle's statement here bring us to the very heart of the question. So napaka-importante nito. Kaya dinadala tayo ni Lloyd-Jones dito kasi ang dami ng kaguluhan ngayong panahon eh. Now, negative muna yung kanyang presentation. Sabi niya, first, let me put it negatively. Christianity does not primarily address itself in the first instance either to the heart, the emotions, or to the will, but to the mind. Importanteng makuha ninyo yun. Sabi niya, ang Ebanghelyo, una sa lahat, hindi ito ginagamit para ma-address ang emotions mo o ang will mo. Ang unang ina-address nito, utak mo. Tingnan niyo paano niya pinakita ito. Now, you see the importance of this? There are so many people today who think of Christianity and the Christian message in terms only of some vague general spirit. They talk about the Christian spirit. Ano sinasabi niya rito? Sinasabi niya, maraming mga tao ngayon, pag pinag-usapan, ano bang ebanghelyo, ano bang Christianity? Sabi niya, ay, alam mo, hindi mo mapaliliwanag yon. Ano yun eh, parang spirito yon na makukuha mo. Parang mahahawa ka lang dito. Sabi nga niya, ang kasabihan daw nun, Christianity is caught, not taught. Ang Kristyanismo, ang ebanghelyo, hindi yung tinuturo. Ang ebanghelyo, nakukuha mo lang yon. So, ano to eh? Spirit ito eh. It is a spirit of philanthropy, yung paggawa ng mabuti. It is a spirit of readiness to help others and to do good. It is the spirit of brotherhood, the spirit of assistance, the spirit of a readiness to forgive and so on. That is Christianity. Yun ang sinasabi ng mga tao ngayon. It's a spirit. Para mo sinabing spirit of Christmas. Ano yung Christmas? Ewan ko, basta importante yung spirit of Christmas. Pag masaya ka, yun ang Pasko. You cannot put it into words. Yun ang gusto sabihin. Gusto sabihin ni Lloyd-Jones dito. Yun yung una niya sabi. Pangalawa, others seem to think of it, yung ebanghelyo or yung Christianity, in terms of something that makes you a bit happier and a little more comfortable. Yun daw sinasabi nila, ang ebanghelyo o ang Kristyanismo, gagawin ka nitong masaya. Pero hindi pinapaliwanag, paano ka magiging masaya? Tinan nyo? Iba ganun eh. Parang, oh, mas maniwala ka lang kay Kristo. Pagka naniwala ka, eh, magiging masaya ka na. Ang tanong, ano ibig sabihin? Alam nyo, minsan may kausap ako eh. Eh, ito, naintindihan na nga yung ebanghelyo, no? Pero sabi niya, pero pastor, ito problema ko. Naintindihan ko na dito, pero paano? Paano mo tanggapin si Jesus Christ sa iyong puso? Ano ibig sabihin ng faith? So, yeah, pinag-uusapan, oo, gaganda pakiramdam mo, o okay buhay mo pag tinanggap mo si Jesus, pero ang tanong, paano? Ang problema, yung iba, walang paliwanag. So, akala nila, Nakashare na ako ng ebanghelyo. Kasi sinabi ko, pag tinanggap mo si Christ, okay na buhay mo eh. Sabi ni Lloyd-Jones, hindi. Ikatlo. Then there are others who think of it just in terms of an appeal to live a better life. So ito daw, yung ebanghelyo daw, eh yung sasabihan ka, i-challenge ka, na kailangan mamuhay ka ng maayos. Kailangan maging mabait ka. So sinasabi niya dito, this version of Christianity is in appeal solely to the will. Yung will, tinan nyo ah. Sinasabi, ito dapat mong gawin na mamuhay ka ng tama. So kasama rito, yung kailangan pagka tinanggap natin talagang Kristyanismo, dapat makibaka, dapat ma-involve tayo sa politika, dapat ibagsak ang mga demonyo sa gobyerno, dapat ayusin natin ang ating society, dapat talagang magtayo tayo ng isang committee para malinis itong korupsyon sa gobyerno. Yan ang Kristyanismo. Yan ang sinasabi ng iba. Sabi nga, ang tawag nga dyan is social gospel. Hindi yan yung apostolic gospel. Puro tulak na pagka-Kristyano kayo, dapat hindi lang kayo nagpe-pray, dapat hindi lang kayo nagtuturo ng Bible, dapat nagrarally din kayo, ibagsak si Marcos. Yun ang dapat. That's what they say. Okay, ano pa? Sabi ni Lloyd-Jones. Then there are others who think of Christianity as just a message which tells that God loves us. Yan lang daw ang ebanghelyo. Sabi nga ni Lloyd-Jones, oo, God's love, part yun ng gospel. Pero, it is not the gospel. Pag yun lang ang sinabi mo sa tao, alam mo, kahit na anong sama mo, love ka talaga ni Lord. Eh, ito ano? Kananakaw mo pa lang ng pera nung kapitbahay mo, karirape mo pa lang nung isa, kapapatay mo pa lang nung anak niya, kasusunog mo pa lang nung bahay niya, bigla may nakita kang ebanghelista, di nga sabihin niya, alam mo pare, okay lang lahat ng ginawa mo, naiintindihan ka ng Diyos, kasi tao ka lang naman eh. Pero huwag ka mag-alala, mahal na mahal ka talaga ng Panginoon. Yun ang tingin ng iba. That is the gospel. It's some vague idea regarding the love of God. Pero hindi yon ang ebanghelyo. Finally, sabi ni Lloyd-Jones, there are those who seem to think that Christianity is just an appeal to people to come to Jesus and all will be well. At ang ibig sabihin nilang to come to Jesus, may problema ka ba? Kailangan mo ba ng kaibigan? Come to Jesus. May sakit ka ba? Come to Jesus. Pagagalingin ka niya. O depressed ka ba? Come to Jesus. Naku, aayusin niya yung emotions mo. O meron kang ganitong problema? Basta kahit anong problema mo, come to Jesus. That is not the gospel. Sabi nga ni Lloyd-Jones, this is lacking the vital element that is before us in this passage. May elementong kulang na makikita natin dito sa Colossians chapter 1 verses 5 to 7. So yun yung mga negative. Ngayon, tinan nyo na yung kanyang positive. Ito na yung positive aspect ng kanyang turo. Sabi niya, this is the message. Let me emphasize this again, which is not addressed primarily to our emotion nor to our will. It is a message that comes first to our mind, to our understanding. Kinlaro niya talaga ng mabuti. Ang ebanghelyo, ang una nito na ina-address ay ang ating kaisipan, hindi ang ating emotions, hindi ang ating will. Bakit niya sinabi yon? Because of our text. Tingnan niyo uli yung text. Sabi niya, of this you have heard before in the word of truth, the gospel. Tapos sabi niya, you heard it and understood the grace of God. Tapos sabi niya, you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. Kita niyo yung mga words na yun. Heard, learned, understood, word of truth. Diba, anong pinapakita ng lahat yun? Ito ay nag-a-address ng mind. Kaya sabi ni Lloyd-Jones, this is truth This is a word, or to put it plainly, this is a body of teaching. It is not something vague or indefinite. It is not something about which men and women remain uncertain because all they have is a wonderful feeling within them that all things are different with them. Hindi. Sabi niya, yung mga kulto, ganun. But that is not Christianity. That is not this message. Christianity is a word. It is a teaching. It is something which one has got to learn. Sabi niya, in other words, it is a body of doctrine. And I want to demonstrate this to you because at the present time, there is a great objection to this very thing. Naalala ko eh, one time, we had a parent in our school, nung may school pa tayo. Pinull out niya yung kanyang mga anak. Lumipat siya sa ibang church. Uma-attend siya dun sa church natin dati. Lipat siya sa ibang church. Tapos yung church na inattendan niya, yung kanyang paliwanag ng ebanghelyo, eh katulad ng dinescribe ko sa inyo. It's all because of love. Talagang si Lord tinatanggap ang lahat ng klase ng mga, dito kayo, attend kayo dito. Ganun, eh doon yung mga tao, eh. Pati pala si Pope ng Juan, ano, follower pala siya. O, dito ako. Wala palang pinagkaiba eh. Oh, and then, eto sabi nung umalis na yon, na lumipat dun sa church na yon. Sabi niya, nung narinig niya yung gospel, sabi niya, ganun lang naman pala yung gospel. Ang dali-dali lang naman pala. Bakit sa SDG, ang hirap ng gospel? Ang ibig niya sabihin nun, bakit sa SDG, yung gospel is a body of doctrine? Why is it doctrinal? Parang yun ang sinasabi niya. Why is it a systematic presentation of the truth of doctrine? Di ba dapat simple lang yun? Di ba dapat mapaliwanag mo yung gospel in 30 seconds? Kaya itong pinag-aaralan natin yun, marami nagagalit dito eh. Kasi hindi nila naiintindihan, ano sabi ni Pablo? Tuloy natin, sabi ni Lloyd-Jones, the argument today, ito sinasabi nila, what does it matter that people believe as long as they live a good life? Eh, kahit ano paniwalaan mo, basta maganda buhay mo. Sabi niya, sinasabi mo, interesado kayo masyado sa doktrina at theology? Grabe, nasusunog na nga yung buong mundo eh. Ang kailangan natin ngayon, something practical. Gusto natin yung mag-work. Gusto natin yung makakagawa ng difference dito sa mundong ito. Kaya ako, ayoko na makipag-argue dyan sa inyong theology at saka doctrine. Yun ang sinasabi ng mundo. Kuminsan daw, ang argumento ng mundo ay ganito. Ang importante ay yung reaction mo kay Jesus Christ. O, nararamdaman mo ba na, o, di ba, ang sarap ng pakiramdam mo na nasa iyo si Jesus? Di ba, gusto mo bang maging katulad niya? Yun ba yung ginagawa niya sa buhay mo? Lalo ka ba nagiging katulad ni Jesus? So, yun ang sinasabi dito ni Lord. Yung mga iba, yun ang kalang importante. Basta, masarap ang pakiramdam mo kay Jesus. No, binabanggit mo na yung pangalan niya. Nagiging katulad ka ni Jesus. Mabait ka rin. Pasensyoso ka rin. At ngayon, sabi nga ni Lloyd-Jones dito, there are people in the world today who are held up as the greatest Christians of this 20th century who deny that Jesus of Nazareth is the eternal Son of God. They deny His atoning sacrificial death and His physical resurrection. But the argument is, what does it matter? Look at their lives. Oh, look at the sacrifices they make. Look at the good that they're doing. They're generous. They're always ready to give. Always ready to help. That is what makes people Christians. And we are even told that they are like Christ, even though they deny some of the elements of the faith. Nakuha niyo ba yun? Pag hindi mo naintindihan itong pinag-aaralan natin, parang sa'yo, oh, kita mo nga, buti nga yan. Mas mukhang Christian pa nga yan kaysa sa'yo. Tinan mo, matulungin. Tinan mo, tumutulong sa mga mahihirap. Tinan mo ang ginagawa niya. Pero hindi naniniwala yan sa Diyos. Atheist yan. Pero parang si Jesus. Tinan mo, buhay niya. Ang bait. Matulungin. Sacrificial. Pero hindi yan naniniwala na si Jesus Christ conceived by the Holy Spirit in the womb of Mary, hindi siya naniniwala doon. Hindi rin niya naniniwala na si Jesus nung namatay, nabuhay mula sa mga patay. Loko-loko lang ang naniniwala noon. O pero ang bait niyan, parang si Jesus. Iyon yung sinasabi rito. Sabi niya ni Lloyd-Jones, that is not Christianity. That is not how the church at Colossae or the church anywhere else in the New Testament came into being. No, says Paul, you are what you are. You have come together because you heard this word. You learned this truth from my friend Epaphras. Yun ang sasabihin ni Paul. Kaya nagka-iglesia, hindi dahil asarap na feeling ko. Hindi tayo iglesia ngayon kasi isang grupo ng mga tao sinasabi, kami ginagaya namin si Jesus, pero hindi kami naniniwala sa substitutionary sacrifice niya. Hindi, sabi ni Pablo, kaya kayo nabuo, kaya nagkaroon ng iglesia, kaya kayo na-born again, dahil sa doktrina patungkol kay Kristo. Pag walang doktrina patungkol kay Kristo, walang iglesia. Walang maboborn again. So, sabi ni Lloyd-Jones, lahat ng ibang mga ideas na binanggit ko kanina, they are all wrong. Because that is not what happened at the beginning. Ang ganda nun. Ibang tama nun sa akin. Sabi ko, tama. Sino kayo sa mundo ngayon na babaguhin ninyo yung mensahe? Magaling pa kayo kay Paul. Kasi sabi ni Lloyd-Jones, hindi yun ang mensahe originally eh. Balikan ninyo yung original. Ano ba sabi nun? Sabi niya ni Lloyd-Jones, this is not my opinion. I know nothing except what I find in the writings of the apostles. As the apostle Paul put it, the church is built upon the foundation of the apostles and prophets. Ephesians 2:20. I must be certain that I am on that foundation. I have no right to assert my opinion. Hindi ito sarili ko lang opinion. Sabi niya, dito mo itatayo sa pundasyong ito ang pinaniniwalaan mo, ang buhay mo. And when I look at the apostles, sabi niya, this is what I find. They say, sabi doon ng mga apostol, a word has been preached. The apostle also talks about a deposit. He says to Timothy, keep the deposit that I have given you, that good thing that was given to you. Keep it and guard it and hold fast to the message. Galing yan sa 2 Timothy 1:13 and 14.
0: Ang mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: There is no better life than knowing Jesus Christ as Lord and Savior. But this side of heaven, your path will require you to walk through dark valleys. I'm David Wolin, inviting you to join me and my special guest and friend, Charles Morris, for an unusual haven today in a series called Hope When Life Hurts.
4: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan!
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Kung meron pong iisang Diyos tayong sinasamba, siya rin po ay creator of all things. So the God of Biblical Revelation is the creator, hindi po creature. Pero yung mga ibang Diyos ng ancient religion ay likha ito ng mga creature, ng mga nilikha ng ating Panginoon Diyos. Yung mga idols na kanilang sinasamba ay isa lang pong nilalang, the product of human abilities. So tingnan natin na ang ating Panginoon Diyos ay isang creator. In Old Testament, yung kauna-unahang verse na nasulat sa ating Biblia ay sabi, "In the beginning, God created the heavens and the earth," in Genesis 1:1. So napakahalaga ng first declaration ng divine revelation is that God created all things. 2 Kings chapter 19 verse 15, pinroclaim ang God's sovereignty ng ating Panginoon Diyos. Sabi po, "O Lord God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth." Nung ang kaharian ni Hezekiah ay threatened by invasion, so napakalakas ng kaharian, ay nanalangin siya ng deliverance sa ating Panginoon Diyos. Ilagay niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. At siya rin po kasi ang sovereign over all the kingdoms of the world, na kayang talunin ang lahat ng superior human forces composed of His creatures. Sabi naman po sa New Testament, si Apostle Pablo po at ang mga early Christians, nilagay din po nila ang kanilang pananampalataya sa sovereign God. Kung sabi sa Acts chapter 4 verse 24, "When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heaven and the earth and the sea and everything in them." Kung sila humaharap sa persecution ng mga religious leaders ng nations of Israel, ay yung mga apostol at ang mga Christians ay humiling sa ating Panginoon Diyos at kanila pong dineclare yung Old Testament declaration na that God is the sole creator of the heaven and the earth and He is sovereign over the entire universe. Revelation chapter 14 verse 7, "Fear God and give Him glory because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth, the sea and the springs of water." Bilang manlilika ng kalangitan at ng kalupaan, siya lamang po ang sasambahin natin. Because God is the creator of the heavens and the earth, He is the Lord of heaven and earth in Matthew 11:25 and Luke 10:21. Ang Diyos na manlilika ay Diyos ng mga kanyang nilika. Tayo po ay pagmamayari ng Diyos. He is sovereign over us. Siya lamang po ang karapat-dapat sambahin ng kanyang mga nilalang. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: The Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Nakakabahala na may mga mangangaral sa ngayon na ganyan nga ang itinuturo. The Bible is not the Word of God, the Bible contains the Word of God. Ang Biblia daw ay hindi salita ng Diyos. Ang Biblia daw ay naglalaman ng salita ng Diyos. Subalit, ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? Gusto ko munang sagutin ang mga nagsasabi na it's just semantics. It's just semantics. May mga nangangatwiran kasi na ang issue daw na ito ay pagkakaiba lang ng paliwanag. Subalit, wala naman daw talagang pagkakaiba sa pakahulugan. Hindi po. It is not just a matter of semantics. Malaki ang pagkakaiba kapag sinabi natin na the Bible is the Word of God kumpara sa the Bible contains the Word of God. Magkaiba kapag sinabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos kumpara sa ang Biblia ay naglalaman lang ng salita ng Diyos. Kapag sinabi natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, ibig sabihin, may mga bahagi na hindi salita ng Diyos. Totoo na may mga nakatala sa Biblia na mga salita ni Satanas at ng mga taong hindi makadiyos. Kaya nga may mga nangangatwiran na the Bible only contains the Word of God. Akala nila sapat na itong katwiran para bigyang diin ang kanilang itinuturo na ang Biblia daw ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos. Halimbawa po, ako ay nakasaksi sa pag-aaway ng dalawang tao. Narinig ko ang mga sinabi ng magkabilang panig. Sabihin natin na nauwi sa dimandahan ang kanilang pag-aaway at ako ay kinuhang saksi sa kanilang kasong inihain sa hukuman. Sa aking sworn statement o sinumpaang salaysay, ikukwento ko ang mga narinig ko na mga sinabi nila. Pananagutan ko sa hukuman ang lahat ng mga isinalaysay ko. Nakataya ang aking pagkatao, ang aking kredibilidad sa mga detalye ng aking sinumpaang salaysay. Kapag may bahagi dito na lumabas na kasinungalingan o gawa-gawa ko lang, mapapasubalian na rin ang iba pang bahagi ng aking salaysay. Maari pa nga akong madimanda ng perjury o pagsisinungaling sa aking sinumpaan, lying under oath. Susumpa ka sa korte na ikaw ay magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan. Totoo na ang aking sinumpaang salaysay ay naglalaman ng mga sinabi ng mga nagdimandahan. Subalit sa kabuuan ng salaysay,

Diyos ang nagsalaysay sa mga sinabi ng kanyang mga kaaway, ang lahat ng kanyang salaysay, ang kabuuan ng kanyang salaysay ay kanyang mga salita. Kumbaga, ikinuwento ng Diyos kung ano ang mga sinabi ni Satanas halimbawa nang tuksuhin niya ang Panginoong Hesus. Nakatitiyak tayo na dahil ito ay batay sa salaysay ng Diyos na talagang yun ang sinabi ng kaaway. Makakaasa tayo na katotohanan ang ating nababasa dahil sa ito nga ay ayon sa pagsasalaysay o paglalahad ng Diyos. Ipinasulat ng Diyos maging ang mga sinabi ng kanyang mga kaaway at kasama na ang mga ito sa salita ng Diyos. Ang mga salaysay na ito ay nasa mga kasulatan. At ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at sa pagsasalay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pansinin natin na ang sinabi ay ang lahat ng mga kasulatan ang kinasihan ng Diyos. Hindi mga bahagi lang ng mga kasulatan ang kinasihan. Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. All scripture has been given by inspiration of God. All scripture, and not just parts of the scripture, has been inspired by God. Sabi nga sa contemporary English version, everything in the scriptures is God's word. Babasahin ko po uli. Everything in the scriptures is God's word. Everything, not just some things in the scriptures. Everything in the scriptures is God's word. Kaya, hindi tama na sabihin na the Bible only contains the Word of God. The entire Bible is the Word of God. Kung sasabihin natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, sino ang magsasabi kung alin ang salita ng Diyos at alin ang hindi sa Kanya? Eh lalabas na ang makagagawa noon, mas mataas pa ang kanyang authority kumpara sa Biblia. Dagdag pa dito, lalabas na magiging palusot lang ito ng sino mang ayaw sumunod sa Biblia. Maari niyang sabihin na hindi naman salita ng Diyos ang nabasa niya sa Biblia na hindi niya gusto ang sinabi o sumalungat lang sa kanyang makasalanang pamumuhay. Ayon nga sa evangelist na si Billy Graham, those who doubt that the Bible is the Word of God doubt it because they are unwilling to ascribe to God anything they cannot themselves achieve. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. God has given it all with the instruction to be obedient to all of it. The Spirit of God will never lead us contrary to the Word of God. Lalabas pa na may mga pagkakamali sa Biblia kung magkahalo dito ang salita ng Diyos

at ang mga salita lang ng mga tao, ng mga demonyo at ng diablo. Tandaan natin na ang mga salita ng Diyos sa Biblia ay hindi lang nalilimitahan sa mga bahagi kung saan nakalagay na thus says the Lord. Kahit na ang nakasulat ay isang kaaway ng Diyos ang nagsasalita, ito ay masasabi pa rin na salita ng Diyos dahil isinalaysay ng Diyos sa kasulatan na ito nga ang sinabi ng kanyang kaaway. Kailangan lang maingat na pag-aralan natin ang konteksto para maintindihan natin ang kabuuang mensahe sa isinalaysay ng Diyos. Kailangan lamang ng maingat na pag-aaral ng konteksto para maintindihan natin ang kabuuang mensahe sa isinalaysay ng Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Sumasa sa'yo pabawi mula sa Maynila.
3: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.

0: tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi po itong inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyong pong nararamdaman dito sa 702-DCAS-FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kagaya ng awitin na ating nadinig, sino ang ating Diyos? Sino ang Diyos mo? Di ba? May pagpalang gabi sa inyo at saan mang panig ng mundo kayo po naroroon, kami po ay nagagalak na tayo po minsan pa ay magkasama-sama ngayong Wednesday at kami po ay excited minsan pa to really fellowship with you at sa mga pauwi po sa kanilang mga tahanan, dalangin po namin ang pag-iingat ng Panginoon sa inyo pong pagbiyahe, yung mga nagte-travel, di po ba, at yung mga nag-drive din, higit sa lahat, ingat po kayo sa inyong pagmamaneho at medyo madulas-dulas po ata ang ating kalsada ngayon kasi medyo lately ay nakakaranas na po tayo ng mga pakonti-konting pag-ulan. At alam ko dun sa mga ibang area, nakaka-experience na rin ng mga mild na pagbaha. Diba? Kasi mahabang panahon na hindi umuulan. So ngayon, lumalabas lahat ng mga problema ng ating mga drainage system at ating mga kalsada. At ngayong gabi ay hindi pa rin po ako mag-isa dito. May mga kasama po tayo, may mga bisita tayo. And excited ako sa gabing ito sa mga mapag-uusapan po natin. At ang goal natin kasi dito po sa Heartline Youth Edition, ma-inspire natin yung younger generation at magkaroon tayo ng pagkakataon, of course, to encourage this generation to really step up their game, di ba? Maganda makarinig tayo ng mga testimony, mga patutuon ng ating mga kapatiran din that would really encourage us na tayo din ay merong gawin at merong tayong kayang i-contribute kahit tayo ay mga bata pa. At ngayong gabi, gusto ko lang muna na i-welcome si Pastor John na kasama natin dito sa studio. Good evening sa iyo, Pastor.
2: Yan, good evening din po sa iyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay, isa pong magandang pinagpalang gabi sa bawat isa.
1: At dapat lang, Pastor, na patuloy nating ipanalangin, 'di ba, ang isa't isa at higit sa lahat ipanalangin ang ating bayan.
2: Yes,
1: diba?
2: Opo.
1: Maraming maraming mga bali-balita.
2: Yes, oh, grabe.
1: Pastor, na hindi nakakatuwa eh.
2: Totoo po 'yan. Alam niyo, sabi nga ng mga kaagapay natin, ng mga nagpo-post, no. Sabi nila, parang hindi na exciting manood ng mga Netflix ano ngayon. Parang ang magandang panoodin na ngayon yung nangyayari sa gobyerno natin.
1: Kaya lang, Pastor,
2: yun ang inaabangan.
1: Naapektuhan din yung mental health natin.
2: Totoo po yan. Grabe yung epekto nito, yung stress. No?
1: Yung iba kasi, Pastor, parang siyempre nag-worry sila eh, di ba?
2: Right,
1: nag-worry sila sa future natin. Nag-worry sila sa maraming bagay, Pastor.
2: Yes.
1: Di ba dahil sa pinagdadaanan ng ating bayan. Pero nandun tayo sa dun sa brighter side.
2: Right.
1: Diba? Paano tayo makakatulong? Paano tayo makakontribute?
2: Totoo
1: ano ba
2: yung
1: pwedeng maging role ng mga young people? Diba?
2: Yes.
1: Kasi meron naman talaga tayong pwedeng gawin, Pastor.
2: Totoo po yan, Pastor.
1: At yan yung mga bagay na pag-uusapan natin at pinag-uusapan natin dito, Pastor. Kasi
2: yes,
1: patuloy tayong nagbabantay, syempre, sa kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? At sa mga nangyayari ba, Pastor, sa tingin mo, nagiging magandang halimbawa ba yung mga nakatatanda para sa future generation? Parang yung palang meron tayong Pastor, no?
2: Doon palang meron ng challenge.
1: May
2: Pastor,
1: challenge, may, yes, discrepancy, may problem that,
2: right,
1: needs to be solved.
2: Yes.
1: Pero yun nga ang ating layunin, Pastor, na mapag-usapan natin dito, how can we mend, diba? Paano tayo magiging provider ng solution?
2: Yes.
1: Ano yung mga bagay na kailangan nating itanim sa panahon ngayon?
2: Right.
1: Diba? Na siyempre i-reap natin pagdating ng takdang panahon. Kasi kung wala tayong gagawin ngayon, anong expect natin in the future?
2: Yes. Diba?
1: So might as well do something today. Hindi naman kailangan malaki, diba? Pero something that can really contribute para mas mapagaan natin o mas maging maayos yung mga bagay-bagay sa ating paligid.
2: Yes, okay.
1: At lagi mag-uumpisa yung, Pastor, sa sarili, diba?
2: Right.
1: Yung kumbaga ikaw kung paano yung perspective mo, diba? Yung pananaw mo, yung maturity mo din is also very important. How you view, nung mga nakaraan, Pastor, pinag-usapan natin is about success.
2: Right.
1: Diba? How we view success in life. Parang mahalaga ba yung purpose that you really are serving? Diba? So, kailangan natin, Pastor, mas mapag-usapan din siguro yung mga bagay na mas positibo din eh. Minsan, right, diba? Para, hindi, ang pagpuro negatibo. Pero ngayon, feeling ko, halo yung pag-uusapan natin today.
2: Totoo po, totoo yan, Pastor. Oh, at kasi, excited na ako. Excited na ako sa pag-uusapan natin.
1: Yes, Pastor. Kasi meron tayo ulit special na bisita.
2: Right, yes.
1: Diba? Ngayong oras na ito. Ngayong araw. At be excited. At i-share niyo po ang ating pong programa. I-share niyo po ang ating live sa lahat po ng nakikinig sa amang platform po kayo na nakikinig ngayon. Eh, i-share po natin yung mga nasa Facebook. Pwede nyo pong i-like yung Facebook page natin. At may kita po dyan live na nangyayari dito po sa studio. So, pwede po kayo mag-comment din, magbigay ng inyong opinion. Kung meron po kayong katanungan, i-send nyo lang po dyan sa ating Facebook Live. Pero tayo po ay natutuwa at nagagalak sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Makinig sa lahat ng saan mang bahagi ka ng Pilipinas o saan mang bahagi ka ng mundo na nakikinig. Okay, maraming salamat po sa pagtutok. At gusto ko lang batiin yung aming mga kapatid dyan sa Antipolo Rizal, especially sa mga kapatiran natin sa One in Christ Fellowship, Missions International. At last week ay gusto ko rin pong batiin ang Outreach Ministries Philippines. Yan, nag-conduct ng kanilang family camp. At maraming salamat po sa inyo pong pag-imbita. At sa mga kabataan dyan, patuloy kayong maglingkod. Diba, nang merong kagalakan sa inyong mga puso. Sobrang ako po ay nabibless kung paano kayo nagpapagamit sa ating Panginoon. At iba kasi, Pastor, no, kapag yung pagsiserve natin, nandun yung joy.
2: Yes, opo, Pastor, totoo yan.
1: Diba? Marami namang nagsiserve sa loob po ng church. Pero hindi lahat nananatili yung kagalakan sa kanilang puso, right, sa kanilang paglilingkod.
2: Meron kasi, nandun lang sa church, kumbaga naisama lang. At saka matagal na nagsiserve, kumbaga unti-unti nang nawala yung fire nila. So yes, iba talaga, Pastor, kapag masaya ka habang gumagawa ka sa ministry, sa mm-hmm, ministeryo ng Panginoon.
1: Yes, that's right. At yun yung sana wag mawala sa atin.
2: Right.
1: Sa ating mga ginagawa. Ano man yung ginagawa natin, hayaan natin na maging kagalakan or magkaroon ng kagalakan sa puso,
2: yes,
1: natin. Diba? At gusto ko rin batiin, Pastor, happy listening din po sa ating mga kaagapay dyan po sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa Care 104.3 DYFM Legazpi. At kami po ay masaya na kayo po ay kasama namin dito sa ating program. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph kung sa amang panig ng mundo ay maaari nyo kaming pakinggan. At maraming salamat po kay Cherry Buquero. Hi daw, Kuya Obed. At sabi niya, sa ating pong mga listeners na merong app na ikaw ay legit na kaagapay, siyempre kung meron kang DCAS app. Pero kung wala pa, ito po yung magandang pagkakataon para i-type mo lang ang sa Google Store or sa Google Play or sa App Store ang 702 DCAS. Tapos i-download mo na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. At siyempre kami po ay kasama ninyo 24/7 ang feel good music, hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo, of course. At whether chill ka sa buhay o nasa biyahe ka ngayon, kagaya ng aming pagbati kanina, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At maraming salamat din. At gusto ko lang rin mag-shoutout sa mga kasama po natin dito sa ating production team. Nandyan po si Kuya Natnat na lagi po nating kasama at talagang napaka-supportive. Si Kuya Benjo at ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Sa lahat po ng mga young people din. At mahalaga na tayo po ay patuloy pong manalangin para sa ating mahal na Pilipinas. At tayo po dito sa Heartline ay mapapakinggan from Monday through Friday, kagaya po ng aming nababanggit palagi. Pero iba-iba po yung mga counselor na makakausap po ninyo dito. Every Monday po, kasama nyo ang Amaya Counseling, kasama po si Pastor Archie at ang kanyang buong team. At every Tuesday naman ay usapang legals, na mga kwentong legal yan. Kung meron kayong concern, pag Tuesday po, kasama po si Ate Heidi Sampang at sila Attorney Frank at marami pa pong iba. At of course, every Wednesday, kasama po ninyo. Walang iba kung hindi inyong Wednesday squad, ang inyong pong Kuya Pastor at Pastor John at ang ating mga guests dito every Wednesday. At para sa kabataan naman talaga ito eh, di ba, itong Wednesday na usapan na to. So kaya share nyo po yung ating Facebook page. Share nyo rin po sa inyong mga kaibigan na kapag Wednesday, tumutok sila dito po sa ating Facebook Live. O kung may radyo man kayo or kung meron pa kayong app na na-download, maganda na sama-sama po tayo na palawakin natin yung influence natin dun sa mga kabataan po. At syempre, every Thursday naman po, ito po ay Family with Jason, kasama po ang Guillermo Family sa pangunguna po ni Kuya Ken, usapang pamilya. At syempre, pag Friday, ito po ay General Counseling, kasama po si Kuya Pilola Harka at marami pa pong iba. At kagayang ng nabanggit po namin, tayo po ay counseling program. So kung kayo po ay merong counseling concern, pwede po kayo mag-send ng message po ninyo dito po sa ating Facebook page. Ang official Facebook page po ng 702DZAS ay i-type nyo lang 702DZAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message. Kung hindi po sa Facebook, ay meron po tayong mga phone lines. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0999-223-5671. Or kung kayo po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. Or kung hindi man, pwede po kayong mag-personal message sa amin if you have any question or any topic na gusto po ninyong pag-usapan po natin dito. At bago po ako tumalon dun sa ating guest, Pastor, baka meron ka pang gustong batiin para mapakalala na natin yung ating bisita ngayong oras na ito. Mga excited na rin yung mga listener natin. Totoo kasi binabati. Namukhang nakikita na siya kanina sa, sa ating Facebook Live.
2: Yes. Sige pa sir, babati muna ako. Gusto po nang batiin yung aming mga kasamahan sa ministry doon po sa aming church sa May Baras, Rizal, ang Holy Light Church. So sa lahat po ng aking mga co-pastors and co-church workers, hello and hi po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat dyan. At ganun din po yung aming organization doon din po sa same na bayan na yon, ang Alliance of Ministers and Mission Churches sa pangunguna po ni Reverend Melchor Tan. Shout out po sa lahat ng pastors na kasama ko sa organization na yan. They are working talaga para po sa soul winning sa lugar na yan, Pastor. Kaya shout out. At yung aming pong chaplaincy, ang Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines sa pangunguna po ni Reverend Nicolas Amatorio, ating lolo. So shout out lolo sa gabing ito.
1: And happy listening po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong puso sa paglilingkod po sa Panginoon na sa lahat, Pastor. At saka sa mga tao na dinadala rin ng Panginoon sa kanila. So maraming salamat po. And hindi na natin patatagalin, Pastor. Pakilala natin yung ating kasama dito po sa studio. Napaka-special nitong kaibigan natin. So naalala ko nung kabataan nito. Bata pa naman to. Pero nung mas bata pa talaga siya, nung nagkakilala kami. Alam ko, God, Pastor, lagi kong sinasabi, walang aksidente sa Panginoon.
2: Ay, totoo yan, Pastor.
1: Diba, lahat ng bagay, kumbaga, naayon sa kalooban talaga ng Panginoon. Perfect timing.
2: Yes.
1: So ako, naniniwala ako nung nakilala ko tong tao na to. Tong batang ito, bata talaga. Tong batang ito. Sobrang blessed na blessed ako sa buhay nito. Pero siguro siya na yung magkwento later nung kanyang buhay din. And welcome na lang natin ang ngayong oras na ito, ang ating pong bisita. Walang iba kundi si Attorney Obed De La Cruz.
3: Good evening po sa inyo lahat. Good evening kina Yance, kay Cherry. Actually, girlfriend ko yan.
1: Girlfriend mo si Cherry. Hi, Cherry.
3: Si Teacher Kat, tapos si Ash, Anthony.
1: Pastor Anthony.
3: Pastor Anthony. Hello po. Good evening po sa lahat ng listeners.
1: Ayan. And Pastor, alam mo ba na si Obed, isa to sa pinakabata na groom. Hindi ko lang alam kung ilan sila na bata graduate ng kolehiyo.
2: Yes, okay.
1: Pero sa lahat ng kakilala ko, sa dami ng kakilala ko, ito lang ang natatangi. Na kaya talagang saludo ako sa sipag, saludo ako talaga sa talino din ng ating kaibigan ni Attorney Obed. So he graduated at the age of 16. Yeah. Tama ba, Attorney?
3: Yeah. No, sa college. So,
1: kwentuhan mo naman kami. Kwentuhan mo naman kami nung journey mo nung ikaw ay ikaw ay nag-aaral, kasi parang Pastor, 'di ba, struggle ng mga may mga questions kasi tayo dito, ang struggle ng mga kabataan ngayon. Marami talaga, they are very challenged when it comes to pursuing their education. Marami tinatamad na talaga sa pag-aaral.
2: Yes.
1: Diba? So, kwentuhan mo naman kami, Kuya Obed, kasi si Obed is also a pastor's kid.
3: Yeah.
1: Anak ka rin ng talagang mga lingkod ng Panginoon. Kaya siguro, maliban dun sa sariling talino, feeling ko, Pastor, talagang grabe yung pananalangin din ng kanyang mga magulang.
2: Right, yes.
1: Diba? So nagtanim yung parents.
3: Yeah, amen. Of course. Ayun, so yeah, nung time na yun, 12 years old ako pumasok ng college. Pakita ko lang sa video, no? Parang ganito yung tsura ko noon. Tinago ko yung tsura ko.
1: Oh, para po dun sa mga nakakarinig, medyo kimpy po. Long
3: medyo,
1: hair.
3: Hindi nyo pakilala si Justin Bieber ng mga panahon ito.
1: Oh, yan, yung mala Justin Bieber.
3: Pero hindi pa siya sikat na ito nung panahon na to. So, nauna ako sa kanya.
1: Oh, okay. Tama nga. Kung nakikita nila yung video, makita mo medyo Justin Bieber.
3: So, ayun.
1: So, at the age of 12?
3: Age of 12. Kasi nag-ACE ako noon.
1: Oh, okay.
3: Alam niyo, ECE. So, marami namang tulad ko daw. Mm-hmm. Hindi lang, hinahanap ko sila. Uh-huh. Ang na-meet ko naman isa na, actually parang 15 or 16 gumraduate ng college, pero hindi siya nag-ECE.
1: So, ipaliwanag natin, Kuya Obed, ano yung ECE?
3: Yung ECE, yung Accelerated Christian Education. Mm-hmm. So, it's a curriculum na 12 paces or 12 modules per subject a year. Mm-hmm. You can finish it anytime.
1: Mm-hmm. Kumbaga self-paced to.
3: Yeah.
1: So kung masipag ka, mabilis mm-hmm. ka mag-aral, talaga nakatuto ka, pwedeng mabilis ka talaga.
3: Yes.
1: Matatapos.
3: Tama. Kasi dati nung naalala ko yung word building, parang English subject, pinatapos ko isang linggo, parang apat. Eh, 12 lang naman kada taon uh-huh. eh.
1: So simula anong year? Simula grade 1?
3: Actually, nalito na ako. Simula grade 3.
1: Simula grade 3.
3: Tapos, yung time na yun kasi hindi pa naman uso yung homeschool. Mm-hmm. Konti pa lang. So, nag-test ako sa DepEd para meron akong diploma mapapakita.
1: Okay. So, pag after mo na ECE, kailangan mo mag-exam sa DepEd.
3: Yeah. Dati, pero ngayon parang meron ng mga homeschool providers talaga. Dati lang, my mother was clueless pa.
1: Uh-huh.
3: Kaya, pero ngayon, parang marami nang pwede mag-assist.
1: Oo, kasi parang ngayon, kilala na rin yung homeschool global. Yeah. Diba? Yeah. At marami pang ibang organizations or institutions talaga na homeschool, mm-hmm. parang home-based na rin yung pag-aaral.
3: At hindi, my mother, hindi siya licensed professional teacher. Mm-hmm. Pero siya yung nagturo sa akin paano mag-compute, yung mga early stages ba. Tapos nag-aaral siya kasama ko.
1: Yeah.
3: Ganyan. So, ibig sabihin, kahit hindi ka licensed professional teacher, you can teach your child kung gusto.
1: Iyon. And iniisip ko lang, Pastor, no, at the age of 12, tutong-tong ka ng college. Imagine the pressure.
2: Grabe, Pastor.
1: Kasi marami nga ngayon, Pastor, at 16 na, di ba? Parang 16 years old na parang pressured pa sila getting into
2: parang
1: college.
2: Parang hindi ka pa ready, di ba?
1: Oh, di ba? Kasi yung mga crowd, unang-una yung crowd mo eh. Yung right, pressure ng professor.
2: Diba? Pagdating mo din doon, Pastor, hindi mo mga kasing edad yung mga magiging kaklase
1: exactly.
2: mo.
1: Exactly. Diba?
3: Yeah. Yung iba doon nagkakagusto sa akin, kinukuha number ko, nag-vandalize. Hindi naman sa nagyayabang ha, pero yung nadatnan ko noon, 12 years old ako, very clueless sila, they were 16, 17.
2: Right.
3: Kinukuha yung number ko, tapos minsan may nagbiru pa, hahabulin daw ako. Pero they were clueless, clueless.
1: That you're that young.
3: Yeah. So, hindi ko sinabi kagad.
1: O, kasi malaking bata ka din siguro noon.
3: Mm-hmm. Mas matangkad na ako sa tatay ko noon.
1: Oh, okay.
3: Yung mga panong yun.
2: Mm-hmm. Kahit kaya, ngayon, Pastor, malaking tao talaga kaya, si
1: So, mapagkakamalan mo talaga na yung edad niya, di ba? Parang hindi angkop eh.
2: Yes.
1: So, pero ano yung sa tingin mo naging pros and cons? You being... kumbaga that young na papasok ka ng university.
3: Ang pros, syempre mas marami akong time on my table. Parang syempre gumraduate ako na mas maaga, mas marami akong pwedeng gawin sa buhay. Mm-hmm. Na parang alam ko yung ginagawa ko. Mm-hmm. I can actually ang dami opportunities. Mm-hmm. Pero yun nga lang, ang cons doon ay una, hindi ako nagka-jowa noon. Ang hirap magka-jowa kasi...
1: Parang feeling ko pros din yun eh. Kasi bata pa
2: sa totoo lang.
3: Pero kasi ako, sobrang delayed ako nagkaroon ng girlfriend. Actually, my first girlfriend yan, si Cherry. Parang wala pa lang kami. Parang 2024, November. Mm-hmm. Doon pa lang yung first official girlfriend ko.
1: And I think that's a blessing.
3: Pero ang nangyari kasi, paano ba? Somewhere in my 20s ng pandemic, start ako maging babaero. Alam naman ng girlfriend ko yun eh.
1: So may ganun kang face?
3: Oo, may ganun face. So nung nagwawala na ako, tapos ang pandemic pa, sakto. So parang medyo kung sino-sino kinakausap ko sa internet. So nagkaroon ng ganun face.
1: So parang dahil mahabang panahon ka na not in a relationship, you don't have any experience, so parang late bloomer and the thing.
3: Actually, paano ba? Marami akong naging ka-text, tapos may mga dinate. Mm-hmm. Tapos doon ako nagwala. Kasi... Ang point ko na nagpakatino ako, tapos mm-hmm. nung ginamit ko yung dynamics ng bad boy, ang daling makakuha ng babae. Mm-hmm. Tapos parang sabi ko parang
1: gusto ko yung pagiging honest ni Obed.
2: Tsaka parang positive problem to. Pasal,
3: so, pero ang nakita ko din doon, mas nafo-fall yung mga may family problems.
1: Mm-hmm.
3: Sila yung mas madaling utuin, kumbaga.
1: Mm-hmm.
3: Pero sila din yung parang madaling mong ayawan kasi ang daming parang issues din. Mm-hmm. Pero sila yung madaling, alam yung mauto. So parang sabi ko, nakita ko na talagang kailangan ng may stable family.
1: Mm-hmm.
3: Kasi karamihan ng mga madaling mag-yes or parang ma-invite ko out for a date nang walang total strangers. Kadalasan meron silang like separated yung parents, iniwan sila, mga mm-hmm. ganun. So, parang may dysfunction within the family.
1: So, meron silang parang need na hinahanap.
3: Pero hindi sila aware. Hindi sila aware. Lalabas na lang sa parang natural na kwentuhan.
1: Mm-hmm.
3: ganyan.
1: Pero pag habang pinakikinggan ko, Pastor, kasi kagaya ng mga pinag-uusapan natin dito, we always promote na, di ba, parang wag muna kayo mag-girlfriend right, talaga, saka boyfriend, until such time that you are really prepared. Mm-hmm. Yes. Feeling ko sa kwento ni Obed, parang pre-deserve pa siya ng Lord.
2: Totoo po yan, Pastor.
1: Di ba, nang mahabang panahon. Kasi yung iba, maraming maaga pa lang pumapasok na sa
2: totoo
1: relationship.
2: Totoo po yan. Yeah. Yes.
1: And nagkakaroon ng trauma eh. Diba, eventually, at yung perspective mo of relationship, of love, nagiging different eh. Pero sa'yo, parang dahil later on ka, first girlfriend mo, si Cherry. Hi, yeah. Cherry. Hindi pa tayo nag-meet. Shout out. Hindi pa tayo nag-meet formally eh. Pero, yun nga, pero sa tingin mo, ano yung naging good side naman?
3: Ang naging good side naman nun ay, yun nga, mas marami akong naging experiences outside. I know how to protect myself. Hindi ko rin na-protectan ng mm-hmm. complete yung sarili ko, na blackmail din ako. Mm-hmm. Naranasan ko din yun.
1: Na blackmail ng babae?
3: Mm-hmm.
1: Okay.
3: Actually, nalaman ko sindikato sila. Mm-hmm. For another topic yun. Kung ano mga pinagagawa ko dun sa mga dating apps. So may, pero online lang. Everything was online. Pero na blackmail din ako dun. Mm-hmm. At, pero yung ano lang, I know how to, parang kumbaga, na kaya ko mag-discern.
1: Mm-hmm.
3: Although ako lang hindi ako masyadong umaalis kagad pag kahit nakasense ako ng danger. Mm-hmm. Pero may idea ako. Mm-hmm. So parang mas emotionally kaya ko nararamdaman ko pa rin yung normal na emotion, pero mas kaya ko siyang i-handle. I have the skills to self-protect myself. Although kailangan ko mag-decide na protektahan sarili ko, kasi hindi sa lahat ng pagkakataon pinotektahan ko kaagad ang sarili.
1: Yeah. So makikita mo, Pastor, yung perspective natin depende rin dun sa ano mo eh. Dun sa journey mo siguro nung ikaw bata pa.
2: Kasi totoo po, Pastor.
1: Pinag-uusapan natin kay Obed at the age of 12, he entered university. Yes. So isa sa pinakamalaking university yung pinasukan mo. So hindi ka ba na culture shock?
3: Hindi naman. Kasi sanay ako makipag-usap sa mga matatanda. Kaya ganun.
1: Kasi dahil church, dahil sa experience mo sa church.
3: Sa church, saka lagi ako lagi ako matin ng mga seminars. Kahit mga church, usually mga church events, interfaith, interfellowships, mga ganyan.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, nung bata ako, ang ginagawa ng nanay ko, sinasabi niya kagad, puntahan mo yung speaker, kaway ka lang, sabi mo lang, good morning, can you pray for me, ganun lang. So, sinanay niya ako.
1: Mm-hmm.
3: Kaya parang normal ako nakikipag-usap kahit sa mga talagang matatanda.
1: So, maganda yung naging training mo from your mother.
3: Yeah.
1: Maganda rin yung pastor eh, no? Na yung, talaga mga magulang mo, yung malaki yung contribution nila. Mm-hmm. At dun sa magiging, siguro, sa pagkatao mo in general.
2: Saka i-highlight natin, Pastor, talagang yung mga nanay, pagdating sa panalangin, talagang i-ano ka niyan, i-voluntold
1: ka
2: niyan.
1: Kasi talaga, mag-raise ka lang ng hands, tapos sabihin mo, gusto mo ng prayer. Prayer pa din talaga. Which is, talagang yung buhay ni Obed, punong-puno ng panalangin. Kaya minsan feeling ko, kahit na naging babaero, Pastor, pinag-ingatan ng Panginoon pa rin.
2: Yeah. Right.
1: Pero syempre, hindi natin pinopromote po yun.
3: Na-blackmail din ako noon. So, at meron din, shocking lessons.
1: Kumbaga ito, this is part of Obed's story. Diba? Right. Kwento ni Obed. So, when you enter college, ano yung mga naging challenge mo na na-encounter? Siyempre, as a young person, hindi ka ba na-discourage ever to go to school?
3: No, actually, no. Na-enjoy ko naman yung college life. And doon ako na-involved sa mga student organizations.
1: Mm-hmm.
3: Sinabi ko na lang yung age ko siguro bago ako gumraduate.
1: Mm-hmm.
3: Ganon.
1: So hindi nila alam. Hindi nila alam. Sobrang
3: except
1: cool sila.
3: Except yung talagang parang circle of friends.
1: Okay,
3: pero
1: so
3: the rest of the campus hindi nila alam.
1: Mm-hmm. And siguro meron akong iba batong question, Obed, from our listeners. So may kinalaman dito sa ating pinag-uusapan, and of course your story. Nitong mga nakaraan kasi, Pastor John, 'di ba, yung mga mga questions na re-receive. Lagi may kinalaman doon sa itutuloy pa ba namin yung pag-aaral? Lalo na ngayon, kakatapos ng mga graduation,
2: right.
1: 'Di ba? Tapos ngayon magpapasok na naman.
2: Totoo yan,
1: this coming school year. So yung iba nag-struggle papasok ba kami? Ano ba yung benefit talaga ng pagpasok
2: pag-aaral.
1: Sa school, ng pag-aaral?
2: Yes.
1: So sabi nung isang kaagapay natin, sabi niya, bakit kailangan po mag-pursue pa ng studies if there are already other opportunities? So, while diploma cannot guarantee success. So, ayun, magandang opportunity to bed, no, sa mga tagapakinig natin, especially sa younger generation. Though, sabihin na natin, merong nag-iba sa dynamics nung sistema ng edukasyon. Ika nga, kasi dati talagang face-to-face lahat. Ngayon, marami na mga online courses, diba, na pwede kang mag-enroll. Mas marami na ring opportunity, mas marami na ring university. Pero nababago ba yung kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral? Or ano yung sa tingin mo na benefit talaga? Yung from the question ng ating kaagapay.
3: Siguro, i-klaro natin sa kanya, ano yung kanyang tingin sa success.
1: Mm-hmm.
3: naniniwala ako na na may plan on Diyos sa bawat isa. Mm-hmm. And hindi ko masasabi kung anong specifically plan ni Lord. Mm-hmm. Pero for those na may leading sa kuyari mag-aral, tuloy nyo lang kasi actually I've struggled with this din. Mm-hmm. May mga times na nung dati sabi ko but parang mas may pera pa sa akin yung hindi nakapagtapos. Mm-hmm. Mas una nakabili ng kotse, mas mm-hmm. una nakabili ng bahay, yung mas mababa yung grade sa akin. Mm-hmm. Ayan. So naranasan ko naman yun, nakita ko. And nakita ko na sabi ko, may point ba ba na sabi ko nga, mas nag-invest ako sa learning. Mm-hmm. Yung luho ko talaga mga books na talagang very rare. Mm-hmm. So
1: which I think is good. Na yes, yes. Pinag-i-investan mo yung future mo talaga.
2: Totoo po yun.
3: Pero, tama. And kailangan natin, dito natin makita yung kahalagahan na we are, mahalaga yung spiritual maturity natin. Mm-hmm. Kasi may babasahin lang akong verse, no? Mm-hmm. Ang sabi dito sa verse Ephesians 3. Sabi dito sa verse 10, yung intent daw ng Diyos ay sa pamamagitan ng simbahan na ang wisdom niya, ang manifold, multifaceted wisdom niya ay made known sa rulers, authorities. Ano ibig sabihin nito? Okay, ano ibig sabihin nito? Diba parang sa kunyan, sila Daniel, sila yung nag-a-advise sa kings, diba? Yeah. Diba ngayon sa Pilipinas, ang dami nating problema. And mm-hmm. this it has always been like this.
1: Yes.
3: Even in other countries. Mm-hmm. May nakausap akong anak ng dating presidente. Sabi niya, sabi niya, hindi raw mas malala ngayon. Talagang ganito raw talaga. Mm-hmm. Ngayon lang natin nalalaman.
1: Yes.
3: Oh, so,
1: kasi may mga platforms na ba para...
3: May platforms lang.
1: Yung information.
3: Pero it has always been like this, yes, now. And then, may isang senador akong nakausap. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Bed, dati 10% lang yan eh. Yung mga korupsyon. Mm-hmm. Pero nahihirapan kami kasi minsan, sabi niya, minsan kahit yung taong o yung leader na inaasahan mo matino, sa oras na manghihingi ka ng advice, malalaman mo siya rin pala may kapalpakan. Mm-hmm. So parang kaya sabi sa akin ng senador na to, Bed, talaga from our perspective, it's a spiritual battle.
1: Mm-hmm. Yes.
3: Kailangan namin ng tulong. Now, it's a spiritual battle, pero hindi ibig sabihin na hindi ka gagamit ng mga terminolihiya. Mm-hmm. In fact, 'di ba kahit sa Bible nakita natin yung demonyo gumagamit ng batas,
1: yes,
3: laban kay Hesukristo. Mm-hmm. So anong pinopoint ko dito? Ang pinopoint ko dito is let's define what success is. Totoo, ako din mismo nainggit ako sa iba kong kaibigan na hindi naman abogado pero mas mayaman sa akin. Mm-hmm. 'Di ba? Parang 2 or 3 times my salary ang salary nila, mm-hmm, mga 5 years ago. Sabihin, it could have been more right now.
1: Yes.
3: So, nainggit din ako. Pero sobrang wala kang pupuntahan ngayon kundi ang kamay ng Diyos at mm-hmm. ang direksyon ng Diyos. So if God is moving you to study at magpakadalubhasa, o kahit hindi ka dalubhasa, actually, ako, I cannot call myself as an expert eh. Kasi ang daming mas may i-expert dito eh. Yung iba nag-aaral sa ibang bansa. Ako, wala akong mm-hmm. foreign degree. I did not graduate from the top 10 universities. Ganyan. Pero kung saan-sang congressional hearings ako napupunta, mm-hmm. kung saan-sang backdoor meetings ako with senators, with congressmen napupunta, mm-hmm. ako minsan nagdadraft ng mga substitute bills, position papers, ginagamit iba't ibang organizations. Mm-hmm. Pero itong lahat na ito, oo, may wisdom ang Diyos. Pero the Lord, ang sabi nga, di ba, even Jesus Christ had to fulfill all righteousness. Mm-hmm. So, yung sabihin, kailangan mong pagdaanan lahat yan. Mm-hmm. Ako, I'm coming from the perspective na, ako, sobrang dami kong na-research yung kamay ko, may sakit, may tendonitis, may carpal tunnel. So, mm-hmm. I've gone through all of this, pero dun mo ma-realize na pagkasama mo ang Diyos, magkakaroon ka ng confidence na tutulungan ka niya. He will provide the resources. In fact, last week nga, sabi ko, something urgent was going on. And sabi ko, Lord, ang hirap. Paano ako, ang mamahal ng mga libro na yan? Mm-hmm. Biglang may nag-invite sa akin, yung exact amount na kailangan ko, may mm-hmm. nag-invite sa akin, wow, last week, two separate speaking engagements. Biglang nakuha ko yung amount na yun. Mm-hmm. Tapos sabi ko, Lord, pwede bang tabi ko na lang to? Then sabi ni Lord, hindi, bigay ko sa iyo yan eh. Kailangan mong ipambili ng gantong libro, mm-hmm. eh. So, binili ko yung mga books na yun para magamit sa research. So, all of these are God, or, di ba, may verse, God has prepared good works beforehand that you mm-hmm. would walk in them.
1: Yes.
3: Pero kailangan mo makikooperate sa will niya. Hindi natin mapaperfect. Nobody's perfect.
1: Yes.
3: Pero mahalaga yung as we grow, we discern God's will. And ma-realize mo yun eh. Kaka-obey mo kay Lord. Hindi mo perfectly magagawa. And God will give you grace.
1: Mm-hmm.
3: Ang halaga, yung intention mo, motive mo lagi, sundin ang puso niya.
1: Mm-hmm.
3: At kung gusto niya mag-aral ka, He will provide you the success.
1: Mm-hmm.
3: He will provide you the success.
1: Amen. And I would agree to that,
2: yes,
1: Pastor.
2: So
1: yung pinanggagalingan ni Obed, Pastor, mahalaga yung relationship mo sa Panginoon,
2: yes.
1: Diba? Mm-hmm. Kasi yung kalooban ng Diyos dapat ang sinusunod natin.
2: Yes.
1: So our relationship with God, siguro malaking bagay hindi lang sa pagde-decision whether mag-aaral ka o hindi, or
2: yes.
1: In general sa buhay natin, kailangan talaga natin ng guidance eh.
2: Right.
1: 'Di ba? Yung kumbaga yung moral compass mo.
2: Yes, kung ito yung foundation ng buhay mo.
1: Okay.
2: Hindi ka maliligaw eh.
1: Exactly, sorry, yung foundation.
2: Right.
1: That's very important. Kung
2: yes.
1: Ang pundasyon ng buhay ng isang tao, especially sa young people, kasi
2: right.
1: Yung iba, mga young people, hindi siniseryoso yung spirituality eh.
2: Yes.
1: 'Di ba yung spiritual na bahagi ng buhay natin
2: right.
1: Bilang mga tao. And siguro, yun nga, malaking factor ito dun sa mga practical decisions na dapat
2: yeah.
1: Nating gawin.
2: Yes.
3: Tama.
1: Diba? And I think even sa practice mo ngayon eh, mahalaga
3: yeah.
1: Yung foundation mo eh. Ng, kumbaga yung knowledge mo of God, mahalaga yung foundation mo, yung sa pananampalatayang meron ka. Yun yung nagiging, basihan. Diba, no, mga ginagawa mo sa buhay in general. And yun nga, graduate ka, anong year ka graduate ng pre-law? Yeah.
3: Pre-law, 2012.
1: So, tama, you were 20.
3: I was 16. Pre-law.
1: Ay, pre-law, yeah, 16. Yeah, 16. Pre-law, 16. At ano yung natapos mo ng
3: IT.
1: Pre-law? IT. Oh, Pastor, IT. Pareho pa. Anak ng
2: pa. Related talaga.
1: Related kayo, Pastor.
2: Kaya
1: pareho mo yung pastor's kid.
3: Nag-BB.net pa ako dati.
2: Oo. BB.net.
3: SQL, mga ganyan.
1: Ayan. So, si Pastor
2: Johnny,
1: IT din. So, isipin mo yung pre-law niya, IT, Pastor. Pero ngayon, parang ini-encourage kaya ata na ituloy yung desire mo mag-law.
2: Kanina kasi yung kwentuhan namin, so parang siguro may future ako dito. Kukunin ko yung contact mo po.
1: So, yung pagiging lawyer mo, ay talagang, is that a dream?
3: No.
1: Pangarap mo ba talaga yan?
3: It's a late dream. Siguro,
1: late dream.
3: Nung 16 na lang din ako, saka ko na-realize na gusto ko maging lawyer. Pero it was just out of many options. Kasi talagang gusto ko nung bata ko maging scientist.
1: Okay.
3: Mga ganun, I want to be a scientist. Gusto ko yung lumimix ng mga chemicals.
1: Uh-oh.
3: I want to be an astronaut. Gusto ko pumunta sa space. Yun yung mga pangarap ko
1: nung
3: bata.
1: So parang mas malapit sa pagdudoktor yun. Pero
2: right.
1: What made you decide to pursue yung law school?
3: Naging boss ako dati, si Attorney Alex Lacson. Sobrang bait niya eh. Tapos
1: mm-hmm.
3: Sikat siya na book author yung mga panahong yun.
1: So yung unang work mo, unang trabaho mo?
3: Unang trabaho na part-time. Mm-hmm. Wait lang, kasi ayoko naman siya kasi 16 lang ako, trabaho niya ako, di ba? So part-time. So hindi naman siya full-time.
1: Mm-hmm.
3: So parang minamanage ko lang yung mga Facebook pages niya.
1: Oh well, at siguro exemption. At totoo lang, siguro exemption kasi you already graduated
2: right, yes,
1: your
2: so
1: university.
2: Po.
1: So kung magtatrabaho ka man, I think, kumbaga, ligtas.
2: Yeah, right. It's yeah. Legal.
1: Legal yan, Pastor.
3: So,
1: may diploma.
3: Kina-clarify ko lang na hindi yun illegal child labor.
1: Yes.
3: So, yun.
1: Kung special child talaga kasi si Obed.
2: Tama po.
1: So, then yung naging work mo yun. So, siya yung nag-encourage sa'yo to...
3: Hindi niya ako in-encourage. Nakita ko lang sa life niya.
1: Mm-hmm.
3: Nagkaroon ako ng glimpse na ganito pala yung ganito pala na may mabait pala abogado.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, 1 year lang muna ako nag-work sa kanya. Tapos, hindi naman kami araw nagkikita kasi nga, work from home lang ako most of the time. Facebook lang, ganyan. Tapos, biglang the dream was there.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, dinala ko yun. Nag-master's degree muna ako sa IJSL.
1: Mm-hmm.
3: So, tapos, after nun, nandun ako, nabuo sa akin yung feeling na I want to study law. Kasi nun sa IJSL ako, first time ako naka-attend ng congressional hearing.
1: Mm-hmm.
3: Tapos may ako yung unang nagpa-signature campaign laban sa OGPP.
1: Mm-hmm.
3: Sa Pilipinas. So, pero syempre may mga tayo. We doon tayo sa patas. Ayaw lang naman natin yung excess ng
1: mm-hmm.
3: ng sinusulong nila. So doon ko nung nakita ko yun, sabi, as ang common na problem namin noon, walang abogado.
1: Mm-hmm.
3: Tas nagtataka ako.
1: Walang nagre-representative.
3: For us, Christian conservatives.
1: Mm-hmm.
3: And I wasn't calling myself as a conservative back then.
1: Mm-hmm.
3: Feeling ko dati noon liberal ako eh.
1: Uh-huh.
3: And left-leaning ang orientation ko noon. So I wouldn't call myself as a conservative. Pero parang yun ang common demand, at least Christian values. Christian.
1: Mm-hmm.
3: Parang walang nagmasyadong nag-defend ng Christian values in sa Congress,
1: mm-hmm.
3: sa mga hearings ganyan. So yun yung hinahanap ko noon, tas laging wala. I don't know.
1: So you were in IGSL.
3: Yeah.
1: So may kita mo, Pastor, no, kung ika-cut ko lang yung ano, no, yung mahalaga yung merong mga tao na nag-i-inspire sa atin.
2: Totoo po, Pastor.
1: Kasi hindi man siya in-encourage eh, but he was inspired. Diba? Yes. Dun sa naging boss niya, which right. is a lawyer. Yun yung sinasabi natin dito, Pastor, na kailangan ng generation na to na mga taong tatayo.
2: Yes. Diba? Para, as a model.
1: As a model. Right. Oh, yun yung gusto natin, Pastor, na mangyari. Diba?
2: Totoo po.
1: Ma-encourage yan yung mga tagapakinig natin na baka iniisip kasi nung iba na wala silang kayang i-contribute.
2: Yes.
1: Diba? Minsan, wala ka naman talagang yung extra effort na ginagawa, pero yung integrity, kapag yes. ikaw meron kang integrity, kapag ikaw meron kang values.
2: Nagkakaroon yun ng impact, Pastor.
1: Oh, hindi mo alam merong impact eh. Hindi yes. mo alam kung sino yung tao na isipin mo, yung attorney na hindi niya na-realize yung na-influence right. ng tao.
2: Attorney na ngayon.
1: Attorney na ngayon. At yes. the same time, Pastor, hindi lang attorney basta. Kung baga merong right. nilalaban.
2: Yes.
1: Merong sinusulong, merong tinatayuan. That's right. how you inspire people.
2: Right.
1: Diba? It would, na kaya lalo ako na encourage, Pastor, eh, na it would only take one person to believe in you.
2: Yes.
1: Hindi mo kailangan ng madami.
2: Totoo po yan.
1: Sa kailangan isang tao lang to really push or inspire you.
2: Right.
1: Diba? So, tas yun nga, nung nag-IGSL siya, nagkaroon ng opportunity, and then boom, doon na buo yung pangarap na maging abogado.
3: Mm-mm. Doon. Tapos nag-enroll ako, tapos tumigil ako for 4 years kasi wala akong pera. Mm-hmm. So, nag-ipon muna ako.
1: So, nag-self-support ka?
3: Yeah, nag-self-support. So, working student, minsan 3 to normal ko, 2 jobs at the same time.
1: Mm-hmm.
3: So, pero umabot ng 3.
1: Mm-hmm.
3: There was a time na umabot ng 3.
2: Sipag.
1: Diba? Sana ma-inspire po.

0: Pero syempre, sabi nga nung kaklase ko nung law school na ngayon abogado na rin, sabi niya in his words, paupers don't get to choose, sabi niya. Yun, so nung time na yun. So kaya yun, napagdaanan ko yun. Ano ko lang pala, para I've just felt moved to mention this. Sorry, taron lang ako nung konti. Nung nagre-review na ako for the bar exams, ang nag-coach sa akin maliban dun sa bar review center, ha, isang bar flunker, dalawang beses bumagsak sa bar tapos nakapasa. Coming siya from a family of lawyers and politicians. Sikat siya ngayon. Pero hindi niya sinasabi yung background niya. Ako lang nakakalam, pero nagpa-coach ako sa mga bumagsak. Tapos nagdoon ako ng encouragement, tapos nagpa-pray over ako sa kanila, ganyan. So ibig sabihin, kahit at some point nag-fail ka, kayang you have some wisdom,
1: yes,
0: na kayang maka-encourage for someone na ako first take lang sa bar, ha? Pero I needed their wisdom.
1: Yes.
0: I needed their wisdom to pass the first take.
1: Ganyan. So, baga kaya yung failures, Pastor, hindi tayo dinidefine ng failures natin.
2: Yes, it's a great teacher, actually. You know?
1: Yung mga failures natin, moments lang yun, eh. Moments, right, of learning. Yes. Yeah, we can consider that moments of learning. Kasi magiging total failure, magiging totoong failure ka kapag nag-stop ka na from that failure.
2: Kapag sumuko ka na.
1: Kaya dapat di sinusukuan.
3: Right. Nilalaban dapat.
1: Nilalaban, eh. Tignan mo naman. So, si kagaya nga nung binanggit ni Attorney Obed, no, sabi niya, yung mga intentionally nagpa-coach siya.
2: Yes.
1: Or nagpaturo siya dun sa mga tao na nakaranas din ng failure. Diba? Kasi maganda yun, yung perspective.
0: Yung
1: diba?
0: Iba, ang kinuha ka nila yung mga bar top notchers. Ako, hinanap ko yung mga bar flunkers.
1: Na eventually po, nagpass.
0: Oo, nagpass. Yes.
1: Kasi yung experience nila, of course, that's a different story.
0: Yeah. Right.
1: Kaya yung mga nakakaranas po ng failure ngayon, it will not define you. Diba? Yes. Hindi yan yung magde-define sa'yo. Pero keep, mag-decide ka din.
2: Right.
1: Diba? For yourself to move forward. Just move on. Mag-move on ka. Naging failure lang yung moment na yan. Pero ibig sabihin, may chance pa. Dalawang beses, diba? Tama ba? So, dalawang beses bumagsak, Pastor. Tapos ngayon, diba?
2: Yes.
1: Oh, lawyer na din. At not, may mga natulungan pa.
2: Yes.
1: Na mga lawyer din.
0: Tama.
2: So, smart move yun, Pastor, no? Kasi, alam mo yun, dun mag-investigate ka dun sa mga tao, naranasan nila yung fall. Para at least malaman mo kung ano yung pakiramdam, ano yung magiging testimony nila.
1: Ang bilis ng facing ng buhay ni Obed.
2: Grabe, sobra.
1: So parang wala masyadong post yun. Lahat tuloy-tuloy.
2: Tuloy-tuloy, dire-diretso.
1: From pag-aaral, nag-work agad.
2: Kaya alam mo, diba? Pa, sir, makikita mo yung ano niya, yung resilience niya dun, eh. Yung sipag. So,
1: exactly.
2: Yung determinasyon.
1: You were 16 and then 17, nakatungtong ka ng Congress, diba? Tama. When you were in IGSL.
0: Yeah.
1: And nagkaroon ng inspirasyon sa'yo yun. Na inspirasyon in a sense na may halong frustration.
0: Yeah.
1: Tama ba?
0: May halong frustration. Kasi sabi ko, ba't konti lang yung mga Christian lawyers dun? So kaya sabi ko, sige nga, mag-aral ako. And then sabi ko, Lord, if this is your will, tutulungan mo ako. Tapos ang prayer ko nun, Lord, defend your interest. Interest mo to. Hindi ako nung sasayaw ng pera dito, Lord. Yun ang ano ko.
1: Yes, and nung ikaw, nagtuloy-tuloy, ano yung pinaka-advocacy na inumpisahan ng Lord na ilagay sa puso mo?
0: Nagsimula yun sa, yung advocacy na, ang point ko lang nun, sana ma-communicate natin ng properly ating Christian values sa public policy. Yun lang.
1: So yun yung pinaka ano mo lang, nasa isip. That's what motivates you.
0: Yes. And then syempre gusto mo rin yung umaman, pero hindi naman para lahat lumayaman agad. So,
1: kasi isipin mo, para ang hirap kasi from young, 'di ba, graduate ng university, tapos nag-masters ka agad, pero yung masters mo, good thing na inspire ka na mag-take up ng law, pero may mga challenges ka during your law school. You have to work 3 jobs. Imagine, magre-review ka, mag-aaral ka.
0: Ibayad po ako ng taxes noon, baka may nakikinig na BIR.
1: So imagine, Pastor, 'di ba? Yes. Yung youth niya walang nasayang talaga.
2: Totoo po.
1: Dun sa pagiging ka. Hindi, meron ka namang ano, social life. How's your social life?
0: May social life. Actually nga nung 'di ba nung pandemic ka, nakapag naging babaero pa ako. So
1: Napagsama.
0: Kaya
2: pagsabay.
0: Ano pagsabay? Sabay-sabay mo. Ano
1: kayo? Ilang oras ba meron ka? Kami 24 hours lang. Eh.
2: Iba siguro yung
0: relo ni. Multitasker ako noon, eh.
2: Attorney.
1: Multitasker. Kasi sabi mo, you're working 3 jobs. Possible,
2: right,
1: pala.
2: Opo, Pastor.
1: Kasi most men daw, Pastor, hirap mag-multitasking.
2: Ibig sabihin, Pastor, kaya pa natin yung pagdagdag na schedule.
0: Hindi kaya mag-multitask pero maraming babae.
1: Yung iba ganun. Pero ulitin ko po, disclaimer, ha, bawal po yun.
2: Masama po yun.
1: Kumbaga, ito yung kwento.
0: Ano yun, kasayangan ng pera din yun.
1: Ito yung kwento po ni Attorney Obed. Pero maganda nun,

0: talaga ngayon feeling ko mapapangasawa niya yung first girlfriend niya, Pastor.
1: Wow.
0: So ang lesson dito, ano talaga, Pastor?
1: Yung, part 3 act po.
0: Yung protection ni God.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes,
0: pag ikaw
1: right.
0: Anak ka ng Panginoon.
1: Preservation.
0: Yung preservation ng Lord. Na kahit na sabihin mo na by choice, diba?
1: Right.
0: Na magloko-loko ka, diba?
1: Hindi pwede.
0: Hindi pwede.
1: So, parang no one can steal you, diba? Yes. Away from the hands of God.
0: Exactly.
2: Yeah, actually, sorry ah, naalala ko lang, there was one time na God prevented something from happening, but we were already in one room.
0: Mm-hmm.
2: Tapos pinatulog ko na lang muna siya, tapos nagpray pa ako, nagbasa-basa pa ako ng, actually during that time, nagbabasa ako ng mga studies
0: mm-hmm.
2: about cheating and yung epekto sa mga kabataan, sa mga mm-hmm. anak na bata. So binabasa ko yun and I was looking at the girl in the room. Sabi ko, parang hindi ko maagawa to kung magpapatuloy ko to.
0: Mm-hmm.
2: Pero may idea lang ako. Pero, kaya, God prevent, tapos pinag-pray ko na lang siya, actually.
0: Oh, so, nandun yung conviction.
2: Oh, nandun, right, yes. Nandun.
0: Mm-hmm. And I think yun yung preservation ng Panginoon, Pastor.
1: Right.
0: Diba? Sa buhay niyo.
2: Pinagtawanan ako nun, pero, bayaan mo siya, ako lang.
1: Yes.
0: So, bahagi na lang ng kwento ng pagiging kabataan yan eh.
1: Totoo
0: kasi
1: po,
0: ngayon, for the record, si Attorney Ovid is just 30 years old at this
1: right.
0: point
1: yes.
0: in time, di ba? So, madami pa eh na pag-uusapan natin dun sa, from graduate ng law school, you were what age? Ilang taon ka?
2: Ah, hindi, kakagraduate ko lang. Matagal ang law school eh. Kasi nga, di ba, tumigil ako 4 years, nag-ipon ako, nag-work. So, ano na ako, 29? 29 na ako.
0: Ah, so 29 ka na nung natapos yung law school. So,
2: 24, tama ba? Tama, oo.
0: So, okay. So, after nung law school mo, ngayong lawyer ka na, from dun sa advocacy, kasi meron kang ano eh, yun yung motivation mo eh. Meron kang gustong mangyari.
2: Yeah.
0: Merong vision na binigay sa iyo ang Panginoon. So, yun exactly yung binanggit mo kanina. Mm. Ano yun?
2: I-defend ang Christian values sa public policy. Kumbaga, kung may apologetic sa philosophy, theology, gusto ko apologetic sa public policy.
0: Mm-hmm.
2: Batas ang gagamitin mo.
0: Mm-hmm. And nung panahon na yun, meron kang idea paano mo yung gagawin?
2: May dream lang. Like, nagbabasa ako ng story ni Daniel,
0: mm-hmm.
2: babasa ako ng mga story ng mga ginamit ng Diyos in history, so, based on history.
0: So, biblical characters din yung naging inspiration mo?
2: Mm, saka mm-hmm. sa church history.
0: Mm-hmm. Sa church history. Saka so, church parang history. Yun yung naging inspire sa'yo na, hindi, we can make a difference or merong mm-hmm. pwedeng gawin.
2: Pwede, yeah, diba? Ganun.
0: So, from that perspective, paano lumaki yun? Ano yung mga bagay na hinakbangan mo, ginawa mo, ano yung challenges mo? Tell us about your experience.
2: Okay, so while I was in law school, I still... God made the way. I still attended hearings eh. Either you, except for one na nagpaalam talaga ako sa professor ko na I need to attend the hearing na pinagbigyan niya ako.
0: Mm-hmm.
2: The rest, na-invite ako sa oras na available ako.
0: Mm-hmm.
2: Na kaya kong pumunta. So kahit may work ako, ganyan. Tapos nung iba nag-online pa, di ba? Nag-online tayo ng pandemic. So mm-hmm. napapagsabay-sabay ko siya. Minsan 30 minutes, andun lang ako sa hearing, ganyan. So, tapos nagre-research. Siyempre, kailangan magandang siyempre, you want to defend Christian values. Gusto mo naman pakita nag-aaral ka mabuti. Hmm.
0: Kapag umaattend ka ba, bed ng ganitong mga hearings? Parang, ano ba to? Open ba to sa public? Can anybody attend?
2: Dati.
0: Those kinds of hearings?
2: Dati, pero nagmas nakigpit sometime 2019. Dati, anybody can attend.
0: Or kasi maybe there are some people na maybe they are interested. Paano kami attend?
2: Pag gano'n, if ever, just be in touch with me or sa NCFC, National Coalition for the Family in the Constitution.
0: Mm-hmm.
2: So we actually gato, we want to train more people to do this kasi mm-hmm. napapagod na rin kami.
0: Mm-hmm.
2: Ang daming kumbaga parang Looney Tunes na eh. Pag mm-hmm. nagbubukas ka ng pinto bilang iba pala. Yung ganoon, tas parang octopus na siya. Parang minsan ang dating na sa amin ng mga bills, minsan ng mga kinakalaban natin, parang amoeba na.
0: Mm-hmm.
2: Na parang kung ano-ano yung lumalabas.
0: Kasi madalas ba, 'di ba, parang pag pinag-uusapan sa loob ng simbahan, lalo na sa atin as Christians. Mm-hmm. Iniiwasan natin ang usapang gobyerno, usapang
2: yes.
0: politika. Hindi natin masyado ini-involve yung sarili talaga natin sa mga political issues.
2: And we understand ba't nangyari yan. Historically, kanina nabanggit ko, bago mm-hmm. pa yung Reformation ni Martin Luther, ang simbahan, at least yung known church noon, Catholic mm-hmm. Church naman yung known church noon, was the one that taught secular society kung paano yung civil procedure, paano yung summary procedure, mga batas natin nang galing dun. Yung Justinian Code ni Emperor Justinian, mm-hmm. Christian lahat yun eh.
0: Mm-hmm.
2: So tayo nagturo sa mundo ng rule of law.
0: Oh, kumbaga sa history, mas organisado kasi ang simbahan kaysa
2: yes.
0: sa gobyerno na na-establish.
2: Noong time
0: na,
2: di ba? Noong time na bumagsak ang mga empires kasi nag-take over yung mga barbarians.
0: Kasi sila nagtatalo-talo, nagigera-gera sila eh.
2: Yes. Simbahan na nag-preserve ng rule of law. Uh-huh. Tayo nagtanggal ng trial by ordeal. Yung nga lang, tama, may point naman si Martin Luther nung Reformation, nung sinabi niya na masyado naging corrupt ang simbahan, gusto niya, ang in-advocate ni Martin Luther, state na ang mangialam.
0: Mm-hmm.
2: Pero pero dapat hindi natin nakalimutan kung paano tayo mag-judge properly. Kasi sabi sa 1 Corinthians, diba, you will judge each other.
1: Right.
2: You believers, you will judge each other. Kasi kayo rin mag-judge sa mga angels.
0: Mm-hmm.
2: So we tayo, gift natin sa mundo, gift ni Lord sa atin, ang due process, ang rule of law, na yun ang dapat natin sinishare sa sa public policy. Oh.
0: Kumbaga, in short, gusto ng Lord maayos.
1: Order.
0: Orderly, yes, Pastor. Yes, kaayosan. Yes. And you needed an established rule.
1: Yes.
0: Diba? In order for you to achieve order. Hindi pwedeng wala eh. Kasi sabi nga, parang magiging animal kingdom tayo.
2: Yeah, even nga si God, diba, nung nagkasala si Adan at Eva, tinanong niya bago niya pinarusahan eh. Pero after niyang parusahan, dinamitan pa niya.
0: Mm-hmm.
2: Oh, diba? So, kompleto yung ano niya.
0: Yes.
2: May due process, may question, may punishment, pero may restoration. Ayun. Right. Kompleto,
0: yes,
2: di ba?
0: Yes. Kumbaga yung pagiging
2: organ. At may redemption later.
0: Right. Yes, yes. And kumbaga tayo bilang mga tao, nasa sa atin, binigyan lang talaga niya tayo ng free will to make decisions. Yes. Di ba? So mahalaga din naman yun. At yun, bunga ng pagmamahal ng Panginoon sa atin yun eh, na talagang binigyan na tayo ng capacity. Di ba? So to continue, no, Bed, yung ginagawa mo ngayon, so from dun sa simple na desire mo lang, na maipasok yung Christian values, 'di ba, sa sistema na meron tayo sa pamahalaan, kasi alam natin the government kumbaga decides for all of us eh, 'di ba? Maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin, desisyon ng mga nakatataas, ng mga taong nilalagay din natin in position. So paano nag-grow yung advocacy nung napunta ka sa, 'di ba, umaattend ka na ng mga hearings, mas marami kang nakitang problema.
2: Yeah, actually naka-anxiety disorder ako.
0: Ayan. So doon na nag-umpisa.
2: Sometime, yeah, 2020 ako na diagnosed, pero parang it's an accumulation of many years.
0: So parang nung nag-aaral ka, hindi ka na stress, hindi ka nagkaroon ng anxiety, pero nung ikaw nandito na?
2: Nung nasa law school ako, saka ako na diagnosed.
0: Oh,
2: pero
0: law
2: accumulation na siya. Mm-hmm. Kasi sa law school, makakabasa ka ng iba't ibang batas, iba't ibang perspective, tapos makita mo ang daming mali, tapos ang daming hindi nakikita ng point ng mga tao. Like for example, alam nyo ba ang ibig sabihin ng separation of church and state ay protecting the church from the state.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ang estado ang pinoprotektahan mo ang simbahan for it to remain pure.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kailangan si state, hindi mo siya pinapakilaman ang simbahan.
0: Yes.
2: Para yung si church, that's ang sabi pa ng Supreme Court dito, kailangan religion is part of public life.
0: Mm-hmm.
2: So, dapat siyang forever be allowed, except lang kapag may tinatawag natin na grave and immediate danger.
0: Mm-hmm.
2: Na hindi siya speculative na danger, kundi talaga may panganib na mangyayari kung mali ang gagawin mo because of religion. Pero
0: kumbaga, ang intention ng separation of state and the church is to protect the church and
2: protect
0: not
2: the church,
0: the government.
2: The prophetic voice of the church. Mm-hmm. Para in times of trouble, in times na kailangan ng konsensya, kaya magsalita freely lang church.
0: Yes. Mm-hmm. Nang hindi sila matatakot.
2: Yun ang point nun.
1: Yes, yes.
0: Parang ano, pang check and balance ng people and the government.
2: Ang simbahan dapat ang nag-check and balance ng government.
0: Pero in the history, what happened? Kasi,
2: naging corrupt ang church. Ganun. Pero naging corrupt din naman ang estado. Mm-hmm. So ngayon,
0: so because of corruption on both ends.
2: On both ends. And right now, talamak, actually nakita na natin talamak na eh. At ang church, nakita natin na humble.
0: Yes.
2: Na humble na ang church eh. So ngayon, marami sa simbahan, pinagpipray, sana may gawin ng government. Pero if you're gonna ask the people in government, I've talked with senators, ha, tas mga anak ng mga high-ranking officials, they're waiting for the church to do something remarkable.
0: Mm-hmm.
2: So, naghihintay sila.
0: Naghihintay lang.
2: Pares naghihintay.
0: Okay.
2: Naghihintayan. Kasi both are divinely institutions eh.
0: Pero at this point in time, meron na bang ginagawa?
2: Merong ginagawa ang Diyos.
0: May ginagawa si Lord, pero siyempre gagamit si Lord ng mga instruments. Uh-huh. And I think you're one of those people na ginagamit ng Panginoon and several others.
2: At sana dumami pa.
0: And yun nga, meron na, pero kulang pa talaga.
2: Kulang pa.
0: Kumbaga ngayon, nag-uumpisa siguro, sabi nga, Pastor, nandun na tayo sa end of the end eh.
1: Yes.
0: Diba? Right. Kaya ngayon siguro ito na, yung hustisya, nag-uumpisa ng maranasan natin din. And I think, kagaya ng binanggit ni Obed kanina, no, yung when it comes to corruption, ayaw natin maging political dun sa usapan na to, pero dahil nga yan yung madalas nating naririnig, na ang korupsyon noon pa naman, matagal ng sistema, ngayon lang na-expose.
1: Yes.
0: Ngayon lang mas nagiging aware ang mga tao because of
1: the social media, the information.
0: Ipapalaganap ngayon, mas malaki lang yung platform.
1: Yes.
0: Diba? And how do we need to respond? Paano tayo mag-respond dyan?
2: Okay, from the perspective ng mga politiko, ng senador na kausap ko, sabi ng isa, kasi yung mga kalaban nandito araw-araw eh. Minsan nabibigay pa ng cake. Kinakamusta kami. Pero yung simbahan pupunta lang pag galit kayo.
0: Mm-hmm.
2: So ordinary day, hindi nyo kami kinakamusta. So may ganun. Actually, naghahanap sila ng kakamustahin sila. Mm-hmm. Yung parang somebody who can help them absorb all the pressures. So parang may ganung role. Tapos, so,
0: kailangan talaga yung sektor ng simbahan mag-involve.
2: Tapos may isang nagsabi, alam mo ang titindin mag-research ng kabila to the point na ano, nagugulat kami na nakita namin na they're even lying, making things up na. May isang hearing sinabi nila, ah, based on international law, ganyan. Tapos tinanggap na lang. Tapos nung, actually, hawak-hawak ko to. Ang sabi nila, based on international law daw, estado ang dapat may control sa mga bata, hindi magulang. Mm-hmm. May ganun. Tapos ang ginawa ko, and then yung umpisa parang tango-tango lang. Tapos syempre ako naman, totoo ba yun? Wala kasi ako nabasang ganun eh. Mas mga abogado itong nasabi, ha? Isa pa nga, may mga ibang government institutions. Pag-uwi ko ng bahay nung weekend, chinik ko kung nasang international law yun. Ito, sinurge ko, wala. Mm-hmm. Wala sa sinasabi nila international law. So parang...
0: So people can intimidate you, no?
2: Yeah, may mga ganun.
1: Yes. No?
0: Para ganun. Magsasabi sila ng mga bagay dahil...
1: Para mailusot lang nila pa, sir, yung mga personal motives. Baba,
0: dahil ikaw, for example, lawyer ka, you're in power. So, right. yung mga bagay na sasabihin mo, parang lahat credible.
2: Yes. Saka diba yung mga, kunyari ngayon, sa government, yung mga gender budget natin, alam mo ba, ang if you're gonna trace that, it came from the Magna Carta of Women. Mm-hmm. It was referring to females.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Pero yung gender budget, it's being spent for something else lately. Mm-hmm. So, parang medyo... Nawala. Parang it's from the yun ang source ni Magna Carta of Women eh.
0: So very very complex, no? Kaya mahalagang nag-aaral talaga tayo for us to be aware. So ngayon masasagot natin, pero mahalagang mag-aral.
1: Yes.
2: Pero ganito ah, pero ganito iyan natin, tama mahalagang mag-aral. Pero ito ah, 'di ba sabi nga sa Bible, may spiritual blindness na nangyari. Mm-hmm. So we will not discount na kailangan pa rin may mag-pray.
0: Yes.
2: Pero like sila Daniel and his friends, like sila Nehemiah, the cupbearer. Mm-hmm. Lahat yan, we need that statesman anointing that we see through what's going in the government. At the same time, we know where we stand on, and that's on the word of God and His plans and purposes, His kingdom to be established here in our country.
0: Mm-hmm. So maganda rin na nalalaman kasi natin, Pastor, na mayroong ganyang problema.
1: Yes.
0: Diba may mga ganyang laban pala na
1: awareness
0: o na nangyayari. Yes. Kasi kung walang magiging platform for us to educate, of course, yung mga tao. Oh. Diba na, siyempre, yung majority yung ano niyan, maapektuhan eh.
1: Topo.
0: Whatever decision na gawin nila, diba? Kung sasabihin nila, sige, yung ano, yung parental, ano, mawawala na eh, diba? Rights, kumbaga sa mga anak.
2: Yeah.
0: Yung state na yung may karapatan sa mga bata. Parang, mangyayari niyan, iba na yung magde-decide para sa pamilyang Pilipino.
1: Mm. Yes. Hindi teka na yung, parang teka muna, parang may mali na dito.
0: Oh, hindi na yung design ni God. Kasi, Pastor, right. Siyempre, yung disenyo ng Panginoon, diba? Yung institution ng family.
2: Mm-hmm.
0: It's very important. We put high value to that. Lalo na sa atin culturally, yes, as Filipinos.
2: Lagi sa constitution din.
0: Oh. Diba? Lagi nating pinag-uusapan dito, Pastor, yung kahalagahan ng yung kultura ng pamilyang Pilipino na ingrained sa buhay na natin eh. Diba na ang Filipino family needs to be protected.
2: Yeah.
0: And I think yan yung mga bagay na isinusulong nyo ngayon.
2: Yeah, and that's where the church can come in. Kasi ang laging sinasabi sa atin, ang church naging abusado, napabayaan yung mga magulang, hindi nyo na-equip, hindi kayo magaling mag-marriage counseling, puro premarital counseling lang kayo, ganun. Mm-hmm. So, tas yung mga bata, marami na abuso. So, parang ngayon, ang opportunity for the church, for us to show God's wisdom through us, na ibalik natin yung art of yung parang yung mga procedures, protocols, due process. Ganito kasi 90-95% ng criminal cases filed are dismissed.
0: Mm-hmm.
2: Kasi if sa batas, if it's the state that will do the case build up, mas strict ang pag-scrutinize dyan. Pero kung private sector, for example, simbahan, private sector, siya yung mag-case build-up, siya yung magsubmit ng ebidensya sa korte, mas madaling tanggapin.
0: Mm-hmm.
2: So that's where we can come in. Pero syempre, hindi lang puro case build-up. For example, may isang LGU nag-request sa amin kasi sabi nila parang paano daw magaling daw sila sa maraming bagay pero how do we prevent mga suicide kasi may nangyaring suicide sa isang government controlled parang environment.
0: Mm-hmm.
2: Bakit may nag-suicide ang daming CCTV ang daming guards doon.
0: Mm-hmm.
2: So beneficiary daw nila yon. So sabi nila baka naman the church can kunyari help us na kamustahin yung mga pamilya kasi sabi nila nakatuto kami sa mga 4 P's. Yung mga 4 P's sabi nila hindi naman sa gusto nilang manglait pero mababaw ang kaligayan kaya hindi nagpapakamatay.
0: Mm-hmm.
2: Pero si middle class kung saan nakapag-aral at minsan yung expectation sa buhay mataas hindi na meet mas prone magpakamatay.
0: Mm-hmm.
2: Kaso sabi wala na kaming tao para puntahan sila tapos sabi nila yung mga social workers namin minsan pagod na walang mapagsabihan. Minsan na babother na ibang mga huwes, mga judges, na puro rape cases ang hinahandle, nakakatroma yan. Mm-hmm. Makita mo yung OSAIC, yung child pornography, laging ihaharap sa korte. So, kailangan na ng Estado yung spiritual oppression dyan eh. Mm-hmm. Kailangan may mag-journey with them, pero kailangan magkaintindihan tayo. So, you need to study para ma-bridge mo yung language.
0: Yes. Yes.
2: Alam mo yung mga terminohiliyang gagamitin na hindi kayo mapapahiya.
0: Mm-hmm. Tama. Ang daming Pastor,
3: grabe, no?
0: Habang pinapakinggan mo si Attorney Obed, no, marami kang marirealize eh.
3: Totoo po, Pastor.
0: Parang ang daming kailangan gawin ng simbahan.
3: Totoo po.
0: Diba? Hindi, tamang nananalangin tayo eh.
3: Yes.
0: Diba? As right. A church. Pero dun sa pananalangin natin, dapat meron din tayong ginagawa dun, yes, sa mga bahagi na meron naman talaga tayong pwedeng i-contribute.
3: Right.
0: Diba? And how can we encourage the younger generation to take part dito sa laban na to? Apart from, of course, praying, yeah, nandiyan yung panalang. Paano? Ganito. Parang do you represent a specific organization?
2: Yeah, sa ngayon, marami. So, I represent SEDNET, Christian Educators Network. Ako yung legal counsel nila. Ako yung president ng Hustisya sa Tahanan. Ito naman yung mga family, mga pro-God, pro-life, pro-family. Pero we have a broader coalition. Ito ngayon, National Coalition for the Family and the Constitution. We are willing to train people. Ang tawag namin mga lobbyists,
0: mm-hmm,
2: people who can argue apologetics in public policy. We are willing to train.
0: Pero anong requirement? Meron bang requirement for kung
2: wala.
0: Sino mag-volunteer?
2: Actually, pwede naman. Wala. If you want to establish a chapter in your city, why not? Mm-hmm. And then, kasi usually meeting namin dito sa Metro Manila. Pero syempre, kung malayo ka, edi, pwede, kung okay lang sa kanya, pa online minsan. Tapos kunyari, mm-hmm, kung may mass na, saka kami pwedeng pumunta. Personally. So we can build it naman. Pero we can coach. Pero ang request
0: so,
2: na namin...
0: parang ito, kahit sino pwedeng... For example, ako, I wanted to volunteer. Wala, yeah, naman akong background ng law.
2: Yeah.
0: Parang okay
2: when
0: lang.
2: I started this, I was just an IT graduate lang naman ako nung, mm-hmm, nagsimula ako dito. Wala akong legal training pa noon. Walang politiko, walang lawyer sa pamilya, ganyan. Mm-hmm. So talagang ordinaryong Pilipino lang din ako nagsimula. So it's possible. Kailangan lang, again, maging rooted tayo in the word. Laban to ng Diyos. Kasi, mm-hmm, minsan, caution lang. Ako, din ako, naging problema ko rin to. Minsan pagbata ka kasi parang feeling mo ikaw yung sentro eh. Mm-hmm. Gusto, yes, mo yung picture, yung ano. Yeah, mahalaga, right, pa rin yung picture. Kaso lang may both extremes eh. May isang napaka-sincere pero ayaw na exposure. Pero kailangan mo ng exposure. May iba naman, sobrang gusto ng exposure pero hindi sincere.
0: Mm-hmm.
2: So we have to, if God, maybe God has called you both kinds of people. And we will journey with you. Yung lang, kailangan, maghinay-hinay tayo kung kailangan maghinay o lakasan ng loob kung kailangan lakasan ng loob.
0: Mm-hmm.
2: So, but we are willing to journey with whoever, if you think you are called by God, and we will always be rooted in the Word.
0: Mm-hmm. And then, anong magiging advice mo, Bed, dun sa mga young people who may be listening right now, no? Na ano yung pwede nilang i-contribute? Parang sabihin natin, wala silang courage masyado to really, to really fight the way you are fighting it. Pero paano paano na tayo makakapag-lay? Sabihin na natin ng foundation sa generation na,
2: okay,
0: to. Para makatulong, at least makatulong tayo.
2: Alright. So ngayon, perhaps... if you can help us invite, kunyari kami magsalita sa webinar, you just help us, para kunyari, invite people to join the webinars, or
0: kasi yung information is important.
2: And then, paano pa ba? Kasi you, nandun pa lang kami sa stage na yun eh. Kasi nga, dahil hindi pa lahat din nakakatch yung vision, kinakas namin vision, we're helping sa mga trainings. Also meron kaming may mga formats kami na mga ito pala sa local level ang gusto namin magkaroon ng mga family committees or family councils,
0: mm-hmm,
2: at the local level. Kadalasan historically nag-volunteer dito mga churches kahit sa ibang bansa. So dito sa family councils, it's an interfaith council, puro family issues. Minsan I'm not saying na huwag kalimutan ng corruption. We have to deal with that, pero kasi sa akin, if I have the tools to fight corruption, if I have the pieces of evidence I need, I will prosecute it. Kaso apparently wala eh.
0: Mm-hmm.
2: The best evidence is not in my hands. It's, mm-hmm, in somebody else's hands. So sila yung task doon. But what we can do is to maximize our remaining time by improving Filipino families. Kasi alam nyo kung based on so many Supreme Court decisions, kaya yung iba nagiging masama ugali, iba nagiging corrupt, nagiging sinungaling, kasi hindi na-train ng maayos sa bahay.
0: Mm-hmm.
2: Family, yep, dynamics.
0: Mm-hmm.
2: Family dynamics. So, if we help the righteousness of God, the healing of God flow through our families, i-heal niya yung family dynamics natin sa ordinaryong Pilipino, kahit sa actually, kahit saan eh, the Lord will, si Lord ang lalaban, you have to step.
0: So masasabi ba natin, Obed, na the real problem starts at home also?
2: Mm-mm.
0: Kung doon natin ma-solve yung mga bagay-bagay, mag-uumpisa sa loob ng bahay. So, yes, doon din pala nang gagaling yung totoong problema.
1: Right.
0: Di ba, bago siya maging malaking problema.
2: Yeah. Alam niyo yung kleptomaniac? Mm-hmm. Mga kleptomaniac, ito yung mga hilig magnakaw, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Kahit minsan, hindi nila kailangan, nagnanakaw pa rin. Hindi nila makontrol. Based on sa mga nabasa ko, kaya may kleptomaniac kasi may iba depressed. Depressed because of family problems.
0: Mm-hmm.
2: Pag may alcoholic sa family, there's a chance na may isa doon magkaroon ng kleptomaniac, yung mga ganun.
0: Mm-hmm.
2: So, di ba? Pero yung ganung description binigay ko, it can be anyone, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, and ang daming alcoholics even in our government.
0: Yes.
2: So ibig sabihin, a lot of us really need help. Mm-hmm. And this is a spiritual battle, but the Lord has given us natural tools then to fight the natural battle. And then meron ding spiritual tools for the spiritual battle.
0: Mm-hmm.
2: So, ang kailangan lang mag-step tayo in faith, hayaan natin si Lord na i-correct tayo, mapapahiya tayo. At some, ako napahiya din ako dito dati. Mapapahiya tayo, pero let the Lord prune us.
0: Mm-hmm.
2: We will journey together kasi walang ibang instrument ang gagamitin ng based on the Bible, ha, where the what God will use to show His manifold wisdom sa universe ay through His church. Yun talaga gagamitin niya.
0: Mm-hmm.
2: There, He will always use His people. Oh, He can use ungodly leaders, pero nandun si Daniel, nandun si Joseph.
0: Mm-hmm.
2: So He will still use His people.
0: Meron talaga siyang mga in-anoint na specific.
1: Yes. Right.
0: Diba, na mga man and women of God na mag-step in. So dapat talaga, siguro ako yung conclusion ko sa mga napag-uusapan natin, no, hindi pwedeng wala tayong pakialam.
1: Mm. Right.
0: Diba, Pastor? Parang dapat meron pala talaga tayong pakialam.
2: And discern ko ano yung role mo.
1: Yes.
2: Kasi baka, actually ako, sabi ko kay Lord, I've always wanted to fight corruption. I wanted to be there in the front line. Pero apparently that's not where you're putting me. You're putting me in family policies.
0: Mm-hmm.
2: And then okay, and then I'll ride with this Lord.
0: And that's not for everybody also.
1: Yeah. Yes.
0: May mga in-anoint lang din talaga, yeah, para dito. Right. Ano? Pero yun nga, naniniwala ako na itong panahon natin na magkakasama tayo dito, maybe somebody is listening na,
1: yes,
0: maging ano niya to, eye-opener.
1: Right.
0: Or maging ano niya to, direction ba? Maybe you're asking for direction. Ito yung makikita mong direction. Diba na, kagaya ng binanggit ni Attorney Obed na they are willing to train people also. At
1: yes,
0: hindi po ito, ano, yung ginagawa nila is more of educating, eh. Diba?
1: Yes.
0: Nag-educate talaga as much as possible. We want everybody to be more educated dun sa nangyayaring spiritual battle, sabihin na natin, yeah, spiritual and practical battle. Kailangan talaga, eh. Meron ding boses. Mm-hmm. Diba na, kumbaga, boses na nadidinig na hindi rin na nagsasabi na hindi rin kami pumapayag na magpaabuso. Kung mahabang,
1: yes,
0: panahon, maraming tahimik, this time mahalagang marinig nila.
2: Tama.
0: 'Di ba na may problema kami diyan. Hindi, yes, kami agree diyan.
1: Yes.
0: 'Di ba kung iniisip ninyo agree kami diyan kasi walang nagre-react kasi maraming ganung pagkakataon, 'di ba? Bed na kumbaga marami namang ayaw talaga. Pero hindi naman nagsasalita.
1: Yes.
0: Hindi naman nagdi-disagree.
2: Yung nga sabi din sa amin, minsan daw yung minority, sorry, pag sinabi ko minority, hindi to yung minority sa Senate, ha. Yung minority na group, kunyari sa Congress,
0: mm-hmm,
2: konti lang naman daw yung talaga nagpupush ng mga ungodly bills.
0: Mm-hmm.
2: Pero dahil they're very articulate and they're very well researched and they're very relentless in speaking about it, educating people. So, ang dami nilang postmodern concepts na nasi-share.
0: Mm-hmm.
2: So ang challenge for us is to match their terminologies,
0: yes,
2: ganyan, and kaya ni Lord dyan.
0: Amen, amen.
2: Kaya ni Lord dyan.
0: Mm-hmm. Naniniwala pa rin ako dyan, diba, na kaya ng Panginoon. Kasi kung yun lang ang pag-uusapan, kung kaya ng Diyos, kaya ng Panginoon.
1: Yes.
0: Pero dapat meron ding willing na magpagamit talaga. So yeah, siguro tayo sa generation na to, wag nating aksayahin, eh, yung boses nga, ika, diba,
1: yes,
0: ng kabataan. Kasi very powerful din talaga ang voice of the youth, of the younger generation.
1: Yeah. Yes.
0: So sana lang hindi tayo ma-divide. Dahil lang meron tayong pinipiling kulay.
2: Oh.
0: Alam mo naman sa politika.
2: Sa amin, sa NCFC, we are friends with all.
0: Mm-hmm.
2: Lahat ng may Kristiyano.
0: Yes.
2: So, gets yung ibig kong sabihin. Lahat ng panig ng may Kristiyano, nandun kami.
0: Kumbaga,
2: so,
0: ito, this is a battle between good and evil, Iga.
2: Yeah.
0: Light,
2: yeah,
0: and darkness.
2: Yeah.
0: So, it's not really about any political,
1: politics.
0: Any political,
1: yes,
0: color.
1: Yeah.
0: It's
1: right.
0: More of yung representation ng Christians,
1: yes,
0: dun sa,
1: yeah,
0: gobyerno.
2: Christians from different colors.
0: Yes. Regardless. Kumbaga ito, baka kasi yung ibang tao would take it up, very political. No, it's not really political. Ang sinasabi lang po natin dito, na especially sa mga younger generation, no, yung purpose ng, yung magkaroon ng sense of purpose yung mga bagay na ginagawa natin kaysa TikTok tayo ng TikTok.
1: Nagsasayang tayo ng oras.
0: Kung ano-anong contents ang ginagawa natin eh.
2: Tama, tama.
0: Mm-hmm. At least meron man lang value yung ginagawa natin na hindi motivated na hindi kailangan ko kasing kumita ng pera kaya gumagawa ako ng ganitong contents, 'di ba? So sana ngayon lang ito ay panawagan din, 'di ba, sa mga kabataan na iba kasi kapag nilalakaran mo yung godly purpose mo eh. Diba, yung kalooban talaga ng Panginoon na alam mong may value.
2: Oh, kasi yung godly purpose, hindi siya madali. There will be inconvenience.
0: Yes.
2: Magtaka ka kung hindi ka nahihirapan. So there will be inconvenience, promise.
0: Totoo naman.
2: Oh.
0: Sa kahit saan naman may mga inconvenience eh. Kaya yes. Di ba, parang yung mga taong pinipili yung laging convenient na lang.
1: Right.
0: Eh merong mga bagay na hindi naiintindihan in the first place. Diba kasi sabi nga ng Word of God din na yung mga persecutions na yan, yung mga bagay na ini-struggle natin, saan ba nagli-lead yan? Diba? Hindi naman yan para ang intention ng Panginoon kung ba't inaalaw niya tayong maranasan yan. Hindi para ibagsak tayo eh. Kundi meron siyang gustong i-build up sa atin.
2: Tama, tama.
0: Diba? So ako naniniwala ako talagang, yung sabi nga nila yung childbirth, diba, bed na meron talagang painful experience na pagdadaanan kung gusto mong merong maipanganak. Diba, yes. Diba ni bagong buhay? If we wanted to make a difference, eh, dapat willing din tayo dun sa hard work. Diba? Yes. At least ito, magandang pasimula, Pastor, kasi dito lagi nating sinasabi we wanted to influence the younger generation. Si Brother Obed, dumaan din siya sa mga ano niyan, mental battle eh. Kasi yung nga, you are in a fight.
2: Yeah.
0: Diba? Yung pressure is there, nakikita mo yung mga kalungkutan, yung negativity, napapass on sa'yo yung burdens ng ibang tao. Diba? So talagang makakaranas ka, pero at the end of the day, iba pag may Diyos ka.
1: Yes.
2: Tama.
0: Diba yun yung nakakatch ko? Iba pag may Lord ka eh. Pag nasa Panginoon ka, nasa kalooban ka ng Panginoon.
2: Oh, kasi minsan may mga araw na feeling mo talo ka. Mm-hmm. Pero sasabihin mo, Lord, battle mo to. Gagawa ka ng paraan, Lord.
0: Yes. Pero how did you overcome yung pinagdaanan mo din na ano na depression, anxiety?
2: I'm still here eh. So I'm still going through it.
0: Yes.
2: Pero lately ang ginagawa ko, mas dinadalasan ko yung pagbabasa ng Psalms out loud. Nakakatulong siya. I'm still scared. 'Di ba? May nakwento ako, may nangyayari. I'm also dealing with another issue.
0: So you're taking medication din, 'di ba?
2: Yeah, yeah, meron din. Pang sleeping pills. Pero dati kuminom din ako ng clonazepam, ganyan, pregabalin prescribed by the doctor. Pero ano eh, no, alam ko no amount of medicine can cure kung yung it can only help, pero alam kong there's something deeper. So ngayon naman ang pina-practice ko kasi talagang pati pagtulog ko nahihirapan ako. Nabutan mo ako kanina, 'di ba, natutulog. Yes. Umabawi ng tulog. So ginagawa ko, I intentionally read this book of Psalms. Parang prayer na siya eh. Tapos parang I read it out loud and I'm asking God for vindication, for protection, for para ayusin ni Lord the lahat, as to di ba, may mga Psalms din na the earth is the Lord's and the fullness thereof. So yun ang ginagamit ko ngayon pang kalma sa sarili ko.
0: Kumbaga pang counter dun sa
2: tranquilizer
0: attack,
2: ko
0: dun sa attack ng kaaway. Kasi I believe na attack pa rin ng kaaway sa atin yan, di ba? So nagagamit ka ng Lord eh, di ba, sa ganitong aspeto. So nandiyan,
2: so may gamot pa rin, pero alam ko rin may special battle, so I want to read the Psalms out loud.
0: So nakakatulong. So kumbaga ikaw, you don't just address it practically, ina-address mo rin siya on a spiritual aspect. Kasi hindi talaga enough eh. Diba na, although nandyan yung mga medication, nakakatulong yan, pero iba pa rin yung meron kang Diyos, meron kang relationship kay God at the end of the day. So ibang counsel lang banal na spirito eh. Kapag
2: iba
0: yung banal na spirito na yung nagka-counsel sa'yo. So nandun yung mas malalim na ano eh, conviction, mas malalim na pagpapaunawa sa'yo. So what we're trying to say is that yung reality ng yun nga, may mga anxieties talaga eh. May mga nagtitrigger. Lahat naman ng tao halos mayroong anxiety talaga. Iba-iba lang ng trigger, iba-iba lang ng level, iba-iba lang tayo ng pagko-cope up, diba, dun sa mga anxieties natin. Pero habang pinakikinggan kita, Bed, ano eh, parang walang bakas eh.
2: Ay, talaga.
0: kahit naman noon, diba, pag lagi tayo nag-uusap, sabi ko, itong tao na to, I was nai-impress ako, nabibless ako sa life mo. Pero yung reality nga, na lahat naman tayo meron talagang battle na kakaharapin individually. Diba? Pero hindi ibig sabihin dapat maging had lang yan para maging functioning tayo or malakaran natin yung purpose natin. So kahit na tayo nandun sa constant battle natin personally, hindi ibig sabihin noon hindi natin dapat ginagawa yung mga bagay na dapat ginagawa natin.
2: Tama, tama.
0: Diba? So ako yun, I'm really amazed and blessed. And meron yung mga ano ngayon, Obed, yung mga nilalaban nyo ngayon? Ano particularly? Would you like to share us a glimpse of those things na...
2: Una, syempre, may mga hinahandle akong cases. Nagpapalaya ako ng mga overstaying inmates.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang sinasabi ko, kahit Muslim, sinasabi ko sa kanila, sabi sa Biblia, God, Jesus wants to set the prisoners free.
0: Mm-hmm.
2: So kung overstaying ka na, syempre, kaya ko lumang palayaan yung mga overstaying na. May iba dyan. 40 years lang dapat ang maximum na penalty. Pero based on their prison record, with tinatawag tayong good conduct time allowance, umabot ng 47 years, 57 years, mm-hmm. ganyan. So, pag gano'n, ang tinatawag namin, hinahabeas corpus. So, may mga 19 o 20 na yata ako na napalaya sa awa ng Diyos. So,
0: praise God.
2: Although may opposition, syempre may mga institusyon na ayaw magpalaya, pero mm-hmm. sa Diyos nagpapalaya. Tapos may isa pang case akong hinahawakan na ito, na isang government agency na nangunguha ng mga bata. Mm-hmm. Isa nga, hindi na bata to, 18 years old na siya nung nakuha siya eh. Tapos, ayaw nilang pakawalan. Tapos, mm-hmm. nag-i-issue sila ng mga certifications kung na to justify yung pag-hold sa mga bata. Tapos, pero yung mga bata, nag-chat sa amin, may mga pictures sila, they're asking to be rescued. Pero narinindigan lang itong government agency na ito na to keep them. Sadly, anak ng pastor din yata yung head. So mm-hmm. ayun. So kaya pero still we're using this case to say na kasi 'di ba mayroong tinatawag ng Magna Carta of Children na sinusulong sa Kongreso na gusto nilang estado ang maging magulang o primary duty bearer ang tawag nila, hindi ang magulang na mm-hmm. ano. So saka or yung mga legal guardians, gusto nila estado. So ang sinasabi naman namin, how can the state be the primary duty bearer for the human rights of the children? Tapos sabi nyo, kailangan ng state lagi kinukonsulta ang mga bata. Eto nga yung mga bata, sinasabi ayaw nila dyan sa inyo. Gusto nilang makalaya dyan sa mga premises ninyo. Ayaw nyong pakawalan. Tapos kung anong dinadahilan. Tapos sa mga kaaway mga bata, wala silang tubig minsan, wala pinapatayan ng aircon, pinapadlock, sira electric fan. Sa isang kama, apat sila. Sarili ng regulations, dapat one child per bed eh. So yung mga ganun. So it's a spiritual battle. Mm.
0: So there are fights going on.
2: Yeah. There are fights going on.
0: Uh-huh. And yun yung kumbaga nilalakaran ninyo ngayon.
2: Yeah.
0: 'Di ba? And I think mahalaga na may mga tao na mag-cover sa prayers.
2: Of course, pinakakailangan 'yan.
0: For one, and ano man yung advocacy nila, pastor, no, para sa ikakabuti to eh.
2: Right.
0: 'Di ba? Lagi naman dun tayo sa ikakabuti.
2: Mm-mm.
0: At hindi sa ikakapahamak. Yeah. Alam ko na may mga fights na hindi pang lahat eh.
3: Diba?
0: Pero this is just one person. Ang kaharap natin ngayon, Pastor John, is just one person who's trying to do his best to be an advocate. Diba?
3: Right.
0: Nung righteousness ng Panginoon, yung justice ni God. Diba? Isang tao pa lang to, what more magkaroon tayo ng 10 Obed na lang, Pastor. Eh.
3: Yes, opo.
0: Diba? 10 attorney Obed na lang na nakadinig nito ng ating usapan ngayon.
3: Yes.
0: And maybe God is speaking to their life also. Mm-hmm. Diba? Na we can still do something. Diba, na fruitful, we can still do something na pastor sa mapayapang kaparaanan, diba?
3: Yes.
0: Na and I think yung tanong, yung education, when it comes to education, kung mahalaga ba? Ngayon natin makikita mahalaga yung edukasyon.
3: Mm. Right.
0: Diba, mahalaga nagiging puhunan, nagiging magandang foundation ng mga bagay na gusto natin din na gawin at mai-contribute. Naalala ko yung sabi ni Brother Toph dito, Pastor, nung nakaraan, di ba?
3: Yes.
0: Na ang diploma, sabi niya nga, is an opportunity equalizer.
3: Right.
0: Kapag, di ba, pag nag-a-apply ka na ng trabaho, pag tinignan na yung diploma, hindi na tinitignan kung mayaman ka o mahirap or kung sino ka pa man. So yung diploma, it would speak for itself. Diba? So, wag tayong ma-discourage to really pursue yung studies natin kung merong binibigay sa yung vision si God, unti-unti mo lang lakaran, sipagan, kasi tatlong trabaho para maging abogado. Kung talagang yun yung... And what do you think is your pinaka naging motivation mo sa lahat ng to, Obed? Up until now, kagaya ng binanggit mo kanina, you are still struggling at one point. Pero what really motivates you?
2: Well, siguro, there are different layers of motivation. I'll be honest, meron ding self-interest at some point. Syempre gusto mong umahaw. Parang syempre maging maganda ang future.
0: Mm-hmm.
2: Pero right now, kasi kakabasa ko ng maraming historical cases, parang kinakabahan ako. I'm in the moment, I'm currently facing some problems, real problems. I'm scared, but I'm trusting God. Pero I know based on history that God has always orchestrated events.
0: Mm-hmm.
2: And I want to join in that plan. Yun siguro yung grand narrative. Kasi baka mamaya, di, baka yung self-interest ko, and he might not be the same as self-interest ng iba. May self-interest din ako dito, pero God will deal with that self-interest eh.
0: Mm-hmm.
2: He will give you these problems hanggang sa you'll just sit at His feet.
0: Mm-hmm.
2: Until your self-interest might be there, but kailangan yung pinaka-meta-narrative ng Diyos will be greater than your self-interest.
0: Mm, eventually.
2: Eventually.
0: Yes.
2: And right now, kasi sabi ko nga, I'm honestly scared with some other things that I'm facing. So right now, hindi my own self-interest will not save me.
0: Mm-hmm.
2: It's only God's hand that can save me. So itong mga sitwasyon na to, it's an opportunity to trust God and to sit at the feet of Jesus. Kaya 'di ba sabi ko, di ako kaya ngayong gabi kasi naka-fasting ganyan. Kasi talagang there's no other way but mm-hmm. to be in the shadow of the Almighty. So
0: yes.
2: Yun, and maybe God is just keeping our focus on Him, kasi the more He is magnified, whatever happens, I know He can turn things around.
0: Amen. Right. And I agree to that. Na iba kapag meron ka talagang Diyos sa buhay eh.
1: Basta, yes.
0: Na kahit anong achievement mo din sa buhay, hindi pwedeng mawala si Lord. Yes. Diba, sa picture. Laging kailangan nandun siya, kasama siya. Naalala ko tuloy yung aking life verse, 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Lahat ng to para sa kapurihan ng Panginoon, kaluwalhatian ng Diyos. And maraming salamat, Obed, for sharing. Alam ko, marami tayong pwede pang pag-usapan Actually, kung i-detail natin yan. Pero because of the limited time that we have, nandito tayo sa dulo ng usapan at kwentuhan natin. At gusto ko lang magpasalamat dun sa mga sinamahan po tayo hanggang dulo. Sana po kayo po ay may napulot, natutunan. Sana kayo po ay na-bless, na-encourage. Kung meron man kayong mga bagay na na-realize and maybe God is leading you to pray, diba? May ine-impress sa'yo ang Panginoon. Manalangin ka lang, kapatid. At saka mga young people, alam mo, makapangyarihan ng ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? When you started to respond to God with a yes. Diba? Pwedeng may naririnig mo na si God ng mahabang panahon at iniintay na lang yung pagsunod mo. Na pagsumunod ka, imagine where God can bring you. Diba? God can bring you places. Diba? Kapag kalooban ng Panginoon talaga, walang pwedeng maging hadlang eh. Walang makakapigil. Diba? Pag para dito ka, para dito ka.
1: Alright.
0: Diba? Walang sakit, walang kahit anong kondisyon. And Pastor John, bago tayo magwakas, ikaw, ano ba yung iyong conclusion? Ano bang natutunan mo?
1: Grabe, ang dami kong natutunan. Maraming salamat po, Attorney Obed, no, sa iyo pong na-share sa amin tonight. Grabe, ang dami kong napulot, Pastor. Pero one thing, para po doon sa ating kaagapay, meron akong gustong i-share na verse. Coming from Proverbs 23, verse 12. Commit yourself to instruction. Listen carefully to words of knowledge. Kumbaga ganito, hindi tanong yung mag-aaral ba ako. Ang sabi pa po ng Bible dito, commit yourself para matuto ka sa mga instruction. And then, listen carefully. Sometimes, hindi ka dapat yung salita ng salita. Makinig ka.
0: Mm-hmm.
1: And then, ano yung pakikinggan mo? Siyempre, yung Word of God. Yung Word of God po, sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, kaya po ang ganda eh, kapag ka yung foundation mo, yung moral compass mo is yung salita ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Amen.
1: Aayos lahat, magiging Amen. Okay lahat.
0: Amen. Maraming salamat, Pastor John. And Obed, saan kanila pwedeng mahanap, pwedeng makontakt, diba? If there are people who are interested to volunteer, diba? And be trained also. So, paano sila magre-reach out?
2: Okay, so pwede nyo i-search itong mahaba sa Facebook, National Coalition for the Family and the Constitution. Pero syempre, kung syano mahaba yun, ang email ko, ang work email ko is Obed. So, that's Orange Bravo Echo Delta, Obed at justicia.org. So, Obed at justicia.org, that's my email. Just, you can write an email there and then I'll forward you to our secretariat.
0: Ayun. At hindi na, hindi mahirap hanapin.
1: Yes.
0: Diba? And gusto ko lang rin po magpasalamat sa mga sumama sa amin itong nakaraang linggo sa Impact Philippines. At meron tayong mga itinatanim, Pastor.
1: Yes.
0: Lagi nating binabanggit dito yon yung AFICA, diba? Association for Filipino Youth and Civic Action. Maraming programa ngayon na ipinapanalangin. At bahagi nito, yung ganitong klaseng dialogue nga itong nakaraan yung Impact Philippines. And napakaganda ng mga dialogue. Napakaganda nung experience din. Bagamat ilang tao pa lang yung nag-respond dahil nag-uumpisa pa lang, pero naniniwala ako na sabi nga nila, do not despise daw small beginnings. Yes. Paulit-ulit kong narinig yan noong araw ng event na ito. So patuloy nyo pong ipanalangin lahat ng mga tao at institusyon na sinisikap talaga na magkaroon ng positibong impact dito sa ating bayan. No? At alam ko, hindi pa tapos si Lord eh. May ginagawa at may gagawin pa ang ating Panginoon. At yun yung patuloy po nating pagsama-samahan. Magkasundo tayo. Diba? Hindi tayo dapat ma-divide. Dapat ito yung panahon na dapat nagkakaisa tayo to eradicate. Hindi, we are not attacking anybody, pero ang ayaw natin ay yung kadiliman, yung mali, yung pangit, yung hindi dapat, yung hindi tama. So yun doon po tayo lahat against. And bago tayo magwakas, kung hihilingin po sana natin si Attorney Obed to pray for us. Okay. Tonight as we end.
2: Alright, sige po. Let's pray. Dear Lord, salamat po for tonight. We trust you na kayo po ang gagabay sa iyong simbahan at sa mga authorities, institutions na kayo po nag-establish.
0: Yes,
2: all authority is established by God, and mapasimbahan, mapagobyero, lahat po ito ay under ninyo.
0: Amen.
2: Lord, we continue to trust you na kayo po ay maraming i-raise up.
0: Amen.
2: Ng mga kabataan. Yes. At kung kahit po matanda, sila po ay ikakapacitate nyo. Batang matanda, i-raise up, ikakapacitate po ninyo para labanan both spiritual and natural battles.
0: Yes.
2: Mas i-upgrade nyo po ang aming kaalaman, mas i-upgrade nyo po ang aming skills and ang aming spiritual maturity. I-upgrade nyo po ang aming mga resources para alam namin kung saan ito ilalagay, at yung discernment kung saan namin kukunin yung resources at kung saan namin gagamitin.
0: Amen.
2: Panginoon, kayo po ay very, very sovereign. You can turn things around. Lord, what the enemy intended for good, you will what the enemy intended for evil, you will turn it for good.
0: Yes.
1: Amen.
2: Lord, kayo po ay napaka makapangyarihan. Malawak po yung biyaya, ang yung grace, at ang yung transformative power. Lord, Amen. Yun po ang aming hinihiling, na hindi lang po kami maging performative, kundi po maramdaman namin ang transformative power po ninyo.
0: Amen.
2: At bahala na po kayo, Lord, kung paano nyo po gagawin to, kasi Lord, yung plano po, yung mga detalye, Lord, kayo po, Amen. Kayo po may alam nyo po kung paano kami i-motivate, mas kilala nyo kami.
0: Amen.
2: Kasi kayo yung tatay namin eh.
0: Yes.
2: Mas kilala nyo kung paano kami i-motivate, mas kilala nyo kung paano kami move. So I pray, Lord, na i-move nyo po kami sa paraang tingin nyo po, Amen. Na dapat kaming i-encourage, i-motivate. So I leave the details to you, Lord. We are at your feet and we are at your service. Salamat Amen. Po, Panginoon. In Jesus' name, amen.
0: Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Attorney Obed de la Cruz. At yan po, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Good night. God bless you.
3: Kadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Kalabaw lang daw ang tumatanda. Yan ang karaniwang ekspresyon nating mga Pilipino, lalo na sa mga nag-eedad. Pero nagpapatuloy na maging maunlad. Looking young and productive. Hi, magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Halika, balikan natin ang usaping ito at pulutin ang message ni God mula rito.

Kilala mo ba si Brian Johnson? Isa siyang negosyante, tapos sumikat siya sa Amerika bilang founder and chief executive ng isang malaking company sa Beverly Hills. Kilala siya di lang sa kanyang negosyo, sa kanyang influence, kundi sa kanyang sobra at matindi na pag-iwas sa pagtanda. Tinawag siyang biohacker at umuubos lang naman siya ng $2 billion every year o over 123 million every year para sa kanyang maintenance ng kalusugan. Famous siya dahil sa kanyang extreme health routine at sa paghabol sa age niya ng anak niya na 18 years old. So gusto niya at the age of 40 plus ay magmukha pa rin siyang 18. Bukod sa ma-reverse yung kanyang aging, goal rin niya na mabuhay pa hanggang 160 years old. At part ng kanyang extreme health routine ay plasma transfusion, tapos injection ng mga stem cell. At ginawa niya kasi itong negosyo. So meron siyang project na ang pangalan ay Immortals. Ang goal ay personal health and anti-aging protocol, para nga ma-delay ang pag-edad at humaba yung kanilang buhay. Naganda naman ang plano, di ba? Pangalagaan ang katawan at pahabain ang buhay. However, may isang bagay siyang na-miss, and that is to consult God. Kasi ang kanyang perspective, ang pinaniniwalaan niya is, don't die. Meron siyang doktrina na dinevelop at ito nga yung tawag, which operates as a belief system or grand unifying theory of existence, belief system. It elevates the human body to a primary God-like status. Sabi niya sa encouragement niya, goal niya, na baka daw yung kanilang henerasyon, ang kauna-unahang batch ng mga tao na hindi mamamatay. Sa unang tingin, maganda ang kanilang plano. Walang masawa sa pag-aalaga sa katawan. Katunayan, turo nga sa atin ng Bible, di ba? Tayo ay templo ng Espiritu Santo, 1 Corinthians 6, 19-20. So, responsibility natin na alagaan ito sa pamamagitan ng tamang pagkain, exercise, yung pag-maintain, pag-manage ng sarili nating kalusugan, pahinga, disiplina. Pero may mahalagang tanong. Kapag ang layunin ng buhay ay hindi na ang luwalhatiin ng Diyos, kundi talunin ang kamatayan sa sariling kakayahan, ano mangyayari? Pupunta tayo sa paalaala ng Bible sa Genesis 11. It's all about the Tower of Babel. Hindi masama ang paggawa ng tore. Ang naging problema ay ang motibo ng tao. Sabi sa Genesis 11 verse 3, sinabi nila sa isa't isa, tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay. Bricks ang ginamit nila imbis na bato at alkitran ang pinangsemento nila. Sabi nila, tara na, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak sa mundo. Bumaba si Lord para tingnan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao. At sinabi ni Lord, nagkakaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan. Sa pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila. Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para hindi sila magkaintindihan. So kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city. Tinawag na Babel ang city kasi doon ginulo ni Lord ang mga language ng lahat ng tao. At mula doon, napunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At the Tower of Babel, the people made the mistake of thinking because they ruled God out of their plans. He did not exist nor care. The pursuit ng self-glory
will always distract us from seeking God and His purpose for our lives. The people of Babylon, sa pamamagitan ng leader na ang pangalan ay si Nimrod, they sought to build a tower that would bring glory to themselves. Bakit sa kanilang glory? Gayong alam nilang ang Diyos ang lumalang ng lahat. Kung ito yung natatanging purpose ng buhay natin, to build a lasting society that will exclude Him and will honor man alone, ay hindi talaga ito mamamayagpag. God watched what was happening, and when it had gone too far, He stepped in and He confused their language. Maganda, may unity ang mga tao sa Babel.

with importance, striving for significance apart from God. Siyempre, nire-represent din ito yung pride natin. Lahat tayo meron yan. The tendency to claim that everything is ours at mga bagay ay gawa mula sa ating mga kamay. We put premium to what our hands can do rather than what God can do. Pero ang pinakamahalaga ay tayo ay maging less and God will be more in our lives. Humility before God is the key to being raised up. Alala po ni James sa 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. It is so much better to have God lift us up than for us to lift ourselves up. Nakakahiya. Ang pagtayo ng sarili mong kingdom is a reminder that it is dangerous. Kasi una sa lahat, wala tayong kingdom. It is dangerous when you seek your own glory and fame without consulting God. Anytime maaari itong mawala. Anytime pwede itong kunin sa'yo. Para kang nagtatayo ng kastilyong buhangin sa buhay. Sabi ng Genesis 11, hindi nila kinonsulta ang Diyos para sila sumikat. Hindi nila hinanap ang kalooban ng Panginoon. Instead, gusto nilang maabot ang langit sa pamamagitan ng sariling talino, sariling technology, sariling kakayahan. At ito rin yung hamon natin sa atin ngayon. May mga ginagawa tayo sa buhay na liban sa kalooban ng Panginoon. We have our dreams. Mga maganda naman pero malayo sa kalooban ng Diyos. Plano na yumaman sa sariling paraan. Mga achievement na ang kapalit ay ang paglayo sa iyong calling. Maaaring malaking pagpapala pero marami sa iyo ang mawawala. Mapanganib din kapag ang mensahe na ng buhay mo ay di ko kailangan ng Diyos kasi kaya ko namang kontrolin ang buhay ko. At sa dami na ng mga iniisip ng Diyos, magpapadagdag pa ba ako? Or itong mindset nga ni Brian Johnson na kaya kong ipagpaliban o talunin ang kayamanan o ang kamatayan. Kaya iba-iba yung ginagawa niyang regimen just to keep himself healthy at pahabain ang kanyang buhay. Ginagawa niya ang lahat at tinutulungan niya ang ibang tao. Kaya nga niya ito tinawag na negosyo. Negosyo at pagpapatunay sa Diyos na kaya nating kontrolin ang buhay. Ang lesson dito ay hindi yung huwag magpa-check up o huwag alagaan ang katawan. Actually, gusto naman ng Diyos na maging mabuting steward tayo ng ating mga health. But the question is, saan nga ba nakasandal ang ating pag-asa? Kung nakasandal yung pananampalataya natin sa pera, sa stability, sa kasikatan, sa kalusugan, lahat yan nawawala. We have known several people na bumagsak ang negosyo, nawala ng career, nagkaroon ng karamdaman, lahat yan hindi mapanghahawakan. Ang pangako naman ng Diyos, sasamahan niya tayo hanggang dulo, hanggang sa tayo'y tumanda, hanggang sa tayo ay magkasakit. Kasama na nga rito ang buhay na walang hanggan.

Mas mahalaga ang kalagayan ng ating kaluluwa. Mas maganda na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na meron po kami. Sa pagpapaalala po ninyo sa amin na ito po ay hiram lamang at hindi po kami permanente sa mundo. Marami po kaming plano pero mas mataas po ang sa inyo. That's why, Lord, we ask for your grace na gabayan niyo po kami at ng karunungan upang paano namin gugulin ang bawat minuto ng aming buhay. Sa haba na po ng aming nilakad dito po sa mundo, marami po ang nagsasabi sa amin, mabilis ang takbo ng oras. And so, Lord, teach us how to manage our time well, to be good stewards of every minute that you have given us to live on earth. Thank you, Lord, for making us realize na ang dapat naming panampalatayanan na ikaw at itaas sa aming buhay. Ang pinakamahabang buhay na kasama ka ay nananatili sa pangalan mo, Panginoon. Ang buhay na nakay Kristo, ang buhay na mayroon pong pangakong walang hanggan sa tulong po ninyo, aming Ama. Yan po ang lagi naming panghahawakan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa mundo ngayon na marami ang ayaw tumanda, natatakot tumanda. Kaya as much as we could, di ba, dinidelay, nire-retard ang aging para manatiling maganda, manatiling bata. Pero maganda rin na panghawakan natin ang pangako sa Isaiah 46:4. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. Di natin kayang pigilan ang oras, yung katawan natin humihina yan unti-unti. Ngunit ang espiritu na maaaring lalong lumago at lalong lumakas sa tulong ni Kristo at habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng ating buhay sa biological age o haba ng ating buhay or length. Sinusukat ito sa quality na meron tayo. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaagapay at tandaan mo, hindi kahihiyan ang pag-edad. Ito ay paalala ng katapatan ng Diyos na sa bawat taon, iniingatan ka ng Panginoon. Maraming salamat at hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
2: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: Watana Panik, a family restaurant in Bangkok, Thailand, went viral during the pandemic. Not only because the food is noteworthy, but because across three generations, they've kept watch over and served the same pot of beef noodle soup.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Happy Miyerkules po, Kaagapay. Blessed morning sa ating lahat. Kamusta na po sila? Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po kami at sama-sama po tayong mag-encourage sa isa't isa sa panalangin. Salamat Kaagapay sa muling pag-tune in sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho tayo nagkakaroon ng pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos, ng Bible, at lumapit po sa Kanya. Ako po si Pastor John Castillo, at ngayong Miyerkules po, ako ang inyo pong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari ay bitawan po ninyo muna ang bigat na inyo pong daladala. At samahan po ako sa panalangin. Let us pray po, mga kapatid. Magandang umaga, O Diyos, sa inyo. Salamat sa kapahingahan sa bagong araw sa buhay na kaloob niyo sa amin. Panginoon, kailangan po namin kayo. Sa buong araw na ito, kami po'y samahan niyo. Bigyan niyo po ng kalakasan at katalinuhan. Biyayaan niyo po kami ng kaalaman ng inyong kalooban at biyaya na ito po'y maisagawa at maisunod. Panginoon, dalangin namin na sa lahat ng aming lalakarin, gagawin, kayo po ay una sa lahat maluluwalhati. At kami rin po ay maging pagpapala po sa aming kapwa. Maraming salamat, O Diyos, kami ngayon ipagpalain niyo sa Hardin ng Panalangin. Ito po'y aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Siyempre, hello rin sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa na pinipili pa rin samahan po tayo sa pamamagitan naman po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa ating 702 DZAS app. Dalangin po namin, mga kaagapay, ang patuloy po ng pag-iingat ng Diyos sa inyo at siyempre, higit sa lahat ang inyo pong paglago sa buhay espiritual. Tayo po'y dadako na sa ating devotion ngayong umaga at ito po'y matutunghayan mula po sa Lumang Tipan sa 1 Kings chapter 3 verses 9 to 12. 1 Kings chapter 3 verses 9 to 12. Pero babasahin ko po ang ilang mga talatang para maging mas malinaw ang ating reflection. Sama natin, simulan natin sa verse 7 hanggang 14. Nasusulat po rito, 1 Kings chapter 3 verse 7. And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father. Although I am but a little child, I do not know how to go out or come in. And your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people too many to be numbered or counted for multitude. Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern good and evil. For he who is able to govern this your great people. It pleased the Lord that Solomon had asked this, and God said to him, because you have asked this and have not asked for yourself long life or riches,

all the days of your life. And if you will walk in my ways, keeping my statutes and my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang ating devotion ay tungkol po kay Solomon, si Haring Solomon, na talagang noong paman hanggang ngayon ay kilalang-kilala na pinakamatalinong tao sa buong mundo. Wala raw pong hihigit sa kanya, of course, ang ating Panginoong Hesukristo. At tingnan po natin itong buhay ni Haring Solomon. Una sa lahat, mga kaagapay, siya po'y hari. Ano po, yung kanyang posisyon ay isang posisyon na may impluensya, merong tinatawag na authority. So, lahat po tayo sa buhay natin, sa buhay mag-asawa, the husband has authority, okay? Leadership over the wife, ang mga magulang, leaders of the family, and of course, sa simbahan, ang mga lingkod ng Diyos, sa iba't ibang samahan at organisasyon, maging sa ating pamahalaan mula po barangay, municipal po na level, city hanggang national level of governance. Mga kaagapay, makikita po natin na dito na si Haring Solomon, siya po'y nanalangin. Ano po? Tungkol sa kanyang pagiging hari, sa kanyang pagiging matalino. Makikita po natin na si Haring Solomon, nanalangin, kinausap ang Panginoon, pinapakita lamang na ang tiwala niya wala po sa kanyang sarili, kundi sa Diyos. Ang kanyang pagiging hari, yan po ay kaloob po ng Diyos sa kanya, panawagan. Kaya lahat po na merong masasabi nating positions of authority, no? Yan ay kaloob sa inyo ng Diyos. Ginawa kang mister, ginawa kang magulang, ginawa kang pastor, o ginawa kang employer, ginawa kang barangay captain, mayor, lahat po ito, hanggang sa pangulo. Lahat po ng sanga po ng ating gobyerno, kaloob po ito ng ating Panginoong Diyos. Mga kaagapay, sa nabasa ko kanina at sa inyo po, kung inyo pong muling babasahin ang 1 Kings chapter 3, yung 7 to 14, mga kaagapay, makikita po ninyo na kung si Haring Solomon na ginawa ng Panginoon ng pinakamatalinong hari, mapapansin nyo na ito'y magsisilbing pamantayan po ng leadership. Ito po'y standard po natin. Okay? At ano po ang mga prinsipyo na makikita po natin dito? Sa patotoo at panalangin ni Haring Solomon, kung saan siya po'y binigyan ng talino ng Diyos, una sa lahat, makikita po natin na ang pagiging leader, ano po? Pagiging hari o position, personal with the position of authority, ito po ay nagsasabi na ang hari ay lingkod ng Diyos. Si Haring Solomon, ang tawag po niya sa sarili niya, sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, your servant. Okay? Kaya nga, sa Panginoong Hesukristo na lamang, kung sa buhay ng tao, nandyan yung mga hari, mga kings, at nandyan yung mga lords, ang titulo nga ng Panginoong Jesus, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Ano po? Kaya, if we discharge ito pong leadership natin, una sa lahat, ito ay panawagan mula sa Diyos bilang lingkod ng Diyos. Hindi ikaw ay nagbibigay ng utos sa Diyos. Ikaw yung tumatanggap ng utos ng Diyos. Ikaw yung mapanalangin, nakikinig sa Panginoon. Sa pagtanggap mo, ito'y sinusunod mo. Ano po? Sinusunod natin. Kaya ang discharge of leadership is actually obedience to God. May kasabihan nga po na a great leader is a great follower.

noon pa man, lumalaki ako, ang isip ko, oh, dapat maging example ako. Pero dito makikita po natin ang pinakamalalim paliwanag. You will be a great leader sa iyong leadership position if you are a great follower of God, because you're being a leader is a call from God. Ano po? At dahil tayo po'y lingkod ng Diyos, makaaasa ka, huwag kang kailangan matakot. Nandyan ang suporta ng Panginoon. Because He is your master. Nakakabahan tayo, naduduwag tayo, nahirapan o natatakot. Kalma lang, tiwala lang sa Diyos. Nilagay ka ng Diyos dyan, bubuhayin ka niya at ikay tutulungan niya. At ito pa, of course, kung tayo po ay servant ng Panginoon, mayroon pong accountability to dahil lingkod tayo, inutusan ka ng Diyos. Saan ka man na nagiging leader, ikay sumusunod sa performance mo, pananagutan natin yan sa Diyos. Kaya dapat lang, no, maging tama ang pagsunod, yan tamang leader. Kung mali, ay talagang papansinin at nadidisiplina tayo. So dito nga sa puntong ito, because we are servants of God, yung mga leaders, kung tama tayo, purihin ang Panginoon. Pero pag tayo'y nagkamali sa pagsunod sa Diyos o sa pag-discharge ng leadership, kagapay. Dapat lang maging bukas tayo, marunong tayo makinig sa mga koreksyon, sa mga puna. We should also learn how to admit our mistakes, learn from them and to right. Hindi lamang po yan na bilang lingkod ng Diyos. Kung ating pong titingnan ang panalangin ni Solomon, kung saan siya po ay naging makapangyarihan at matalinong hari, ang prinsipyo that he is not only itang tawag na servant of God, he is the servant of the people. Lingkod ng bayan. Siya ay hari ng bansang Israel. Kaya makikita po ninyo, biblical po yung leaders are public servants. Mister, ikay naging mister para paglingkuran mo ang asawa mo. Mga magulang, as parents, huwag niyong pababayaan. You exist, you live to manage, to lead your children, raising them up in the fear of the Lord, in the discipline of the Lord. Maging lahat ng mga nasa bayan natin, sa buong bansa natin, our leaders. Okay? Nilagay ka ng Diyos dyan para bigyang pansin, asikasuhin at alagaan ang sambayanan. Okay? Sa lahat ng mga ito, mga kapatid, make the connection as we close. Kung ang pagliling, ang pagiging leader, hari ay pagiging lingkod ng Diyos, lingkod ng tao, ng bayan, ng mga nasasakupan natin, magiging righteous leadership ito. Kaya yung hinihingi niyang talino, hindi ito yung mataas na IQ, magaling ka lang mag-manage. Binigyan din po ni Haring Solomon, Lord, bigyan mo ako ng puso that I can discern kung anong tama o mali, righteous leadership. You know what? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. If you have the fear of the Lord, you will hate evil, you would avoid evil, and go for what is right. This is really moral leadership, godly leadership. Pinagpala ng Diyos. Kaya mga kaagapay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sa mga nasa posisyon, lapit sa Diyos, magpakumbaba, humingi ng gabay at talino, pagpapalain ka ng Diyos, bibigyan ka ng talino. Tayo naman, mga nasasakupan, taong bayan, patuloy nating idulog, ilapit ang sambayanan, ang mga leaders natin, that they will be leaders of God, lalapit sa Diyos, magtitiwala sa Diyos, magmamahal sa Diyos, aalamin ang kalooban ng Panginoon, susundin so that they can discharge righteous leadership. Let us pray. Panginoon, maraming maraming salamat. Leadership is a gift from you, a call from you. Dalangin namin, Panginoon, na kami una patawarin sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Cause us to be like Solomon, lumalapit, nananalangin, humihingi. Hindi namin kayang mamuno. Wala kaming kaalaman, wala kaming katalinuhan. Ngunit sa inyo, O Diyos, matatagpuan ang kailangang katalinuhan, moral, makadiyos. We are praying, Lord, para sa bansa na kumilos kayo sa puso't isipan naming lahat, lalo na sa mga leaders namin na sila ilapit nyo sa inyo at kaawaan bigyan ng biyayang maging makadiyos.
ng mga pinuno na mamahala sa bansang Pilipinas. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Magandang umaga. Ako po si Pastor Erwin Amador ng Green Hills Christian Fellowship New Valley o GCF New Valley. Tayo po ay manalangin para sa ating mga kabataan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga na may buong pagpapakumbaba. Amin pong inilalapit sa inyo ang mga kabataan. Dalangin ko po na tunay nga ang bawat mananampalatayang magulang ay kanilang abutin ang kanilang mga anak ng Ebanghelyo. Kami pong mga magulang ang may responsibilidad na i-disciple ang aming mga anak. Dalangin ko na tunay nga na mapalapit ang mga kabataan sa inyo. Dalangin ko ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang buhay upang kilalanin ang Panginoong Jesus. Mahalin, manatili, at paglingkuran na may buong katapatan ang Panginoong Jesus. At sila mismo ay abutin nila ang kapwa kabataan ng Ebanghelyo. Ilayo niyo po ang aming mga kabataan sa anumang tukso ng kaaway. Ilayo sa masasamang bisyo. Ilayo sa mga taong masasama ang impluensya. Muli Lord, dalangin ko na una, ang mga magulang ang siyang maging primary disciple makers ng mga bata at makatagpo din ang aming mga kabataan ng mga small group na kung saan sila ay maaalagaan sa kanilang paglakad bilang mananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa pribilehiyo na kalob niyo sa amin upang ipanalangin ang mga sumusunod. Dalangin namin ang request ni Pearly Arke, kagalingan at nawa hindi na po siya mag-seizure. Ganon din po ang request ni Claring, mamangon sa kanyang frozen shoulder, we pray for healing. Maging Panginoon, kagalingan at kawalan na sana, mawala na sana ang vertigo ni Angie Laspina. Dalangin po namin ang kahilingan ni Beth Calayag para sa kanilang mag-asawa. Maging Panginoon sa paglago ng mga apo sa pananampalataya at probisyong pinansyal din po sa pamilya. Inilalapit din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Aurora Puntilar. Kagalingan para sa kanyang manugang na si Jose na masakit po ang kanyang likod. Nawa, O Diyos, siya inyong pagalingin. Kahilingan din po ni Chris Zarate, Panginoon, na si Miko ay matunaw na po ang cancer cells at bigyan siya ng kalakasan sa bawat sesyon ng kanyang chemotherapy. Inilalapit din po namin, Panginoon, ang kahilingan po ni Purifikasyon Amon para kay Dana at Cello na may lagnat at ubo, ang kay Maribel Bilen, mental healing para sa kanya pong kuya Gerardo Bilen. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Merly Ferran, pananakit din po ng kanyang katawan at pagkahilo. Gayun din ang kanyang kapatid na matagal na rin pong may ubo. Kay Vicky, Panginoon, sa kanyang ubo. Kay Mike Hernandez, kagalingan din po para sa kapatid na si Maria Teresa Mendoza. Siya po ay may tubig sa baga na way ito ay maayos. Yung kahilingan din po, O Diyos, ni Azucena Valles para sa kanyang anak na may lagnat. Lord, sa aming kapatid, kamanggagawa ang Pastor Jebo Banzuelo, complete healing. Maging Panginoon sa mga kapatid na Babes Francia, ganap na kagalingan para kay Sister Mayet Tupale. Sa aming guro sa FBA, si Ma'am JV David. Maging ang mama po ni Ate Melcy Jimenez, si Mama Lilia Dimaano. Maging para kay Pastor Robert Aguilar. Maging kay Ma'am Cecil Consunhi rin po ng FBA. We pray for healing para sa kanila. wisdom din po, Panginoon, para kay Nika Olan. Lord, ang kahilingan po ni Sister Chona Mendoza para po sa kanyang anak na si Irish Mendoza. Siya po'y alagaan niyo sa kanyang pagbubuntis at nakaschedule pong maesesaryan ngayong Agosto. Para kay Zelay Babasa, para po sa kanyang anak na nag-a-apply ng trabaho, nawa inyo pong paboran at pagpalain. Dalangin din po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Sol Lazo. Pag-iingat po ng kanyang anak na uuwi po sa kanila on Friday. Maging yung kanyang kahilingan ni Marisa Carriaga sa sitwasyon po ng pamilya, naway maayos na raw po ang kalalagayan nila at magkaroon ng pagmamahalan, pag-unawaan. Maging kay Ann Maligalig ang kahilingan niya para sa kanyang mister na si Samuel na nagtatrabaho abroad. Karunuan, kalakasan, O Diyos. Maging Panginoon kay Nene Dionisio. Patuloy na patnubay po sa buong pamilya. Pag-iingat po sa mga apo na nasa barko naman. Lord, para kay Irene Del Rosario, yung nalalapit na board exam ng kanyang pamangkin na si Kim, siya po'y pagpalain. Lord, we continue to commit ang inyong ministeryo, manggagawa sa Fairview Baptist Academy, ang staff, ang Fairview Fundamental Baptist Church, mga kapatid at gawain sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging Panginoon sa Gautaya Bible Church na lakapatid na Pabs at Febi Aban. Lord, maging sa Hope Bible Christian Fellowship, pagpalain yung lahat ito. Salamat, Panginoon, sa matamis na pangalan, Panginoong Jesucristo, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Meron pa po tayong ibang concerns, mga kagampay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli, mga kagampay, sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon, makakasama po natin ang ating mahal na Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi magkukulang.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ako po si Absidy Ferrer Tabua.

may tanong ako sa'yo, Kaagapay. Ano ang madalas mong ipinapanalangin kay Lord? Healing ba? Provision? Promotion? Good health? O kaya naman ay masayang pamilya? Walang masama sa mga panalangin yun. Alam nating gusto ng Diyos na dalhin natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Pero paano kung isang bagay lang ang pwede mong hilingin sa Diyos? Ano kaya ang pipiliin mo? Iyan ang sitwasyong hinarap ni Haring Solomon. At ang sagot niya ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang katotohanan na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa karunungang galing sa Diyos. Pagkamatay ni Haring David, si Solomon ang naging hari ng Israel. Pero isipin mo yung pressure dahil bata pa siya. At napakalaki ng bansang ililid niya. Maraming tao ang umaasa sa kanya at maraming desisyong kailangan niyang gawin. At alam niya na hindi sapat ang sarili niyang kakayahan. Kaya nang magpakita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip at sabihin, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?" Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi rin siya humingi ng mahabang buhay o kaya naman ng tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Ang hiningi niya ay karunungan. Sabi niya sa 1 Kings 3 verses 9 to 12, "Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama." Napakagandang panalangin, no? Hindi lang para sa isang hari, kundi para sa bawat isa sa atin. Kasi sa panahon ngayon, napakadaling magkaroon ng impormasyon. Magsesearch ka lang, magkiklik ka lang online, at marami ka ng malalaman. Pero ang problema, hindi lahat ng may knowledge ay may wisdom. Knowledge tells you what is happening, pero wisdom tells you what to do, and it guides the heart. Pwede kasing matalino sa academics pero mahina sa pagdedesisyon. Pwede ring successful sa career pero hirap sa relationships. At pwede ring marami kang alam sa Bible pero hindi ito na isa sa buhay. Kaya ang kailangan natin ay hindi lang impormasyon. Ang kailangan natin ay karunungan mula sa Diyos. At napansin mo ba? Kapag ang isang tao ay gumagawa ng padalos-dalos na desisyon, madalas ang resulta ay gulo. Kapag emosyon ang nangunguna, nagkakaroon ng conflict. At kapag pride ang namamayani, nasisira ang relasyon. Pero kapag wisdom ang gumabay, may kapayapaan. Kaagapay, araw-araw tayong gumagawa ng mga desisyon. Anong trabaho yung tatanggapin natin? Paano natin haharapin yung conflict sa pamilya? Paano tayo magpapalaki ng anak? Paano natin gagamitin yung perang meron tayo? Or paano kaya natin sasagutin ang isang taong nakasakit sa atin? O kaya naman, paano tayo pipili ng magiging partner or asawa? O kaya, paano tayo maglilingkod kay Lord? Hindi lahat ng desisyon ay malinaw. Kaya kailangan natin ng wisdom. At napansin mo rin ba kung bakit binigyan ng Diyos si Solomon ng wisdom? Kasi inamin niyang kailangan niya ito. Hindi siya nagkunwaring alam niya ang lahat or hindi siya umasa sa sarili niyang talino. Sa halip, nagpakumbaba siya. At iyon ang simula ng karunungan. Minsan kasi, ang pinakamalaking hadlang sa wisdom ay pride. Kapag feeling natin, alam na natin ng lahat, hindi na tayo nagtatanong at hindi na tayo nakikinig. O kaya, mas malala, hindi na tayo nagpapaturo. Pero ang taong may pusong mapagpakumbaba ay laging handang matuto. At iyon ang pusong pinagpapala ng Diyos. Kaya habang binabasa natin ang kwento ni Solomon, magandang ipanalangin hindi lang yung sarili natin, kundi pati ang mga pinuno ng ating bansa. Napakalaki ng kanilang responsibility at marami silang mahihirap na desisyon. Marami silang issue na kailangang harapin. Kaya higit sa lahat, ang kailangan nila ay karunungan mula sa Diyos. Dahil ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang at pagsunod sa Diyos. At kapag ang mga leader natin ay pinamumunuan ng karunungan ng Diyos,
mas madaling magkaroon ng katarungan. At kung may katarungan, mas nagkakaroon ng kapayapaan ang isang bayan. Kaya kaagapay, tandaan natin ito. Ang kapayapaan ay hindi lang bunga ng mabubuting intensyon. Madalas bunga ito ng matatalinong desisyong ginagabayan ng Diyos. Kaya bago tayo magdesisyon, or bago tayo magsalita or mag-react, tanungin muna natin ang Panginoon, Lord, ano po ang pinaka makarunungang gawin? Dahil kapag ang karunungan ng Diyos ang gumagabay sa ating puso, ang resulta nito ay hindi lang tamang desisyon, kundi kapayapaan para sa atin at sa mga tao sa ating paligid.

Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Abcdi Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang winnable Wednesday sa bawat isa sa inyo. O, diba? Kamusta na po kayong lahat, mga kaagapay? At dahil Wednesday po ngayon, maaring, diba, last week, nakaramdam tayo ng wonderful, malakas ang mga hangin, diba, yung mga gustiness dahil nga po dun sa pagyong si Inday, si Bavi, diba po? At ganun din, maging maaring wonderful din, hindi nyo naranasan yon. Pero yung iga, wonderful. Yung iba, wonderful. Hindi alam saan siya pupunta. O wobbly, di ba? Puno ng pagiging, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero dapat, ano ba, Daddy Paul?
3: Basta sa atin. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
4: O, di ba? Wow, wow, wow, wow, hallelujah. Totoo yan. Kasi kasama natin ang Diyos. O, di ba? Yung mga gandang kanta. Nakakatuwa po talaga ang Panginoon. So, totoo yun. So, whether it's wonderful or whether it's wonderful, whatever, kung kasama natin ang Panginoon, as He always promised, He will never leave us nor forsake us. Di ba? Ganun katindi ang Panginoon. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukao. Excited ako dyan sa transmitter na yan. Okay, kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig din po gamit po ang transistor radio o yung tinatawag nating Portable Missionary Radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mga kaagapay natin sa DYVS na nandiyan po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula po Apari hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. And that goes as well to our friends, mga kaagapay all over the world na nakatune in sa ating programa. Marami pong salamat. Again, marami pong salamat dun sa mga nagpo-post, nag-like, nag-say ng comments. Lalo po yung mga God bless you, enjoy your day. Alam niyo, napakalaking encouragement po yan sa bawat isa. Hindi lang po sa amin, kundi sa ating kaagapay country. O, di ba? Sa ating mga kaagapay country. Nakakatuwa po yan dahil it blesses us, it encourages us. Di ba po, para patuloy sa Panginoon. So, ganun po, magandang maraming pong salamat. So hold on lang po kayo. Dalangin natin po sa loob ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo'y hakdan ng mga bagay, salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kung kaya't ito'y tiyak na salita ng Diyos. Ito'y maglilinang sa atin upang ating marating ang buong katotohanan ng salita ng Diyos na ninanais ng Diyos na ating malaman. Kung kaya't wow, wow, wow. Amen, amen.
4: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin, empowering youth, strategies for positive change. Talagang ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Eh, ngayon po yan, July 15, World Youth Skills Day. In fact, ngayon ko nga lang nalaman to eh. Nung tinitingnan ko po yung themes na ipinadala po sa amin ng FEBC. Ito ay UN observance during July 15 upang ipagdiwang ang strategic importance ng pag-equip ng mga kabataan sa skills para sa employment, decent work, at entrepreneurship. At nung Lunes, pinag-usapan natin ang ilang paraan tulad ng pagbibigay ng access sa education at skill building at pag-encourage ng leadership opportunities sa kanila. At ang paglikha rin ng safe place for expression na hindi sila hinuhusgahan. Ang pag-mentor, yan matindihan, ang mentorship sa kanila at ang pag-promote ng kahalagahan ng health at wellness. Kahapon naman, nakita natin sa mga programs na focus sa pag-empower sa kanila, nagde-develop tayo ng mga kabataan na may confidence at self-esteem, ang mga kabataan engaged sa mga positive activities na nagpo-protect mula sa mga risky at negative influences. At syempre, meron silang resilience at involved sa mga civic participation na lalong nagpapalakas at nagpapatibay ng mga communities natin. Totoo yan, sila yung pag-asa. So ngayon naman, what are the actionable ways we can support youth empowerment in our family circles or in our community? Ano ba yung magagawa nating mga pamamaraan para masuportahan natin ang pagpapalakas at pagpapatatag sa mga kabataan sa ating pamilya at sa ating community? So unang-unang makikita natin, which is really, really true, encourage goal setting. Tulungan ng mga kabataan na mag-set ng mga realistic at achievable goals. Nakita ko nga to kasi oftentimes we always think of goal setting kapag nasa career na tayo. Pero dapat ang mga kabataan matutunan din ang kahalagahan ng goal setting. Himayin po yung mga malaking pangarap sa kanila na gawin itong maliliit na hakbang. Ipagdiwang ang bawat milestone upang mapanatiling mataas ang motivation. Kasi po ang pagtuturo ng goal setting sa mga kabataan, napakahalaga yan. Dahil ito po ay nagpapatatag ng motivation, nagpapalakas ng resilience, focus at self-confidence skills na lumalampas mula yan sa academics. Nilalampasan niya yung pag-aaral, academics, patungong lifelong personal at professional success. Kaya nga teach goal setting now. Ito ay nakakatulong upang magkaroon ng ownership ng sa kanilang paglago, mag-develop ng mas matatag na executive functioning, at matutong gawin ang mga setbacks na maging opportunities para sa improvement. Diba? Ang ganda nun, ano? So, ang mga dahilan kung bakit ang goal setting ay mahalaga sa kabataan, una, motivation and engagement, diba? Ang maliwanag na goals, nagbibigay sa mga kabataan na magkaroon ng aim o layunin na nagtutulak sa kanila na mas maging motivated sa kanilang effort. At kapag nakikita nila ang progress patungong goal, ito ay nagpapatibay ng persistence at nagpapababa ng tendency na mag-give up, di ba? Also, ito, nag ang goal setting, pag tinuturoan natin sila, nagkakaroon sila ng ownership and independence. So ang pag-set ng sariling goals, nagfo-foster ng autonomy at responsibility. Nakikita ng mga kabataan ang sarili bilang isang active participant sa learning at personal growth kaysa passive recipient na nananahimik lang at tagatanggap lang, di ba? Hindi ganon. Also, ang pagtuturo ng goal setting, nagkakaroon sila ng executive functioning skills, di ba? Ang goal setting ang nagpapalakas ng planning, prioritization, at self-monitoring. Ang mga ito ay mahalagang life skill na makakatulong sa mga kabataan sa na ma-manage ang kanilang mga schoolwork, extracurriculars, at eventually ang kanilang careers. Also, resilient at growth mindset. Ang learning ng pagsiset ng at pag-adjust ng goals, nagtuturo sa mga kabataan na ang pagkakamali ay bahagi ng proseso at hindi ito failure. Ito ay nagpapatatag ng resilience at nakakatulong sa kanila na mag-bounce back mula sa setback na may matatag na mindset. Also, ito ay nakakatulong sa kanila for focus and time management kasi ang goals nagiging cognitive compass na gumagabay sa mga students o mga kabataan na i-break down ang mga complex task bilang manageable steps at definitely continuous improvement. Ang goal setting ay gumagawa hand in hand na may feedback at reflection. Maaring masukat ng kabataan ang kanilang growth sa pagdaan ng panahon na nagre-reinforce ng habit na lifelong learning. Kapag natutunan ng kabataan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng goals sa buhay, tiyak magkakaroon siya ng direction. At makikita natin yan sa mga kwento sa Bible na ang patungkol sa mga taong nagpaplano sa kanilang buhay ayon sa layunin ng Diyos sa kanila. So mga kaagapay, turuan at i-encourage ang mga kabataan na magkaroon ng plano at pagsikapan na matupad ang mga ito. Sa bawat goal na kanilang gagawin at maabot, ang goal setting ay magiging malaking bahagi ng kanilang buhay. Ang ganda kaya ng sinabi sa Psalms 20 verse 4, sabing ganon, naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtatagumpayin. O, diba? Yun. Psalm 20 verse 4. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Ganda uli anak, empowering youth, July 15. Education, skill exposition, not to be blamed. Hope for communities to support youth. Goal setting, motivation,

doon isang ganid na gahaman, tunay na pag-ingatan. Worldly care, makamundong isang ganid na kambagahaman, tunay na pag-ingatan. Wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Be free from concerns of life. Maging ligtas ka sa mga alalahanin ng buhay sa mundong ibabaw. Unang Corintios 7:32, ayokong may pinuproblema kayo. Busy sa pagsiserve sa Panginoon. Ang single na lalaki kasi nais niyang i-please ang Panginoon. But others busy rushing in nothing. Yung iba kahig ng kahig, wala namang mapura. Psalms 39:6, parang anino lang, nawawala, walang sense. Mga paghihirap natin, ipon tayo ng ipon, di naman alam kung sinong makikinabang. Do not be tied in the affairs of worldly life. Huwag tayong patali sa mga gawain ng mundo. 2 Timothy 2:4, walang sundalo na nasa servisyo na nakikisama sa mga bagay na walang kaugnayan sa trabaho niya. Kasi ang goal niya, i-please ang commanding officer niya. So don't you worry of anything. Huwag kang mag-alaala, ang Diyos ang bahala. Matthew 6:25, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry kung anong kakainin o inumin ninyo para mabuhay kayo o kaya kung anong susuotin ninyo. Di ba mas importante ang buhay kaysa pagkain? Di ba mas importante ang buhay kaysa mga damit? Philippians 4:16, noong nasa Thessalonica ako, ilang beses niyo akong tinulungan. But God's message crowded out by cares, ang dakilang mensahe ng Diyos na tatabunan ng mga kamunduhan. Matthew 13:22, yung mga seeds na napunta sa matinik na halamanan, sila yung mga taong nakarinig ng mensahe, pero sinakal naman ang mensahe ng mga worries ng buhay at sobrang pagmamahal sa kayamanan, kaya hindi ito nagbunga. Mark 4:19, pero dahil sa worries ng buhay at sobrang pagmamahal sa kayamanan at dahil sa pagnanasa nila ng ibang mga bagay, nasakal yung mensahe at hindi nagbunga. Luke 18:14, yung napunta naman sa matinik na lugar, sila yung nakinig pero nasakal sila ng problema. Kayamanan at sobrang pagsasaya sa buhay, kaya hindi nahinog ang bunga nila. Carnality, makasalanan, makalaman, carousing, ang paglaladlad, nakakahiyang panunukso. 2 Peter 2:13-16, pagbabayaran nila ang ginawa nilang pagpapahirap sa iba. Tuwang-tuwa sila sa wild parties na ginagawa na nila kahit mataas pa ang araw, para pagbigyan ang pagnanasa ng katawan. Nakahiya at nakadidiri sila. Sumasama sila sa mga kainan ninyo. At ang saya-saya pa nila kasi naluloko nila kayo. Wala silang ibang iniisip, puro lang paggawa ng kahalayan. Sa asawa ng iba, hindi sila nakukontento sa paggawa ng masama. Tinatrap nila ang mahihina at natural sa kanilang maging sakim. Sinumpa na sila ng Diyos, iniwanan na nila ang dating daan at naligaw na sila. Lumalakad na sila sa lakad ni Balaam, yung anak ni Beor, na mas ginusto pang makuha yung perang makukuha sa paggawa ng masama. Pero sinanay siya sa kasalanan niya. Pero sinaway siya sa kasalanan niya. Nagsalita na parang tao yung donkey para pigilan siya sa kabaliwan niya. Para silang mga

0: palung, walang tubig, mga taong ito, para silang mga ulap na tinatangay ng bagyo, kung kaya't anong pa nga ang ginagawa ng Diyos. Nireserves na ng Diyos ang lugar nila sa pinakamalalim na lugar ng kadiliman. Wow, wow, wow, wow, amen, amen. Mas nalalaman ng makapangyarihang Diyos na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ang kanyang gagawin sa katapusan. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Habang sinasabi niyo yan, sabi ko, revelation na revelation talaga yan. Alam niyo po, makikita mo sa revelation yung haba ng pasensya ng Diyos sa tao, sa humanity. Pero grabe din sila yung how they mock God, how they
0: Yes.
1: literally deny God, talagang grabe. Ako mismo, I mean, parang sa akin, grabe itong mga taong ito. But then when you look around, you're seeing it a reality. Kagaya na po na
0: Yeah.
1: sinabi ng daddy, di ba po? Kagaya ng binanggit ni daddy sa mga verses, totoo to nangyayari. At sikreto man yan, pero it does happen. At naalala ko nga po yung, nung sinimulan nyo to dad kanina, naalala ko po yung parable of the sower. Na, di ba po yung may isa, narinig niya yung gospel, he accepted it joyfully. Pero nung lumalago na siya, ang daming mga dawag na humarang. Yun yung sinasabi ni daddy na worldly care. Di ba po? Kapag nawala na yung focus natin sa realidad na eternally significant investment, doon tayo sa Panginoon nakafocus. At mafo-focus tayo dito sa mga, ang tawag natin, worldly investments. Malulose track tayo. Parang connected din yan dun sa idolatry. Kasi if anything that takes the place of God, takes away the place of God in our life, that is idolatry.
0: Yes.
1: So halimbawa, kagaya nun, diba, mga anak natin, hindi tayo makapunta sa church dahil sa mga anak natin. Hindi tayo makapunta sa church dahil sa trabaho natin. Hindi tayo makapunta sa church dahil of other reasons. Tapos yun na lang nga yung time natin sa Panginoon, di ba? Tapos ganun pa. Maging aware tayo doon. But sabi ko nga, syempre sa klase ng mundo ngayon na ang churches also are becoming relevant. Like, may alam akong churches na meron silang service on a Friday or on a Saturday night kasi nga to cater to this. I salute you for that. Basta ang point lang natin, mga kaagapay, lalo na sa mga young professionals, wag na wag nyong alisin ang Diyos sa equation ng inyong buhay.
0: Amen.
1: Wag. Dapat kasama ang Diyos sa equation ng inyong buhay. Kasi yun lang talaga ang makakapagdala sa atin until we see Him face to face. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo yun, Lord. Ikaw ang pinakamahalagang equation. In fact, ikaw nga ang ballast sa buhay namin. Wala nang iba. So Lord, ang dalangin namin, hindi kami ma-distract of these worldly cares, of these worldly things, materialism, asking for more. Huwag kami ma-distract doon, Panginoon, kundi mag-focus kami sa iyo. Yun po yung dalangin namin. Kasi sabi mo nga po sa amin, huwag kaming padadala sa worries ng mundong ito. Kasi enough for the day is the worry therein. So Lord, marami pong salamat. Today, thank you Lord sa mga kaagapay namin na today is the special day. Unang-una na po sa aking anak na panganay, si Michelle Valenzuela. Marami pong salamat sa kanyang Panginoong buhay. Lord, continue to bless her. Sila po ni Ramram, si Rambo. Tangdalangin namin, Panginoon, as they go through the journey of life. Dalangin namin, may your grace, your sufficiency be upon them. Continue to bless them, Lord. Thank you rin po sa buhay ni Pastor Caloy Dinio. Salamat po sa ministry na ginagalawan niya. Marami pong salamat doon. At ang dalangin namin, patuloy mo po siyang palakasin, Panginoon. Thank you din po kay Lourdes Ocampo, kay Julma Caballero, ganun din po, Panginoon, kay Maria Beatriz Fojas, kay Charito Santos Alba, ganun din po kay Rox Adelantar Chanco. Sila po, Panginoon, yung mga nakalista sa amin to this morning. Pero alam namin, Panginoon, marami pa po mga kaagapay na hindi po namin nabanggit. Pero alam namin, kilala mo po sila at ang dalangin namin, you will guide them and bless them as well, Lord. Lord, today we are praying, Lord, for families who lost loved ones lately. Ang dalangin po namin, Panginoon, your grace, your mercy, your comfort be upon them. At ang dalangin po namin, Panginoon, hawakan mo po sila, patatagin at ma-encourage na ikaw po si Emmanuel, you are with us every step of the way until we see you face to face. Marami pong salamat.
0: Wow, wow, wow. Amen, amen. Mas nalalaman ng makapangyari ang Diyos na hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ang kanyang gagawin sa katapusan. Pinagtitiwalaan ka po namin, Panginoon, at dahil doon, alam namin hindi niyo kami lalampasan. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, ang tanong, kamusta ka na ngayon? Are you distracted by the world around us? Are we distracted by the clamor for success? Di ba? Clamor for more? Clamor for a good car? A better car? Though honestly, ako, I'm praying. Ano pinagpapanalangin ko din yan, ha? At ganun, kasi nasa ministeryo kami, alam ng Lord ng ating pangangailangan. Pag kumatok tayong ating sasakyan, nagpipray na tayo doon, di ba? Pero ang dalangin natin sa Panginoon, huwag tayong mawindang sa ating focus by all this distraction. Kasi sabi ni Lord, I will provide for you. Di ba? Doon tayo at let's focus our eyes on Him, the author and the finisher of our faith. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura. At ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast, engineering, dyan po sa radio TV, di ba po sa lahat po ng mga kasama natin that make this really, really heard all over. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod Evangelista Paul Mortis nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa pa namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Grabe, today ay July 15, 2026 and well, ngayong July, we are still officially halfway sa taong 2026. Kumusta ka naman dyan, kaagapay? Sana eh okay ka lang. Chillax ka lang dyan, kaagapay, kung nasan ka man ngayon. Eh, kahit gaano ka busy ang iyong naging araw, huwag kakalimutang uminom ng tubig at magbaon pa rin ng payong dahil sa mga bigla-biglang pagbuhos ng ulan. Ako po si Wen Balatukan, ang iyong default companion dito nga sa Wednesday Love ng Inspirations Unlimited.
1: Yes, at ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At very true ka naman dyan, Wen. No, talagang unpredictable ang weather natin these days. Talagang neto nga eh, di ba? Kahapon, makulimlim. Tapos ngayon, tignan mo, yung haring araw ay talagang nag-high siya sa atin, di ba? Damang-dama natin, kitang-kita natin dito sa studio, ang sinag ng araw. Diyan baka agapay, kumusta po sa inyong location, ano pong weather? At syempre, anumang weather yan, kaagapay, eh, huwag pong kakalimutan, no? Na uminom ng vitamins.
0: Yan.
1: Di ba? Lalo kailangan na sa mga
0: yan
1: kaagapay nating sakitin, mabilis, alam mo yung pag nagbabago yung weather, nagbabago din yung ano.
0: Present.
1: Hindi na pala ako lalayo. No? Yung kaharap ko na pala yung kailangan ko paalahanan.
0: Oh,
1: no?
0: Oh.
1: Pero yun nga, kaagapay, dala-dala din kayo ng vitamins kasi nga uso sa panahon ngayon ang sakit. At kung meron man kayong hindi nararamdaman, no, or nararamdaman na hindi maganda, haba, baka God is reminding you na magpahinga.
0: Oo,
1: diba? Take a pause and break. Huwag natin yan ipagkait sa ating mga sarili, no? Kasi as much as we want, no, na magpursige, magpush, gaya magdrive, eh kailangan din natin magpahinga. Diba? Kailangan natin ipahinga ang ating mga sarili. And speaking of pahinga, kung ikaw ay naka siesta mode. Ayan. Pero sana hindi. Samahan mo kami ngayon.
0: Yeah, oh,
1: huwag kayo matulog.
0: Yes, yes.
1: Ayan, kaagapay. Muli ako po si Absidy Ferrer Tabo at makakasama mo kami ni Wen ngayong Wednesday Love hanggang 4 ng hapon. Kaya huwag po kayo matutulog, ha. Huwag niyo kami tutulugan.
0: Kaagapay, samahan mo kami, ha, sa susunod na isang oras. Curious ako, kaagapay, kapag ganito pabago-bago ang panahon, ilang beses mo na kayang pinabalik-balik ang sinampay? Kayo ba, pag ikaw ba, kayo ba'y naglalaba?
1: Oo, naglalaba.
0: Sinasampay niyo pa rin ba sa ano?
1: Oo naman.
0: Traditional sa sikat ng araw.
1: Oo naman.
0: Iba
1: at
0: pa rin
1: nakakatuwa
0: eh, no?
1: Nga eh. Oo, mas nakakatuwa kapag talagang mainit yung panahon. Kasi iba talaga yung tuyo na tinuyo ng ano, init ng araw.
0: Yan.
1: Compared dun sa mga artificial, yung dryer lang.
0: Oo.
1: Hindi masyadong fresh.
0: Yan, tama yan. Kaya curious ako kapag ganitong pabago-bago yung panahon natin.
1: Oo. Ako,
0: alam natin, pag nakakita tayo ng mga maliliit na patak ng ulan, tatakbo na agad tayo sa sampay.
1: Oo, diba? Hindi mo alam kung saan mo siya ikukubli. Pero yun nga eh, kaagapay. Kaya nga nabuhay ang mga dryer, no?
0: Oo, diba?
1: It comes in handy
0: dryer
1: talaga na may dryer tayo.
0: Oo, totoo naman talaga yan. Eh, kaagapay, sabi nga ni Ab kanina, eh, kung ikaw ay may karamdaman ngayon, na we pray for healing sa mga nakakaramdam ng hindi kaaya-ayang pakiramdam,
1: yes,
0: sa mga kanilang mga katawan, siguro pause for a break muna at magpahinga. Ayan, at uminom ng gamot kung kinakailangan.
1: Totoo.
0: Diba? Eh, bago pa man tayo mapunta sa kung saan, binabati natin, happy listening sa mga nakikinig sa kanilang mga PM Radio. Kaagapay, kung ikaw ay nakikinig din sa ating online streaming through febc.ph, sabayan din tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio, at sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Grabe, growing ang ating community dyan sa YouTube with a total of 54,200
1: wow
0: subscribers. Kagapay, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel, ha, i-search mo lang sa YouTube ang 702 DZAS FEBC Radio TV, yung may icon ng DZAS at merong more than 54,000 subscribers hit the subscribe button at ang notification bell na makikita sa tabi niyan para ikaw ay laging notified every single time na tayo ay live na napapakinggan dyan sa ating YouTube account.
1: Yes, ang galing naman. Kabisado-kabisado mo yung mga dapat ipaalala sa ating mga listener. No? Hindi lang i-follow, no? Huwag lang din i-click yung like. I-click nyo na din yung notification bell.
0: Yes, yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Para hindi kayo mahuhuli sa mga updates ng inyong agapay.
0: As a vlogger.
1: Na, no?
0: Narinig ko lang sa mga vloggers yun.
1: Diba? Kaya nga eh, yun nga yung napansin ko. Mm-hmm. At syempre, plug na rin natin ang ating 702DZAS mobile app.
0: Yan.
1: Dahil isa rin yung kapamaraanan, kaagapay, para naman updated ka, no? Hindi ka mahuhuli sa mga programs na hatid ng 702DZAS. At ang kinagandahan yan, 24/7 ninyo ma-access yan. As long as meron po kayong internet connection, may data po kayo, or wifi, diba? Kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi, iyan, hanggang madaling araw,
0: yan,
1: pwede kayong makinig dyan. Kaya i-download nyo na yan sa Google Play Store or sa Apple App Store. Libre lamang po yan.
0: Grabe. Dito nga, chine-check ko sa ating mobile app. Meron tayong total of 36 listeners sa ating 702DZAS mobile app. Mm-hmm. Available to kaagapay both sa Google Play Store and Apple App Store. So yan, ginawa na natin lahat ng kaparaanan para ma-reach ang ating mga kaagapay. Kaya naman nagpapasalamat kami dahil kasama ka namin for more than 78 years.
1: Yes,
0: diba?
1: Grabe. No? Imagine, wala pa tayo sa mundo nun.
0: Mm.
1: At talagang itinatag na, nilagay na ng Lord itong ministeryo ng FEBC. At talaga nagpapatuloy lang ito sa kanyang lakas.
0: Mm.
1: Diba? At nandun tayo sa mission na maiparating ang gospel of Christ, syempre until all have heard, diba?
0: Ayan.
1: To communicate Christ in our world, diba? Ayan. At yun nga, bueno, tulad na nabanggit mo earlier, nasa kalahati na tayo ng July.
0: Mm.
1: Grabe, no? Parang kakasimula lang ng
0: parang
1: July nung nakaraan.
0: Ang bilis mo ng July ngayon, no?
1: Yung mga buwan ngayon, parang ang bibilis.
0: Ang bibilis nila.
1: Oo. Naalala mo ba nung bata pa tayo, di ba parang napakatagal ng isang buwan.
0: Yes.
1: Tapos natatandaan ko dati, pag Christmas party or kaya magbabakasyon, nag-iiyakan pa kami ng mga kaklasik ng elementary.
0: Bakit?
1: Nakala mo naman, di ba, na isang taon kami hindi magkikita. Eh, parang dalawang buwan lang naman yung bakasyon natin. Diba?
0: Grabe yung attachment, no? Tapos nakakatawa pa, magkapitbahay lang.
1: Nakala mo magwawalay ng napakatagal, no? Pero ngayon, na adults na tayo, tapos talaga ang dami nating ganap, kaliwat kanan, hindi nga natin namamalayan, no? Napakabilis na ng mga buwan. At yun nga, nasa half na rin tayo ng year 2026.
0: Kamusta, Aba? Yung first half ng 2026.
1: Ayun.
0: Ng isang MCD Ferrer Tabua.
1: Ayun. Paano ba? By God's grace. Oh, by God's grace, ito, nagpapatuloy pa rin tayo, diba? Pero yun nga eh, nakakatawa lang kasi syempre, 'di ba, pag unang buwan ng mga taon, 'di ba? Kunyari January, nandiyan yung mga goals mo na magbabawas ka na sana sa sugar, medyo babawas-bawasan mo na yung kanin mo para at least 'di ba, makapag alam mo, mabawasan mo lang yung weight mo kahit papaano. Pero hindi eh. Isa yung sa mga bagay na hindi ko napanindigan.
0: Ay naku, bakit parang nagbabawasan yung mga listeners natin dito sa live streaming? Parang ayaw nyo yung narinig yung sinasabi ni Ab.
1: Feeling ko guilty rin. Ang iba.
0: Balik na lang daw sila pagkatapos.
1: Pag hindi na ganito ang usapan. Pero ikaw, Wen, kumusta? Ang iyong, so far, ang iyong kalahating taon. Kalahating taon.
0: halfway of the year. Nabanggit mo nga ito sa Circle of Care na meeting kanina. Na halfway of the year 2026, napakadaming transition.
1: Yes.
0: Sa aking life, of course, sa aking civil status.
1: Oo, diba?
0: Unang-una sa lahat. At yung mga paglipat din ng mga team as far as our work here dito sa 702DZAS is concerned. So may mga bago tayong season na pinasok ngayong early part of 2026. And honestly speaking, kaagapay, it's a bit overwhelming, lalo kapag sabay-sabay na nangyayari itong mga transitions na to. Mm-hmm. Pero I was reminded dun sa sinabi ni Pastor Ronald Liobrera kanina sa aming COC na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran na noon na tayo ay challenge sa mga maliliit na bagay, diba? Ay the same God na ating pinaglilingkuran sa mga bagong bagay na ating, sa mga bagong endeavors na ating pinapasok at nilalagay tayo ng Panginoon. So yun, I am very at peace right now knowing na patuloy naman tayong sustain ng Lord kung yes. saan niya hahayaang itapak ang ating mga paa, di ba? Mm-hmm. So kaagapay, kung ikaw ay overwhelmed sa mga pinagdaraan, mga kaganapan sa iyong buhay ngayong unang bahagi o unang part ng taong 2026, huwag mong kalimutan na kasama mo ang Panginoon sa journey mo, sa bawat hakbang na iyong tinatahak, di ba?
1: Totoo yan, no? Napaka-comforting truth naman nung sinabi ni Pastor Ronald, no? The same God na sumama sa atin noon is the same God na sasama rin sa atin sa mga panibagong yugto pa ng ating buhay. At yun talaga yung assurance na meron tayo at ating pangahawakan dapat. Diba? At yun nga, kaagapay prayer namin, no? Na kayo ay nasa maayos na kalagayan at ang bawat isa ay maglaan, no, ng panahon to make the most of the days, yeah. 'Di ba? Na kung nasan tayo ngayon at sa mga paparating pang mga araw, no, wag nating i-take for granted 'yung mga araw na 'yan, 'di ba? And for some of us, siguro naging fruitful na agad ang first half ng taong 2026, edi aba, 'di ba? It is something to be thankful for, 'di ba? At talagang marapat na i-celebrate kasi ano 'yan, dito man makikita yung faithfulness, 'di ba? Faithfulness ng Panginoon noon, ngayon, hanggang bukas, magpakailanman, 'di ba? Kaya, ayan, celebrate small wins. Kahit gaano ba 'yan kaliit or kalaki, marapat na ipagpasalamat 'yan at ipag-celebrate. Diba?
0: Kaya naman kaagapay, hayaan mong marinig to sa galing sa amin, na proud na proud kami sa iyo at sa mga small achievements na iyong nagagawa sa iyong buhay. Kaya naman ikaw ay maging proud din sa sarili mo dahil you made it happen and you made it happen together with God. Para naman sa iba, baka naging extra challenging ang unang kalahati ng taong ito, reminder for us na laban lang kaagapay. Every day is a brand new day for us to rise again and do better. Diba? Ang mercy and grace naman ng ating Panginoon ay palaging brand new every single morning we wake up. Diba? Mm-hmm. Kaya naman kaagapay, rise up and be reminded and know that the Lord is for you.
1: Amen. Amen to that. At yun nga, when, no, kanina nabanggit natin na July. July ngayong buwan. Ngayong buwan.
0: Yes.
1: Kumbaga ngayon ay July. At syempre, meron tayong alam na sineselebrate tuwing July sa mga schools. Syempre, lahat tayo napagdaanan yan. At minsan, nakapag-costume tayo na tayo'y isang patol. Kangkong, papaya.
0: Paano yung pangkong? Kagapay, nag-costume ka ba nung nutrition month na kangkong? Pag nagko-costume ba na kangkong na gulay sa nutrition month, isang bugkus ba?
1: Ang hirap naman kung isang ano ka lang, isang dahon ka lang.
0: Ang funny nung kangkong.
1: Yung kasi una ko naalala Pero yun nga, nabanggit mo na, nutrition month.
0: Yan.
1: Ang ating ino-observe tuwing ngayong July. Yeah. At kaagapay, yun. Gaya nga nang nasabi namin kanina, minsan bang nagsuot ka ng costume ng mga gulay, mga fruits, di ba? No? At magandang reminder din ang celebration na ito kasi, syempre, paalala sa atin. Diba? Ito yung kailangan talaga nating araw-araw na ipaalala sa ating sarili, no? Na kumain tayo ng tama, no? At i-maintain natin ang healthy lifestyle. Ayan, grabe, tamang-tama tayo for today's video.
0: Nako, nakita ko yung kaagapay natin nagluluto ngayon ng instant noodles. Ini-stop niya.
1: Napatigil siya, no? Iinom pa, ano pala siya, magsisip pa lang siya doon sa soft drinks niya. Na-realize siya, ay, humina pala. Anyway, ayan, bago pa man tayo, no, kunasan man tayo kaagapay, yan nga, may kinalaman dyan ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Hindi about gulay, ha?
0: Baka hindi about gulay, yes.
1: About pagiging healthy. Ayan, dahil napakaganda na ating question of the day. At ano ba to? When?
0: Ito nga, kaagapay, speaking of healthy, gusto naming malaman galing sa'yo, share mo na ang iyong kasagutan sa ating tanong na, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka?
1: Ayun, ang smooth pala, no? Ang smooth lang, diba? Smooth healthy lang, nutrition month, being healthy.
0: You see the connection?
1: Oo.
0: It's connecting.
1: Oo, ngayon, aalamin natin kung paano mo masasabi na nasa healthy relationship ka. So, kaagapay, iwan mo ang iyong pangmalakasang sagot sa aming pangmalakasang question of the day. Ulitin lang natin. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
0: Gusto kong hindi nagpapatalo dito si Kuya Vincent Garcia sa ating comment section. Sabi niya dito, kagabi, ang ulam nila ay bahay kubo, pinakbet.
1: Wow!
0: Hindi na kontento sa isang gulay.
1: Oo, di ba? Pinaghalo-halo niya.
0: Pinaghalo-halo. Lahat-lahat kasama doon.
1: No? Oo, panalo.
0: Panalo.
1: Pero ako gusto, mas gusto ko ang chop suey.
0: Ako din. Oo,
1: di ba? Lalo na pag may mini corn ay panalo.
0: Ah, gusto ko yung mini corn.
1: Mini corn, hindi ko alam tawag. May tawag ba doon? Particular, in particular?
0: Mais.
1: Ayun. Basta yung maliit na.
0: Basta yung maliit. Anyway, kaagapay, bago pa tayo mapunta sa kung anong pagkain at ulam yan.
1: Yes.
0: Again, ating question of the day. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Reminder lang kaagapay na all forms of relationships naman ito. Sa panahon kasi ngayon, maraming standards ang nakikita natin, especially online sa social media tungkol sa love and relationships. Mm-hmm. Alin nga ba sa ating mga nakikita ang totoo? Lahat to, o lahat ng magiging sagot nyo sa ating question of the day ay welcome. Kaya naman, sagot na, paano mo nasabi o masasabing nasa healthy relationship ka? In the meantime, magbe-break lang tayo real quick. Sa mga nakatutok sa radyo, stay put lang kayo dyan at pakinggan ang hininda naming awitin to remind you of God's amazing love. Dyan ka na kaagapay, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: At kayo pa rin ay nakatuned in dito nga sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang magandang awiti mula sa Papuri 24 entitled Sukdulang Pag-ibig.
1: Yes, at meron tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? So yan, patuloy ang encouragement namin sa inyo mga kaagapay. Iwan nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: At earlier this morning, pinost na natin yung ating question of the day sa ating Facebook page. At meron tayo dito mga ilan-ilan na nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Once again, sa katanungang, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Unang-una na, si Kuya Jasper Bautista, sabi niya dito, relationship siguro, I guess, ni Kuya Jasper with his mom and with God always. Ang siguro ang priority, ang tinutukoy dito ni Kuya Jasper para ma-inspire at ma-guide si Kuya Jasper sa tamang direksyon sa buhay. So I guess ang pinapriority ni Kuya Jasper nga ay ang relationship niya, una with God and pangalawa ay with kanyang nanay.
1: Ayun. Thank you so
0: much. Thank you, Jasper.
1: At ito, galing kay Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, nasa healthy relationship siya. Or, nasa healthy relationship ka if Jesus Christ is the center of the relationship. Ay, oo naman.
0: Yes.
1: Totoo po yan. Definitely
0: sa lahat
1: agree.
0: Sa relationship, o ba? Oo. Sa romantic, di ba?
1: Oo, totoo yan. Yeah, thank you so much, Kuya Vincent.
0: Si Alcor, ano to, EJF.
1: Ayun. Ayan.
0: Sabi niya dito, si Ate Alcor, me and my husband and my good children here, sila daw ay masaya at malusog ang kanilang family. Kasama si God at ang kanyang mga apo.
1: Aww.
0: God bless po.
1: Diba? So, kumpletong-kumpleto sila with mga apo pa.
0: Oh, healthy relationship talaga kapag ano, masaya at siguro malusog na din.
1: Diba? Oh. At eto, galing naman kay Briggs Berina. Sabi niya, healthy kung sa kabila ng bagyo sa relasyon ay di matitinag ang pagmamahalan. May hirap at sakit pero magkadaupang palad pa din sa pagpapatuloy. Wow naman, parang vow to.
0: Oo nga.
1: At ang resulta sa iba ay makikita ang pagsama ng Diyos. Kaya nagiging encouragement ang mga pangyayari at Diyos ang pinupuri. Ayan. Parang ang napipicture ko dito sa sagot ni Briggs ay yun nga, yung relasyon ng mag-asawa. Diba? Especially kapag nadadaan ka na sa mga trials ng buhay. Diba? Dati, kung nasanay ka, ikaw lang mag-isa. Wow. Diba? Single ka pa. Diba? Parang hinaharap mo ang mga challenges mag-isa. Yes, syempre kasama natin ang Lord. Pero nakakatuwa lang na in this life, eh, meron ka ng ka-journey. Diba? At yun din yung taong binigay ng Lord sa'yo. Diba? So, ayun lang. Nakakatuwa. Imaginin yung itong sagot ni Briggs.
0: Yes. At nilarawan niya nga yung journey. Na, ayun, na parang journey na hindi kumaga darating ang panahon na meron ka mga storms in life. Diba? Totoo, parang weather natin lang ngayon, di ba? Napaiba-iba. Hindi naman guaranteed talaga na every single day a bed of roses.
1: Ay, oo. Totoo.
0: Ang
1: bed of roses with yung thorns. Kasi
0: hindi kasi nilino na petals
1: natanggal.
0: Lang. Totoo yung kaagapay, di ba? Bed of roses naman siya, pero kasama yung tangkay na may tinik.
1: Oo, hindi po natanggal. Diba? Yes.
0: Nakakatawa yun. Pero totoo, di ba? So, hindi siya guaranteed na parang, kumbaga, parang glitz and glamour, talagang in good times palagi ang relationship. Of course, darating yung mga pagkakataon na matcha-challenge ang relationship na meron ka with someone. Kaya dito papasok yung sinabi ni Kuya Vincent Garcia na dapat ang pinakasentro ng relationship na meron tayo ay ang Panginoong Hesukristo.
1: Yes.
0: Diba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Eto naman, sabi ni Kuya Jonathan Clerigo, "Happy Wednesday. For me, nasa healthy relationship ka if both are open to listen, whether problems man iyan or insights from a devotional material or good news or mayroon man nais itanong without any judgment."
1: Napakaganda. At yan din talaga yung isa sa mga dapat, no, na meron sa isang relasyon. Na you are open or you are free to open up sa iyong partner or kahit sa iyong loved one, sa family mo. And makakasiguro ka or may assurance na there's no judgment. Diba? Kumbaga safe space nyo sila. Diba?
0: In return, dapat siguro ka-absidy, ano, magiging ano rin tayo. Good listener din tayo, di ba? So, kung comfortable man tayo na mag-open up sa ibang tao, eh magkaroon din tayo kaagapay na ng eagerness na pakinggan.
1: Yes.
0: Mga sentiments ng mga taong nakapaligid sa atin. Most especially siguro kapag nanonotice natin na yung taong yun eh hindi naman normally ganun. Na hindi common para sa kanya ang bigla-bigla na lang mag-open up sa mga personal matters sa kanyang buhay. Kung ikaw kaagapa, pinagkatiwalaan ng isang tao sa mga bahagi ng kanyang buhay na hindi niya normally sinishare sa iba, that's something na ano, iti-treasure mo talaga, di ba?
1: Totoo, di ba? Sense dapat nating i-cherish at i-treasure, no? Kung may ganun kang klaseng tao sa buhay mo. At maging ganun ka rin para sa iba, di ba? At ito, sagot naman ni Ate Maricar Loriaga, para sa kanya, masasabi niyang nasa healthy relationship siya kapag si Jesus ang sentro ng relasyon. At syempre, sa pagbabasa din ng Word ni God. At syempre, hindi lang doon nalilimitahan, dapat may application din sa ating pamumuhay. Diba? Nakikita yung ating binabasa. Hindi lang tayo puro basa. May application din.
0: That's right. Naku, importante yan. Kasi syempre, dapat yung mga nababasa natin sa salita ng Diyos, magkaroon ng manifestation sa way of living natin. Actions mo natin yan.
1: Walk the talk.
0: Ayan nga. Exactly. Ito naman, binabati natin si Ate Lulu Jarabes Taplera. Sabi naman ni Ate Tess Dionela Estanislao, "Pinagpalang Wednesday po sa lahat. Para sa akin ay kung tanggap ang pagkatao ng asawa o anak o kahit sino pa, kayang unawain, pinapalampas ang maliliit na issues ng isang relasyon. Sa mag-asawa naman, kasi kasama mong tinanggap ang mga kahinaan ng iyong asawa. Normal lang na may hindi pagkakasunduan. Minsan dahil magkaiba ang pinagmulan at pagpapalaki."
1: Ayun. Oo. At talagang kailangan magkasangga, no? Magkaagapa yung mag-asawa sa ganito. Kasi nga, syempre, hindi talaga madali magpalaki ng anak. Diba? At talagang kailangan, ano sila, team. Diba? With the Lord, syempre, sa tulong ng Panginoon. At ito si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, masasabi niyang nasa healthy relationship siya kapag hindi daw stress at hindi daw toxic. Ayan. So, ano kaya mga indicators?
0: Kaya nga, siguro ang gusto next question of the day natin sa susunod na episode, paano mo manasabing stress ka sa relationship?
1: Baka marami ding sagot, no?
0: Baka maraming sagot, no? Magandang diba? Pag-usapan
1: controversial
0: yan.
1: Controversial yung ganyang mga katanungan.
0: Pero ikaw, Ab, kung ikaw...
1: Sige, pwede naman. Pero,
0: kung ikaw ang tatanungin, siguro, paano mo malalaman na nai-stress ka na sa ano relationship or may mga yun mga stress indicators sa relationship na meron ka.
1: Stress siguro doon ako magpo-focus sa paano ko malalaman kung toxic yung relationship. Kasi 'di ba pag stress parang part naman talaga
0: kahit hindi sa relation. Lahat ng aspeto ng buhay.
1: Sa lahat ng aspeto ng buhay, di ba? Parte ang stress.
0: Mm-mm.
1: Pero pag ito, siguro pag toxic, malalaman ko or masasabi kong toxic ang isang relasyon kapag nako-compromise na yung values mo.
0: Yeah.
1: At higit sa lahat, syempre, kapag nalalayo ka nung relasyon yun kay God. Yun. Kumbaga, alam mo yun.
0: Malinaw na ano yun, ha? Standard yun.
1: Oo. Diba? Hindi na naaayon sa kung paano dinesign ng Lord yung relasyon. Yun. So, dun ko masasabi na, ay, toxic na to.
0: Yes.
1: Hindi na to kalooban ng Lord.
0: Kasi bago ka naman pumasok sa relationship na yun, I'm pretty sure meron ka ng established values sa buhay mo. Mm-hmm. Eh, diba? Na ito yung, kumbaga, pamantayan. Lalim yung
1: pamantayan. Yes.
0: Kung babasihan mo na ito yung mga tama, mm-hmm. Di ba? Ito yung mga hindi tama. At kung pag may pumasok ka sa isang relationship tapos na-notice mo na ay yung tama para sa ay hindi tama para sa akin, bakit parang tama sa kanya, di ba? So parang doon na papasok yung conflict, di ba? Magandang ano yun siguro, sabihin ko naman batayan.
1: Oo.
0: Batayan or kumbaga way of weighing things,
1: yes.
0: Kung nararapat pa bang ipagpatuloy ang relationship na yun despite those differences. Di ba? Oh, di ba? Ang ikli lang ng sagot ni Ate Mercy talaga.
1: Pero ang dami natin take away.
0: Salamat Ate Mercy sa iyong kasagutan. Ito naman si Simonet Ocampo. Kapag umaayon siya sa ipinag-uutos at gabay ng salita ng Panginoon.
1: Ayun. Tama.
0: Thank you po.
1: Agree po. Ito si Ate Lala Pagdanganan. Sabi niya, masasabi daw niya na siya ay nasa healthy relationship kapag meron daw peace and prosperity. Ayan. So, oo nga, no, isa din nga yun sa mga bagay na pwede maging indicator. Pero, syempre, no, sa isang relationship, hindi, gaya na sabi natin kanina, di ba, hindi siya bed of roses.
0: Yeah.
1: Pero bed of roses with thorns.
0: So, at times, nawawala yung peace.
1: Oo. Pero, ang tawag dito, makakasiguro tayo or pwede natin panghawakan yung assurance na yes, there are times na walang peace dun sa isang relasyon, pero ang panghawakan natin yung peace that surpasses all understanding.
0: Yeah.
1: Diba? Ito yung binibigay ng Lord, hindi ito yung binibigay ng estado nyo, ng sitwasyon nyo, ng mga gamit ninyo or material na bagay sa buhay nyo. It is only found or makakamit lang natin yung peace na ganon if we anchor our relationship kay Christ.
0: Tama. Diba? Kasi yung peace that surpasses all understanding, kumbaga, kahit anong nangyayaring kaguluhan sa paligid mo, diba?
1: Yes, so lalo na ngayon. Para may hugot eh.
0: Ito totoo, di ba? Na kahit, ano ba, kabi-kabila na babalitahan nating mga yan sa politika, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Magkakaibang kulay, samahan pa ng mga conflicts na na-encounter natin sa ating trabaho, tapos may mga family problems din tayo.
1: Doon pa lang eh. Diba? Doon pa lang, wala na agad yung peace eh.
0: Nawala
1: diba?
0: Na agad yung peace kasi sobrang overwhelming na mga bagay na ito. Pero yung peace that surpasses understanding, regardless of those situation, alam mo na yung kapanatagan na yung puso ay nanggagaling sa Panginoong Hesukristo.
1: Yes, amen.
0: Yun. Ito naman, sabi ni Ate Len Dizon. Aha, anumang relasyon, mag-asawa o sa mga anak, sa kakaibigan man yan, kapitbahay man yan, kailangan ang sentro ay ang Panginoon.
1: Yun.
0: At pag-ibig, lagi ang mamamayani sa puso ng pamilya, kaibigan at kapwa. Yan, malusog ang lahat ng relasyon kapag meron tayong relasyon sa Panginoon.
1: Yun, amen. At talagang ano eh, maganda rin talaga no kapag mamahalin natin yung mga tao sa paligid natin sa lente ng Panginoon. Kasi kung sa lente natin, ay wala. Hindi natin kaya, 'di ba?
0: Yes.
1: Talagang yung ano lang talaga, yung overflowing love lang ng Diyos na binubuhos niya sa atin. Kaya tayo kaya din natin magmahal. Kaya din natin i-extend yung pagmamahal na 'yon. Diba?
0: Yeah.
1: At ito lang, natatawa lang ako sa sagot ni Ate Marisa Cruz Alcanar. Sabi niya, healthy relationship daw, kapag hindi na stress, ganun yun. Parang linya mo yun. Ganun yun.
0: Ganun yun.
1: Pero yun nga, stress.
0: Oo. Well, siguro, I guess. Pero kasi may tinatawag naman tayo na stress management.
1: Ayun, oo. Kaya siguro nabuhay or nabuo yung stress management. Para matuto tayo, i-navigate ang buhay kasama yung stress. Kasi siguro, nasa pagmamanage din talaga yun eh.
0: Ng stress. Siguro sinasabi doon na inevitable. Inevitable. Hindi na maiwasan na makaka-encounter tayo ng mga stressful situation. Siguro, lalo na kapag may mga bago tayong na-encounter na situation na hindi tayo familiar.
1: Yes.
0: Diba? Unless parang nag-decide ka na kaagapay to remain stagnant.

0: sa atin. So, ito rin, nakakatuwa din sagot na itong
1: ano sabi?
0: Ayan, galing kay James Gideon Tinsay. Mm-hmm. Sabi niya, masasabi niya na nasa healthy relationship na siya. Pag lagi daw pinapakain at nabubusog ka naman.
1: Gideon, di kami naniniwala. So, hindi kami naniniwala sa part na yan. Pero pag gusto mo siyang patunayan,
0: pwede kami ano.
1: Maaari naman nating itest ang iyong teorya.
0: Kung totoo ba.
1: Your thoughts dito sa statement ni Gideon.
0: Sa akin, siguro mas mapapadalas lang yung kain mo.
1: Yan. Mas masarap kasi na merong kasabay kumain
0: someone
1: you love.
0: Totoo. Dati kasi nung ano pa lang kami, boyfriend, girlfriend pa rin kami ng husband ko. Siyempre, di ba, parang hindi naman kayo magkasama. Tapos, para limited lang yung mga napupuntahan ninyo, ganyan. Eh ngayon, magkasama na kayo sa buhay. Yeah. Kumbaga, pwede nyo i-try kung saan-saan. Fast food, restaurant na gusto nyo sabay, alam mo, i-try. At yes, nakakatuwa lang, di ba? Parang, mas nagigihiyang ka na.
1: Yun, that's right.
0: So yun, that's the joy. That's the joy.
1: Siguro hindi lang sa ano pinapakain ka ng ano no ng taong 'yon kasi nililibre ka, 'di ba? Pero the idea of having someone na kasabay mong kumain kahit sa simpleng pagkainan nga lang,
0: 'di ba? Mga fishball, quick ay panalo. Pang merienda, nagugutom na tuloy ako.
1: So 'yun Gideon.
0: Pero 'yun Gideon, pag napadaan ka,
1: yes, bisita ka minsan. Thank you, Gideon, sa pagpapadala ng iyong kasagutan. Sabi naman ni Ara Negad, I guess ito yung ano no, yung parang isa sa mga interested na makasama natin dito sa 702DZAS, si Ara. Sabi niya dito, when there is peace, single daw siya at sabi lang daw yun ng nanay.
0: Ayun. Eh di at least, di ba? Na i-ano niya, na i-communicate or na i-communicate. Ang tawag doon, at least nakita na agad ni Ara na pag may peace, yun ay isa sa healthy indicators na nasa healthy relationship ka. Diba? Peace that surpasses all understanding.
1: Pero siguro, kapag pumasok ka sa relationship tapos na-notice mo na sa pagpasok mo, walang peace.
0: Maraming hurdles. Hadlang.
1: Siguro magandang reminder din sa atin na tayo mismo ang maging tagapagdala, ng mag-uphold,
0: yes,
1: ng peace sa relationship. Mm-hmm. Diba? Kasi may
0: bringer, no?
1: Diba?
0: The bringer of peace. Hadlang.
1: May salita bang bringer? Anyway. yun nga kaagapay sa mga lugar, mga pagkakataon na aware tayo na itong area na to or kapag itong nakausap ko itong taong to, lagi itong galit eh. Lagi itong may sentiment sa buhay, laging may reklamo, laging may complaints, rants, and all that. Maganda, hindi naman sinasabi na huwag ka makipag-relationship dun sa taong yun dahil puro negativities ang naririnig mo mula sa kanya. Magandang makipag-in fact, it's a challenge for us na makipag-relationship doon sa taong yon at maging tagapagdala ng peace doon sa relationship na mabubuo mo together with that person. Who knows, di ba? Mm-hmm. Ikaw ang makapag maging dahilan para ma-open ang kanyang eyes. Di ba? Sa mga areas na hindi niya nanonotice na masyado na pala akong magagalitin, masyado na pala akong maraming run sa buhay.
0: Mm-hmm. Uy, ang gandang reminder niya na kaya isa sa mga bagay din, no? Pag-pray mo, di ba? Mali mo, may kakilala ka, may nakasalubong. Nakasalubong? Bakit?
1: Baka may friend ka, no? Madami kang run sa buhay.
0: Random naman, no? Hindi, ito, kidding aside, baka meron kang family member, yeah, or meron kang kaibigan, may loved one ka na baka ikaw yung gamiting instrumento ng Lord, 'di ba? To bring peace, to bring love doon sa buhay ng taong 'yon, 'di ba? Kaya 'yun, maging open lang tayo sa mga ganung opportunity na binubuksan ng Panginoon, 'di ba?
1: Kasi baka minsan nagiging close-minded na tayo masyado. 'Di ba? At nagkakaroon na tayo ng prejudice towards other people na kapag naka-encounter ako ng magagaliting tao, never ako makikipag-deal sa kanya, 'di ba? Pero pwede tayong gamitin ng Panginoon to help that person,
0: yes,
1: be a better person.

0: him or herself.
1: Yes.
0: Diba?
1: Sino pa yeah. ang next natin?
0: Eto naman, meron pa tayong isa dito sa ating post kaninang umaga. Sabi ni Kuya Gerald Kenneth Potente, para sa kanya, madali. Pero mahirap daw bilang kabataan, lalo na sa larangan ng pag-ibig na madalas daw nauuwi sa away, yan, sa pamilya man yan o sa kaibigan. Sabi niya dito, mula lamang sa Panginoon ang magandang relationship, I guess, ang tinutukoy dito ni Kuya Gerald. At sabi niya, masaya lang dapat. Your thoughts, Ab, dito sa masaya lang dapat.
1: Masaya lang dapat? Hindi.
0: Hindi po ganun. Ideal siya, pero...
1: Ideal siya, pero the reality is hindi laging masaya. Pero nagmamatter kasi na kahit hindi masaya, hindi maayos, or hindi palaging, yun nga, bed of roses without thorns,
0: yan.
1: Is kasama mo pa rin siya. Diba?
0: Oh, I agree kasi. Totoo naman na, alam mo yun, parang, no, hindi po laging masaya.
1: Oo, yung hindi lang siya nandyan for convenience, diba? Kumbaga, kasama mo siya any hurdles ng buhay mo,
0: yes.
1: 'Di ba? Pareho kayong magta-thrive kasama ang Lord, 'di ba?
0: At bukod doon, abi, may parang kapag mas lalong nakikilala mo nga 'yung tao, napapansin mo na 'yung mga pagkakaiba nyo,
1: mm-hmm.
0: at mas nagiging vocal ka na galit ka sa kanya. Na hindi mo gusto yung ganitong ginawa niya.
1: Oo.
0: Diba? And kapag nalagay ka sa sitwasyon na ganun, hindi po siya masaya.
1: No.
0: Hindi siya kasiya-saya. Diba? Mm-hmm. Kainis-inis, mm-hmm. kagalit-galit. Diba? Yun yung mga emotion na mararamdaman mo kapag napunta ka sa mga ganung situation.
1: Mm-hmm. Pero ang kinagandahan naman nun, kapag nasa ganun kayong situation dalawa, pareho kayong napuprun.
0: Yan.
1: Kasi nga, diba, yung marriage, parang ano yan eh. Lifelong pruning yeah. journey.
0: Lifelong pruning journey.
1: Oo, hindi pa siya finish line. Nakala mo natagpuan mo na si the one. Yes, natagpuan mo na. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Diba? Patuloy kayong pinuprune ng Panginoon. Patuloy kayong pinapalago ng Panginoon
0: yeah.
1: sa mga pagdadaanan pa ninyong dalawa. Wow.
0: Right. Nakakatawa yung comment dito ni Kuya Vincent.
1: Ayan, yes guys. Ano ba yan? Sige, basahin mo.
0: Healthy po ba ang relationship kapag gulay ang ulo?
1: Pwede rin. Kasama yan.
0: Depende po kung masarap yung pagkakaluto.
1: Yan talaga magiging healthy ka.
0: Yes.
1: No? Pwede, di ba?
0: Oo, di ba? Siguro magiging healthy siya kapag yung luto naman na ulam na yun. Gulay man yan. Mm. O kahit sabihin na natin iba pang putahe, ay galing dun sa taong minamahal mo at nagmamahal din sa'yo.
1: Yes.
0: Diba?
1: That's the important part, diba? Kahit ano man ang ihanda, ihain, diba? Appreciate
0: it. Yes. Minsan nga, kahit aminado tayo na hindi masarap yung luto niya, talagang, sobrang sarap. Pero masarap yan. Nakikinig kasi si Ella. Masarap yung luto lagi na asawa ko.
1: Ayun. Very good.
0: Palo pag uwi.
1: Lagot ka sabi mo, hindi pala masarap. Ha? Wala ka ulam ngayon.
0: Ang maraming nagpadala na bago pa tayo mapunta sa mangyayari sa akin mamaya. Maraming nagpadala ng sagot. Masahin natin real quick dito lang sa ating ongoing
1: life. Yes.
0: Again, Kagapay, question of the day. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Sino ba ang pwede nating basahin dyan?
1: Ayan, basahin muna natin yung mga bumabati. Yan, si Kuya Vincent Garcia. Umaga daw sa kanila at maaraw malamig.
0: Hello
1: at na nagawa daw siya ng pizza bread for breakfast. Wow naman. At si Rest Valdo, sabi niya, good afternoon. Isang maaliwalas daw na araw. Watching siya from accounting office daw sa LGU. Pura. Ayan. Hello po sa inyo.
0: Yeah, binabati din natin si Ate Helen. Alaurin, good afternoon. Kikinig mula sa Calaguas, Vinzons, Camarines Norte. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Sino pa? Ito naman si Chloe Ramirez. Sabi niya dito, Ab, wala daw kasing ampala yung chop suey kaya gusto mo.
1: Pwede.
0: Pero ang sagot niya sa ating question of the day, siguro daw malalaman na nasa healthy relationship ka kapag nag-grow kayo individually and as a couple.
1: Ayun.
0: At kapag nag-glow ka. Ayan.
1: Ayun. Uy, ang ganda to. Isa to sa magandang indicator, no? Dahil nga, dapat yung, ano, kumbaga, parang kahit, yun nga, nasa marriage or married ka na, hindi siya dapat maging hindrance na mag-grow ka individually. Diba?
0: Akala ko dun sa mag-glow.
1: Pwede rin.
0: Yes.
1: Go, glow, grow. Yeah. Nutrition man tayo.
0: Pasok.
1: Sige, go.
0: Pero dun kasi sa glowing part, di ba? Kapag, alam mo na, sa healthy relationship ka, isa rin, ano, siguro indicator, kapag mas inaalagaan mo yung sarili mo.
1: Ah, yes. Oo. Yung hindi mo nalilimutan yung worth mo. Mas lalo pang ikaw, alam mo yun, napapaalahanan na you are this, kanya.
0: Oo, di ba? You take care of yourself better. Mm-hmm. Why? Kasi, alam mo na merong mag-worry, mag-aalala kapag hindi mo inalagaan yung sarili mo ng mabuti.
1: Yes. Oo. So, yung ganda nun na. Thank you, Ate Chloe.
0: Thank you, Ate Chloe. Marami pa, Ab, oo, na nagpadala
1: si
0: ng
1: Kuya,
0: mga sagutin.
1: Ano, si Kuya Angel Villaflor Gorospe, God bless daw. Maging si Kuya Reynaldo Rentigrado, good PM, watching daw siya sa kanilang bahay. God bless din po. Si Ate Irene Tiu Libres, ayan, nasa Saudi Arabia, nakikinig. Hello po sa inyo.
0: Ayan, happy listening po sa inyo. Ate Faustina, Frankie Habla, basahin lang natin mabilis. Mm-hmm. Si Ate Elisa Del Torre Raffle, nakikinig naman mula sa Cainta, Rizal. Sabi niya, in good health and sa hirap ng buhay na palagi kayong magkasama, may away at bate at magkasama kayong family sa church din daw kapag kayo ay nagsa-Sunday worship. Hello po.
1: Hello po. Si Kuya Federico Termulo Jr. Sabi niya, hello. Ah, healthy. Healthy po ang relationship. Kahit gulay ang ulam, basta may pork. Hindi ba na sagot?
0: Naguluhan ako dun.
1: Di ba pala yun? Pero ito po kabati ng Good PM, si Ate Remy Ibardeloza. Ayan. Hello po sa inyo. Si Emmanuel Barco, sabi niya, when both of you could withstand or outgrow each other's shortcomings and imperfections with patience, that is when you are in a healthy relationship. Further, when both of you learn to yield with what the Lord wants in your relationship.
0: Oh, beautifully yummy. Said, Kuya Emmanuel. Mm-hmm. Ito naman si Akoni, para sa akin, Ate Joy of Dubai na Dubai UAE ang nagpapadala ng kanyang kasagutan. Nakikita sa inyo ang fruit of the spirit. Love, mm-hmm. joy, peace, patience, kindness. Kahit may challenges, may inner peace ka pa rin. Binabati niya ang colorful friends na sina Renzi, Eva, Lai, Melissa, Jean, Aileen, especially kay Mabel Grace Soriano na malapit nang mag-asawa. Ayun. Kay Tito Will. At hello din kay Mama Ila Soriano of Valenzuela, Philippines. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Happy listening po. Ito, last na. Babasahin natin kay Lirsp. Sana basa ba? Tama, basa ko. Lirsp Serrano. Ayan. Sabi niya, malalaman mo nasa healthy relationship ka kapag hindi lang care ang naibibigay, kundi meron ding reverence na naibibigay sa both side. At kung naipapakita ang totoong kayo, yung pagiging makulit, witty, and pabebe. Kasama talaga yun, oo. Oo nga naman, kasi package yan, di ba? Hindi pwedeng, hindi mo to gusto, tas ito.
0: Yeah, correct.
1: Part and parcel. Ayun. Thank you po.
0: Thank you po. Naku, daming nagpadala ng kanilang mga kasagutan at sadyang mabilis ang ating oras. Overall, we can say na bilang mga tao, tayo ay relational beings.
1: Yes.
0: Diba? Mahalaga sa atin that we get to have a good relationship with the people around us. With that, kaagapay, allow us to leave you with a beautiful verse sa Ecclesiastes chapter 4, verse 10. Sabi doon, two are better than one. If either of them falls down, one can help other up. Beautiful verse kaagapay, no? To remind us that relationship is meant to build up and not tear us down.
1: Ayun, napakaganda, no? To build up and not to tear us down. Ayan, maraming salamat mga kaagapay sa pakikipagkwentuhan nyo sa amin ni Wen ngayong hapon. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga sumagot sa ating question of the day. Ayan,
0: thank you
1: so much po. At sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, maging kay Jabez Mancho. At sa ating Bukawe Transmitter Site team, thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcd Ferrer Tabua.
0: When Mark Balatuhan po, and this is Inspirations Unlimited.
1: Bye!
2: Inspirations Unlimited.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Kalabaw lang daw ang tumatanda. Yan ang karaniwang ekspresyon nating mga Pilipino, lalo na sa mga nag-eedad. Pero nagpapatuloy na maging maunlad. Looking young and productive. Hi, magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Halika, balikan natin ang usaping ito at pulutin ang message ni God mula rito.

Kilala mo ba si Brian Johnson? Isa siyang negosyante, tapos sumikat siya sa Amerika bilang founder and chief executive ng isang malaking company sa Beverly Hills. Kilala siya di lang sa kanyang negosyo, sa kanyang influence, kundi sa kanyang sobra at matindi na pag-iwas sa pagtanda. Tinawag siyang biohacker at umuubos lang naman siya ng $2 billion every year o over 123 million every year para sa kanyang maintenance ng kalusugan. Famous siya dahil sa kanyang extreme health routine at sa paghabol sa age niya ng anak niya na 18 years old. So gusto niya at the age of 40 plus ay magmukha pa rin siyang 18. Bukod sa ma-reverse yung kanyang aging, goal rin niya na mabuhay pa hanggang 160 years old. At part ng kanyang extreme health routine ay plasma transfusion, tapos injection ng mga stem cell. At ginawa niya kasi itong negosyo. So meron siyang project na ang pangalan ay Immortals. Ang goal ay personal health and anti-aging protocol, para nga ma-delay ang pag-edad at humaba yung kanilang buhay. Naganda naman ang plano, di ba? Pangalagaan ang katawan at pahabain ang buhay. However, may isang bagay siyang na-miss, and that is to consult God. Kasi ang kanyang perspective, ang pinaniniwalaan niya is, don't die. Meron siyang doktrina na dinevelop at ito nga yung tawag, which operates as a belief system or grand unifying theory of existence, belief system. It elevates the human body to a primary God-like status. Sabi niya sa encouragement niya, goal niya, na baka daw yung kanilang henerasyon ang kauna-unahang batch ng mga tao na hindi mamamatay. Sa unang tingin, maganda ang kanilang plano. Walang masawa sa pag-aalaga sa katawan. Katunayan, turo nga sa atin ng Bible, di ba? Tayo ay templo ng Espiritu Santo, 1 Corinthians 6:19 to 20. So, responsibility natin na alagaan ito sa pamamagitan ng tamang pagkain, exercise, yung pag-maintain, pag-manage ng sarili nating kalusugan, pahinga, disiplina. Pero may mahalagang tanong. Kapag ang layunin ng buhay ay hindi na ang luwalhatiin ng Diyos, kundi talunin ang kamatayan sa sariling kakayahan, ano mangyayari? Pupunta tayo sa paalaala ng Bible sa Genesis 11. It's all about the Tower of Babel. Hindi masama ang paggawa ng tore. Ang naging problema ay ang motibo ng tao. Sabi sa Genesis 11 verse 3, sinabi nila sa isa't isa, tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay. Bricks ang ginamit nila imbis na bato at alkitran ang pinangsemento nila. Sabi nila, tara na, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak sa mundo. Bumaba si Lord para tingnan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao. At sinabi ni Lord, nagkakaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan sa pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila. Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para hindi sila magkaintindihan. So kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city. Tinawag na Babel ang city kasi doon ginulo ni Lord ang mga language ng lahat ng tao. At mula doon, napunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At the Tower of Babel, the people made the mistake of thinking because they ruled God out of their plans. He did not exist nor care. The pursuit ng self-glory
will always distract us from seeking God and His purpose for our lives. The people of Babylon, sa pamamagitan ng leader na ang pangalan ay si Nimrod, they sought to build a tower that would bring glory to themselves. Bakit sa kanilang glory? Gayong alam nilang ang Diyos ang lumalang ng lahat. Kung ito yung natatanging purpose ng buhay natin, to build a lasting society that will exclude Him and will honor man alone, ay hindi talaga ito mamamayagpag. God watched what was happening, and when it had gone too far, He stepped in and He confused their language. Maganda, may unity ang mga tao sa Babel, pero nagkaisa sila para pasikatin ang kanilang mga sarili. Ayun, dun nga nagkamali. They aimed to create a society independent of His influence. Naging corrupt ang kanilang pag-iisip. When in fact, God's ways are always higher than our ways. Yan po'y sinasabi sa Isaiah 55:9. His thoughts are higher than ours. The Tower of Babel illustrates how human can confuse bigness with importance, striving for significance apart from God. Siyempre, nire-represent din ito yung pride natin. Lahat tayo meron yan. The tendency to claim that everything is ours at mga bagay ay gawa mula sa ating mga kamay. We put premium to what our hands can do rather than what God can do. Pero ang pinakamahalaga ay tayo ay maging less and God will be more in our lives. Humility before God is the key to being raised up. Alala po ni James sa 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. It is so much better to have God lift us up than for us to lift ourselves up. Nakakahiya. Ang pagtayo ng sarili mong kingdom is a reminder that it is dangerous. Kasi una sa lahat, wala tayong kingdom. It is dangerous when you seek your own glory and fame without consulting God. Anytime maaari itong mawala. Anytime pwede itong kunin sa'yo. Para kang nagtatayo ng kastilyong buhangin sa buhay. Sabi ng Genesis 11, hindi nila kinonsulta ang Diyos para sila sumikat. Hindi nila hinanap ang kalooban ng Panginoon. Instead, gusto nilang maabot ang langit sa pamamagitan ng sariling talino, sariling technology, sariling kakayahan. At ito rin yung hamon natin sa atin ngayon. May mga ginagawa tayo sa buhay na liban sa kalooban ng Panginoon. We have our dreams. Mga maganda naman pero malayo sa kalooban ng Diyos. Plano na yumaman sa sariling paraan. Mga achievement na ang kapalit ay ang paglayo sa iyong calling. Maaaring malaking pagpapala pero marami sa iyo ang mawawala. Mapanganib din kapag ang mensahe na ng buhay mo ay di ko kailangan ng Diyos kasi kaya ko namang kontrolin ang buhay ko. At sa dami na ng mga iniisip ng Diyos, magpapadagdag pa ba ako? Or itong mindset nga ni Brian Johnson na kaya kong ipagpaliban o talunin ang kayamanan o ang kamatayan. Kaya iba-iba yung ginagawa niyang regimen just to keep himself healthy at pahabain ang kanyang buhay. Ginagawa niya ang lahat at tinutulungan niya ang ibang tao. Kaya nga niya ito tinawag na negosyo. Negosyo at pagpapatunay sa Diyos na kaya nating kontrolin ang buhay.
Ang lesson dito ay hindi yung huwag magpa-check up o huwag alagaan ang katawan. Actually, gusto naman ng Diyos na maging mabuting steward tayo ng ating mga health. But the question is, saan nga ba nakasandal ang ating pag-asa? Kung nakasandal yung pananampalataya natin sa pera, sa stability, sa kasikatan, sa kalusugan, lahat yan nawawala. We have known several people na bumagsak ang negosyo, nawala ng career, nagkaroon ng karamdaman. Lahat yan hindi mapanghahawakan. At ang pangako naman ng Diyos, sasamahan niya tayo hanggang dulo, hanggang sa tayo'y tumanda, hanggang sa tayo ay magkasakit. Kasama na nga rito ang buhay na walang hanggan.

Mas mahalaga ang kalagayan ng ating kaluluwa. Mas maganda na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na meron po kami. Sa pagpapaalala po ninyo sa amin na ito po ay hiram lamang at hindi po kami permanente sa mundo. Marami po kaming plano pero mas mataas po ang sa inyo. That's why, Lord, we ask for your grace na gabayan niyo po kami at ng karunungan upang paano namin gugulin ang bawat minuto ng aming buhay. Sa haba na po ng aming nilakad dito po sa mundo, marami po ang nagsasabi sa amin, mabilis ang takbo ng oras. And so, Lord, teach us how to manage our time well, to be good stewards of every minute that you have given us to live on earth. Thank you, Lord, for making us realize na ang dapat naming panampalatayanan na ikaw at itaas sa aming buhay. Ang pinakamahabang buhay na kasama ka ay nananatili sa pangalan mo, Panginoon. Ang buhay na nakay Kristo, ang buhay na mayroon pong pangakong walang hanggan sa tulong po ninyo, aming Ama. Yan po ang lagi naming panghahawakan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa mundo ngayon na marami ang ayaw tumanda, natatakot tumanda. Kaya as much as we could, diba, dinidelay, nire-retard ang aging para manatiling maganda, manatiling bata. Pero maganda rin na panghawakan natin ang pangako sa Isaiah 46:4. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. Di natin kayang pigilan ang oras, yung katawan natin humihina yan unti-unti. Ngunit ang espiritu na maaaring lalong lumago at lalong lumakas sa tulong ni Kristo at habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng ating buhay sa biological age o haba ng ating buhay or length. Sinusukat ito sa quality na meron tayo. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaagapay at tandaan mo, hindi kahihiyan ang pag-edad. Ito ay paalala ng katapatan ng Diyos na sa bawat taon, iniingatan ka ng Panginoon. Maraming salamat at hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Ki Huang Tai lo, Gao Tiong Xiu Zuo a. Kinali bo ho lang ki gao hui a.
3: Wo po bin lo, de lao di chu lai xiu xi.
2: Kinali de jiao gu chu lai lang o. Bo ho lang chu men a.
3: 不出门, 想看可以敬拜主会 DZAS702 每周日中午12点半 为你播放闽南话空中崇拜节目 无论你人在哪里 拢通用熟悉的乡音 甲兄弟姊妹同心敬拜 同享这份安宁甲力量 信邀你甲你家人挚友 一同调频收听 每周日中午12点半 锁定 DZAS702 闽南话空中崇拜。
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GZAM 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Magandang babae sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin sa ating Women Empowerment ng Family Matters. At syempre kahit Women Empowerment ito, pati ang mga men na i-empower. So good morning sa mga kasama namin dyan sa Pilipinas. Happy Wednesday po. Ito po ang inyong programang Family Matters. Nakatutok ka pa rin sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio at TV, agapay ng sambayanan. Sa mga ka-tune in pa lang, isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at syempre po kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa mga naka-tune in, tayo napapakinggan via live streaming sa 702DZS Radio or sa inyong mobile app. Sa mga hindi pa kami nakikita ng aking kasamang guest co-host ngayon, ay pwede ka namang pumunta sa YouTube or sa Facebook. Hanapin lang ang 702 DZAS FEBC Radio sa YouTube channel. By the way ha, huwag nating kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa aming channel. Ako pa rin po ang inyong Wednesday, Aveline Garcia. At syempre, makakasama natin ang aking good friend, no? Isa po itong nagsimula sa pag-susubaybay sa atin dito sa Family Matters. Nakasama ko sa Proverbs 31. Ngayon ay talagang matinding taga-suporta ng ating mga ministeryo. Isang kaibigan at walang iba kundi napakaganda ng puso, Miss Cleo Alfonso. Hello, Miss Cleo!
6: Hello! Magandang umaga po at binabati ko po kayong lahat ng isang magandang umaga, magandang gabi, kung saan man parte ng mundo. At sa lahat-lahat ng mga nanonood, nakikinig, salamat. Salamat din, Sister Abilene, for inviting me here.
5: Yes, it's an honor, always, no, an honor na makasama ka dito sa ating Family Matters Women Empowerment. At syempre, siguro bago natin sabihin yung ating topic ngayon, no, napakaganda ng ating topic, papasok muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano, kung meron ka dyang Filipino version, babasahin natin yung Book of James, no, chapter 1, verse 5. Sa magandang balita, Biblia, yan ay Santiago 1, versikulo 5. So siguro basahin ko lang yung ating Bible verse sa English. Napakaganda, no? Actually, memoriado. Memoriado ng marami ito sa atin. Ano? Sabi po dyan sa James chapter 1, verse 5, a beautiful, beautiful verse. Sabi po dyan, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Ano, napakaganda, no? Kung sino daw po ang nagkukulang. Ano sa magandang balita Biblia yan, Sister Cleo?
6: Sa magandang balita Biblia, chapter ano?
5: 1, verse 5. Oo, Santiago.
6: Santiago, okay.
5: Oo, yan may Book of James, no? Ang ganda sa English version, no? Pero sa Filipino, napakaganda. Ano yan sa Filipino version?
6: Santiago 1.
5: Oo. Napakaganda niyan. Sabi niya, kung sino man daw sino ang kulang? yung medyo may kulang, no? Lahat naman tayo nagkukulang, ano? Kung sino daw po ang may kulang, anong gagawin, Sister Cleo? Sino daw ang kulang sa karunungan? Anong pwedeng gawin?
6: Yes, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ganda.
5: Ay, ang ganda, di ba?
6: Ganda, yes!
5: Oo, kung sino man daw ang kulang, eh tayo naman po talaga, eh, nagkukulang, di ba? Kaya nga kung sino man daw, if any one of you lacks wisdom or karunungan, no? Huwag ka nang bumili. Huwag ka nang maghanap pa ng kung saan-saan pa. No, tayo daw po ay humingi lamang, no? Humingi lang sa Diyos at tayo po ay bibiyayaan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi daw nanunumbat. Hindi yung, 'di ba, yung karamihan pagka binigyan, oh, binigyan kita, ha? Binigyan kita, pero ito walang panunumbat ang Panginoon, 'di ba? Napakaganda ng ating Bible verse ngayon. Sister Cleo, marami tayo, no? Marami po tayong mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan natin ng karunungan. Paano ka natutulungan itong Bible verse na ito?
6: Ay naku, napakaganda nito, sis. Talagang ano, hindi mo na kailangan ibilin sa Shopee, hindi mo na kailangan ibilin sa Lazada. Di ba? Talagang ang Diyos, napaka-generous niya. Talagang lumapit lang tayo sa Kanya. At lahat ng kailangan natin, na kay Jesus na. Amen. Diba? Lahat.
5: Oo. Kumbaga, hindi mo na kailangan talagang bumili, no? Or mag-order. Talagang nasa Panginoon talaga natin lamang ito.
6: Yes.
5: At alam mo, ang topic natin ngayon ay wise choices, blessed lives, no? Kapag ka daw maganda po yung choices natin or wise ang ating choices, magkakaroon tayo ng blessed na buhay, no? At marami pong mga tao na nagkakamali sa decision, no? They're actually committing wrong decisions. And bakit kaya? So ngayong araw na to ay magbibigay kami ng walong dahilan kung bakit tayo nagkakamali sa ating mga decision or parang hindi naman siguro nagkakamali or probably paano ba tayo gumagawa ng desisyon? What do people use in making decisions? Kasi nga, dito po sa akin pong inaaral, no, pag-uusapan po natin, napakahalaga po nito, eh, no? Araw-araw kasi we make decisions. Maaring maliit, maaring malaki, di ba? Pagising po pa lang sa umaga, gumagawa ka na ng desisyon, eh. Babangon ba ako o hindi? Isusnus ko ba yung alarm o hindi? That's decision. And ayon sa pag-aaral, we're actually making thousands and thousands of decisions every day. At hindi lamang yan, no? Minsan, ngayon, nagde-decide na tayo. No? Ngayon, nag-decide ka ng makinig. Kami ni Sister Cleo dito, nagde-decide din kami ano bang sasabihin namin? Ano bang bibitawan naming salita? So, we're actually making decisions every minute, every second of our life. Lives, diba? And araw-araw gumagawa tayo ng decision from what we say, what we do, or where we go. Ano ba yung sasabihin natin? Ano ba yung gagawin natin? Ano ba isusuot natin? Diba? Those are the things, no? Maliit man o malaki. Pero ang nakakalungkot po, maraming desisyon ang nauuwi sa pagsisisi. Or tawag natin dito, regret, no? So there's so many situations wherein nagsisisi tayo, di ba? At nagkakaroon tayo ng pain, nagkakaroon ng broken relationships, no? Bakit? Anong dahilan? No, and today we will enumerate, no, ano ba yung 8 major reasons why people make wrong decisions. Ano ba yung dahilan bakit nakakagawa ang tao ng hindi tamang desisyon? At i-explain po namin ito isa-isa and magbibigay po kami ng mga biblical verses, no, na magsusuporta dito sa mga ito. At susubukan namin na mag-provide ng solution sa bawat wrong reason na meron ang bawat isa. O, Sir Cleo, excited ka na ba dito sa topic?
6: Excited. Ang ganda ng topic.
5: Oo. So, mga kagapay, kumuha na ng ballpen, kumuha na ng papel, because today, we will be doing it one by one. Iisa-isahin po namin, no, itong pong ating topic ngayon na kung bakit ba nakakagawa ng maling desisyon. Kaya ang topic namin ngayon ay wise decisions, no, blessed lives, or why people make wrong decisions. Okay, sige, Sister Cleo, simulan na natin. Ano ba yung unang-unang dahilan kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon?
6: Yes, very common na ito, sis. Number one, the first reason, people make decisions based on speculation or assumption.
5: Ano sa Tagalog yan?
6: Sa Tagalog.
5: Nag-desisyon dahil
6: nag-desisyon
5: sa?
6: Yes. Na hindi naman tama at nag-speculate lang siya. Nag-akala lang, ganun.
5: Nag-akala. Yes, oo, nag-akala. Kaya ang tawag natin dyan ay nag-desisyon dahil sa spekulasyon. Diba?
6: Yes.
5: Nag-desisyon dahil sa spekulasyon. At marami talagang tao na ganyan, ano? They're actually making decisions based on assumptions. That's the reason why nagkakaroon po ng problema sa buhay, no? At ano ang ating Bible verse that will support that? And ano ba ibig sabihin ng decision dahil sa spekulasyon?
6: Yes. Ang ating Bible verse ng number one, Proverbs 18, verse 13.
5: Okay.
6: Okay. He who answers before listening, that is his folly and shame. Can I read it in Tagalog, sis?
5: Sige.
6: Maganda. Maganda yung Tagalog. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. O diba?
5: Correct. Kasi marami tayo, diba? Yes. Merong sinasabi, no? Or meron tayong kausap. Eh, hindi pa natin natatapos, hindi pa niya natatapos yung sinasabi niya, eh, may sasabat na, no? Adederecho ka na. Kaya nga, napakagandang paalala sa atin ito na huwag tayong magdedesisyon nang hindi muna nakikinig at nagsisiyasat, no? Because God wants us to seek wisdom and not guesswork. Hindi tayo dapat nanghuhula. Nangyari na pa sa iyo yan? Or what can you say about that na karamihan, no, kalimitan ay nagagawa ng maraming tao?
6: Yes. Naalala ko, sis, nung mother ko, tapos yung lola, tatay ko, yung halimbawa merong pinag-uusapan, tapos napasabat ako. So napagalitan ako, kasi nga ayaw ng matatanda, yung sumasabat ka sa usapan na hindi naman para sa'yo at hindi mo naman nalalaman.

0: without complete facts. Yun ang speculation. No, gumagawa tayo ng desisyon base sa akala, base sa siguro, or base sa baka ganito. No? And when we decide without the truth, hindi tayo, nag-decide tayo nang hindi natin nalaman yung katotohanan, and what will happen to us? We will walk in confusion. Diba? Mas lalong malilito tayo. And that's the reason why na huwag tayo munang magdesisyon, no, nang hindi tayo nakikinig or hindi tayo nagsisiyasat, no, because God wants us to seek wisdom. Naalala ko yung isang babae, no, na pumasok siya doon sa CR ng lalaki, no, and because of that na-judge na siya na may pinuntahan siyang lalaki doon, di ba? At dahil nakita siya doon, ano ngayon ang naging speculation sa kanya na pag-isipan na siya ng masama? Meron ding isang sitwasyon, ano, hindi ko alam kung nangyari sa inyo to, mga kaagapay, na nakita yung isang lalaki na merong kaakbay na babae, no? At tinawagan ngayon dahil, kumbaga, nag-decide siya na i-report doon sa misis. Eh, yung misis kaibigan niya, no? Ito yung people make decisions based on speculation. So nag-speculate siya, nag-assume siya na palaguyo or other woman ito ng asawa ng kanyang kaibigan. So nag-report na siya at kinuha na niya ng picture na nakatalikod, no? They're actually inaakbayan. Yung palang inaakbayan niya ay kapatid niya na nanggaling sa ibang bansa at sinundo niya sa airport, no? At syempre, kapatid niya, do, inakbayan niya, niyakap niya. And because of that, no, nagdesisyon yung nakakita na mag-report na merong kasamang babae yung asawa mo. Yung asawa, nagdesisyon ding magwala, no? So pagdating sa bahay, no, pagdating ng asawa, wala na po yung misis dahil nag-al sa baluta na dahil makikipaghiwalay na doon sa kanyang asawa because of that photo, no, na nakita na nakatalikod, nakaakbay, nakayakap, kapatid pala noong lalaki. What can you say about this, Miss Cleo, na people make decisions based on speculation?
1: Yes. Ano yun eh, nagiging damage. Nag-damage tuloy yung relasyon. Katulad doon, hindi naman niya alam, hindi naman siya nag-imbestiga. Basta kinuna ng picture, nireport agad. Hindi muna siya, ano, nag-react kagad siya at nagsumbong kagad siya doon sa kaibigan niya. Kailangan nagsisiyasat muna. Aalamin muna natin kung ano yung, ano, kung ano yung pangyayaring yon, kung ano yung mga dahilan na yon. Kagad tayong bigla-bigla. Kasi bigla-bigla eh. Masyado tayong ano yung kumbaga sa ano, parang marites, parang chismosa kagad, di ba?
0: Correct. At hindi lang yun, ano, pati yung misis ay nagdesisyon din. Nag-decide siya na iwanan yung asawa niya without doing anything, no? So what is the solution here? No, ano ba yung pwede nating ibigay na solusyon, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin na nagde-decide based on speculation? What are the solution?
1: Kailangan muna natin na manalangin muna tayo.
0: Yes,
1: pray muna tayo, di ba? Yes,
0: oo.
1: Para oo. Yun yung magiging guide natin. And alam natin na the Lord will surround us with ano, godly counsels, godly mentors, yung mga godly friends. Yes. Kasi yung assumption natin, masyadong unwise. Hindi natin tinitingnan yung ano, yung magiging epekto nun na nadadamage yung relasyon ng ating pamilya, ng mga kaibigan. So, kailangan ano, i-replace natin yon na yung truth na yung mga guesswork. Kailangan i-replace natin talaga ng ano,
0: correct,
1: ng patient listening, yung mga humility, yung mga evaluating before making decisions, yun yun.
0: So gather facts, no? Yes. Ang ganda na sila, pray for discernment, manalangin ka ng discernment bago ka magwala, no? Manalangin ka muna, Lord, ano ba tong nakita ng kaibigan ko, ano? I mean, lalong-lalo na ngayon, usong

0: Puso ang AI, 'di ba, na hindi mo na ngayon malaman kung ano yung totoo, 'di ba, na kayang-kayang kopyahin yung mukha mo, kayang-kayang kopyahin yung boses mo. So pray for discernment, no? Minsan sinisiraan yung kapwa because of that, 'di ba, na parang mapapaniwala ka kasi makikita mo parang kamukhang kamukha. So pray for discernment, gather facts, no? And don't rely on assumption. Huwag kang mag-rely doon sa assumption na inakala mo lang, no? Bakit ganun? I-judge mo na kaagad yung tao because of that, no? And of course, not only that, but ask for wise counsel, no? May counsel. Kaya ang ganda ng sinabi mo kanina, Miss Cleo, na maybe it's about time for you to really ask your mentor or ask your as a counsel na hindi ka basta-basta mag-jump into conclusion, no?
1: Yes.
0: Those are the reasons why a lot of people are making wrong decisions. It's simply because they are acting, they are making decisions based on speculation. At pag yung ang pinairal mo, mamamali ka na ng desisyon, no? So, ayan. Number two, ano naman ang pangalawang ginagamit ng maraming tao kung bakit sila nagkakamali sa desisyon?
1: Yes. Dito, marami talaga. Parang kasama na rin ako dito, si Sabilin. People make decisions based on emotions.
0: Oh.
1: Nagdi-desisyon dahil sa emosyon. Yung paggalit ka, sad ka, or excited, we tend to make impulsive decisions.
0: Ayun, yung parang impulsive, no? Ang bilis mo mag-desisyon. And kaya nga, sabi nga, emotion-driven decisions often lead to regret. Ulitin ko, emotion-driven decision often lead to regret. Yung pagkaganyan, talagang pagsisisihan mo talaga eh, no? Pagkaginawa mo. And then there's a very good Bible verse that will support this. What is that Bible verse that will support that decision based on emotions?
1: Yes. Ang ganda ng ating ano ng ating verse, it's Jeremiah 17 verse 9.
0: Yes.
1: The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
0: Oo, so yung puso daw is deceitful. Kaya nga ang ganda ng paalala ng Proverbs eh. Above all else. Parang lahat na, guard your heart. Ito yung babantayan mo for this is wellspring eh. Kaya nga, do not allow emotions to rule over God's truth. No, kasi pag inalaw mo yon, tatandaan mo yung emotions nagbabago eh. Emotions change but God's word will never change. So never allow your emotions to rule over. No, kasi minsan nagde-decide ka na, nagdududa ka na. Okay, let me give you a classic example and this is a true story, no? Nangyari yan dyan sa Pilipinas, nangyayari rin ito sa ibang bansa. Pero may nangyari dyan sa Pilipinas na it's because nagmamadali siya, no? Nagmamaneho, kinat siya nung isang driver. Sa galit niya, meron siyang sandata, di ba? Meron siyang pumuputok. Alam niyo po, ginamit niya yon. And sometimes, hindi mo alam, kaya pala nagmamadali ito, no? Ang nagmamadali, yung nag-cut sa kanya eh. Kaya pala nagmamadali, meron palang anak na dadalhin sa ospital na nag-aagaw buhay na. So minsan, dahil sa emotion, yung galit mo, no? Ay, pambihira, ano to ah? Nakakalalaki to ah. So naiinis siya kasi kinat siya. Nagmadali, talagang humarurot na lang. Magagalit ka. And because of that, it will lead to regret. Nakapatay ka pa, di ba? And there's a lot of situations no, na nangyayari na nagagalit tayo sa daan, nagre-raise yung ating emosyon. It's simply because pinairal yung ating emosyon. Would you like to add to that, Sister Cleo? And
1: yes.
0: What would be our decision?
1: Yeah, ang ganda nung istorya na talagang ano, yung mga wrong motives, yung wrong desires, yung emosyon natin,
0: yes.
1: It affects our thinking.
0: Uh-oh.
1: Kasi yung heart natin, it represents our inner self, di ba? Kaya yung puso natin, madaling
0: yes.
1: Madeceive.
0: Uh-oh.
1: Sabi nga, Sabi nga ni Jeremiah, correct, the heart is deceitful above all. Siya yung pinaka.
0: Oo.
1: Lahat-lahat na, di ba? So, the heart can deceive us by making wrong choices. Katulad nung sinabi mo, nagputok.
0: Oo.
1: Yun. Hindi niya alam, meron palang agaw buhay dun sa loob. Kaya siya nagmamadali. So, dapat nating bantayan lagi yung puso natin. Kasi nagiging mapusok eh, di ba? Sobrang puso. Pag galit na galit, talagang sumasabog ka na. Talagang wala ka ng ano, pagtitimpi. Ha? Ganon.
0: Exactly. Yeah. Oo. Kasi ano eh, napakadelikado no, no? Kaya meron tayo minsan na umuwi yung bata, no? Umuwi yung anak mong babae at umiiyak at nakita mo, no? At sinabi sa iyo, "Nay, buntis po ako. Nabuntis ako ng classmate ko." Diba? So, ano sasabihin? So, pagka nag-decision ka based on emotions, makikita mo yung mga nangyayari sa pelikula, di ba? Na sinasampal, di ba? Sabi nga ng asawa ko eh, magiging dalawa ang problema mo. Problema mo, number one, buntis ang anak mo. Tama na sana yung problema mong yon at solusyonan nyo na lang yon. Eh, nabuntis na yung anak mo, naglayas pa. No, at hindi mo alam ngayon kung saan mo ngayon hahanapin. Okay na yung nabuntis, I'm not saying tama yung ginawa niya, but the thing is, hindi ka makakaroon ng logical na decision o pag-iisip, no? Rational decision simply because nagwala ka na, naggalit ka na, napagbuhatan mo pa ng kamay yung anak mo. So, what is our suggestion, na solusyon kapag ka dumadating yung punto na nagde-decision lang tao based on emotion? What's the solution, Miss Cleo?
1: Yes, yung solution natin siguro, ano, una, mag-pause muna tayo. Mag-stop muna.
0: Oo.
1: Diba? Katulad nung ano, naalala ko si Sabilin, yung mga matatanda, di ba may balkonahe. Tapos pag yung halimbawa magpapahinga sila, yung upo dun sa parang silyon ba
0: yun? Ugoy-ugoy.
1: Ugoy-ugoy. Ganon. Ano na yun eh, way na yun para sila makapag-isip, para makapagpahinga yung isip. Hindi ba napakaganda nung ganon? Kaya sabi nga, ano eh, pause, stop for a while, and doon lilimiin mo kasi kung ano yung mga decision na dapat mong gawin, and then you pray. It's the best way to pray and ask the leading of the Holy Spirit, ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung ano, kailangan ko ba, Lord, na kalmahin yung puso ko? At
0: yes,
1: talagang ano, di ba? Na kailangan natin ang Lord lang talaga. Seek God's word to guide and lead us into making a wise decision.
0: Tama, no? So kapag nakikita mo na, ikaw na to, na nagde-decision ka na based on emotions, maghulos dili ka kaagapay, no? Sabi nga ni Miss Cleo eh, pause before deciding. Hindi naman ito kailangan mag-decide ka na kaagad eh. Huminga ka muna. Lagi kong sinasabi na kapag ka meron kang hindi magandang na-receive na news, hinga ka muna ng malalim. Count 1 to 10, no? Pause. Count 1 to 10. Sabi nung kaibigan ko, kulang eh kasi galit na galit ako. Gawin mo 20. Pag nahirapan ka, magawin mo ng 30. Sabi, pag galit na galit ka, 100, di ba? And when you pause, malalaman mo mag-iiba eh. Mag-iiba ang heartbeat mo, mag-iiba yung blood pressure mo. So, pause before deciding, bago tayo mag-pause for break, no? Pause before deciding, and then pray first, no? Pray first, kalmahin ang puso, and let God's word guide your feelings, no? Huwag kang magmadali na mag-desisyon. Okay? So napakaganda ng ating ang dami-dami nakikipag-ugnayan sa atin. Mamaya-maya, babalikan ko at babasahin ko yung mga komento ninyo. Pero kagaya ng sinabi namin ni Miss Cleo, kapag ka nag-decision ka based on emotion, mag-pause muna. So, yun ang gagawin namin ngayon. Magpo-pause muna kami. Kasi baka yung iba sa inyo, medyo heightened na ang emotion. Magpo-pause lang tayo for a short break. At makinig tayo sa napakagandang awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album na entitled, Ako Ay Susunod. Magbabalik pa ang Family Matters Women Empowerment Diyan lang kayo.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Siyempre, nagbabalik po ang Family Matters sa Women Empowerment. Kasama ko po, Ms. Cleo Alfonso. Kami po ay nagdi-discuss dito about wise decisions and blessed life, no? At pinag-uusapan po natin ang walong dahilan, no? Kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon. At meron po kami mga suggestions on what you need to do as a solution, no? Kapag tayo po ay napupunta dito sa sitwasyong ito. So, na-discuss natin, Ms. Cleo, kanina, dalawa, no? Ano yung dalawang dahilan kung bakit ang tao ay nakakagawa ng maling desisyon?
2: Yes, number one, people make decisions based on speculation. And number two, people make decisions based on emotions.
1: Ayan, nagde-desisyon dahil sa spekulasyon. Tapos ang isa naman ay sabi natin ito ay nagde-desisyon ng base sa emosyon. Sana naman ay hindi natin magawa yun at meron po kaming mga suggested solution, no? In order for us to avoid that. Pangatlo naman, no? Merong tatlo, pangatlong desisyon. So yung ano naman ito? Bakit minsan mali ito, no? Kala natin tama pero minsan mali. Bakit nagkakamali ang tao? Ms. Cleo, ano yung pangatlong dahilan?
2: Yes, ito yung pangatlong dahilan kaya nagkakamali ang tao na akala nila tama ito. People make decisions based on relationships. Nagde-decision sila dahil sa relasyon.
1: Ayun, kumbaga sometimes, no, ito yung matindi. Minsan, no, nagdi-decision tayo just because or just to please people, no, yeah. O para mapaligaya mo yung tao, yung pamilya mo o yung partners mo kahit na mali. Ayun na, no? Bakit mo inaprubahan 'yan? Eh kulang 'yan sa papeles, eh kumpare ko. O bakit mo binigay yan? Hindi mo pa dapat binigay yung permit na yan kasi kulang siya eh. Ay, kaibigan ko eh. O bakit nauna siya sa linya? Eh, ang haba-haba ng linya eh. Bakit siya'y nauna dyan? Kanina pa ako nakapila dito. Anak ko eh, nanay ko eh, no? So sometimes people namamali tuloy no, ang kanilang desisyon nang dahil sa relasyon. What's your take on this, Ms. Cleo?
2: Ano to? Talagang hindi magandang choice na talagang mag-gain tayo ng approval ng tao. Kasi iniisip natin yung sasabihin ng tao agad eh, di ba? So kailangan, pag yung may pressure, magtiwala ka lang kay Lord. Kasi gagawa naman ng Lord eh, ng tama para sa'yo, di ba? Kaya,
1: oo. Diba? At minsan, parang gagawin mo yung isang bagay kasi natatakot ka dun sa tao.
2: Yes.
1: No? Gagawin mo, magiging false witness ka kasi natatakot ka. Mm-hmm. May Bible verse tayo dyan. Ano yung Bible verse natin that will support that?
2: Yes, supporting decision based. Yes, supporting the decision. Proverbs 29:25. Ang ganda ng Proverbs. Ang daming mapupulo talaga ng mga lessons.
1: Correct. Oo. Yes.
2: And then, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord
1: brings
2: is kept
1: snare.
2: Safe. Yes. Tagalog.
1: Wow! You want me to read the Tagalog?
2: Yes. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba.
1: Yes.
2: Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Very true.
1: Oo, di ba? Kasi minsan napapangunahan tayo ng takot, no? Ay naku, gagawin ko to kasi baka tanggalin ako sa trabaho, no? Kasi kaibigan ko to eh, no? It's actually more on relationship. Pero alam mo ba, kaya pala maraming doktor, kasi marami akong kaibigan doktor. I don't know kung nanonood si Doc Irene tsaka si Doc Kate, nandiyan dyan ba kayo? Marami daw mga doktor na hindi nag-o-opera kapag kaanak nila. no, or tatay nila or nanay nila. Alam mo ba ang dahilan, Miss Cleo, bakit ganun, ano? It's not just in the Philippines but it is worldwide accepted na hindi daw inooperahan ng doktor kapag malapit sa kanila. Bakit?
2: Palagay ko dahil nga dun sa relasyon nila. Yung relasyon nila na yun yung immediate family nila, di ba? So parang choice ka na parang masasaktan ka pag ginagawa mo yon mismo dun sa sarili mong pamilya. Nakakasakit ng loob, di ba? Operahan mo yung pamilya mo. So yun, siguro yun. Makokompromise tuloy sila. Parang ganon.
1: Oo. So parang hindi ka ngayon magiging determined. Yeah. No, to do the right thing, no, during the operation, kasi nisip mo na ko anak ko to eh, di ba? Pero kapag pagka wala kang relasyon, objective ka, you can actually do and make decisions on your own, no?
2: Yes.
1: And dito po siguro ang maganda po dito is choose obedience to God over approval of people. Kaya tayo nakakagawa ng maling desisyon dahil sa relasyon. Like, for example, bakit mo tinulungan yan? Kasi sinuportahan ako niya nung eleksyon. Alam mo yon, bakit mo ginawa yan? Kahit na mali, no? And that's the reason why marami po tayong mga nangyayaring problema sa gobyerno, it's because of utang na loob. It's because of relationship, no? Nagdesisyon ng dahil sa relasyon. And I hope na magkaroon tayo ng tiyatawag nating resolve, no, to do the right thing. Ano ba yung masasuggest mo na solusyon dito sa problemang ito?
2: So, isang magandang solusyon dito, number one, i-shift natin yung focus natin sa Diyos.
1: Oo.
2: Kasi if we trust the Lord,
1: correct,
2: at saka yung complete reliance natin, yung talagang doon natin ibibigay sa Kanya, i-lift natin, i-submit natin kay Lord para magkaroon tayo ng wisdom na nagmumula sa Kanya. At yung social pressure sa labas, hindi mo yun makukuha. So, kailangan i-value natin, talagang pahalagahan natin na ang Diyos above everything. Siya lang talaga.
1: Yes.
2: Diba? Siya lang talaga. Stand firm. If others even disagree with that, stand firm. Kailangan talagang matibay tayo.
1: Kasi siguro, go ahead.
2: Yeah. Itong verse na to, yung binigay sa atin ngayon, yung 29:25, it serves as a warning tsaka yung prescription niya for avoiding
1: bad
2: choices.
1: Hello, go ahead, Miss Cleo.
2: Yes. It go gives ahead. Us warning. Itong ating Proverbs 29, it gives us a warning and a double prescription for avoiding bad decisions.
1: Yes, oo. It's such a beautiful Bible verse, no? Yan yung napakagandang paalala sa atin, no? At ito pa, no? Siguro meron lang akong gustong idagdag dyan. Sabi po dito is ask, tanungin mo yung sarili mo before you make a decision. Does this honor God? Bakit ko papaboran ito dahil sa relasyon, 'di ba? Nakaka-honor ba to kay Lord? Or am I setting a godly boundaries? So when you ask those questions, hindi ka na magfo-fall doon sa you made wrong decision because of relationship. So do not compromise values for relationship. Huwag nating i-compromise yung values na yon sa ating relasyon. At maganda po, no? Maganda pong lagi nating iisipin na we are here, no? And make decisions as wise as we could and ask the Lord, di ba? Sa James chapter 1 verse 5. Pero bago ang lahat, ang dami pong mga nagpapadala po sa atin ng mga pagbate, si Julie Rodriguez nandyan, pwede kayong magpadala ng katanungan. Nora Cabantog, Virginia Ragub, watching from California. God bless po. Ayan, si Abby Dialo, good morning. Julie, happy anniversary, Julie. Si Julie ang may anniversary, ano? Mary Ann Padillo is watching there in Toronto, Canada. No? Sa Canada. Hello, Mary Ann. Nako, yan pa. Oo, Marian, baka para sa iyo to. Huwag magdesisyon ng ayon sa ano ha, sa emosyon. So, ayan, hello daw. Hello, sabi ni Janice Selemar. Mamaya pag-uusapan pa natin yung iba. So, tatlo na yung napag-usapan natin, no? Nagdesisyon dahil sa spekulasyon, nagkakaproblema ang tao diyan. Nagdesisyon dahil sa emosyon. Ang pangatlo, nagdesisyon dahil sa relasyon. Ah, yung pang-apat naman, ano yung dahilan bakit nagkakaproblema ang tao in making decisions?
2: Ito naman yung hindi makapag-desisyon.
1: Go ahead, okay. Ms. Leo. Ano yung pang-apat?
2: Okay. People make decision but not making a decision. Hindi makapag-desisyon.
1: Pag-ingin natin ha, people make decision by not making a decision.
2: Indecisive.
1: Oo, anong ibig sabihin nito? Ano, hindi makapag-desisyon. Ulitin ko ha, yung apat na dahilan kung bakit tayo nagkakamali, it's because people make decision by not making a decision. Kasi tatandaan niyo po, indecision is still a decision. No? Kaya minsan ang tagal na, no? Hindi natin masolusyunan ang isang problema kasi hindi ka nag-decide. So, when you avoid choices or decision, it leads to missed opportunities and spiritual stagnation. If you believe that you need to make a decision, then make a decision. No, wag mo nang patagalin pa. Sabi nga, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Diba? So, but you have to wait for the time, no? You have to wait for the time wherein God is leading you. Meron tayong Bible verse dito sa indecision. Bakit nagkakamali ang ibang tao? Because of indecision. People make decision by not making decision. Tatandaan nyo, decision pa rin yun. What is that Bible verse that will support this, Ms. Cleo?
2: Okay. Sabi ni James 1 verse 8. Adobong
1: Go ahead. Man, what is the Bible verse?
2: Okay. James 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways.
1: Yes. Oo. So, ibig sabihin, if God calls us to walk in faith, not fear. So, indecision. Naalala mo si Peter? Diba?
2: Yes.
1: Nung nakalakad naman siya, sabi niya, Lord, if that is you, no, invite me or call me to walk. Di ba nakapag-walk naman siya? Pero nung huli, nagkaroon siya ng indecisive na siya to believe, di ba? Mm-hmm. So kaya siya nalaglag. So what is the solution for us, no? In making this, kasi minsan meron ka na dapat trabaho, kaagapay, o meron ka na dapat asawa. Indecisive ka eh. Baka naman meron pa ipadala si Lord. Baka naman hindi ito. Sinasabi na sa'yo ni Lord na iyan na eh. Pero nagpatumpik-tumpik ka pa. Or meron ka ng business. Dapat yung business na yan is something that you will do. Pero ayaw mo pa rin. Ayaw mong pasukin because, sige lang. Kasi nagpo-procrastinate ka. No, you don't want to make a decision. So what is the solution so that we will not be double-minded? Go ahead, Ms. Yes. Cleo.
2: Kasi yung double-minded, sis, it's a divided trust in the Lord. Hati yung puso mo. Alanganin, di ba? Sasabihin mo, sinasabi mo, Lord, I trust you. Pero deep inside, pero in case na hindi mo kaya, Lord, kaya ko kontrolin yung sarili ko, di ba? So, talagang ano, yung mga solution natin, ito yung mga may papayo natin doon sa mga tao na talagang nagdo-double-minded. Na dapat ano? Ganito yung gawin nila. Number one, trust God's direction. Be responsible. Merong wise preparation. So kailangan mag-pray ka specifically and then you decide kung ano yung talagang gusto mo. And sabi mo nga, number three, stop procrastinating. Kasi yes. Red flag to eh, no? Diba? Red flag to sa mga nagtitiwala sa Diyos ng lubos-lubos. And then number four, act in faith. Pwede take one step of your surrendered trust.
1: Wow! Take one step of your surrendered trust. That's so beautiful, ano? And tama, Kasi when you are divided, you have double-minded, you don't have a vision because your mind is division. There's division in your vision, di ba? So hindi ka tuloy makakapasok doon sa dapat mong pasukin. So tama yung sinabi mo eh. Trust God's direction, no? Kapag sinabi na ito na, trust God's direction. Decide with prayer. Ang ganda ng binanggit mo, stop procrastinating. No, sinabi na sa iyo na gumising ka na eh. Ande, mamaya na, kaya ko pa, mga 3 oras pa. Diba? So the reason why you lost that opportunity is because nag-procrastinate ka. Na kung babalikan mo, after 5 years ka na palang hindi sumusunod, sana nagawa mo na. Sana nakatapos ka na. Sana naayos mo yung pag-aaral mo. Sana, alam mo, but hindi mo na magagawa because hindi mo na siya ginawa. So para hindi mangyari yan, gawin natin yung advice ni Miss Cleo about trusting God's direction. Ayan. Number 5. Ano naman yung number 5 natin, Miss Cleo? Bakit ba maraming tao ang nagkakamali na gumawa ng desisyon?
2: Yes. So we are now in the 5th reason why people make wrong decisions. People rush to make decisions. Nag-aapura. And remember, hurrying up leads to mistakes.
1: Grabe, no? Totoo yun. Na, ewan ko kung narinig mo yung quotation na haste makes waste. Diba? Haste makes waste. So, yung isa kanina, nagkakamali siya kasi sinabi na ni Lord ayaw niya. Ito naman, hindi pa sinasabi ni Lord, tumatakbo ka na. Diba? So, ito yung nagmamadali ka. No? Hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral. No? Nakita mo yung crush mo. Abe, gusto mong magtana na. Diba? So, people rush to make decisions. Nag-aapurang mag-desisyon. Ay, nako. Nagkakaproblema yan kapag nag-aapura ka. And hurry makes mistakes kapag ikaw ay nagmamadali. Nako, baka magkamali ka. Dahil minsan hindi mo na alam yung hindi mo na alam yung tamang step pero tumakbo ka na, 'di ba? So haste makes waste. Ano pa? Rushing prevents careful thinking and prayer. No, kasi wala, hindi ka na nagkaroon ng panahon para magdasal, hindi ka na nagkaroon ng panahon para mag-isip. Pinairal mo na naman yung pagmamadali, no? Ano ang Bible verse natin dyan, Miss Cleo?
2: Bible verse natin is Ecclesiastes 7:9.
1: Ano yan?
2: Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools.
1: Ayan, nagmamadali, hindi lang sa desisyon, nagmamadali kang nagde-decide kang magalit, di ba? So, hindi rin maganda. By the way, mag-hello lang ako kay Marlene Suarez. Hello, sisters! Rosana Gayas, nanunood din. Ayan, thank you though for greeting, sabi ni Julie. Ayan, at syempre, nanunood sa atin ang Proverbs 31 Women Group. Hello, Proverbs 31 Women. Okay, so, yan, no, do not be hasty in spirit. So, tatandaan po natin, God's timing is always perfect. Nainis ka sa boss mo, nagmadali ka, nag-resign ka na. Eh, hindi pala yan ang will ni God para sa'yo. No? Tatandaan natin, kailangan natin yung gabay ng Diyos. No? Kasi ang paniniwala ko, waiting is always a part of wisdom. When we wait, there's actually wisdom in that. So, tatandaan natin yung balance. Ha? Yung kanina na pag-usapan natin, kaya nagkakamali ang tao because of indecision. Hindi talaga siya nagde-decide. Hindi nga siya nagde-decide manalangin eh. Diba? Ito naman, nagmamadali siyang magdesisyon, kaya siya nadadapa. What is the solution that we can offer to our audience, Miss Cleo?
2: Yes. Yung solution natin, number one, slow down.
1: Hello, Miss Cleo, go ahead.
2: Yes.
1: Ano yung solution natin?
2: Solution natin, yung pinakamaganda.
1: Ayan, medyo nawala yata si Miss Cleo. Andiyan ka pa ba? Ayan.
2: Yes. Can you hear me? Can you hear me now, sis?
1: Okay. Anong solution?
2: Slow down.
1: Yes, ayan, I can hear you.
2: Yes. Kailangan mag-slow down. Kasi yung hurrying up, it leads to mistakes. Maraming pagkakamali, di ba? And then seek God's timing.
1: Yeah.
2: Every opportunity is not required to get your immediate action. Wisdom discerns timing.
1: Correct.
2: Kailangan yung timing. Yung timing ni Lord ang talagang maganda at mabuti. Kasi yung minsan may nagdi-decision tayo, hindi na, tama naman. Pero yung pala wrong timing. Wrong timing ka. Nagtatanim ka, hindi pala yun dapat yung oras na yon. Nagpakasal ka, yung tagulan, tapos hihingin mo, wag sana umulan, tagulan nga eh. Diba? So number 3, think before you act. Do not act too quickly.
1: Oo, tayo, mali, no? Iba, yung iba sa atin, act before they think. Pagkatapos sila mag-act, ay, mali yata. kasi nagmadali ka mag-act.
2: Yes.
1: Oo. Go ahead.
2: And then do not decide under pressure. Choose patience over urgency. Kasi kailangan mo mag-reflect, kailangan mong protektahan yung gagawin mo na talagang decision. Kailangan wag yung because of your emotion, speculation, yung ganyan, yung napag-aralan natin. Kasi yun yung mga time na talagang kailangan natin si Lord.
1: Correct. Ang ganda, no? Nakakailan na tayo? Nakakalima na. No?
2: Lima na,
1: nakakalima
2: yes.
1: Na. People rush to make decisions, yung number 5 natin, nag-aapurang mag-desisyon, kaya nagkakamali. Yung number 6 naman natin, ano yung number 6 na dahilan bakit nagkakamali ang tao sa paggawa ng desisyon?
2: Okay, ang ganda nito sis, yung pang-anim na dahilan. People decide when they are tired. Yung pagod ba? Yung over-fatigue ka na? Because fatigue weakens judgment.
1: Totoo yan, no? Kaya nagkakamali mag-decide. Bakit? Kasi po, tired na. No, that's the reason why ako, pagka meron akong gustong pag-usapan naming mag-asawa, minsan inaantay ko yung umaga. Diba? Inaantay ko yung umaga na naka-rest na, nakatulog na, at least malinaw ang isip, no? Na bago ka mag-desisyon. Kasi minsan sa gabi, parang with all the things that happen during the day, parang medyo hirap na. Pero right timing pa rin. Tama yung sinabi mo eh. Fatigue weakens judgment. By the way, kung may mga katanungan kayo, padala lang kayo ha sa ating pong Facebook at sa ating YouTube channel. Padala lang po tayo. Okay. So, yun no. Ang ganda ng paalala sa atin na fatigue weakens judgment. Pagpagod ka, kaya, di ba yung tatay minsan kapag kinausap ng anak at pagod, naiirita. So we choose convenience instead of wisdom, no? When tired, we choose convenience instead of wisdom. Parang mas madaling magalit, no? Kaysa sa mag-seek ng wisdom. So the long and short of it, ayaw mo na because pagod ka na. And that's the reason why may sabat tayo eh. Kaya meron po tayong, that's the reason why kailangan nating i-honor yung ating Sabat. No? Because hindi pwedeng grind tayo ng grind ng Monday to Sunday, wala na tayong pahinga na kung saan ay magkakaroon tayo ng breathing. What is the Bible verse that will support that? Yung people decide when they are tired.
2: Okay. Ang ganda nito sis, favorite ko to. Isaiah 40:31. Those who wait on the Lord shall renew their strength, and they shall mount with wings like eagles. They shall rest, not be weary, and they shall walk and not faint.
1: Ang ganda!
2: Okay. Tagalog, sis.
1: Oh, Tagalog. Ano sa Tagalog?
2: Yes, ang ganda. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihinan.
1: Yes, that's a beautiful, beautiful Bible verse, Miss Cleo. Ano? Rest is actually a spiritual wisdom. And yes. God restores clarity when we wait on Him, di ba? Alam mo ba yung mga eagles? Yung eagles, kapag ka sila ay napahinga, nagkakaroon sila ng tinatawag na second wind. No, na talagang mas nakakalipad sila, mas nakakalampay nila yung kanilang wings, no? And that's the reason why When you rest, those who wait on the Lord shall renew their strength. So, tatandaan ninyo, rest is not a waste. It's actually a spiritual wisdom because during that time, God will restore the clarity in your mind. So, pagkapagod, ano sabi ni Vic Garcia, pagpagod, magreklamo, magpahinga. Sabi niya, pagod ka lang. Pagod ka lang. So ang solusyon, ipahinga mo lang. Di ba? Magpahinga ka lang and you will gain clarity. So what's the solution when you're tired and you need to make a decision? What's the solution?
2: Ang solution natin, rest before deciding.
1: Go ahead, Miss Cleo. Yan. What's the solution?
2: Okay. Rest before deciding. Kailangan nating magpahinga. Sabi nga ni Sir Vic, kailangan mong magpahinga. Kasi pagod ka lang, kaya ganon, di ba? So, and then avoid big decisions when you feel exhausted or you are deeply, talagang depleted na talaga yung ano mo, yung energy mo. And then pray for strength, sleep, and reflect.
1: Oo, sabi nga ng isang pastor, eh, one of the most spiritual thing though that you can do is to sleep. because when you rest, you're actually giving everything to the Lord. Na Lord, alam ko, ikaw yung bahala. And then I have the faith to believe that you can make way, no? Even if there seems to be no way. So if you're tired, pahinga muna. Sabi nga, pagpagod, huwag magalit. Huwag magreklamo, magpahinga. No? We need that. O, sabi ni Benny, there is no wasting in waiting with God. Sabi naman ni Josephine Uson, good morning. Sabi ni Julie naman, full support ang Proverbs 31 women. Thank you so much po. Maraming salamat. Okay, so that's one of the reasons. Mamaya, raratsyadahin namin ulit yung mga dahilan, no? Kung bakit nagkakamali ang maraming tao in making decisions. It's because of all of those. So number 7, why people make wrong decisions? Ano naman yung number 7? Nako, ito yung pinaka-importante.
2: Yes, ito yung pinaka-importante. This is the second to the last reason.
1: Yes.
2: People make decisions without God's guidance. Walang bendisyon yung decision na ginagawa natin.
1: Ayon, desisyon na walang bendisyon.
2: Bendisyon.
1: Oo. So tatandaan natin po mga kagapay ha, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Ulitin ko, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Tatandaan nyo, there are things that seems right to man. Diba? May mga bagay na tingin nating tama but it leads to death. No, mukhang tama itong gagawin mo pero hindi mo alam papunta na pala yan sa kamatayan. Papunta na pala yan sa masama. So when God is excluded, decisions lack direction and blessing. And we have a Bible verse that will support that. That is actually ang tawag namin dito is Instagrammable Bible verse because memorized ng marami ito, pero sana po ay gagawin natin. What is that Bible verse na para hindi ka maging desisyon na walang bendisyon, what will be the Bible verse that supports that?
2: Yes, the Bible verse is Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Diba? Napaka-famous.
1: Ang ganda.
2: Instagram.
1: Oo. Ano sa Tagalog yan? Sige nga, basahin mo nga sa Tagalog version, Miss Cleo. Oo. Kasi ang ganda niyan eh. Parang, trust in the Lord with all your heart. Hindi niya sinabing, trust in the Lord with some of your heart. Hindi. With all. At alam niyo po, tinignan ko po sa dictionary ang meaning ng all. Ang meaning ng all ay all. So all, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag daw tayong magtiwala sa ating sarili. Ano ba sa Tagalog yan? Sa ating sariling pagkakaintindi. Sige nga, yes. Sister Cleo.
2: Okay, Proverbs 3, 5 to 6. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang ganda!
1: Oh, bakit nga hindi ko na-memorize sa Tagalog yan? Oh, ang ganda-ganda sa Tagalog, di ba? Talagang para daw tayo ay gabayan sa ating tatahakin. So, a decision without prayer, a decision without God is a direction without God, di ba? A decision without prayer, yung pang sumugod ka na lang nang hindi mo na ipanalangin. No? Lord, tatalon ba ako dito? Pag sinabi ni Lord na tatalon ka, mapoprotektahan ka. Pag hindi niya sinabing tumalon ka, baka mabalian ka, di ba? So, wag sana natin gawin yung desisyon na walang bendisyon. Marami pong taong nagpapakasal dahil feel lang nila, trip lang nila. They will go to Las Vegas, they will have this overnight wedding, di ba? So, pupunta doon. At para bang sandaling-sandali, nagpunta lang sila sa drive-thru, di ba? Na yun na magpapakasal. And then, after about 14 hours, ayaw na nila, they will file a divorce. Hindi eh. Kasi that is a decision without prayer. And that is actually a direction without God. So, what is the solution so that we will not enter into the trap of decision without God or without the guidance of God? Miss Cleo?
2: Yes. Ang ganda nito, sis, it calls for a daily surrender talaga. We should pray. Kailangan natin talaga ng manalangin at talagang hingin yung guidance ng Lord. And then seek His will. Kailangan i-align natin yung puso natin. Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin sa oras na yon? And then, talagang kailangan nating mag-dig deeper, read and meditate His word. Hindi yun lang yung basta nakapagbasa ka, tapos-tapos na yung parang ritual. It's not. Kailangan nating i-meditate maigi. Ano ba munguyain natin yung salita ng Diyos na talagang ano ba yung pinapahayag niya para sa atin. And lastly, ask the Lord, what do you want Jesus to do for you, to do?
1: Yes, oo. Minsan nga meron akong binabasa na parang book ng mga maliliit pa yung anak ko. What would Jesus do? So, tama yun. Pray first, seek God's will, read the Bible, ask a question, Lord, what do you want me to do? Ano bang gusto mong gawin ko, Lord? No? At ano ba yung, kung si Jesus, anong gagawin niya dito sa sitwasyon ko? Okay, beautiful, beautiful. And lastly, bago tayo mag-close in prayer, ano yung last na dahilan bakit ang mga tao ay nakakagawa ng masamang desisyon or mali na desisyon?
2: Okay. And this number 8, last natin, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema, walang sistema, at without a clear process, decision become chaotic and emotional.
1: Totoo yan. Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 14 verse 40, ano sabi ng Bible, Miss Cleo?
2: Yes. Let all things be done decently and in order. God, yes, is a God of order and not confusion.
1: Correct. Kaya nga, maganda ang solusyon dyan is mag-create tayo, no? Mag-create tayo ng decision process.
2: Yeah.
1: Ano yon? Pray, think, consult,
2: and decide.
1: So mag-pray muna, di ba? And then pagkatapos mo mag-pray, isipin mo, magnilay-nilay ka sa mga sinabi ng Diyos sa'yo, no? And then consult the Lord properly, no? And then you make a decision. So minsan kailangan natin ng sistema, no? Kung pinapakita sa'yo ng Lord ang wisdom to write the pros and cons. But more than that is the system to know the standard. And our standard is the Bible. That is the standard, no? Pag sinabi ng Bible na give and it will come back to you, that's a standard, no? You make a decision because the Lord is telling you, no? Sinabi sa'yo ng Lord na magbigay ka, maging pagpapala ka dito sa taong ito. So, I think it's about time for us to really put a system. But putting a system means giving also the perspective of the Bible, 'di ba? So isa-isahin lang natin, alternate lang tayo, no? Sabi natin kanina, meron tayong mga kababayan, no? Even kami, tayo na marami tayong mga nagagawang maling desisyon. At itong mga maling desisyon na to ay nagagawa natin nang dahil sa mga dahilang ito, no? Number one, nabanggit namin kanina, people make decision based on speculation. Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. Akala ko, siguro, no? So, wag nating gagawin yon. So, people make decision based on speculation. So, don't do that. Number two, Miss Cleo?
2: People make decisions based on emotions. Yan, ano, yung emotion nila, ang pinapairal nila.
1: Oo. So, nagalit, nagwala. Sa, kaya nga sabi, huwag kang magdidesisyon kapag kahit na masaya ka. No? Kasi baka mali. Mali yung decision mo sa sobrang tuwa mo. Ay, naibigay mo ng lahat. Hindi pala panahon para ibigay mo ang lahat. Diba? Okay. Number, ano na tayo?
2: Number three.
1: Number three. One is people make decision based on relationship, no? Nagdedesisyon dahil sa relasyon, and minsan nakakapag-decide tayo and please people, friends, family or partners even if it's wrong. So make sure that you don't make decision because of relationship. Number four. Ano yung number four?
2: Yes. People make decisions by not making a decision. Hindi makapag-desisyon. In, ano, do ba masyadong ano, indecisive yung hindi niya magawa na mag-desisyon ng sarili. Double-minded man.
1: Oo, double-minded, ano? Kaya nga kinakailangan, tatandaan po ninyo because indecision is actually a decision. No? Kapag hindi ka nag-decide to follow God, eh, decision na rin yun. Ang ganda ng sabi ni Benny, oh, sabi niya, don't make decision but make a godly and timely decision. That's very good. Sabi naman ni Emmy, good AM po, ganda po ng topic para sa akin yan. Sa akin at sa aking anak, pakisama sa prayer na ma-enlighten siya ni Lord sa aming mga maling decision. Ayan, rest is an antidote to exhaustion. Ayan, very good ha, ang ganda-ganda ng feedback mo at yung mga input, Benny. Okay, people make decision by not making a decision. Tama yun, no? So, number five is people rush to make a decision. Kaya nagkakamali, nag-aapura eh. Nag-aapura mag-decide eh. Tatandaan nyo, haste makes way. So, always remember, do not be hasty in spirit. God's timing is always perfect. Waiting is a part of wisdom. Number six, Miss Cleo.
2: Number six, people decide when they are tired. Dapat ano, pahinga muna. Pahinga. Rest and pray and reflect.
1: Correct.
2: Yes.
1: Because always remember, fatigue weakens judgment. Humihina ang ating judgment pag pagod tayo. Sabi nga nung isang preacher na aking napakinggan, ang sabi niya ay, when fatigue sets in, faith walks out. Diba? When fatigue steps in, faith walks out. Nawawala dahil pagod ka na. Okay, number seven, people make decision without God's guidance. Yan ang sinasabi kong desisyon na walang bendisyon. Kaya nagkakamali eh. Walang desisyon, walang bendisyon. So, always remember that when God is excluded decisions, when God is excluded in a decision, eh, naglalak po yan ng direction and blessing. Okay, number eight tayo, Miss Cleo. Ano yung number
2: yes,
1: eight natin?
2: People lack a system in making decisions. Kulang sa sistema. So, kailangan yung mga pros and cons ng lahat, kailangan ito yung ano, ito yung maging gabay natin. At para yung, ang dami kasing boses ngayon eh, na nagsasalita. Pero kailangan, kaya di ba, hindi tuloy magkaintindihan. So, kailangan may sistema ka. Organized decently and in order.

0: Ganyan yung kailangan natin. Put God always
1: ahead,
0: at the
1: Miss
0: center.
1: Cleo. Nandiyan ka pa ba? Ayan.
0: Yes. Put God every day at the center of every
1: Ayan.
0: Decision. Yes. At nawa, talagang ano, isipin natin, remember, God is a God of order and not of confusion. So value doing things decently, with integrity, with purpose, and preparation. Wise decision reflect reverence for God. Sabi nga ng 1 Corinthians 14:40, talagang kailangan yung godly order ay kailangan. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng making a wise decision. Making this wise decision, it flows with prayer, with peace, with counsel, and special alignment in God's heart.
1: Wow! Thank you so much, Miss Cleo Alfonso! And of course, sa mga kaagapay ko na nanonood at nakikinig sa amin ngayon, isa sa pinakamagandang desisyon ay ang magkaroon ng Panginoon sa iyong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa broadcast na ito. Ikaw kaagapay, sumunod ka lamang sa isang panalangin kung gusto mong makagawa ng tamang desisyon. Panginoon, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin niyo po ang aking puso. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat at namatay ka at nabuhay muli para sa akin. Isang desisyon na papasukin ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen, amen!
0: Thank you, Sis Adeline!
1: Yes, yes, thank you so much. Maraming salamat mga kaagapay sa pagsama niyo sa amin ngayong Wednesday, Laza Pilipinas. Salamat din ang mga nakasama ko diyan sa One Corporate Center. At hindi ko na mababanggit, no, napakadami po ninyo diyan sa production tech, sa RTV team, sila Eileen, mga kasama namin sa BXE Transmitter. Kasama ko si Miss Cleo Alfonso sa aming topic na Wise Choices, Blessed Lives. Ito po, ako po si Aveline Garcia at ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you!
0: God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ito ang panuntunan. Isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
4: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa, isang bagay na dapat mong sinasabi araw-araw. At basahin po natin sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. At ganun din naman sa Tito, Kabanatang 2, talatang 3-5, ang matatandang babae naman, matuturuan nila ang kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa at mga anak, upang hindi mapulaan ang salita ng Diyos. Nakapanood na ba tayo sa TV ng larong The Newlyweds? Ibinubukod ng MC ang mga lalaki at babae at tatanungin sa kaparehong tanong pa isa-isa, pagkatapos ay paghahambingin para makita gaano kalapit ang mga sagot. Nang may isang church ang naglaro nito, tinanong ng MC, kailan ng huling pagkakataon sinabi

Ihan ka ng yung Mr. Mahal Kita. Sinagot ng misis ang tanong, pero napakatagal na raw ang panahon na narigamang katagang yon. Taon na ang bilang. Pagkatapos tinanong ang mga mister at ganun-ganun ang sinagot. Palalagpasin na sana ng MC at ituloy ang party, pero nagsalita yung mister. Sinabi ko sa misis ko noon na nung pakasalan ko siya, at sinabi ko rin kung magbago man ang aking isip, sasabihin ko rin ito. Tiyak tayo na minamahal ng Mr. si Mrs. kahit hindi ito sinasabi. At akalain natin makatitiyak kahit paano si Mrs. na mahal siya kahit nga hindi sabihin sa kanya. Pero isang bagay po ang tiyak. Sa bawat puso ay may hungkag na mapupunan lang ng pag-ibig. At hiwalay sa kaalamang iyon, may kahungkagan at kalungkutan na nagsisimulang sasakal sa pag-ibig. Ipinaglalaban po ni Dr. Gary Chapman, may mga salitang pag-ibig na inilarawan niya tulad ng hawak o hipo, pagtanggap ng regalo, gawang kabaitan at iba pa, kasama ang pagpapahayag gamit ang salita. Ang lalaking nagdadala ng rosas para sa misis ay nagahayag ng pag-ibig. Gayun din, kapag inaayos ang sirang gripo sa lababo at iniuwi ang paycheck, nagahayag din to ng pagmamahal. Ang ibang kultura na di karaniwang nagsinasalita ang pag-ibig, at ang mga taong mula sa tahanan na ang mga magulang, lalo na ang mga tatay, kailan may di sinasalita ang pag-ibig, medyo mahihirapan po dito. Naalala po ni Dr. Sheila ang isang sobrang mahal ang misis, pero hirap niya talagang sabihin ito. Inisip niya itong magawa. Sige, isip pa. Isip pa hanggang sa magpasyang sa Biyernes ng gabi, pag uwi galing trabaho, gumawa siya ng animoy talumpati na mahal niya si misis. Tiyakan nga, yon ang kanyang ginawa. Pumasok sa kusina kung saan naghahanda ang misis ng hapunan, at sa tensyonadong boses dahil sa nerbiyos, tinapos niya ang kanyang talumpati sa mga salitang, "Pinakagigiliw kong darling, mahal kita." At sa kanyang pagtatapos, nagtaka siya at napaiyak ang asawa. "Akala ko'y magugustuhan mong sinabi ko," payamot na sinabi. "Mahal ko," simula ng misis, "napakasakit ng ulo ko maghapon. Nitong umaga, nabasag ko ang tasa, yung gininto ang bigay pa ni nanay sa ating kasal. At ngayon, uuwi ka ng lasing na lasing. Sobra na ito sa kaya kong gadalhin." Isa po sa malalim na pangailangang emosyonal ang magbigay at tumanggap ng pag-ibig. Sa bawat puso natin, may hungkag na hugis pag-ibig na kailangang mapuno araw-araw. Mga bata, kabataan, mga mister at gayon din ang mga nakatatandang kasama sa pamilya, lahat po sila ay mayroong parehong kailangan. Huling kaisipan, kung hindi natin mabigkas, isulat. Ngunit paano gawin, ihayag ito ng buong katapatan. Isang liham, isang kalatas, card kaya kasama ang mga tanging salita, malaki ang magagawa para magpasigla ng sa pinagbigyan ng ating puso. Paalala lang po, kung isulat natin ito, tiyakin ang mensahe ay para lang sa paningin ng ating minamahal. Merong misis na sumulat ng personal at medyo makatas na kalatas para sa mister at isinama sa buong pananghalian. Kaya lang, nadampot ito ng ibang katrabaho nang hindi sinasadya. Nagulat talaga ito, lalo't ito'y binata pa. Araling ihayag ito at sabihin araw-araw. Manalangin tayo. Salamat po, O Diyos. Maraming kaparaanan na pwede po naming mapahayag pa rin patuloy ang pag-ibig namin sa
binigay niyo po sa amin kabiyak, mga anak, at sino pang mahalaga sa aming buhay. Salamat po na sa kalayaan ng paghahayag, kimiman kami o hindi nakasanayan, pero merong kaparaanan. Gawin namin, Panginoon Diyos, maging sangkap na ito ng aming araw-araw na buhay, na ipapahayag po namin yung dalisay na pag-ibig sa mga tao na mahalaga sa amin. At salamat po, ito'y nagugat mula sa iyo. Talagang nagbigay kayo ng isang statement na mahal niyo kami, at ang paraan ng pagsilang ninyo sa mundong ibabaw at pag-aalay ng buhay doon sa krus, yan po, Panginoon, ang inyong naging kapahayagan ng pagmamahal sa amin. Salamat po, purihin kayo at dalangin namin ito. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po.

0: Absorbing Bacilli. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.
1: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, 16 ng Hulyo, Kawikaan, Chapter 30-31.
2: Mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake ng Masa. Ito ang sinabi niya kina Itiel at Ukal. Ang Diyos ay malayo sa akin. Wala akong magagawa. Ako ay mangmang, alangang maging tao. Wala akong karunungan. Hindi ako matalino. Di ako nakapag-aral, kaya ako ay mangmang. Walang karunungan, walang alam sa may kapal. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita sapagkat pagsasabihan ka niya bilang isang sinungaling. Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw. At pangalan mo'y malapastangan. Ang alipin ay huwag mong sisiraan sa kanyang amo. Baka isumpa ka niya't pagbayarin sa ginawa mo. May mga taong naninira sa kanilang ama. Masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga taong nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo'y walang kasindumi. May mga taong masyadong palalo ang akala nila'y kung sino na sila. May mga tao namang masyadong masakim, pati mahihirap kanilang sinisiil. Ang linta ay may dalawang anak. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. Ang lagi nilang hiling. May apat na bagay na kailan may di masiyahan. Ang libingan, ang babaeng walang anak, ang lupang tuyo na laging nais matigmak, at ang apoy na naglalagablab. Ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina, tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buitre ang kanilang bangkay. May apat na bagay na di ko maunawaan. Ang paglipad ng agila sa kalangitan, ang paggapang ng ahas sa ibabaw ng batuhan, ang paglalayag ng barko sa karagatan, at ang babae't lalaking nagmamahalan. Ganito naman ang ginagawa ng asawang nagtataksil. Makikipagtalik, pagkatapos ay magbibihis, saka sasabihing wala siyang ginagawang masama. May apat na bagay na yayanig sa daigdig. Ang aliping naging hari, ang isang mangmang na sagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nagkaasawa, at ang isang aliping babaeng pumalit sa kanyang amo. Sa daigdig ay may apat na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, sila ay mahina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ang mga kuneho, mahihina rin sila, subalit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Ang mga butiki, maaaring hawakan sa iyong palad dahil sa kaliitan, subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. May apat na bagay na kasiyasiyang pagmasdan sa kanilang paglakad. Ang leon, pinakamatapang na hayop at kahit kanino ay di natatakot. Ang tandang na magilas, ang kambing na mabulas, at ang hari sa harap ng bayan. Kung sa kahangalan mo'y naging palalo ka at nagbalak ng masama, mag-isip-isip ka. Batihin mo ang gatas at may mantikilya ka, suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana, guluhin mo ang iba at mapapaaway ka. Ito ang mga payo ni Haring Lemuel ng Masa, mga kawikaang itinuro ng kanyang ina. Mayroon akong sasabihin sa iyo, anak, na tugon sa aking dalangin. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi, at baka mapahamak kang tulad ng ibang hari. Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan, kapag lasing na sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. Ang alak ay ibigay mo na lamang sa nawawala ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Hayaan silang uminom upang hirap ay malimutan at kasawi ay di na matandaan. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayunmay, naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay, nasa sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Nitong mga nakaraang linggo, halos araw-araw tayo nakakakita ng mga balita tungkol sa politika dito sa Pilipinas. May mga Senate hearings, mga investigasyon, mga allegation ng corruption, mga legal processes at syempre, kaliwat kanan din ang opinion sa social media. Kapag nagbukas ka nga ng Facebook o ng TikTok, mapapansin mo na parang lahat may side na agad na pinapanigan. May mga taong kumbinsidong guilty na ang isang opisyal kahit wala pang final decision. Sa kabilang banda, may mga handa namang ipagtanggol ang isang leader kahit ano pa ang lumabas na ebidensya. Minsan, parang mas importante na kung sino ang kakampi natin kaysa kung ano ba talaga ang totoo. At dahil sa sobrang ingay, may mga nagsasabi na lang na ayoko na sa politika. O kaya naman, bahala na sila dyan, wala namang magbabago. Ang iba naman, pinipili na lang na manahimik dahil ayaw mapagbintangang may kinakampihan. Pero bilang mga Kristiyano, may isang tanong akong kailangang pag-isipan. Kapag may maling nangyayari, sapat na bang manahimik tayo para lang masabing may peace sa ating mga buhay? Kapag may kasinungalingan, okay lang bang baliwalein ito basta hindi tayo direktang apektado? Kapag may pandaraya, pwede ba nating sabihing, normal lang yan, nandito ka sa Pilipinas? Ang totoo, Kaagapay, magkaiba ang kapayapaan at katahimikan. Pwedeng tahimik ang isang pamilya pero hindi na nag-uusap ang mga magkakapatid. Pwedeng tahimik ang isang opisina, pero lahat ay natatakot magsalita laban sa mali. Pwedeng tahimik ang isang bansa, pero kung ang katahimikang iyon ay bunga ng takot, kasinungalingan, o kawalan ng paninindigan, hindi iyon ang kapayapaang gusto ng Diyos. Ganito rin ang nangyari sa panahon ni Elijah. Sa 1 Kings chapter 18 verse 21, sinabi ni Elijah sa bayan ng Israel, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him." At napansin niyo ba ang kasunod? Sabi doon, "But the people said nothing." Tahimik sila, pero hindi sila payapa. Hindi nila alam kung saan nga ba sila maninindigan. Oo, kilala nila ang Diyos, pero gusto rin nilang sundan si Baal. Gusto nilang siguraduhin ang sarili nila. Kung sino ang mas makapangyarihan, doon sila sasama. Kung anong mas convenient, yun ang pipiliin nila. Kung tutuusin, hindi ba parang ganito rin tayo minsan? Kapag ang katotohanan pabor sa atin, gusto natin itong ipaglaban. Pero kapag ang katotohanan ay tumuturo sa pagkakamali ng taong gusto natin o maging sa sarili nating pagkakamali, mas gusto na lang nating manahimik. Mas madali kasing ipagtanggol ang tao kaysa tanggapin ang katotohanan. Pero hindi kailanman magiging payapa ang puso natin kapag ang pundasyon natin kasinungalingan. Sabi Kaagapay sa James chapter 1 verse 8, "Such a person is double-minded and unstable in all they do." Kapag hati ang puso natin, yung parang konting Diyos at konting compromise, hindi tayo magiging panatag. Pwede tayong maging komportable, pero hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Ang kasinungalingan ay parang maliit na bitak sa pundasyon ng bahay. Sa umpisa parang wala lang, madali lang siyang i-ignore, pero habang tumatagal,
lumalaki ang bitak hanggang sa bumigay na ang buong bahay. Ganito rin ang korupsyon at pandaraya. Hindi ito nagsisimula sa malalaking iskandalo, nagsisimula ito sa mga maliliit na compromises, sa mga maliliit na pagsisinungaling. Sa katagang, okay lang naman. O hindi kaya, isang beses lang. O hindi naman kaya, wala naman makakaalam. Kaagapay unti-unti nitong nasisira ang karakter ng isang tao. Kaya hindi lang gobyerno ang kailangang magbago. Tayong lahat. Tayong lahat ay kailangang magsimula ng pagbabago sa sarili natin. Kapag may estudyante tayong nakitang nagsabing, kopya lang naman to. Kapag may empleyadong nagsabing, konting adjustment naman dyan sa report. O di naman kaya, may mga negosyanteng nagsasabing, normal lang naman yung mga under the table transactions. Or di naman kaya kapag meron tayong na-encounter na ordinary person at nagsabing, lahat naman ito gumagawa niyan, kaya gawin mo na din. Doon kasi nagsisimula ang culture ng pandaraya. Kaya bago natin ipanalangin ang pagbabago sa ating gobyerno, kailangan din nating ipanalangin na baguhin din ng Diyos ang sarili nating mga puso. Sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 31 to 32, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Napakaganda ng promise na to, kaagapay, no? Hindi sinabi ni Jesus na ang pagtatago ng katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi niya sinabi na ang pagbuluktot sa katotohanan para sa sariling interes ang magbibigay ng kapayapaan. Ang sabi niya, "The truth will set you free." Oo, minsan masakit ang katotohanan. Masakit aminin na nagkamali tayo. Masakit tanggapin na may kailangang baguhin sa atin. Pero katulad ng sugat na kailangang linisin bago gumaling, minsan kailangan nating harapin ang katotohanan bago natin maranasan ang tunay na kapayapaan. Tingnan natin si Elijah. Isang tao lang siya laban sa daan-daang propeta ni Baal. Kung pagbabasihan ng number, parang imposible siyang manalo, di ba? Pero ang katotohanan ay hindi nasusukat sa dami ng tao. Ang tama ay mananatiling tama kahit kaunti lang ang naninindigan para dito. Ganito rin ang calling ng Diyos sa atin ngayon. Sa panahon ng fake news, misinformation, disinformation, eh maging tao tayo who is after the truth. Sa panahon ng corruption, maging tao tayo who is after the integrity. Sa panahon ng pandaraya, maging tao tayo who is after honesty. At sa panahon na sobrang ingay at nagkakahati-hati ang ating society, maging tao tayo who is after peace. Pero kapayapaang nakaugat sa katotohanan. Sabi sa Proverbs chapter 12 verse 22, "The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy." Hindi lang tayo tinawag para maging mabait, kaagapay, pero tinawag din tayo para maging trustworthy. Tinawag tayo para maging tapat kahit walang nakakakita, at gumawa ng tama kahit walang pumapalakpak. Bago tayo tuluyang magalit sa korupsyon sa gobyerno at magpakita ng sobrang inis sa nangyayari ngayon sa politika, tanungin din natin ang sarili natin, tapat ba tayo sa ating trabaho? Sa mga estudyante, honest ba tayo sa ating mga exam? Nagpa-fact-check ba tayo bago mag-share ng balita? May mga pagkakataon ba na pinagpapalit natin ang katotohanan para lang sa ating convenience? Dahil ang pagbabago ng isang bansa ay nagsisimula sa pagbabago ng puso ng bawat mamamayan. Bilang mga Christians, hindi tayo tinawag para maging blind followers ng kahit na sinong leader. Hindi din tayo tinawag para maging blind critics. Tinawag tayo para maging followers
ni Jesus. At kapag si Jesus ang sinusunod natin, ang paninindigan natin ay hindi nakabase sa kulay ng partido, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Habang patapos na tayo,

0: Mga kaagapay, ang Pilipinas ay hindi lang nangangailangan ng mga mas magagaling na politiko. Mas kailangan nito ang mga mamamayang may takot sa Diyos, may integrity, at may tapang na mamuhay sa katotohanan. At naniniwala akong ang pagbabagong yun ay nagsisimula sa atin at sa loob ng mga simbahan. Nagsisimula sa bawat Kristiyanong handang magsabi, Lord, gamitin niyo po ako. Hayaan mong magsimula sa akin ang pagbabago. Ngayong araw, ipanalangin natin ang ating bansa. Ipanalangin natin ang ating mga pinuno, anuman ang kanilang posisyon at paninindigan. Hingilingin natin sa Diyos na bigyan sila ng wisdom, integrity, at higit sa lahat, fear of the Lord. Ipanalangin din natin ang mga judges, public servants, teachers, police officers, mga business owners, at ultimately, ang bawat Pilipino na manaig sa ating bansa ang integrity kaysa corruption at katotohanan kaysa pandaraya. At higit sa lahat, ipanalangin natin ang sarili nating mga puso. Dahil ang tunay na laban sa korupsyon ay hindi lang mangyayari sa mga bulwagan ng gobyerno. Nagsisimula ito sa simpleng desisyon ng bawat isa sa atin na mumumuhay tayo ng tapat sa harap ng Diyos. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya't ang buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: And Beth Flores po, kamusta kayo on a thriving Thursday? O diba, mabait talaga ng Panginoon, no? Mula Lunes hanggang Webes, binantayan tayo, ginabayan tayo, sinamahan tayo, diba? Kaya ngayon, thriving pa rin at magsa-thrive pa rin tayo. At dahil nga po Thursday, may awit din tayo. Ayan, daddy ha. Ready mga kaagapay? Sing. Let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Amen.
5: Oh, di ba? Amen, amen, amen. Yan yun, talaga. Magsa-thrive tayo.
4: So be it, so be it, so be it.
5: Opo. Yun talaga yun. At nakakatuwa ang Panginoon in what He's doing. Okay. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung narito kayo sa Luzon. Kung kayo naman ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at narinig niyo kami sa pamamagitan ng transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, diba, mula Apari hanggang Hulo, at sa bawat iba't ibang bansa na nakatune in sa atin. Real time sa inyo, 5:30 dito sa atin, but real time sa inyo. Ay salamat po sa Panginoon. Alam niyo, natutuwa talaga ako. Tuwing nakikita ko po yung ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng FEBC, maging dito sa atin sa local o kahit sa international at iba't ibang bansa na naabot. Lalo na po pag nakikita ko yung mga testimony galing Kyrgyzstan. Kasi may mga missionaries po kaming sinusuportahan sa Kyrgyzstan. Diba nakakatuwa? Parang, Lord, you're doing something great. And we are a part of that. Diba? Kabahagi tayo ito. So, nakaka-excite po ang ginagawa ng Panginoon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin po sa loob po ng 30 minutes na kasama namin kayo. Meron po kayong makuhang aral, malaman, di ba po, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po lalo tayong mag-thrive para sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan mang kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hapdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na naglilinang at naglalayon na tayo'y tunay na dalahin sa buong katotohanan na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen.
5: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Oh, di ba? Kahapon, July 15, World Youth Skills Day at saka ito yung UN Observance tuwing July 15. Ang purpose nila para magkaroon ng strategic importance yung pag-equip sa mga youth para sa employment, decent work at entrepreneurship. Ngayon AI ang kanilang theme. Ayon. So noong Lunes, pinag-usapan natin ang ilang paraan tulad ng pagbibigay ng access sa education, skills building, pag-encourage ng leadership opportunity sa kanila. Tapos yung paglikha rin ng safe place para sa kanilang expression na hindi sila hinuhusgahan. Pag-mentor yan sa kanila at pag-promote ng kahalagahan ng health at wellness. Nung Martes naman, nakita natin yung mga programs na focus sa pag-empower sa kanila, nagde-develop tayo ng mga kabataan na may confidence at self-esteem, engage sa mga positive activities na nagpo-protect sa kanila mula sa mga risky at negative influences. At mas resilient sila at involved sa mga civic participation na lalo pong nagpapalakas at nagpapatibay ng mga communities. Kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan at mga benepisyo ng pagtuturo ng goal setting sa mga kabataan. At marami yon, maraming nakalista doon. Ngayon naman, eto, turuan natin sila ng critical thinking. Sa bahay din yan natututunan, sa totoo lang. Magtanong ng mga open-ended questions at encourage ang problem solving. Ito ay nagtatatag ng decision-making skills at independence ng mga bata. So ang pagtuturo sa mga kabataan ng critical thinking ay isa sa pinaka-powerful investment, naniniwala po ako dyan, na magagawa ng isang society, ng isang pamilya at ng isang society. Hindi lang ito patungkol sa pagpatatalas ng kanilang kaisipan. Ito ay patungkol sa paghahanda sa kanila upang makanavigate sila sa isang napaka-complex na mundo na meron silang confidence, fairness, integrity at creativity. Totoo yan. Kasi ang mga dahilan kung bakit ito ay mahalaga. Una, ito, resilience against misinformation. Sa age po ng social media at fast spreading news, ang critical thinking ay nag-i-equip sa mga kabataan na tanungin ang mga sources, mag-spot, makita nila yung mga biases at makaiwas sa manipulation. Very, very true yan sa ngayon. Kaya bantayan natin ang mga kabataan natin. So, kailangan nila ng critical thinking. Ito rin, nakakatulong sa kanila for better decision making. Ang critical thinking ang nakakatulong upang ma-weigh ang mga evidence, ma-consider ang mga consequences, at makagawa ng mga pinag-isipang mga choices o pagpili. Bagang ito ay sa academic man, sa career, o sa kanilang personal life. Ano pa? Siyempre, innovation and problem solving. Ang mga critical thinkers ay hindi lang tinatanggap ang status quo. Yung bang, eto na yon, hindi sila ganon. Nagtatanong sila ng bakit, why, at paano, kung, what if, na nagdadala sa mga bagong ideas at solution. Kaya ang sarap kasama itong mga kabataan ito talaga sa work. So, ito rin, nagbibigay ng empathy at perspective taking. So, sa pag-analyze ng iba't ibang viewpoints, natututunan ng mga kabataan ang kahalagahan ng pag-respect ng diversity at mag-engage sa constructive dialogue kaysa sa conflict. At syempre, active citizenship. Ang critical thinking ay nagfo-foster ng informed participation sa democracy. Ang pag-encourage ng mga young people na i-challenge ang injustice na ginagawa natin sa ngayon at mag-contribute ng makabuluhan sa society. Yan, kailangan talaga ang mga kabataan ay magkaroon ng critical thinking, di ba? So ano yung mga practical ways sa pagtuturo nito? Yun na nga, mag-encourage ng open-ended questions kaysa yung rote answers, yung given answers na, di ba? Gumamit ng mga real-world scenarios. Mag-promote ng debates at saka discussions na kung saan ang evidence ay mahalaga kaysa opinion. Di ba po? I-integrate ang reflective activities. Lalo na ito, lagi kong gusto yan, journal. Di ba? Magsulat ng mga journal, blog o podcast kung saan ang ideas pinaprocess. At model, syempre, mentoring, i-model, ipakita sa kanila kung paano ang mga adults ay nagtatanong, nagre-reason, nag-a-admit ng pagkakamali. Ang mga pagtuturo ng critical thinking ay patungkol sa pagbibigay sa mga kabataan na maging independent thinkers, compassionate humans, at creative problem solvers. Gusto ko yan. Pag tinuruan natin sila ng critical thinking, nagbibigay sa mga kabataan na maging independent thinkers, compassionate humans, at creative problem solvers. So, mga kaagapay, ang pagtuturo sa ating mga anak, hindi yan tumitigil kapag sila po ay adult na. Sa totoo lang, dire-diretso. At sabing ganun, sa totoo lang, tunay po ang sinabi ng mga kawikaan, 22:6, di ba? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagkatumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ito ang isa sa pinakatanyag na talata na nagpapaalala na ang mga magandang pundasyon sa kabataan ay nagtatagal hanggang sa kanilang pagtanda. Tandaan niyo yan. So, mga kaagapay, let's do our task. Lalo na mga magulang, lahat tayo, let's do our task to train the young people to be critical thinkers. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Thank you, Lianak. Youth importance, education, mental health, wellness, resilient goal setting, problem solving to navigate a horrible world, better problem solving, empathy to critical thinking, open-ended question, mentoring, asking question, critical thinking, Kawikaan 22:6, Salita ng Diyos, ang naghuhubog sa buhay ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan. Amen, amen tayo diyan. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito ay cravings of sin, lust of the eyes, boasting, ang pagnanasa sa kasalanan, ang pita ng mata at yabang. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. First John 2:16, pero sinaway siya sa kasalanan niya. Nagsalita pa parang tao yung dangke niya para pigilan siya sa kabaliwan niya. Wow. Do not be attached to the world. Huwag maging kakabit sa mundong ibabaw. 2 Corinthians 7:15-16. Mas lalo pa kayong minahal ni Titus. Tuwing maalaala niya ang pagiging masunurin ninyong lahat at kung paano niyo siya tinanggap ng may respeto at paggalang. Masayang masaya ako. Bakit nga? Kasi maaasahan ko kayo. Do not be conformed to the world. Huwag talagang aayon sa kamunduhan. Romans 12:2, huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip ninyo para malaman ninyo ang gusto niya. Yung mabuti, nagpapasaya sa kanya yung perfect plus living, makalamang pamumuhay. Ano po ito? Unang Korinto 3:3, kasi nabubuhay pa rin kayo gaya ng mga tao sa mundong ito. Nag-iinggitan kayo at nag-aaway-aaway, di ba prof yan, ng makamundo pa rin ang standard nyo? Ang sinusunod ninyo, ang still indulging in sinful nature, naglulubalub pa rin kayo sa likas na kasalanan. Romans 8:5, kinukontrol ng nature ang isip ng pamumuhay ayon sa gusto ng nature ng tao. Pero kontrolado ng espiritu ang isip ng mga namumuhay ayon sa sinasabi sa kanila ng espiritu. Galatia 5:13, mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos para maging tunay na malaya. Pero huwag naman ninyong gawing dahilan ang kalayaan ninyo. para gamitin ang katawan ninyo, instead gamitin ninyo ang kalayaan ninyo para sa paglilingkod sa iba. Kasi mahal ninyo sila. Not loving all the wrong things. Hindi pagkagumon sa mga maling bagay. 2 Timothy 3 to 7. Magiging selfish ang mga tao at mukhang pera. Magiging mayabang sila, mapagmataas, bastos pagsalita. Hindi sumusunod sa magulang, walang utang na loob at walang pakialam sa Diyos. Magiging malupit sila, walang awa, naninira ng reputasyon ng iba, walang kontrol sa sarili, marahas at ayaw sa mabuti. Nagiging trahidor sila, padalos-dalos at sobrang mayabang. Imbes na mahalin ang Diyos, mamahalin nila ang gusto nila. Kunyari religious sila, pero hindi makikita sa kanila ang pagiging makadiyos. Layuan mo ang mga taong ito. Yung iba sa kanila pumupunta sa mga bahay-bahay at binibiktima ang mga babaeng madaling mapaniwala. Ang mga babaeng ito ay nagigilty sa mga kasalanan nila at nakukontrol ng iba't ibang mga pagnanasa. Tinatry nilang matuto pero hindi nila maintindihan ang katotohanan. Bakit nga? Because they are prisoner of sin. Bilanggo ng kasalanan. Romans 7:23, pero may iba pang batas na gumagawa sa katawan ko. Ito yung batas na lumalaban sa isip ko. Under ako sa control sa kasalanan, gumagawa sa katawan ko. At testing God, sinusubukan ang Diyos. 1 Corinto 10:14-23, kaya nga mga kapatid, huwag kayong sumamba sa mga diyos-diyosan. Kakausapin ko kayo bilang mga taong matitino. Kayo rin ang mag-judge sa mga sinasabi ko. Yung basa sa Lord's Supper na pinasasalamatan natin sa Diyos kapag umiinom tayo roon, nakikishare tayo sa dugo ni Christ. At yung tinapay na pinagpira-piraso natin, kapag kinain natin, nakikishare tayo sa katawan ni Christ. Kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, naging iisang katawan tayo, kahit na marami tayo. Nakikishare tayo sa isang tinapay. Isipin ninyo, yung mga taga-Israel, di ba yung mga kumain ng mga inandog sa altar, nakikishare sila doon sa ginawang pag-offer doon sa altar? Sa anong ibig sabihin? Sinabi ko na bang mahalaga ang Diyos-Diyosan o ang mga pagkain ini-offer sa mga yon? Hindi. Ang sinasabi ko, yung mga ino-offer sa altar ng Diyos-Diyosan, ayaw kong makipartner kayo sa mga demonyo. Hindi kayo pwedeng uminom sa baso ng Panginoon tapos iinom kayo sa baso ng mga demonyo. Hindi kayo pwedeng kumain sa mesa ng Panginoon tapos kakain kayo sa mesa ng mga demonyo. Gusto ba nating pagsilosin ang Diyos? Sa tingin ba ninyo mas malakas kayo kasi kanya? Sinabi ng ilan sa inyo, pwede naming gawin kahit na ano. Totoo yan. Pero hindi lahat ay makabubuti. Huwag ninyong isipin kung ano lang ang makabubuti sa inyo. Isipin din ninyo yung iba. Turn from His first love. Tumalikod sa unang pag-ibig. Revelation 2:4. Ito ang ayaw ko sa inyo, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Ngunit manumbalik ka at handa kitang patawarin. Ako'y nasa pintuan at tumutuktok. Buksan mo ang pinto, kakain tayong magkasalo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba anak?
5: Opo, Ama. Tandaan, Revelation 3:20 ay para po sa mga mananampalataya na tinalikta na ang Panginoon. Totoo yun, di ba, Dad?
4: Yes.
5: Yun eh. Kaya nga kumakatok siya sa puso, hindi po dun sa hindi pa nakakakilala sa kanya. Yeah. Kumakatok siya dun sa puso na dati siyang kakilala kasi sa Laodicean Church yan eh, di ba? Di ba, yep. Tama yun? Yun yung you're neither hot. Oh, di ba? You're neither hot nor cold dyan. O yung pag-ibig, di ba? Whatever, di ba po, ganun. So mga kaagapay, mas mabuti yung alam natin ng Panginoon, di ba po? Yun po yung ating prayer. So magpatuloy tayo sa Panginoon. Huwag tayong padadala sa mga cravings
4: Chismis.
5: ng sin, yung mga bagay-bagay, yung worldly care. Obedience is a must sa Panginoon. Tandaan nyo yan. At magpatuloy tayo. Pray na po tayo. Let us pray.
4: Amen.
5: Panginoon, maraming pong salamat again sa reminder na ito. Sabi nga ni Apostle Peter, sabi niya, "Who shall separate us? Who will deliver me from this body of death?" Sabi niya, "Thanks be to the God, to God through Jesus Christ our Lord." So alam namin, Panginoon, ikaw lang ang pwedeng magligtas sa amin mula sa ganitong kondisyon. Thank you for what you've done on the cross for us. So Lord, today, salamat po sa mga kaagapay na today is their special day. Ito po, unang-una na si J. Lord Rodriguez. Salamat po, pagpalain na po siya. Ganun na rin po, Panginoon, si Chin, yung wife niya and the whole family. Naroon po sila sa New Zealand, pagpalain po sila. Ganun din po si Thelma Santa Maria Bautista, si Awi Barles, si Miko Sabat, Panginoon. Today is his birthday, dalangin namin, gabayan mo po siya. Ganun din po ang aking ate, si Ate Normie Garcia Panunsalman. Continue to bless her at patuloy, Panginoon, na gabayan. Ganun din po si Joy Fantabella Javier. Ilan lang po sila, Panginoon, sa mga kaagapay na nakalista sa amin. Pero alam namin, Lord, ikaw po ang siyang merong listahan. Nasa iyo ang master list, Panginoon, ng mga kaagapay na today is their special day. So, Father, we declare blessings upon them at sa bawat isa po ng mga kaagapay na nakikinig. And may we now start again to list all the things sa aming journal. Yung pwede namin ipasalamat sa iyo, Panginoon, sa what you have done throughout the week. Para po pag Sunday, when we come to church, we will worship you with all the other believers because you have been faithful again and again. So Lord, marami pong salamat. Be with us as we face today. At ang dalangin namin, Panginoon, may your name be lifted up in our lives, in everything we do today. Marami pong salamat.
4: Ako'y nasa pintuan at tumutok-tok. Panginoon, binubuksan namin ang aming puso, pasok po, at kakain tayong magkasalo. Wow, wow, wow, amen, amen. Paanong tayo'y kanyang lalampasan? Amen, amen, amen, amen.
5: So mga kaagapay, ang tanong natin, kasalo mo ba ang Panginoon? Kasama ba siya sa buhay mo? Is God a big equation? Does God hold the biggest equation in your life? Dapat nga whole eh, di ba? Buong ibuong buhay natin, ayaw, dapat sa Panginoon ayaw. Yun eh. Yun po yung pinaka. Kasi siya yung lumikha sa atin, siya yung nagbigay ng salvation sa atin, siya yung may magandang plano sa atin. Di ba po? Siya lahat yung nakadesign. Psalms 139, nakasulat na nga yung kwento natin sa kanya eh, di ba po? So yun ang dapat natin ginagawa. Balik sa Panginoon, mag-inquire sa ating Heavenly Father. Kasi doon natin makikita yung totoong plano niya sa ating buhay. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villiel.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ating po mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Todo-todo talaga. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
6: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
7: Among the strengths of broadcasting is its ability to reach listeners far and wide. But at FEBC, the core value of being close to the listeners goes beyond the studio to show Christ's love in real life. In Davao 1197 DXFE, the Good News Radio brings this value to life through consistent community engagement alongside their daily gospel broadcasts. Through initiatives like this, many participants have experienced God's transformative care. Now let's hear station manager Maggie Ireswegi share her testimony. Hi, Ate Maggie. How are you doing?
8: Hi, Kuya Lucho. I am doing great by the grace of God. Thank you so much for having me here today.
7: How would you describe 1197 DXFE, the Good News Radio?
8: Since 1972, the past 54 years, ang mission po talaga ng DXFE is simple, to proclaim the Lord Jesus Christ and to make Him known, lalo na po sa mga hindi po naaabot ng traditional churches. Through radio, we bring the Word of God into homes para po sa mga estudyante, sa mga tindera, sa mga jeepney drivers, families, hospitals, and sa kahit po sa mga bundok. DXFE has been a voice of hope and truth and encouragement doon po sa mga medyo pagod na, sa mga sugatan. And

sandaling ito ay kumusta kita, yung puso sa harap ng ating Diyos. Inanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga, sa bagong araw na ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ang bawat araw ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala na anuman ang iyong pinagdaraanan, ang Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayo, lalo na kapag tayo'y tumutungo sa Kanyang salita. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng pahinga at tapat na pakikipag-usap sa ating Diyos. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong puso. Mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na maaari matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang hardin ng panalangin at nawa ay sa lahat ng mga araw ay ang hardin ng panalangin ay tuwing Lunes hanggang Linggo at limang pastor ang inyong makakasama sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. Sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po sapagkat binigyan mo na naman kami ng bagong simulain. Ano man o Diyos ang aming naranasan, pinagdaanan ng nakaraang araw, ay maaari kaming magkaroon ng panibagong sigla, panibagong kapanatagan, panibagong pag-asa, panibagong pagkapit, Panginoon, sa lahat ng inyong mga pangako, sa inyong mga bilin sa amin mula sa iyong salita. O Diyos, maraming salamat po sa patuloy mong habag, sa patuloy mong biyaya na nakay Kristo Jesus. At sa lahat ng sa iyo'y sumampalataya, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, matibay, Panginoon, ang iyong pangako na, O Diyos, You will never leave us nor forsake us. And Heavenly Father, we praise You because of this truth. At hayaan mo, Panginoon, na ang katotohanan ito ay dumako sa aming mga kalooban, sa aming isip at puso. Maipagtibay kami, Panginoon, maging sa araw na ito. Luwalhati, Panginoon, sa iyo. Pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik ang hardin ng panalangin. Ako si Bishop Ruben Abante at makakasama mo tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayan na nakikinig, hindi lang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dalangin ko'y nasa mabuting kayong kalalagyan, naway patuloy na iniingatan kayo ng ating Panginoon, ang inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat, ang inyong buhay espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, ay kasama, magkasama tayo dito sa hardin ng panalangin. Sa araw na ito ng 16 ng Hulyo, napakabilis ng ating mga araw, ano? Pag-usapan natin na yung topic po na ang ating kapayapaan ay nakasandig sa katotohanan. Ibig sabihin, maganda na ang katotohanan ay doon muna tayo maipagtibay. At
ang kapayapaan ay susunod. Okay? Minsan, ang gusto natin ay kapayapaan lang, subalit hindi tayo nagkakaroon ng pagkilos tungo sa katotohanan. Kung kaya nga, ang katotohanan si Kristo Jesus ang dapat na una muna nating tanggapin at mararanasan natin ang kanyang kapayapaan. Now, bagay na kapag titignan natin sa salita ng Diyos, itong katuroang ito ay napakatibay. Naalala ko ang kwento ni Elijah, ni Propetang Elijah doon sa 1 Kings chapter 18. At siguro kung babasahin niyo kumpleto, basahin niyo mula sa talatang 17 hanggang 40, medyo mahaba 'yan. Pero sa kabuuan ng kwentong ito kasi, alam niyo galit na galit itong si Haring Ahab sapagkat siyempre nagkaroon ng tigang na panahon, hindi umuulan. At tinanong niya pa si Elijah kung siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang sagot sa kanya ni Elijah, hindi ako, kundi ikaw. Sapagkat ikaw ang hindi sumusunod sa kautusan ng ating Diyos. At iyong sinunod ang mga bula, ang mga propeta. Okay? At ikaw sumunod na kay Baal. Ano? At ang nangyari, sa kabuuan, nagkaroon ng challenge si Elijah. At hinarap niya ang napakarami, daan-daan ng mga propeta ni Baal, no? At ang sinabi niyang ganyan sa kanila, gaano ba kayo katagal mag-aalinlangan sa inyong mga kaisipan? Palagi kayong merong gulo sa inyong mga opinion. Okay? Kung ang Diyos, kung ang Panginoon siya ang Diyos, abay sundin niyo siya. Kung si Baal naman, abay sundin niyo siya. Hindi sila sumagot. Kaya hanggang dumako ito doon sa challenge na kanino bang alay ang tatanggapin ng Panginoon. Bottom line, of course, wala nangyari doon sa alay ng mga propeta ni Baal. At ang tinanggap ng Panginoon ay yung alay na inoffer ni Elijah. Ano po? At habang ito ay umiiral, ang maling katuruan na ito, maling pagsunod na ito, ay umiiral, ay walang kapayapaan. Alam niyo doon sa New Testament, sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 8 and verses 31 to 32. Ang sabi niya, "And Jesus said unto the Jews that followed him or that who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Alam niyo po, marami sa atin ang ginagamit ang talatang ito, "The truth shall make you free." Pero alam niyo po, hindi natin ito ma-apply sa kung anong mga katotohanan na pangtao. Sapagkat ang tinutukoy pong katotohanan dito ay walang iba kundi ang pinakakatotohanan mismo. At ang personang yan ay si Kristo. At kaya ang sabi niya, "Kung kayo'y mananatili sa aking salita, kayo ay magiging mga disipulo at sa inyong pananatili sa kanyang salita ay malalaan ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magbibigay sa inyo ng kalayaan." Of course, sa bagay ng kalayaan ay mayroon tayong kapayapaan. Ngunit kalayaan mula saan? Ano po? Alam nyo, ito'y hindi kalayaan para magawa mo yung gusto mo, kundi kalayaan mula sa kapahamakan, mula sa kasalanan, mula sa gawa ng kasalanan, mula sa lahat ng kaisipan dahil sa kasalanan. Ano po? Kaya sinabi niya doon sa verse 36 sa parehong kapitulo sa John chapter 8. Sabi niya, "Therefore, if the Son makes you free." Ayun, napaka-explicit niyan. "If the Son makes you free, you shall be free indeed." Kung kaya ang ating Panginoon ay nagsabi sa mga disipulo din, ang sabi niya ay, "My peace I give unto you." Hindi ito ibibigay sa inyo tulad ng maaaring ibigay
ng mundo. Natanong niyo na ba sa sarili niyo kung anong maaaring ibigay ng mundo? Alam niyo, ang maaaring ibigay ng mundo ay lahat ay temporal. Pag sinabing temporal, ito ay nabubulok. Ito ay nagse-fade. Nawawala ang luster. Yan ang lahat ng maaaring ibigay ng mundo. Kaya po, hindi natin itinitimbang ang maaaring ibigay ng mundo, nakakumpara ng ibinibigay ng ating Diyos. Sapagkat ang lahat ng Kanyang ibinibigay sa atin, eternal. Yun ang ating pinagpapahalagahan. Lahat ng binibigay ng mundo, ano po, kahit ang mga kaisipan. Eh kaya nga, kahit sa mga discoveries, kahit sa mga siyensya, ano po, kahit sa mga imbensyon, yung napakaganda mga imbensyon ng araw, hindi na maganda ngayon eh. Okay? Kahit merong knowledge na ibigay, eh nung araw yun, ngayon hindi na. Okay? Eh naluluma, nabubulok. Ngunit ang ibinibigay ng ating Diyos, lalo na ang katotohanan si Kristo mismo, ang katotohanan ng Kanyang salita, hindi po ito nabubulok. Hindi ito nagiging mas malabnaw. Okay? They do not fade away. Okay? Kaya tayo, we need to be affectionate for the things that come from above and not sa mga bagay na nasa mundong ito. Kapitan natin ang lahat ng mga bagay na eternal. Ano po? Yun ang ating pagpahalagahan. Eh kung kaya ang kapayapaan ay hindi natin malasap kahit sa buhay na ito. Eh sa nag-aagaw-agaw tayo at nag-aaway-aaway tayo sa mga bagay na temporal na nawawala naman sa atin. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, eh kayo manampalataya sa Kanya. Kung umaasa ka lang sa lahat ng ibinibigay ng mundo, mawawala yan. Okay? Si Kristo'y hindi. Even His Word. Ang sabi niya ay, by heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya yun, itong pinagpapahalagahan natin. At ito palagi ang ating iniaabot sa lahat. Okay? Alam po ninyo, itong katotohanan ito ay dapat maikalat sa lahat. Hindi lang sa ating panahon ngayon, kundi sa mga sumusunod pa sa atin. Ano po? Alam niyo, ang mga sumusunod sa ating mga henerasyon ay lalo pang mababalot, no, sa kung ano-ano sa buhay at lalo silang maghahanap ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay, alam niyo, wala sa lugar. Okay? Wala sa yung bang maaari mong gustong abutin sa mundo. Okay? Wala sa kung saang lupalop ba, kahit pumunta ka sa kung saang gusto mo sa lugar, sa buong daigdig. Wala eh. Okay? Sapagkat lahat naman ng mga lugar na yan, merong confusion. Ano po? Lalo na sa mga kumakalat ngayon na mga balita. No?

Peace, peace, no? Wonderful peace coming down from the Father above. Okay? Yun ang kinakailangan natin. Eh minsan, wag lang tayong dumalangin, no? Ng kapayapaan. Tanggapin natin ang katotohanan na si Kristo Jesus at ang kanyang salita, ang kanyang bilin, ang kanyang kautusan, ang kanyang kalooban, pati ang kanyang mga rebuke sa kanyang salita, ang kanyang warnings. Kapitan natin ang husto at doon tayo kumilos at manalig. Payapa ang babalot sa atin, kapayapaan. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: si Bishop Pablo Lores ng Dorofe Church, Valenzuela City. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming nasa langit. Salamat po o Diyos sa pagkakataon na patuloy mong ipinagkalob sa amin o Diyos, upang kami ay patuloy na makalapit sa iyo at ilapit po namin sa iyo o Diyos ang lahat ng mga nasa bilangguan. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na sila ay pagkalooban mo ng patuloy na kaaliwan, kalakasan, Panginoon, at patuloy na sila o Diyos ay magkaroon ng pagkakilala sa iyo sa bawat mga dumadalaw po sa kanila, Panginoon, at nagpapahayag ng mabuting balita o Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na sa kanilang pakikinig ay magrema at tumimo sa puso nila, Panginoon, ang mga salita mo. At patuloy nila ito, Panginoon, na maunawaan at maipamuhay po nila, o Diyos. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy mo silang ingatan, pagpalain, o Diyos. Hallelujah. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na ikaw ang Diyos na patuloy na kumatagpo sa kanila pong mga panalangin, na ikaw ang Diyos na amin pong sandigan sa bawat sandali ng amin pong mga buhay, na ikaw ang Panginoon na sila po ay umasa sa iyo na meron kang magagawa sa kanila pong mga panalangin. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
1: At tayo ay dumako na po sa ating palanginan at narito ang mga ilan sa mga naghatid ng kanilang mga requests. Si Mila Soriano, panalangin para sa paggaling mula sa sakit ng pneumonia. Naway palakasin ng Panginoon araw-araw. Si Joel Ramirez, ipanalangin ang asawa na sumasa ilalim sa chemotherapy. Bigyan siya ng lakas at pag-asa. Alam niyo, sa mga ganyang kalalagyan mismo, ang kaisipan ang kinakailangang medyo dapat masettle. Lisa Herrera, panalangin para sa kanyang sakit na diabetes. Magkaroon ng maayos na kalusugan at paggamot. Si Romy Castillo, humihiling po ako ng panalangin para sa kanyang anak na may hika, na huwag manatili siyang malusog. Si Elsie Mendoza, panalangin para sa paggaling mula sa kanyang operasyon at makarecover ng mas mabilis. Si Ben Torres, panalangin para sa kanyang ina na nagpapagaling mula sa stroke. Patuloy siyang palakasin ng ating Diyos. Si Grace Navarro, humihiling ng panalangin para sa kanyang blood pressure. Ano po, naway manatiling maayos ang kanyang kalalagyan. Si Danny Villanueva, panalangin para sa kanyang kapatid na may sakit sa bato at maranasan din niya ang kagalingan mula sa Panginoon. Panalangin para sa kay Nena Alvarez sa kanyang thyroid na kondisyon.

si Mario Santiago, humihiling ng panalangin para sa kanyang rehabilitation matapos ang isang aksidente at patuloy ang kanyang paglakas at paggaling. Si Dioscoro Reyes Jr., na-diagnose siya ng may AVM o arteriovenous malformation. Ano po? A rare and serious condition sa brain. Please pray. Ayan po si Dioscoro Ray Jr. Si Rodolfo Mancho, kalakasan kagalingan sa kanyang sugat sa paa. Si Leonila de Jesus Espiritu. Please pray for me. ALS patient po siya. Yang ibig sabihin ng ALS ay amyotrophic lateral sclerosis. At kailangan niya ng, of course, comfort sapagkat ang motor, yun ang yung pagkilos ng kanyang motor, mga kamay, ang maapektuhan. Si Edgy Diamante, panalangin para sa patuloy na kalakasan, kagalingan, na si Kenneth Rosquillo. Concepcion Balite, panalangin para sa kagalingan ni Jaisel at sa sipon at ubo. Pag-iingat po sa lahat sapagkat ngayon ay usong-uso na ulit yan. Medyo nagbabalik ang COVID-19 virus. Ano po? Si Felicidad Caidic Madridejos Espiritu, please pray for our family, physical and spiritual growth, strength, understanding, guidance, protection, provision sa lahat. Ano po? Wisdom, karunungan na paggawa ng kalooban ng Panginoon sa lahat ng kalalagyan. Manalangin na po tayo. Aming Diyos, aming Ama sa kalangitan, maraming salamat po sapagkat sa mga sandaling ganito ay maaari kaming dumulog sa iyo at tumawag kami sa iyo bilang aming Diyos at aming Ama. Sa bagay po, Panginoon, ang lahat ng provision ay binibigyan niyo kami. Lalo na, Panginoon, sa provision ng kaligtasan, iyong isinugo ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus upang kami ay mabigyan ng kaligtasan. O Diyos, nawa ang unang-una, ang lahat ng may request, ang lahat, Panginoon, ng may kalalagyan at nangangailangan, Panginoon, ng kung anuman, ay una munang ma-realize na ang katotohanan si Kristo Jesus ang kinakailangan po sa aming buhay. Sa kalagitnaan po, Panginoon, ng mga sakit ay naroon, ay nagkakaroon ng confusion, Panginoon, ng maraming tanong, mga disturbances sa kaisipan, kailangan po ng kapayapaan. At ito, Panginoon, ay na kay Kristo Jesus. At patuloy silang manalig, matuloy na maging matibay sa lahat ng iyong mga salita, mga pangako mo, Panginoon. Sa kalagitnaan ng mga kung anong nararanasan, ay mayroong bunga ang Espiritu sa amin na love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. At Panginoon, dalangin po namin ang lahat ng nagpadala ng kanilang request. Kahit, Panginoon, ang mga iba na hindi nakaabot ng kanilang request, hindi man nabanggit, subalit, Panginoon, wala pong lingid sa iyong paningin, sa iyong kaalaman, Panginoon. Inaabot po namin sila. Hindi lamang, Panginoon, ang nasa bansang Pilipinas, kundi nasa abroad, mga OFW, mga kaanak, Panginoon, na malayo sa piling ng marami. O Diyos, ang lahat, Panginoon, nang may mga request patungkol sa mga physical ailment, ay dinadalangin po namin, Panginoon, magkaroon ng mabisang resulta ang ina-administer sa kanilang mga gamot, Panginoon. Magkaroon sila ng sustento sa pagkakaroon ng mga gamot, Panginoon, pati ang mga doktor, o Diyos, na magkaroon ng iba yung karunungan upang maganda ang maging pag-abot sa kanila ng pag-intindi kung anong kailangan. O Diyos, sa mga may kalalagyan, hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyon, sa kaisipan, Panginoon, dalangin namin na ang kapanatagan, ang kaaliwan sa kalooban, maaari, Panginoon, na may mga dumadanas ng kabigatan, pangungulila, Panginoon. May mga binabalot, Panginoon,
ng bereavement, inaabot po namin sila. Sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kaaliwan dahil sila ay nakapiit, mga persons deprived of liberty, Heavenly Father, we reach out to them. Inaabot po namin sila, ang bawat isa, at dinadala namin sa iyong luklukan, Panginoon, ng biyaya at kahabagan. Sa mga may kalalagyan, sa mga relational na mga issues, Panginoon, O Diyos, paglapitin po ninyo ang kanilang mga kalooban sa bawat isa. Madama nila, O Diyos, na kay Kristo ay mayroong panibagong mga simulain. Panginoon, ang mga nangangailangan, O Diyos, ng mga trabaho, ng mga provision sa buhay, maging sa mga panahon na ito, Panginoon, na mataas ang bilihin. O Diyos, mga naghahanap ng trabaho, sustento sa buhay, abutin niyo sila, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang kanilang maging great provider. O Panginoon, ang mga nakakaranas, Panginoon, ng mga bagay na gumugulo sa aming mga kaisipan, yung nag-aalala kami sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Ang mga nangyayari, Panginoon, sa aming pamahalaan ay nagbibigay ng kabigatan sa aming mga kababayan. Magkaroon kami ng buhay na pag-asa. Maunawaan namin na ito palagi ang dala ng mundo, sapagkat ito'y mundo. At hindi kami umasa lang sa material na bagay, sa laman, Panginoon. Ngunit, Panginoon, kami kumapit sa mga eternal na mga bagay na nanggagaling sa iyo. Pagtibayin niyo, Panginoon, ito, Panginoon, sa aming mga kalooban. At ang lahat ng mga dalangin ito ay aming idinudulog sa iyo sa pangalan lamang ng aming mananakop at Panginoong Hesus. Amen. Kung kayo'y mayroon pang ibang concerns, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan pong muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at pati dito sa Channel 185 sa Signal Television. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante. Nagpapaalala sa lahat na ang mananampalatayang namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos, at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pangako niya po yan sa lahat ng nakay Kristo. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Huwebes, 16 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, ako po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, desisyon ng impeachment court para isabina ang bank, AMLC at NBI records ni Vice President Sara Duterte Carpio ipinagpaliban sa Lunes. Panibagong listahan ng mga testigo hinggil sa confidential funds pinangalanan ng prosecution. Pangulong Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong pinagtibay ang ugnayan sa ginawang pagpupulong. At sa Kalakalan DOTR, pinag-aaralan ang fuel subsidy at posibleng taas pasahe. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Ipinagpaliban sa araw ng Lunes ang pagbababa ng desisyon ng impeachment court patungkol sa hiling na ipasabina ang bank, AMLC at NBI records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Samantala, pinangalanan na rin ng prosecution panel ang mga testigo hinggil sa isa pang article of impeachment patungkol sa confidential funds. Para sa mga huling kaganapan sa Senado, narito si Shekinah Abalon.
4: Sa ika-anim na araw ng impeachment trial, naging sentro ng atensyon ang oral argument sa panig ng prosecution at defense side. Hinggil yan sa hiling ng prosekusyon na maisabina na ang mga records sa bangko, anti-money laundering council o AMLAC records, at maging ang pagbubukas sa BIR box ni Vice President Sara Duterte Carpio, asawang si Attorney Manases Carpio, at maging ang kanilang mga negosyo.
5: Sinimula ni Representative Chel Jocno mula sa prosekusyon ang oral arguments hinggil sa hiling ng kanilang panig na payagan ng impeachment court na maisabina ang mga tala. Anya pangunahing susi upang malaman ang kabuang katotohanan kung papayagan na makita ng publiko ang naturang mga record. Ani Jocno, tanging ang impeachment court lamang ang may pambihirang kapangyarihan at jurisdiksyon na gawin ang naturang aksyon. Kahit mismo ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ay may mga provision umano na nagsasaad na maaaring makuha ang mga record na ito kung nasa grounds ng impeachment. Binanggit din ni Jocno na una nang nagawa ng Senate Impeachment Court na masabina ang kagayang mga record noong 2012 impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, kung saan tiningnan ng korte ang mga tala nito bago pa siya maupo bilang punong mahistrado. Sinalungat naman ito ng panig ng depensa sa pamagitan niya ni Attorney Michael Poa. Anya, hindi nila kinikwestiyon ang kapangyarihan ng impeachment court, ngunit dapat itong gamitin nang naaayon sa batas at due process. Tila pamumulitika at fishing expedition umano ang inisyatiba, lalo pat walang ni isang financial record na nilagay sa isinampang reklamo noong ihain ng aligasyon, partikular sa Sabalia at Cabrera kontra-complaint. Hindi anya nila pinoprotektahan ang vice-presidente sa pananagutan kung mapatunayang nagawa talaga nito ang aksyon, ngunit dapat limitado lamang sa mga impeachable offense. Anya ang mga record bago pa maging vice-presidente si Duterte Carpio ay hindi sakop ng posisyon na impeachable o pwedeng may alis sa pwesto. Sinunda naman ito ng halos isa't kalahating oras na caucus ng Senator Judges. Sa pagbabalik sesyon, inanunsyo ni Impeachment Presiding Judge Francis Escudero na ipagpapadiban muna ng Senator Judges ang pagdedesisyon hinggil sa pagsabina. Napagdesisyonan anya ng mga Senator Judges na kailangan pa ng mahaba-habang oras para tingnan at pag-aralan ang mga komplikadong issue. Dahil dito ilalabas ang naturang desisyon

0: na sa Lunes, Hulyo 20. Samantala, ibinigay naman ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro ang panibagong listahan ng witnesses para sa Article 4 na kanilang i-withdraw o hindi na isasalang sa witness stand. Ito ay ang anim na sumusunod. Representative mula sa PNP Firearms and Explosive Office, dalawang journalist na nakasama sa November 23 online press con, Sheriff Abe Andres, kaanak ng biktima ng threat o pagbabanta at isang psychiatrist. Ani Luistro, ito ay sa kadahilan ng sapat na ang mga pahayag ng unang dalawang witness na sina NBI Agent Kalilong at NBI Regional Director Lotok para mapatunayan ang grave threats. Dahil dito, si NBI Director Melvin Matibag na nga ang huling magiging testigo para sa Article 4 na haharap sa witness stand sa Martes, Hulyo 21. Kasabay nito, ibinahagi na rin ang mga susunod na testigo para sa Article 1 tungkol sa confidential funds. Pangungunahan ito ni Marivic Pareha ng Legislative Archives, Violeta Constantino na dating Land Bank EDSA Shaw Manager, Nanita Camposano na dating Land Bank DepEd Branch Manager, at Land Bank President and CEO Lynette Ortiz. Sa mga napagkasunduan sa sesyon ngayon, magbabalik para sa ikapitong araw ng impeachment trial sa paparating na Lunes, Hulyo 20. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita naman, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa tatlong araw na working visits sa Singapore. Pinagtibay ng dalawang leader ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Singapore at tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, artificial intelligence, pamumuhunan, kalusugan at pag-unlad ng lipunan. Nangako rin ang dalawang bansa na magtutulungan para mapanatili ang ASEAN bilang isang mapayapa, matatag at maunlad na rehiyon. Inaasahang ipapasa ng Pilipinas sa Singapore ang pamunuan sa ASEAN na magsisilbing host ng summit sa taong 2027. Samantala, nakipagkita din ang chief executive sa mga leader ng negosyo mula sa ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang talakayin ang pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Gayun din ang pulong niya sa mga opisyal ng Singtel Group para pag-usapan naman ang pagpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang tampok na ulat, inilipat na sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas, Quezon City, si Senador Rodante Marcoleta kahapon ng umaga. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, dumating si Marcoleta matapos maglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Mas maaga namang sinabi ni Philippine General Hospital Director Gerardo Legaspi na hindi na kailangang manatili sa ospital ng senador dahil bumuti na ang kalagayan nito. Gayunman, inirekomendang manatili si Marcoleta sa isolation sa loob ng isang linggo. Nauna nang naospital ang senador sa Philippine National Police General Hospital dahil sa mild pneumonia. Samantala, tiniyak naman ng DILG na walang special treatment na ibibigay kay Senator Marcoleta habang nasa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang fuel subsidy at posibleng taas pasahe. Ang detalye at ang iba pang balitang business sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang fuel subsidy at posibleng taas pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang sitwasyon. Kasama sa pinag-aaralan ang hiding ng pasang Mazda na ipatupad ang piso na dagdag pasahe at iba pang tulong sa transport sector. Sinabi ni Claire Castro na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda kabilang ang fuel subsidy at cash assistance sa mga apektadong sektor. Sa iba pang balita, bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng isang taon ang remittances ng overseas Filipinos noong May 2026. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa $2.713 billion ang cash remittances noong Mayo, bahagyang mas mababa kaysa noong Abril. Nananatiling Estados Unidos naman ang pinakamalaking pinagmumulan ng remittances, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Sa kabila ng pagbaba noong Mayo, sinabi ng BSP na mas mataas pa rin ang kabuuang remittances ngayon taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 62 centavos sa US dollar, 43 pesos at 82 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 78 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 42 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Habagat pa rin ang nakakaapekto sa east or extreme northern Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands dala ng habagat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.7 hanggang 33.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.35 at lulubog dakong alas 6.29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senator Alan Peter Cayetano tinawag na may tangkang intimidasyon ang pag-iimbestiga sa naging anomalya sa 2019 SEA Games. Bagong Health Secretary Dr. Jose Puhalte Jr. nagpatupad na ng pag-aayos sa pamunuan ng DOH. At sa palakasan, Alas Pilipinas Men bigo kontra Cambodia sa unang laro ng 2026 CV Cup.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naniniwala si Senador Alan Peter Cayetano na isang anyo ng intimidasyon ang tangka ng National Bureau of Investigation na muling buksan ang anomalya sa 2019 SEA Games. Nagbabalik para sa ulat si Shekinah Abalon.
4: Tinawag na tangkang mang-ipit at pagbigay intimidasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang biglaang pagsabi sa publiko ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may tinitingnan umano silang issue hinggil sa nakaraang 2019 Southeast Asian o SEA Games. Nilinaw ni Cayetano na bagamat siya ang namuno sa organizing committee ng SEA Games, walaan niya siyang kinalaman sa mga umano'y bilyong-bilyong unliquidated funds sa naturang SEA Games Sports Complex. Anya, kung nais siyang imbestigahan ng NBI ay handa naman siyang humarap, ngunit hindi umano makatarungan na gawin ito habang nakatakdang tumestigo sa impeachment court si Matibag. Sinabi rin ni Cayetano na kung may nangyari nga talagang anomalya sa SEA Games, siya pa ang unang magagalit. Giit niya tila ba inuubos na ang mga senator judges kasunod kina Senador Ronald De La Rosa, Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta na pare-parehong may kinakaharap na kaso. Samantala, sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano na hindi dapat palampasin ng impeachment court ang anyay pagtatangkang impluwensyahan o takuti ng isang senator judge. Una ring nagpahayag ng pagkabahala ang kanilang kahanay na si Senador Robin Hood Padilla sa sunod-sunod na pangyayaring anyay maaaring makaapekto sa bawat senator judge. Itinanong din niya na batay sa timing ng kaso, nagkataon lamang ba ang mga ito o sinasadya. Nakatakdang humarap bilang testigo si Matibag sa impeachment court kaugnay ng kasong grave threats na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Inaasahan siyang humarap sa witness stand sa paparating na Martes, Hulyo 21. Ang mga naturang pahayag ng mga senador ay bahagi ng kanilang manifestasyon sa naging sesyon ng impeachment trial kahapon bago ang oral arguments ng prosekusyon at depensa. Shikaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagpatupad ng pagbabago sa pamunuan ng Department of Health si bagong Health Secretary Dr. Jose Pujalte Jr. Ayon kay Pujalte, layo nitong matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa buong bansa habang naghahanda ang ahensya sa ilalim ng bagong pamumuno. Kasama sa mga pagbabagong ito ang DOH Central Office, Regional Offices at ilang unit ng ahensya upang mapalakas ang koordinasyon at pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan. Tiniyak ng DOH na magpapatuloy ang serbisyo ng mga ospital, specialty centers at iba pang ahensya nito sa buong panahon ng transition. Ayon pa kay Pujalte, mahalaga ang pagkakaroon ng isang ahensyang nakikinig, mabilis kumilos at nagtutulungan para matugunan ang mga hamon sa kalusugan. Itinalaga si Pujalte bilang bagong kalihim ng DOH matapos magbitiw si Health Secretary Teodoro Herbosa dahil sa health reasons.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, DOJ at OPAPRU lumagda sa kasunduan para sa pagbuo ng Technical Working Group upang maresolba ang mga community-based conflict. May ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
5: Lumagda sa makasaysayang kasunduan ng Department of Justice o DOJ at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na lilikha ng Technical Working Group para sa pagresolba sa mga community-based conflict. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na magkatuwang ang DOJ at OPAPRU na bumuo ng task force para sa draft guidelines para sa community conflict cases. Ayon sa kalihim sa nasabing Memorandum of Agreement, ay layo na mapagsama ang katarungan at peace-building efforts, particular sa mga komunidad na may insidente ng clan feud at iba pang kaguluhan karamihan sa Mindanao.
6: This is especially challenging in community-based conflicts deeply rooted in historical grievances. Prosecutors must uphold the law while navigating circumstances well beyond a legal complaint. Therefore, through this agreement, we are forming a technical working group to develop prosecutorial guidelines for handling these specific cases. These guidelines will provide clarity and consistency, reflecting the realities on the ground while remaining firmly anchored on the Constitution and due process.
5: Ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Samantala, kinagalak ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, Mel Senen Sarmiento, ang nasabing partnership kasama ang DOJ para mapagtibay ang rule of law, mapalakas ang komprehensibong peace process. Anya, bukod sa DOJ at OPAPRU, suportado rin ito ng local government officials, traditional at religious leaders.
7: Restoring communities, restoring trust, and strengthening the bonds that unite our people when communities are reconciled. We lay the foundation for stable governance, sustainable socio-economic development, inclusive economic opportunities, and an improved quality of life for every Filipino. This is the enduring peace we are committed to build.
5: ang naging pahayag ni OPAPRO Secretary Mel Sinen Sarmiento. Ang nasabing Memorandum of Agreement ay alinsunod sa Philippine Development Plan 2023-2028 at ng National Action Plan on Unity, Peace and Development 25-2028. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, naglabas ng cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources laban sa ilegal na tambakan ng basura sa lupain ng mga AITA sa Subic, Zambales. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, wala nang itinatapon sa lugar batay sa huling inspeksyon at inilipat na ang pag-imbak nito sa isang otorisadong sanitary landfill. Inamin ang ahensya na nahihirapan ang ilang lokal na pamahalaan na magtayo ng sanitary landfill dahil sa kakulangan ng lupa at ng pondo.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Idineklara ang state of calamity sa Baie City, Negros Oriental dahil sa pagkalat ng red-striped soft-scale insect na sumisira sa mga taniman ng tubo. Ayon kay Mayor Luigi Marcel Gonyi, pinag-aaralan pa ang pinaka-mabisang paraan para mapigil ang peste at kailangan ang tulong ng iba pang ahensya at pamahalaang panlalawigan. Magagamit na rin ang lungsod ang pondo para sa mga hakbang laban sa pagkalat ng RSSI.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Natalo ang Alas Pilipinas Men kontra Cambodia sa unang laro ng 2026 CV Cup sa Candon City, Ilocos Sur. Sa final score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15, bumagsak ang Alas sa 0-1 standing sa Pool A at lalaban sa Powerhouse Indonesia team bukas. Pinangunahan ni Joshua Magalaman ang Pilipinas sa 21 points mula sa 15 attacks, 4 blocks at 2 aces.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nananatili namang malinis ang record ng Phoenix Fuel Masters matapos talunin ang Meralco Bulls 98-97 sa PBA Season 50 Governor's Cup. Malaki ang papel na ginampanan ni Ken Tuffin mula sa free throws sa huling segundo at pag-ambag ng 17 points para sa koponan, habang nanguna naman si BJ Johnson na may 26 points. Muntik nang makabawi ang Meralco sa kabila ng kawalan ng import, ngunit na naigang Phoenix para manatiling 2-0 ang kanilang standing. Sa ating pagbabalik, magiging posisyon ng pamahalaan sa plano ng US na maglunsad ng kampanya para buwagin ang ICC, pinag-aaralan pa. Pangulong Marcos hindi apektado sa mga surveys kahit bahagyang umangat ang satisfaction rating. At sa ibang bansa, US muling inatake ang ilang defense at missile sites ng Iran.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inihayag ng Malacanang na pag-aaralan pa ang maaaring maging epekto ng sinasabing balak ng Amerika na maglunsad ng maigting na kampanya para mabuwag na ang International Criminal Court o ICC. Ito ay sa paniwalang matinding banta ang ICC sa soberanya ng Estados Unidos. Inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na pag-aaralan ng gobyerno ang magiging epekto nito sa bansa at sa pagpapatupad ng batas. Anya, kakausapin pa lamang ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro si Pangulong Marcos patungkol sa usapin. Dagdag niya, hintayin na lamang ang magiging anunsyo ng DFA sang-ayon sa saloobin ng Pangulo. Una rito, binatikos ni Senadora Amy Marcos ang tila pagkikibit-balikat ng pamahalaan sa nabanggit na plano ng Amerika.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hindi naman apektado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagtaas o pagbaba ng kanyang rating sa mga survey. Ito ang giniit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro makaraang mag-improve ang public satisfaction rating ng Pangulo nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey ng Social Weather Stations, Gumanda, ang net satisfaction rating ng Pangulo sa neutral negative 7 nitong June kumpara sa negative 15 noong March. Lumabas sa survey na 38% ng mga Pilipino ang satisfied sa trabaho ng Pangulo, ngunit may 45% na dissatisfied at 17% na undecided. Binigyang diin ni Castro na nakatuon ang pansin ng Pangulo sa trabaho at hindi sa sinasabi ng mga survey. Nilinaw naman niya na hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey dahil nagagamit din anya ito para matukoy ang mga dapat na isulong o baguhin sa gobyerno.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, naghayag ng suporta si Education Secretary Sonny Angara sa posibilidad na i-regulate o ipagbawal ng tuluyan ang ilang violent online games matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Anya, dapat pakinggan ang mga eksperto para malaman kung aling mga laro ang maaaring makasama sa mga kabataan. Binanggit niya ang Gore Box na naglalaman anya ng matinding karahasan. Sinabi ng kalihim na maaaring may epekto ang mapanganib na online content at social media sa pag-uugali ng ilang kabataan. Samantala, iniwan naman niya sa Kongreso ang usapin tungkol sa pagpapababa ng edad ng pananagutang kriminal. Sa halip na katuon-anya ang DepEd sa pagpapalakas ng seguridad sa paaralan at pagbibigay ng mas maraming gabay at suporta sa mga estudyante.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos bombahin ng US ang ilang defense at missile sites ng Iran. Nagbanta ang Iran ng paghihigpit sa supply ng enerhiya sa rehiyon habang nagpapatuloy ang palitan ng pag-atake ng dalawang bansa. Ayon sa US military, layo ng operasyon na pahinain ang kakayahan ng Iran na umatake sa mga barko sa Strait of Hormuz.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nanguna ang Toronto bilang lungsod na may pinakamalalang kalidad ng hangin sa mundo dahil sa usok mula sa mga wildfire. Pinayuhan ng mga residente na manatili sa loob ng bahay habang kinansela ang ilang aktibidad sa labas dahil sa pulusyon. Ayon sa datos, mahigit 800 wildfires ang patuloy na nagliliyab sa Canada na pinalala ng matinding init ng panahon.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga awit 1, talatang 6, sa taong matwid si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo, 16 taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:58.
8: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
9: Kinukupkup ako at tinutulungang
8: maging malakas, masipag at marangal.
9: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
10: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
8: Naglilingkod, nag-aaral
11: at nananalangin ng buong katapatan.
9: Iaalay ko ang aking buhay,
8: pangarap,
9: pagsisikap
8: sa bansa.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ang buhay ay isang paglalakbay ng walang katapusang pagtuklas at pagkilala sa iyong sarili. Diyan sa iyong trabaho, mayroon bang mga gawaing dati ay hindi mo akalaing kaya mo pala, pero ngayon ay gamay na gamay mo na? You are never too wise to gain new insights, never too old to learn new skills, and never too late to know yourself more. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Nasa kolehiyo ako nang matuto akong magbisikleta. May anak na ako nang magkaroon ako ng lakas ng loob na magmaneho sa Metro Manila. I was in my mid-30s when I realized that I can write a book. At ngayong mahigit 40 na ako, nadiskubre kong kaya ko palang gumuhit. Life is an endless journey of learning, growing, and discovering. Ano nga ba ang mga balakid sa pagtuklas at pagkilala ng higit sa iyong sarili? Una, the know-it-all attitude. Ang pag-aakalang alam mo na ang lahat ay hindi katalinuhan. Ito'y tanda ng pagiging sarado ang isipan. In our lifetime, it is not possible to know everything. Kahit nga si Haring Solomon na itinuring na wisest ruler in the world ay hindi naman nagkaroon ng pagkakataong malaman ang lahat ng bagay. Marunong ba siyang mag-Facebook o mag-Instagram? Obvious naman na hindi dahil hindi na siya nabubuhay para matutunan ang mga ito. When you start thinking that you already know everything about yourself, hindi ka nagiging bukas para tuklasin pa ang iyong mga potensyal at nakatagong kakayahan. The first important step to knowing more about yourself is to accept that you do not know everything. Pangalawa, the fear of trying. Marami ang hindi na lumago ang pagkilala sa sarili at pagkatuklas ng kanilang mga kakayahan dahil sa takot. Takot mabigo, takot mapagtawanan, takot magkamali, takot na masaktan. Mayroon bang atletang hindi nasasaktan? In order for them to develop strength and endurance, kailangan nilang mag-ensayo araw-araw. Nariyan ang may nadarapa, nagkakasprain, nagagalusan, napapaltusan. Pain is always a part of growing and maturing. Kaya nga tinatawag na growing pains, di ba? Set aside your fears and embark on an exciting journey of knowing yourself more. At pangatlo, being too busy. Ang kawalan ng panahon at pagiging abala sa napakaraming bagay ay malaking hadlang para kilalaning higit ang iyong sarili. Good relationships don't happen by accident. You make time for it. Ang mga nagliligawan, nagbibigay sila ng oras para higit na kilalanin ang isa't isa. Pahalagahan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon para higit mong makilala ang sarili mo. Marami ang abala para gayahin ang itsura, pananamit o pagkilos ng ibang tao, pero walang panahon para kilalanin ang sarili. Ang sabi ng batikang aktres na si Judy Garland na nakilala sa kanyang pagganap bilang Dorothy sa Wizard of Oz, "Always be a first-rate version of yourself instead of a second-rate version of somebody else." There is more to life than who you are now and what you can do now. Tuklasin ang mga talento at kakayahang ibinigay sa iyo ng Diyos. Let's not be too busy to find out what God has wired us to do. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilimong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
0: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang ating tamang oras, sa 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
3: Oras na! Pilipinas!
6: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
3: Oras na! Pilipinas! Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Oras na! Pilipinas!

0: It's Jueves. Best day yes, of the week.
1: Salamat Lord, dahil may sikat ng araw. Kahapon na, medyo mainit nga yung panahon.
0: Ang bilis ng araw, Heidi.
1: Opo. Parang
0: lagpas ng kalahati ng July o kalahati na tayo.
1: Ang bilis, parang nito ka lang namin kasama, tas kasama ka ulit namin. Huwebes na naman tayo. Pero kung nagrereklamo tayo sa init kahapon, mas matindi po sa may Europa ngayon, ano? May heat wave sila. Huwag ka munang pupunta doon, Bishop.
0: Ay, then.
1: Oo. So sa mga kaagapay natin dyan sa Europe, ano ba ang ginagawa ninyo to beat the heat? Kasi sabi nila, Bishop, kahit daw sanay ka sa init dito sa Pilipinas, ibang klase
0: iba
1: daw yung
0: init doon. Ay, unang-una, hindi naman sila nasanay na mag-aircon. Kaya walang mga aircon. Meron sila heater.
1: Heater ang may for winter. Ganun pala.
0: So, kaya hirap na hirap sila.
1: So, ang may mga aircon lang doon, mga mall, ganyan. Well, pero yung mga bahay, mostly walang aircon.
0: Yan, di ba yung kanilang gas, yung pang-heater.
1: Ganun pala sa inyo sa Europe.
0: Ganun ka-komplikado ang buhay nila.
1: Ganun pala.
0: Kaya mas maganda sa Pilipinas. Tapos, ang init nila.
1: Ano yung init? Tayo kasi lagkit eh.
0: Porke dry.
1: Ano ibig sabihin nun?
0: Yung init na hindi humid.
1: Hindi
0: na.
1: Humid.
0: Oo.
1: Sa atin kaya malagkit, humid.
0: Ang uri ng init sa atin, papawisan ka.
1: Doon
0: hindi ka papawisan, masusunog ka.
1: Ganun pala. Ingat ha, baka may mga
0: kaya mas marami silang cases ng skin cancer.
1: Yes.
0: Kesa sa mga humid na mga lugar. Kaya mas magandang init sa atin.
1: I-appreciate na natin. Dahil meron palang kakaibang init sa ibang parte ng daigdig. Okay, so yan i-appreciate natin. Meron din tayong sikat ng araw ngayon. Dahil last week, tayo po'y makulimlim at maulan-ulan. Diba? Mm-hmm. So samahan niyo po kami ngayong Huwebes, July 16, Heidi Bernardo Sampang
0: at Bishop Ruben Abante.
1: Hanggang 8:25 tayo dito sa Oras na Pilipinas. Syempre, marami na naman tayong impormasyon, meron tayong bantay impeachment.
0: Of course.
1: Hindi rin mawawala ang ating mga impormasyon at inspirasyon na hatid dito po sa Oras na Pilipinas, kaya wag na pong bibitaw.
0: At wag niyong lalait-laitin yung impormasyon dito. Tamang impormasyon 'yan.
1: Lalait-lait.
0: Okay ba yung salitang yun? Lalait-lait.
1: Lalait-laitin. Paano ang nilalait yung mga impormasyon natin?
0: Hindi, ano ang tamang word? Yung bang iwawalang bahala?
1: Yan na, naintindihan
0: na
1: natin.
0: Huwag tatawaran. Ganon.
1: Kaya dyan lang po kayo at dito lang kami. Shout out sa iyo na nanonood sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
1: Kumusta ka rin sa YouTube channel?
2: Hello po!
0: At sa GCTV, channel 185 sa Signal Television. May announce ako, Heidi. Ang aming pong GCTV, of course, ministry po yan ng Lighthouse Bible Baptist Church for 10 years now. Now, dahil medyo nagkaroon na po ang Lighthouse ng mas magandang kasanayan sa mga content, ang huling broadcast po namin sa GCTV ay August
1: 15.
0: Oh! Ina-anunsyo ko na yan 1 month before.
1: Mm-hmm.
0: Pero magkakaroon kami ng GCTV Digital. Yun na yun.
1: So, abangan.
0: Abangan niya yan.
1: Kung saang platform
0: yung
1: digital na yan.
0: Meron naman kaming YT channel, YouTube channel.
1: Mm-hmm.
0: Meron din kaming sarili naming mobile app. Pero pagyayamanin po namin yun with more content.
1: Ayun. So, mas palalakasin yung inyong digital presence.
0: Digital.
1: Oo. 10 years yung GCTV, Bishop.
0: 10 years.
1: Talaga. Ang bilis, no?
0: Kaya tama, August 15, we would be celebrating yung 10 years namin.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, i-announce na po namin na ito na yung huling broadcast and we are transitioning into the GCTV Digital.
1: GCTV Digital.
0: Anong ibig sabihin ng GCTV? Well, it means Grace in Christ Television Digital.
1: Oh, ayun. Wow, galing. Again, ano, Bishop?
0: Grace in Christ Television Digital.
1: GCTV.
0: GCTV Digital.
1: So, by August 15, yun na yung last airing day ba? At o yun na yung
0: August
1: wala
0: 15
1: na?
0: Ang last airing.
1: Okay.
0: Oo. Ngayon, meron pa. Kasi magsisimula na po kami magkaroon ng mga pelikula. Mm-hmm. Oh, sariling ano yan.
1: Wow.
0: Sariling production yan.
1: Oh.
0: Oo. Marami po, maraming mga.
1: Marami pa.
0: Yes.
1: May magsasara

0: makakasama dahil drive time itong oras natin ng oras na Pilipinas.
1: Yes.
0: All right, at sa ating mga katsim positive, nandito naman si Benjo Morano.
2: Basta kailangan mo, nandito lang ako.
0: Thank you, Benjo, at maraming salamat din kay Dessa Girl.
3: Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa.
0: Tapos, salamat din sa assistance ni Shekinah Abalon.
4: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Gayun din naman ni Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shai.
0: At ni Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Yan, get well soon kay Phil. Walang boses eh. Di nakasama sa pagbabalita ko kanina.
7: Meron, lumaki nga boses mo.
0: Para siyang ibang tao. Ano bang maganda pagka pa-os, Bishop? Ikaw ay talagang eksperto ka dyan eh. Anong ginagawa mo?
7: Alam mo, minum ka lang sa labat.
0: Sa labat pa rin.
7: Oo.
0: Oo, go to ang sa labat. Ginger
7: dun,
0: tea.
7: Doon ka sa labat.
0: Sa labat.
7: Sa labat ka pumunta.
0: Ikaw ah. Sa ating RTV naman, si Ma'am Aileen Valdez.
8: Lights, camera, smile!
0: Thank you, Ai. At syempre sa ating engineering at Bokawe Tech people.
9: No problem.
0: Ayan, mga nasa loob yan. Wala sila sa labat.
7: Talabat.
0: Oh, sabi ni Ate Karen dito, tama si Bishop, sa UK walang AC. Ngayong nagbabago na ang panahon, malamang maglalagay na ng aircon ang marami. Okay. Oh, 'di ba? Ganun pala. Hindi pa kasi kami nakaapak ng Europe, Bishop eh, kaya 'di pa namin nakita. Pero mga hotel may
7: dito
0: aircon.
7: Dito naman sa atin.
0: Mga hotel or, Bishop may aircon.
7: Oo. Ang mga sasakyan naman, pwedeng heater
0: At pwedeng aircon.
7: Pero wala ka naman sa sasakyan, ka lang magtagal.
0: Mahal pa naman ang gas. Alright, eto na muna, 7:18. Hindi po mawawala, syempre, ang inspirasyon. Kaya kuha po tayo ng karunungan mula sa gabay ng aklat ng kawikaan.
10: Kawikaan, kayamanan.
11: Kawikaan, kayamanan.
0: Galing po ito sa Proverbs 21 verse 4. Ugaling mapangmata. Ito yung sinasabi mo kanina. Ano, lalait-laitin. Sumakto pa. Ugaling mapangmata at pusong mapagyabang. Ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Kaya wag kang lait ng lait.
7: Okay.
0: In English.
7: In English, depende sa uri ng English.
0: Mm.
7: Sa New King James, ang sabi, a haughty look.
0: Mm-hmm.
7: Ano, a proud heart. And the plowing of the wicked is sin. Yung bang pag... ang hirap naman. Ibang English na lang. Ibang English
0: na lang. Kasi okay na yung late-laitin eh.
7: Ganon din naman sa ESB.
0: Ano po?
7: Haughty eyes and a proud heart.
0: Ayun.
7: The lamp of the wicked. Our sin. Ayun. Oh, ang dami palang uri ng mga kasalanan, ano?
0: Mm-mm.
7: Oo.
0: Hindi lang pala yung papatay ka ng tao, magnanakaw,
7: diba? Oo, ang daming uri ng kasalanan.
0: Mm-mm.
7: Eh, halimbawa, ang mapangmatang tingin. Ayun, mapangmata. Ako, may karapatan ako dyan.
0: Minsan ganyan, no, Bisha, parang nakaka-intimidate tuloy pumasok sa ibang tindahan. Alam mo yun, Benjo, yung parang titignan ka mula ulo hanggang paa.
7: Ayun, porque, isa yun, meron. Meron naman mga tao
0: simple ka lang
7: na ang tingin sa iyo yung side glance na ganyan.
0: Oo.
7: Parang,
0: if looks could kill.
7: Diba? Meron naman yung tititigan ka na kung nalalaki parang ganyan, di ba? Ayan. Ako, bagay ako doon.
0: Walang effort, Bishop.
7: Walang effort. Alam mo ito, ha? Alam mo ito, mga kapatid ko, nung araw, ewan ko ba, ba't nasasaktan ng mga tao pag binubuli sila ng husto? Ako, sanay ako dun, eh. Halimbawa, alam mo yan si Ruben, nung maliliit kami. Siyempre, ako, nung maliit kami, patpatin ako, Haiti. Kaya mata ko talaga, para, sabi, alam mo, parang ang tutubi. Mabuti sana kung gano'n. Eh, alam mo, siyempre kami mga makukulit.

0: kami. Kahit anak kami mo ng mga...
1: Sino sasabi ng mukha anak, kang tutubi?
0: Hindi ko nasasabihin kung sino, pero mga kapatid ko, ganyan eh. Ang pinakamatindi ito. Alam mo si nanay, sabi niya niya. Alam mo si Ruben, paborito lang nanay namin yan. Akala mo di okay yung kwento, no? O, tsaka pagpapatulogin siya ng nanay namin, ganyan sasabihin, matulog ka na, Ruben.
1: Isasa na yung mata mo, parang bintana. Ang bubuli kaya, nga. Pero hindi ka napipikon.
0: Ay, hindi. Hindi ako napipikon.
1: Hindi ka rin gumagante.
0: Hindi, nagtatawanan nga kami.
1: Ayos naman pala eh. Oh.
0: Oh. Alam mo ba yung kantang offer sa mga pikon?
1: Ano?
0: Yung wag ka sanang pikon.
1: Hindi.
0: Ito'y OPM walang yan. Kwenta.
1: OPM yan? O invento mo lang?
0: Invento lang.
1: Kaya naman pala di ko pa narinig eh. O yun, mo, so wag tayong mapangmata kasi kasalanan din yun. Yun.
0: A proud heart. No? Akala natin ang pagiging palalo o mayabang eh yung panglabas lang.
1: Mm-mm.
0: Hindi po. Ito, di ba, heart, kaloob-looban. Yun talaga ang pinanggagalingan ng kapalaluan, kayabangan. Yun, talagang sa loob po yan. Kaya, yung pang nakikita niyong mayabang sa labas, matindi yung loob nun. Oo. And the plowing of the wicked. Yung pagpuplo, di ba yung pagpuplo? Lahat ng ginagawa ng pagsisikap, yung kung meron mang kasipagan, kung meron mang kasipagan ng masasama, kasalanan pa rin yung kasipagan nila eh.
1: Mm-hmm.
0: O, totoo yun. Kaya pag may ginagawa yung talaga makasalanan, asahan mo, kasalanan din yung ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi talaga maitatago.
1: So, anong ipapalit natin dito, Bishop?
0: Ebe, si Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Wala nang iba eh.
1: Sa bagay, si Christ, yung ehemplo niya, wala talaga siyang itinangi.
0: Correct. Eh, kaya nga, lahat isipin mo, no? Ang talagang ina-address ng pagtanggap kay Kristo, no? Eh, hindi ka pwedeng tumanggap sa Panginoon na palalo ang kalooban mo.
1: Ay, opo.
0: You really have to humble down.
1: Talagang, kasi hindi mo siya i-acknowledge,
0: oo,
1: eh.
0: Talagang magpapakumbaba ka.
1: Mm-mm.
0: Oh. Pagkatapos, di ba, hindi pwede yung high look. No? Yung mata ay talagang ibababa mo. Opo. Kaya kayuyuko ka nga eh. Kaya ganoon ang action ng panalangin. Naalala niyo yung publican, di ba? Yung kumpara nung pananalangin yung Pharisee tsaka yung publican. No? Abay, he smote his breast. Sabi niya. At yumuko siya. Okay? At yung the plowing of the wicked, yung pagkilos ng masama, nagbabago ang kilos eh. Kaya palagi, nagsisimula sa puso, no? And then, nire-renew yung kaisipan. Yung ating kaisipan. Alam niyo po yung salitang renew, ang talagang ibig sabihin yan, nire-rehab. Nire-reconstruct. Yan ang ating kaisipan. At, of course, ang biyaya po ng Panginoon, ang daloy niyan, naroon sa may kababaang loob. Okay? He gives more grace to the humble.
1: Amen.
0: Oo. Tapos, pag na dumating na lahat yan, iba na ang gawa ng nakay Kristo. Kasi nga, di ba, tayo bago nila lang. Ang sabi ni Apostle Pablo sa Ephesus, sa Ephesians 2:10, we are His workmanship. Obra tayo. Created in Christ Jesus to good works.
1: Amen.
0: Hindi na yung plowing of the wicked.
1: Mm-mm.
0: Kaya saklaw lahat po yan.
1: Amen. Thank you, Bishop. So yan po ang Proverbs 21:4. Nagpaalala po sa atin na tayo po ay huwag, ano yung sabi natin kanina? Manlalait.
0: Yeah. Mapanlait.
1: Huwag tayong mapanlait. Yan. Yes. So, nagatid po sa ating oras, alas 7:25. Ang sabi po dito, ugaling mapangmata at pusong mapagyabang, ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Bishop, ang dami mong napatawa. Tutubi daw talaga. Opo, yun po ang kantsaw ng mga kapatid niya.
0: Hindi ko naman po tinatakwil o tinatatwa?
1: Oo, tinatatwa.
0: Hindi ko naman po tinatatwa na maganda yung mga mata ko eh.
1: Pero nagpapakita din siya ng parang you are so secured, di ba, sa iyong identity. Kasi yung iba pagka ganyan, hanggang ngayon na may edad na, baon-baon pa yan. Diba? Yung,
0: meron ako naging kaibigan-kaibigan ng kolehiyo sa PLM. No? Kasi yung unang-unang araw namin, di ba nagpapakilala pa kami? Papakilala. Meron mga shed doon. Sumisilong kami. Di, minsan ang tawagan talaga, abante, ganyan, ganyan. Oh, ganyan. Sabi, abante, pare, sabi, ang tatay mo ba Chinese? Sabi ko, hindi, bakit? Pare, kasi mata mo eh, sabi ganyan. Like, naging kaibigan ko yun.
1: Oh, diba? Kasi hindi ka napikon.
0: Hindi.
1: Oh, diba? Oh, sige. Bishop, bago ko basahin yung iba pang tuwang-tuwa sa'yo kasi joker ka daw. Narito muna si Ma'am Fe Carinan mula sa MMDA Metro Base para sa ating Traffic Watch.
2: Ka-Pilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, kalsada!
4: MMDA Metro Manila Development Authority.
3: Fe Carinan.
1: Good morning, Ma'am Fe!
5: Yes, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Hedy, at si Bishop Proven at sa lahat na nakikinig po ng DZAS. Umpisan po natin southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may monumenta, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may General Tenyo. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Fernando po Jr. Avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo dito sa may Bansalangin. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may West Avenue o Paramount patungo na po dito sa may North MRT. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic sa may intersection po ng Quezon Ave, EDSA. Pero ato kaya bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Monte Dipidadad hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may split po ng Ortigas or sa may Show Boulevard. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic pag-ahon po natin ng tunnel ng Show hanggang dito na po sa may Boni. Then moderate traffic naman po tayo dito sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover, mabilis na po. Magkakaroon naman po tayo ng moderate to heavy dito na po sa may Evangelista. Tuloy-tuloy na po hanggang dito sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA, moderate heavy dito na po sa may Malibay hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Buendia. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Pioneer. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Show patungo na po dito sa may split po ng Ortigas Flyover. Then makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Bituason hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Then makakaranas naman po tayo dito sa may North Avenue moderate traffic patungo na po dito sa may Yoton Slat ng Quezon City Academy. Pero at sabi niyan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok po, mabilis po yan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may University Avenue or Ateneo. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy. Moderate heavy naman po tayo dito sa may intersection po ng Boni Serrano. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Canley Industria. Then makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas hanggang dito na po sa may Lanuza Avenue. Then after po yan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Pagsapit po natin dito sa may Livy Moriano, moderate heavy na po hanggang dito na po sa may McKinley Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng flyover ng Bagong Ilog. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Lanuza Avenue. Moderate heavy naman po tayo dito sa may Livy's flyover hanggang dito na po sa may intersection po ng Boni Serrano. Moderate traffic naman po tayo pagbaba po natin ng flyover ng Katipunan patungo na po dito sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Thursday, may coding po tayo. Bawal po ang 7 and 8 na last number. Sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga, masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area, 7 din po mag-strike, pero tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung mayroon naman po mga katanungan o na-encounter sa daan na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMDA 136. Yun po alitas ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base.
1: Thank you, Ma'am Fe Carinan.
0: Fe, Andiyan ka pa?
5: Yes, sir.
0: Oo, gawin na lang natin brand yung traffic natin dito.
1: Brand?
0: Oh, brand.
1: Paano yun?
0: M and H.
1: M and H, moderate to heavy. Puro ganun kasi no, Ma'am Pe.
0: Hindi ba may baliktad ng H and M?
1: Thank you, Ma'am Pe. God bless.
5: Inyo.
1: Yan, gusto ko yung manner ng delivery ni Ma'am Pe. Parang nakikiisa siya dun sa mga nagmamadali. ng mga naghahabol ng oras. Thank you sa public service ng MMDA.
0: Kahapon, dalawang oras magmula sa Tatalon hanggang sa BGC.
1: Oh!
0: Oh.
1: 2 hours? Anong oras yan?
0: Eh, hapon.
1: Mga alas 4. Rush hour. Ah, para rush hour.
0: Grabe.
1: 2 hours? Eh, ilang kilometro lang yun, no? Wala pang 20 kilometers.
0: Walang 20.
1: Ayan. Iba rin ang traffic dito sa Pilipinas. Kung iba yung init natin, iba rin yung traffic.
0: Ay, oo.
1: Ayun, no? Si Brother Utoy, aba, Utoy, nag-message ka ulit. Utoy Gatdula, pabati lang kay Lolo Endong and Lola Ganda Nicolas from the Republic of Bocaue, transmitter site.
0: Oh,
1: hello po.
0: Pabati sa inyo dyan, sa Bocaue.
1: Oo. Si Amy Valera, sabi niya Bishop dito, akala ko magjo-joke kayo ng mapang mata. What if mapang ilong o mapang noo? Pagka medyo malapad din yung noo, ano, yun din naman ng pinantutukso.
0: Tama.
1: Oo.
0: Alam mo, tayo mga Pilipino.
1: Eh, yung ilong natin, lagi na naman yan
0: tayo,
1: eh.
0: Mga pagkapango talaga. Natin. Tayo mga Pilipino talaga, ganun. Ibang klase ang ating joke. Mm-hmm. Tawag natin.
1: Parang ano talaga sa atin yun, ano, major, yung itsura. Pero sa ibang lahi, hindi nila pinapansin yan. Anyway, mag-weather report muna tayo, Bishop. Ready-ready na si Ma'am Lori De La Cruz, ang weather specialist mula sa Pag-asa. Miss Lori, good morning.
6: Good morning at sa lahat ng ating mga taga-sabaybay. Kasalukuyan po, wala tayong weather system na nagpapaulan sa malaking bahag ng bansa. Mga localized thunderstorms po ang pwede pong magdulot o pwedeng maranasan any time of the day. So pwede pa rin po yung mga biglaang pagbuhos ng ulan any time of the day dahil sa mga localized thunderstorms. Kaya ang abiso pa rin natin saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag pa rin hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. At sa kasalukuyan, wala rin po tayong bagyo o LPH sa loob ng PAR. Wala rin pong gale warning na nakataas sa loong bahagi ng ating mga baybayin dagat. Ngayon, ang latest mula sa Pag-asa, ito po si Lori De La Cruz.
0: Lori?
6: Yes, sir.
0: Oo. Ano, mag-iinit pa ba ang ating panahon? Porque merong, di ba, super, tuloy ba yung super na El Nino?
6: Sa ngayon po, meron po tayong El Nino na phenomenon. At yung effect po niya, as early as now, ay nararanasan naman na rin po sa bansa. Pero ang talagang peak ng effect po nito would be from the last quarter of this year until the first quarter of next year po.
0: Mahaba pa.
1: Okay.
0: Okay.
1: Thank you, Ma'am Lori. God bless you.
0: Maraming salamat.
1: Bishop, yung asawa ko mukhang natatraffic eh. Uh-huh. Nagtatanong kung gusto daw ba natin ng joke. Aba, may balak pa yata magtatanong ng joke, Benjo. Oh. Ingatan. Uh-huh. And sabi ng kaagapay natin, si Vicky, sakit ng tiyan ko, kakatawa, Bishop. Ay, may QOTD tayo ito, walang biro. May topic tayo, hindi lang po tayo tatawa-tawa dito ha, mga kaagapay. O sige, ang ating QOTD para sa'yo, kaagapay. Ano yung katangian, ano yung itsura, ano yung mukha ng good governance o mabuting pamamahala? Yan kasi isa sa mga i-discuss natin mamaya.
0: Oh.
1: Ano ang katangian? Paano mo di-describe na masasabi mong, uy, may good governance, di ba?
0: Okay.
1: Effective, mabuti ang pamamahala.
0: Ano ang mukha?
1: Ano ang mukha?
0: Hindi tayo nagtutukoy sa mukha.
1: Hindi sino, ha? Hindi sino.
0: Hindi mukha ng tao.
1: Ano? Ano ang mukha? Anong itsura? Yan, anong katangian ng good governance para sa'yo?
0: Okay.
1: Yan. Hindi bako-bakong kalye? Malinis, nakapaligiran, walkable na side streets, mga sidewalk, di ba? Anong mukha ng good governance
0: ano
1: para
0: ang,
1: sa'yo?
0: Ano sa hapon yung you look like me?
1: Ayoko sumagot. Baka mapahamak ako. Ano, ikaw na lang. Joke mo yan eh. Ituloy mo yan, Bishop.
0: Naisip ko lang.
1: Ano po? Ano?
0: You look like him. You look like her.
1: Oh, ano sa Hapon yon?
0: Kamu-kamu.
1: Benjo, tumawa ka. Oh, joke lang po. Nawa makita natin yung word na certificate. Dapat certimukat para hindi makita. Ay nako, hindi joke time ang QOTD natin ha. Kayo talaga mga kaagapay. Oh, sige. So, magpasok kayo ng entry sa ating Facebook Live, sa ating YouTube channel. Ano ang mukha? Ano ang katangian ng good governance o mabuting pamamahala para sa iyo, kaagapay? Sabi ni Jenny Lynn sa ating YouTube channel, iba po ang saya pag kayo ang magkasama. Ang sarap pong tumawa at aray naman po sa mukhang ilong. Mapang ilong, ate. Yan, hindi kasi mapang mata, mapang ilong.
0: Ay, naku, sinabi mo siya.
1: Kaya ba nating tapusin to hanggang 8:25? Ang seryoso pa naman ng topic natin, ma'am. Si Walita, nakakatuwa kayo lagi. Akong nakikinig sa radio, minsan sa YouTube, sa inyong dalawa. At may anak din daw siyang pastor. Wow, praise God. Liza Coronel, no, minsan, good morning.
0: Minsan talaga, pag nasimulan mo ng ganito, maganda yung araw.
1: Grabe, Bishop. Alam mo dati, newscast, Benjo, newscast. Though, hindi naman ako yon. Hindi na makabawi sa gitna ng newscast o yung pagka masasiyahin.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oh, si Moses Rivera, attorney ito.
1: Ano
0: ang
1: daw
0: mukha,
1: po?
0: No? Good governance is accountability and integrity.
1: Wow. Oh, para kay yan. Larry naman.
0: Attorney Moses Rivera, salamat sa iyo.
1: Good morning, attorney. And si Larry Miguel naman, not selective justice. And si Kuya Alfredo Manantan, less corruption, maayos ang traffic at hindi ka matatakot. Mm-hmm. Ayun, no? Si Jeric naman, good governance ay tapat, transparent at accountable. Nakikinig sa tao, patas maglingkod, walang palakasan at maayos gamitin ang pondo ng bayan o pondo para sa lahat. Bukas sa partisipasyon, may malinaw na proseso, sumusunod sa batas at inuuna ang kapakanan ng mamamayan kaysa pansariling interes. Grabe daw yung tandem natin, sabi ni Ma'am Selena, nakakaaliw ang tandem ninyo. Salamat po. Dagdag kaalaman naman tayo kasama si Desa. Narito na po ang inaabangang Bida Bandila.
7: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
8: Hello kaagapay! Desa the Explorer po. And today, dala-dala kita sa isang tunay na tough trip. Hindi yung mga insta-worthy beach o city vibes, kundi yung mga lugar na sobrang real ang struggle. Mga bansa na kahit mahirap ang buhay, hindi nawawala ang lakas at pag-asa. Ready ka na ba? Kung sa Pilipinas ay mayroong mga naliliitan sa sahod nila, aba, pakinggan mo ito dahil magugulat ka na mayroon pa palang ibang bansa na mas maliit dito. Kaya naman tara na't isa-isahin natin ang poorest country in the world. Top sa list ay ang South Sudan. Alam niyo bang kumikita lamang sila ng 14,112 per year? Oo, ang bawat isang tao rito ay yun lamang ang kinikita taon-taon. Grabe, parang hindi ka makapaniwala na may mga tao rito na kailangan makipagsapalaran araw-araw para sa simpleng pagkain at tubig. Pero ang South Sudan, bagamat may gulo at digmaan, puno ng pag-asa at lakas ng loob ang mga tao dito. Nakikita mo yung mga batang naglalaro kahit hirap ang paligid. Yan ang tunay na spirit. Sa Burundi naman ay may 14,224 nakita sa isang taon ang bawat tao. Maliit man ang bansa, pero hindi maliit ang laban dito sa kahirapan. Maraming kabataan ang nangangarap ng mas magandang kinabukasan. At kahit limitado ang resources, ang kanilang kultura at pagkakaisa ang nagpapainit sa gitna ng kahirapan. Parang yung tropa mong kahit walang malaking budget, laging present sa laban at supportive. Nakakabilib ang resilience nila. Parang hindi sila sumusuko kahit na sobrang init ng hamon sa buhay. Hindi lang yan, dahil punta naman tayo sa Central African Republic na may kakaibang ganda sa kabila ng pagsubok. Alam nyo bang mayroon silang 6,074 per month na sahod? Ito ay isang bansa na puro digmaan at kaguluhan. Pero kung makikita mo, may mga komunidad na nagsisikap buuin ang kanilang mundo. Puno ng tradisyon at likas na yaman. Isipin mo, mga gubat at ilog na parang handang ibigay ang ganda ng mundo, kailangan lang tulungan silang maabot ang potensyal nila. Tungo naman tayo sa Mozambique na may 7,880 na sahod kada buwan ang mga tao. Isang bansang puno ng likas na yaman, dagat, bundok at mga tropical na tanawin. Pero sa kabila ng natural na ganda, dinadagdagan ng utang at kakulangan sa infrastruktura ang hirap ng mga tao dito. Parang yung plants na kailangan ng tamang care para lumusog. Ganun din sa kanila na kailangan ng tamang support para ma-level up. Last but not the least, ang Yemen. Kumikita ang mga tao dito kada buwan ng 7,955. Isang bansa na kahit broken, hindi sumusuko. Parang yung mga taong dumaraan ng toxic pero patuloy pa rin lumalaban para sa sarili at pamilya. Madami silang kwento ng resilience at hope na sobrang nakakabilib. Kaya naman kaagapay, huwag tayong mag-judge sa mga lugar based sa numbers lang. Tandaan na kahit gaano kalalim ang kanilang problema, kaya pa rin nilang mag-level up sa sarili nila. Kaya next time na mag-scroll ka sa feed mo, isipin mo rin yung mga kwento sa likod ng mga stats. Kung trip mo pa ng ganito mga kwento na pang-explorer mode, we got you! Antayin lamang ang part 2! Lourdes Magtuno po, winawagayway ang kwento at ng mga bandila sa buong mundo.
7: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
1: Thank you so much, Desa Girl. Ilang mga invite lang, Bishop, para sa Arise Christ-Centered Home. Ito po ay seminar hatid ng Church of the Nazarene with Mark Cabanda, Dr. Nativity Petalyar, Reverend Jordan Escusa, Attorney Winnie, and Ate Maloy Salumbides. July 18, so sa Sabado na to, Bishop R.A.
9: Yes.
1: Sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary, dyan po sa Taytay. Ang oras ay alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Scan na lamang po ang QR code na nasa screen natin ngayon. And isa ring magandang gawain, hatid naman po ito ng inyong FEBC Philippines. Napapanahon ito, Bishop. Meron tayong Mental Health and Wellness Forum entitled FEBC Life Connect #BreakTheCycle. Kasama natin dito si Ate Dr. Joyce Piapgo para sa kanyang ibabahagi ng mga practical and biblically grounded insights tungkol sa pag-unawa dun sa kinikwento mo kanina, Bishop, na bullying, bagamat hindi ka naman naapektuhan, and depression. At pinangungunahan din at pangungunahan ito ni Bong and Claire Pineda, ang Team Pineda sa ating Family Matters Friday edition. So, next month po ito, August 15, 8 a.m. to 12 noon, sa Philippine Bible Society Tower, dyan po sa Ermita, Maynila. Libre ang registration pero magpatala lamang sa febc.ph/breakthecycle o di kaya ay tumawag o mag-text sa 0927-778-6909.
0: Napakahalagang topic niyan.
1: Opo.
0: Pinag-uusapan natin yung mukha ng magandang governance. Eh alam mo, kung mukha talaga, yung bang ang mukha ng mga bata, ng mga kabataan na malusog, masaya, payapa, maayos ang kilos.
1: Yung sa infrastructure naman, yung di na sila tumatawid sa mga mapanganib na tulay para makapasok, di ba? Yung di na tumatawid ng ilog.
0: Kasi para sa akin, ang talagang tinutunguhan ng lahat ng development, ng progreso, ng yaman, ang talagang nakikinabang dyan yung mga kabataan natin.
1: Opo.
0: No? Pag lumago sila, yun din ang gagawin
1: nila. Diba? Maganda rin yun para sa bayan. Si Alfredo Manantan, dapat kagaya ng Singapore. Yan ang mukha para sa kanya ng good governance. Ito, medyo mahaba si Junice Estomo. Good governance ay isang uri ng pamamahala na tapat, responsable, makatarungan at mahusay na naglilingkod sa kapakanan ng lahat. Ito ay nagpapakita ng transparency o pagiging bukas sa mga desisyon at paggamit ng pondo, accountability o pananagutan ng mga opisyal sa kanilang mga kilos, participation ng mamamayan sa pamahalaan, rule of law, responsiveness, yan, equity and inclusiveness, sabi niya. Opportunities din daw. Salamat po sa inyong mga entries dito at itutuloy natin ang ating talakayan patungkol po dyan. Pero ngayon, magbigay daan muna tayo kay Shaira. Batiin natin ang gawang kabutihan dito sa Oras na Pilipinas.
9: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
10: May kabutihan sa kagubatan. Happy Thursday, kaagapay! Ang ating kwento ng kabutihan ngayong umaga ay naganap sa kagubatan kung saan napansin ni Marvin habang namimitas ng passion fruit ang isang Philippine eagle na inaatake ng mahigit 30 unggoy. Sa halip na iwan ng ibon, nanatili siya sa tabi ng nanginginig na agila, tinakpan ng mga mata nito ng dahon ng halaman at ibinalot ang kanyang jacket upang maprotektahan ito. Sa tulong ng Inhandid Tribal Multipurpose Cooperative at ng mga otoridad, ligtas na naipasa ang Philippine Eagle sa DENR para sa agarang gamutan at rehabilitasyon. Dahil sa mabilis na pag-iisip at malasakit ni Marvin, nagkaroon ng panibagong pagkakataon ng ating pambansang ibon na mabuhay. Kaagapay, ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na kabutihan ay nagsisimula sa malasakit, kaya huwag mag-atubiling tumulong dahil ang isang simpleng pagkilos ng kabutihan ay maaaring maging dahilan ng pag-asa.
9: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
10: Nakuhanan ng video ang isang tricycle habang mabilis na bumibiyahe sa Congressional Avenue sa Quezon City na tila nag-e-exhibition habang nakaangat ang sidecar. Dahil sa gawaing ito ay nalagay sa panganib hindi lamang ang driver kundi pati ang ibang motorista at mga pedestrian na maaaring madamay sa anumang aksidente. Bunsod ng insidente, hinahanap na ng Quezon City Police District ang tricycle at ang driver nito upang mapanagot sa kanilang ginawa. Kaagapay, paalala ito na ang ilang segundong pagpapakitang gilas ay maaaring humantong sa habang buhay na pagsisisi kapag nauwi sa trahedya. Mas mahalagang unahin ang kaligtasan kaysa sa pansamantalang kasiyahan, kaya maging responsable sa pagmamaneho at laging isipin ang kapakanan ng bawat isa na gumagamit ng kalsada. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Shaira Gabornes.
3: Pag-usapan natin.
1: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang iyong paboritong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. At kami pa rin ang iyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampan.
0: At Bishop Ruben Abante.
1: Bishop, sabi dito ni Romina sa ating YouTube, ang good governance para sa kanya ay accountability, transparency, integrity, pantay ang pakinabang ng lahat ng mamamayan.
0: Ayon.
1: Si Clarence naman, ang mukha ng good governance ay makikita sa itsura ng mga bata na hindi man ipinanganak na mayaman pero may oportunidad sa maayos na edukasyon, pagkain, damit, hospitalisasyon at maayos
0: pareho
1: na bahay. Oo nga, no? Oo. Si Diana naman, demonstrated daw ang good governance by having accountable, honest, intelligent, efficient leaders who continuously inspires constituents. Meron din daw magandang transportation, infrastructure, healthcare, education. Yun ang priorities.
0: Meron ako ano eh, sinabihan na ang kailangan natin ay hindi yung ano eh, pagiging equal.
1: Mm-mm.
0: What we need to have is yung pagiging equitable.
1: Equitable. Mm-hmm. Yes. No, may kaibahan yan.
0: Oo, kasi ang pag-equitable, yung medyo may kakulangan, binibigyan mo ng oportunidad para tumaas.
1: Okay. Parang nile-level mo yung playing field. Okay. Sige, yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Kasi batay po dito sa pinakahuling resulta ng Bertelsmann's Transformation Index or BTI, nakakuha daw ang Pilipinas ng 4.34 out of 10 sa Governance Index at pumuesto tayo sa ika-82nd rank out of 137 countries. Mm-hmm. Sinasabi ng BTI na ang Pilipinas ay nasa katamtamang kalidad lamang ng governance. Ayon po sa pag-aaral, nananatiling isang electoral democracy ang bansa, pero nahaharap pa rin ito sa hamon na gawing epektibong pamamahala ang matinding kompetisyon sa politika. Mm-hmm. So alamin po natin ano-ano yung mga factors na nakakaapekto sa kalalagayan ng ating gobyerno and syempre ano ba yung mga dapat na gawing prioridad ng ating pamahalaan para mas maging epektibo ang serbisyo publiko. Via Zoom, Bishop, kasama natin ngayon si Prof. Professor Lester Balmatero, political analyst and senior lecturer mula po sa UPNC PAG, itong National College of Public Administration and Governance ng Universidad ng Pilipinas. Prof. Lester, good morning.
0: Ayun.
11: Ma'am Heidi, good morning po, mm-hmm. Bishop. Good morning po.
0: Good morning, Professor. It's good to have you once more.
1: Mm-hmm.
11: Yun nga po. Thank you very much for inviting me.
1: Yes, Prof. Lester, mauna na akong magtanong. Ito po bang Bertelsmann Transformation Index ay respected study po ba? Ito pong BTI?
11: Yes po. Isa rin yan sa mga studies na tinitingnan namin. No? Bukod doon sa World Bank Corruption Perceptions Index. No?
1: Mm-hmm.
11: So independent naman po itong study na ito mula sa Germany. So isa sa mga tinitingnan naming measurement kung nasaan na ba yung governance or at least yung performance ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, maganda ito. Rather than just having yung bank corruption index. No?
11: Mm-hmm.
0: Ito, yung sukat. No? Yung sukat ng pamamahala ay na-identify natin kung ano ba yung mga areas na dapat ay may improvement.
11: Tama po kayo, sir. No? Actually, yung binabanggit nyo kanina, napakaganda. No? Gusto ko lang ulitin, i-echo yung binabanggit nyo, Bishop, kanina kasi napakaganda ng sinasabi niya. And I think dapat ganun sana yung perspective ng mga tao pagdating doon sa governance.
1: Mm-hmm.
11: Governance is more than about infrastructure. It's more than institutions. No? Yung binabanggit nyo kanina, the true measurement of governance is actually ano po yung na-experience ng tao. So kailangan meron kang batang malusog, no? Meron kang batang masaya and so on. So yun dapat yung kung sa amin po, no, ang tinitingnan namin, hindi, while it's good to have measurement ng mga outputs, mga gross domestic products natin, no, and so on, it's good to have those, no, but it doesn't capture everything.
0: Correct.
11: Sinasabi ko lagi, if the perspective is development, kumbaga magkaiba po yung concept ng growth sa development. Yes, the country might be growing economically, GDP, no, tumaas na po tayo upper middle income, but at the end of the day, we have to look at development. And how do we measure development? Yung binabanggit nyo, sir, happiness, yung malusog na bata, may access ba sa edukasyon?
0: Correct.
11: Yung everyday na experience ng isang mamamayan, yun yung tunay na measurement ng development natin. Eh.
0: Kasi isipin mo, no, kung merong magwewelga, kung merong mag-i-strike, no, kung merong lalabas sa kalye para mag-complain, sino ba yun? Kabataan eh. Di ba? Kung merong magpipicture ng poverty, ng kagutom, bata din ang merong pinakamatinding dating eh. So, ibig sabihin, if we work for anything, it's not just for our own selves. Paano yung future?
11: Right.
0: Paano yung next generation, di ba? Eh, lahat yan sakop na eh. Okay? Sakop na lahat yan eh. Yung lalakaran ng mga bata, di ba? Ng mga infrastruktura, yung tatawiran nila, yung safety nila. Okay? Well, sana ay maunawaan ng lahat ito. Eh, no? Eh, lalo pa, syempre, kung halimbawa, yung kasakiman, yung covetousness, yan ang problema natin. Eh, no? Mapangsarili. It's actually, ang sabi ng Bible, covetousness actually is idolatry because you worship yourself. Di ba?
11: Oh. I agree, Bishop. Dapat nga, ganun sana yung perspective, no, ng ating taong bayan, no, that you work also for the community, no, for yourselves and for the community and for the next generation.
1: Mm-hmm.
11: Gusto ko lang din pong i-echo yung binanggit niya about doon sa kabataan. Sila rin po kasi yung susunod na generation. And then kung ano yung, yung binigay natin doon sa generation na yon, therefore yun din yung ibibigay nila doon sa mga next generation. So if you want to have development, di ba yung definition nga po ng sustainable development is allowing ourselves, no, making sure na makuha natin lahat ng mga kailangan natin sa present generation, pero we are also allowing the future generation to have access to the same, you know, resources. Kumbaga, hindi naman natin sila tinatanggalan ng pagkakataon. In fact, binibigyan nila natin sila ng mas maraming pagkakataon to access those resources. Para better naman sila compared doon sa generation natin.
1: Prof. Lester, ano, curious kami dito sa study nga ano ng BTI. Out of 137 countries, pang 82nd ang Pilipinas. Sino yung mga parang ka-level natin dito sa ranking na to?
11: Ano po sa ASEAN, no? Masyadong madami. Medyo nakakalungkot. Well, una, gusto ko lang po sabihin na medyo tumaas naman tayo. No? For the past couple of years, no, nasa 87 tayo, I think, 4 years ago. Then 2 years ago, it's 83. Now we're 82. So medyo modest po yung pagtaas naman ng Pilipinas. In fairness, tumataas ng yung ranking. But the thing is it enough, no? Masyado bang mabagal o mabilis yung pag-angat? Tingin ko masyadong mabagal yung pag-angat ng Pilipinas, no? Sa lahat po ng ASEAN countries, tatlo lang po na bansa ang mas mababa sa Pilipinas, no? Thailand, Myanmar, and Cambodia. The rest po ng ASEAN countries ay mas mataas na sa atin. So, of course, Malaysia, Indonesia, Singapore, even Vietnam, mas mataas na po sa atin. So, mukhang medyo mabagal po, no, yung pagtaas ng Pilipinas pagdating doon sa ranking dito sa BTI.
0: Yeah. Yung governance index, it also deals with yung mga iniimplementa na mga batas. Di ba? No? Hindi lang yung uri ng batas na meron tayo, mga ordinansa, ngunit kung paano naiimplementa ng maayos ang mga batas. Tama ba yon?
11: Tama kayo dun, sir. In fact, sinasabi dun sa pag-aaral, dun sa report ng BTI, medyo mahusay ang Pilipinas pagdating doon sa pagkakaroon ng plano.
0: Yes.
11: So, kumbaga parang malinaw naman sa Pilipinas, at least the current administration, kung saan tayo papunta, no? Meron tayong mga long-term visions. And very importantly, meron tayong ambition natin 2040. We have the Philippine Development Plan, no? So, pagdating doon sa plano, meron tayo. Ngayon, ang problema, according to BTI, ay paano tayo mapupunta doon? Kasi bukod doon sa plano, isa sa mga minimeasure din ng BTI ay, or ng governance index ay yung kung paano ito gagawin. So, una po yung paggamit ng resources. Yung, I think one of the things, no, yung how do we use our resources? Nandiyan, dito na po pumapasok yung issues of corruptions.
0: Correct.
11: Dito na rin po pumapasok yung pagpasok ng mga tao sa, kasi people are resources, no? So ang problema daw sa according to BTI ay yung mga tao sa gobyerno kadalasan hindi naman merit and fitness yung basis ng kanilang pagpasok, but because of some political aspects, no? Tapos sabi din po sa BTI, ang isa sa pinaka problema natin bukod doon sa paggamit ng resources ay yung consensus building. Nilagay doon sa BTI yung ano, no, yung current na situation po ng Pilipinas na masyadong mataas yung polarization.
0: Yes.
11: Because of politics, no, naghiwalay yung dalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, and then patuloy yung polarization sa Pilipinas, no. So, kumbaga parang sinasabi doon sa BTI, mas nagfo-focus tayo to address the conflict between politicians more than addressing or implementing yung mga projects natin or yung plans natin.
0: Oh, napakagandang observation 'yan eh. Meron pang isa, Lester. Itong bagay na dumarating sa atin ng mga challenges, hindi naman nawawala yun eh. Okay? Bagyo. Okay? Putok ng bulkan. Alam mo sa Europa, kung bakit daw ang Europe ay mas maunlad. Okay? Eh kasi, yung bang pagpaplano nila ay nailagay na nila sa pagdating ng summer, ng winter, ng spring, gano'n, ano? So, nakapaghanda na sila at yung dapat gawin, pag dumating yung mga yun, alam na nila at nagagawa nila.
1: In place na.
0: Eh sa atin, alam na natin darating, pero lumalabas, hindi tayo handa. Tapos, nakukomplika ito ng bagay na palagi tayo nag-i-eleksyon. Pagpalit ng administrasyon, panibago na namang pag-a-address yan. Tama bang observation?
11: Tama, sir. Yes, sir. alam niyo, sir, sa totoo lang, we have plans. No. By the way, I'm an urban planner by profession. So thank you so much, sir, for bringing that up. No, medyo malapit ito sa puso ko. Currently, sir, meron tayong mga existing na plano naman, no? Na nandiyan naman yung mga plano. I think ang problema